0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa malimpiyong at dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500.
2: Mapalit sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
3: MyTC, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. MyTC, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon, trangkaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
4: DTX Coffee Mix!
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. So, buong aga kagahapon na ako ko magpangapit
6: sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
8: Pumasang ang butika.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
11: DTX Beauty Soap.
12: Pumasang sa mga butika.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Kasakit ang tiyan?
16: Max 4 Biotic.
15: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
16: Max 4 Biotic.
15: Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
16: Para healthy ang tiyan,
15: mag-Clinica Max 4 Biotics.
17: Extend food supplement for men.
18: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan pa ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sang akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men.
17: Extend
19: food supplement for men.
20: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
21: Hininga, uy!
22: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo ron ba?
23: Ay Mads, ginagmay ragot. Pasalamat lang ko sa tabang ni DCCCO.
22: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
23: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small og medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
22: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
23: Ay dali ra kaayo Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
22: Kawaw kyun sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
24: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa labing duol nga DCCCO branch karon.
25: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
26: Number one,
25: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: nunumanun sa mga lapas o preskong mga balita. Patas sa komentaryo o servisyo publiko. Tinaw sa mga lubog na isyu. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga isyu. Punto por punto. Buluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Mga mainit na isyu at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
1: Las 8:07. Kipay pam.
22: Yes. Mga angkol, mga tatay, mga tiyo, mga idara na dira, wala na dyoy puwersa ang kargada. Bisan unsa o ninyo dira, ginabuhot niyo ang tanan, pero wajod. Tawa man ka.
1: Wala na, bisan unsa o pag pitik-pitik.
22: Bisan unsa o pag pitik-pitik. Okay.
1: Ikaw na talaga.
22: Ikaw, dili. Kaya naman eh, para mampuli silang kaayuhan gon.
1: Bitaw, naman, tinood ba dyan na kifay pam?
22: Tinood na.
1: Unsaon pagpiti-piti hanggang huna-huna na lang, di na dyan mo barog si Manoy ba?
22: Kaya gikapoy na
1: dyan. Gikapoy na dyan.
22: Mutul, ay gusto tao pa to.
1: Bisag ang partner pa niya mo piti-piti, di hawa na dyan ba?
22: Oo, wala na dyan.
1: So, sabay tambal.
22: Ulang magunang kifay bry sa pagtumaraan ning to ang extend food supplement for men. Oo, extend. Tungo mo na ako, di ba kayo, kamo na lang yung maluya. Pag marag magbalibar, yun naging imong misis ba? Igo na dadag.
1: Masimukanta pa na.
22: Masa?
1: Igo na day. Igo na day.
22: O, di ba?
1: Di ba, no? Extend ah, no?
22: Extend kay imbes sa... naara mo anto dermo sa duha ka rounds. Mahimo na nang lima di tulo ang na-extend. Pag extend mo tumara ninyo na sa usa ka oras sa dili po yung loving.
1: Correct. 1 hour before sa inyohang kuan diha sexual intercourse.
22: Sa iyong asawa wala labot kerida.
1: Yes. Wala labot kerida pero kung gusto ninyo depende na ninyo.
22: Bahala wala ra masakpan sa mo.
1: Masakpan mo nya mapuspusan mo helmet diha problema na ninyo.
22: Para milabot na basta among ika-recommend din yung mag-extend. Matabangan mo sa inyong kalipay.
1: Kalipay sa kama. Ang extend mapalit sa mga butika and nationwide diri sa Dakbayan San Carlos kay naa sila sa Kuan. Sa Barrick Building sila sa Vigostilo Street. Ta? Barangay 3, San Carlos City. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa mga barangay na po di mga kaki-5 ba, dira-dapita sa Barangay Bagunbon, kinanay Carmelita Barbicho, na no, mapalit ni mo diha. Kinanay Pasita Setinggasin sa Panuulan, Barangay Guadalupe. And kinanay Agnes Garingo sa Phase 4, Block 12, Barangay Rizal. Pwede po mapalit diha kinanay Erlinda Espania sa Medina Taps View, Barangay Rizal. Kay Mary Jane Ritalia sa Sitio Tapon, Guadalupe, San Carlos City. Kay Nanay Nelia Lagungan sa Miyerkulisan, Prosperidad, no? Prosperidad, San Carlos City. Kay Nanay Eva Villa de Gracia sa Urban Rizal and 19. Si Barangay Kagawa Janine Cubero sa Buena Vista, Calatrava. Okay, Nanay Cecilia Villa Cruces Tranquilino, Barangay Rizal, San Carlos. Kay Nanay Josephine Inderes sa Barangay 2, diri San Carlos. Kay Tatay Efren Demetria Ermita, Sambag 2, Ermita, Sipaway. Kay Tatay Alfredo Larida sa Barangay Pinuayan, DSB. O kay Kagawad Richard Jutay sa Marcelo, Calatrava. Mapalit ning mga produkto ha.
22: Morn.
1: Ayos, sige.
22: Ayos.
1: Aha. I-greet sa nato ning kuanbi. Sige. Isyagit sa diha.
22: Si Lukring Perater, ang ako ang apuhan na. Maing buntag, sir, ma'am. Magumusta lang ko sa tanang paryante sa Malangsap from Cebu City.
1: Wow. Okay. Napod si Mariolito Baya. Salamat kayo.
22: Alex Calahuelan. Good morning, Sir Brian, Ma'am Pam. Shout out sa tanan. Nako mga silingan diri sa sitio na Bugtaan. Barangay Guadalupe, labi na sa ako ang amahan nga naglikit og lumboy.
1: Uy.
22: Para makakwarta, Artemio Calahuelan. Good morning natong tanan.
1: Si Nanay Virgis, Nanay Virgis Salgado, good morning po.
22: Good morning usab ni Sir Boy na Fable.
1: Ayun. Sige, last 8:12 na. Abi na ko gahapon sa report ni K5 Jezebel Barbicho, mahuman na ni ang matuldukan na nato ba?
22: Ang
1: issue about ining injection lagi sa bakuna kini gitawag nga
7: measles.
8: Ano sa tawag ito?
7: Measles,
8: measles and rubella. Tama ba ko? Aha. Tipdas. Ang pinaka-basic name.
7: Iba ano, masabtan dito. Ano?
8: So, napaisumpay. Kay, according sa report mga ka-K5, atong niaging tuig, naadyo di ay mga bata nga gitipdas diri sa Dakbayan, San Carlos. Pero asa guro dapita ni?
7: Asa nga lugar siguro?
8: Kinsapod ang ningsulti ani?
7: Pila pod kabuok.
8: Pila pod kabuok. Nga nung nangatipdas ba ni sila kay naan man kahay bakuna?
7: Oh.
8: Pero dili biya ingon kay Five Pam nga kung
7: mabakunahan ka, dili na
8: matipdas. Dili ka na matipdas. May tendency gihapon nga matipdas ka, pero dili mulala.
7: Kana. Mas pintaha, Judesha.
8: Kumbaga, may protection ka
7: may
8: na.
7: May protection ka.
8: Ah, pero check na to si K5 John Bersales kay nakahinabi niya ang otoridad. Diri sa Dakbayan, San Carlos, unya nakaingon jud nga may naay nahitabo jud sa usa ka community nga nagtipdas kay Five Pam. Niya ang report ni K5 John Bersales, paminaw mo.
25: K5 News FM Live Report.
8: K5 John, may buntang, good morning.
9: Yes, K5 Rai. Taliwala sa padayon karon nga lantugi ay dili lang. Anyway, diri sa Dakbayan, San Carlos, kundi bisan sa ubang natong silingan ng mga dapit sa Visayan area. O bisan dito sa Luzon, naagya po yung mga nagmakuli K5 Rai. Nga magpabakuna lagi in town aning kontra tigdas, kining bakuna kontra tigdas.
8: Mm-hmm.
9: Recently, ito ang nahinabi man kay Febray, ang officer in charge sa San Carlos City Primary Care Facility, si Dr. Rose Ann Biernelza, lately, yung ibutsyag, na nasa 63%. Ito yung previous, ha, previous week, ang ilang mga nabakunahan ng mga bata din sa Dakbayan, San Carlos. And so far, luwas man tanan kay Febray, wala may negatibo nga impact.
8: Mm-hmm.
9: Ilang nadawat nga doon ay kinabuhi nga nakalas.
8: Okay.
9: Doon ay unsa ni, grabe nga mga epekto.
8: Mm-hmm.
9: And bisan sila, ilang giangkon kay Febray, bisan sila isip mga ginikanan o bisan sila nga dili pun mga ginikanan, mga kauba nila sa suod sa buhatan kay Febray, nagpabakuna sa mismo. Aning measles rubella supplemental vaccine ba ni siya kay Febray. Now, karon na aduna tay usa ka usa sa mga otoridad, di lang sa ato i fully divulge ang kinini ang ato ang source, no. Accordingly, last year may outbreak gyud nga nahitabo dinhi sa Dakbayan, sa San Carlos kay Febray. Wala mas specify sa to ang source kung pila ka buok.
8: Aha.
9: Ang naigo sa rubella nga sakit.
8: Mm-hmm.
9: Oh, wala ma specify kung pila ka buok.
8: Okay.
9: And then, as per information kay adtong higayon na may available nga vaccine.
8: Okay. Mm-hmm.
9: Oh, usara ni siya ka community dilan sa nato hinganlan.
8: Mm-hmm.
9: Usara ni siya ka community ang nakitaan og kuan, nakitaan og simptomas dining maong sakit nga nakuan ra sa dayon na kinini ang na
8: tabangan
9: kontrola ra sab diha dayon, no, natabangan ra sab diha dayon kasi sa Febray, tungod sa availability sa vaccine. Now atong iatras ang sugilanon nganong porsigido kayo karon ang ato ang mga health organizations nga mapursu ang kining programa kay Febray for the purpose nga ma-prevent ang another possible outbreak kay Febray. According gani kay Doc Bernaza before, kinini ang kini
8: pero kay Feb Jong
9: sa mga sakit.
8: Kay Feb Jong.
9: Yes.
8: Oh, ato lang klarohon usab ha, kay basig may mga lechoners ta. Kining outbreak nga gisulti nimo sa usa ka community, sa usa ka barangay diri sa Dakbayan, San Carlos. Unsa ni siya nga area, informal settlers area or subdivision?
9: Medyo subdivision ka kay Febray.
8: Uy, kani, imagine mo na ha.
9: Sa city proper.
8: Oh, city proper sa. Sige, go ahead kay Feb Jong.
9: Okay. Ang purpose is money. According sa explanation ni Doc Bernalza ka kay Febray, pinimanggod nga mantang sa sakit, makamamatay dyan siya. Labi na sa mga bata. Kining measles, kining rubella. Makamamatay dyan siya. Now, karon na, Ang purpose nga nung gi-duso kini nga programa nga kay Fabray is again to prevent nga basi dunay possible nga outbreak nga mahitabo. Kaya ang mga posibleng epekto manggod niini sa panglawas sa bata nga kay Fabray, labi pa kung naapagyud sa sud, pagyud sa sabakan sa inahan.
8: Correct.
9: Posibleng magka mugna og komplikasyon sa panglawas sa bata.
8: Mm-hmm.
9: Problemado ang kasing-kasing, mahimong bungi, kinini ang ma-deform ang kinini ang lawas.
8: Mm-hmm.
9: Mo ni ang posibleng mga epekto ining sakita kun dili mabakunahan ang kinini ang bata. And giklaro na ni before ni gobyerno sa dugay na ning mga vaccines. Even in the late 90s, kita usa sa kinini ang mga nakabenepisyo mga gani ni ini kay Five Bray.
8: Ako wala.
9: Ha?
8: Wala ko, wala.
7: Wala siya bakuna.
8: Wala ko kaging bakuna lang to ba kung nawangulog kay Brog uyapis kay ko. Bito, wala kong bakunahan?
9: Ako na dumduman ako mura grade 1.
8: Grade 1 ka?
9: Grade 1 ko. Niya, ang ulog-ulog sa una kay ganyan niya. Sige na kay tagaan ti kagdulsi.
8: O, katong, tagaan kagdulsi katong karamel. Na karamel ba?
9: Dili, katong, katong lemon.
8: Bitaw, no?
9: Lemon o katong bubot.
8: Oh, bubot. Katong bubot nga may mani sa sulod. Upat kabok mani, no?
9: Oh.
8: Oh, unya pag lakaw sa mga panahon ni himo na lang tulo. Nahimong duha unya karon nawala na jud. Dili tong butong, dili tong butong.
9: Ha?
8: Dili tong butong gihatag nimo kay nang purting tamisa nga ihas lubi.
9: Dili bubot yon niya.
8: Bubot
9: na
8: yun?
9: Ba ihang packaging naay kini ni ang pakapin nga kanang singsing.
8: Ako aka to. Oh, may singsing man sa una no, gold no. Ano na singsing ba no? Tinuod.
9: Dito dire mo ano mo singsing o ano mo murag ulo-arios.
8: Ulo-arios na krabihan. No? So, kato mga panahon na, daghan na dyan agad pabakuna.
7: Daghan dyan agad.
8: Daghan ni pabakuna ito eh.
9: Bawang mamatay.
8: Bitaw, no? Unya, anyways, K5 Jong, sa milabay nga mga pila kasimana, K5 Pam, nga nasiging pang bakuna na diri sa Dakbayan San Carlos atong Usbon so far, naabay ning report nga ang ilang anak naglain ang pamati ani, pamatsyag ani, gidalag hospital after the ejection, K5 Jong, again?
9: Wala man. As per confirmation from Doc Bernaza, wala man.
8: Okay.
7: So, okay siya.
9: Wala man.
8: Mm-hmm.
9: So far, actually, according kay Doc, normal nga may mga side effects.
8: Normal yun na siya.
9: Normal. Normal. Oo. Normal na siya nga kinini ang mga sinatig gahilanat, sinatig kinini ang pag-luya. Kay, maungin na siya ang kinini ang mga epekto jud.
7: Pito.
9: And, sa ito pagsabot, any kinds of vaccine. Mm-hmm. Isa ng anti-rabies, may naing side effect. Katulang nga, nabakunahan ta kay Fabray atong may aking buwan.
8: Mm-hmm.
9: Abas, ta kay nakalive yung ko, ipitig yung labaras ng ulo.
8: Oh, atong COVID-19, kay pag inject atong, unsay imuhang COVID, unsay imuhang ano ato, unsay imuhang bakuna ato, unsay pangalan.
9: Matyagan?
8: Unsay imuhang?
9: Katagaling from China. Sinovac.
8: Sinovac. Ako kay Pfizer man to, no? Pagkahuman ato eh.
9: Da, mas isog to.
8: Isog
9: mas isog
8: kayo.
9: To og kwan daw. Mas isog to og kinini ang
8: dosage niya.
9: Dosage. Mm-hmm. Oo.
8: Pagkahuman ato, burag hilanaton yung ko eh.
7: Hilanaton dyan.
8: Bitaw.
9: Oo. Oh.
8: Grabiha to igo ato ba? Oh. So,
9: ang
8: kining sa mga bata, dili ni anak ka isog, kaayo, iningilang. In fact, ang bakuna gani nila pausab-usab na kay Feb Jong dili na giusa lang kay para dili sila makalitan, matam-an.
9: Yes, so. Na. So sige lang ato lang ni i-reconfirm og usab sa katong nahinabi nato nga health authority kay Fabray kung pila ba gyud recently ang nabakunahan and how was the result? Kuna ba casualty before or kinini ang mortality before tungod atong hitabua?
8: Aha.
9: And at the same time, paano nila gikuan? Paano nila gi-resolve ang maong problema kay Kay Fabray?
8: Aha. At least may ideya ato ang mga tagpaminaw ha. Pero once again, kami diri sa K5, wala jud mi ingon nga gi-pugos mo diha or gi-force mo diha. Nakadepende gihapon na, diskresyon na ninyo. Ang mo aga report kami diri kung unsa ang mga happenings before and today regarding aning bakuna kipem jong ana ra man ito.
9: Yes, so kwan lang kini ang factual information lang kay Kipem Bray.
8: Aha.
9: Mao ra gid ato ang purpose.
8: Mao ra man ay purpose jud nato ano. Okay, karong good kining bakuna na appeal naman in town si Mayor Renato Gustilo, nahimo naman siya sa usawan diha sa mga commentator sa social media.
7: Dito no.
9: Dili ra bataga diri.
8: Dili ra bataga dili ning kining kinsa ning vlogger nga wala kong kakuan kay Mayor Rene, no? Pero kinang usahay na, kinang nasubraan na ba, no? Nga di naman magkinabao na ilagi.
7: Oh. Siya na yung ibakbaya, bakbakan sa comment.
8: Mm-hmm.
9: Dili na ba taga dili na papagyan?
8: Burag taga Cebu, managuro?
9: Ambot, basta kay nakastok ko, ano, di man taga dili.
7: Cebu?
8: Anyways, taga Cebu na. Anyways, content man ang iya ha. Pero amping ka din si mong content do.
7: Ikaw na.
8: Basta ikaw i-content.
7: Basta ikaw na niya i-content.
8: Mo content unta ba kinang mga walay mga tao nga
7: madaot
8: ya tama di kay mang content
9: anang same time kini ni ang dili mo pasamot sa confusion sa publiko.
8: Confusion, that's right.
7: Nga pero sa kung content ni boy plus
9: pasamot man gud sa confusion
8: na imagine mo ang tao dili na lang mo pabakuna.
7: Nasa laag nila pagtuo kay Febre magduduha na lang sila.
8: Kay kini man gud kuha na lang yun, for the sake nga may discussion ta, aning buntaga, kinimanggod ang mga vloggers nga gapagawas ana mga ka-K5. In the first place, dili na sila mga doktor diha.
7: Natutuuhan.
8: Wala po na sila eh.
9: Sa pagkatan recently, kay Fabrani ni Dr. Bernesa, mga eksperto.
8: Dili man na sila mga eksperto. Diba? Unya, kinang ikaduha, wala man na sila authority to expose sa mga alleged nga mga allegation nga mamatay ang mga bata diha kinsa man mo.
9: Yeah. More on assumptions ra pag yun. Di pag yun verificado.
8: Ay wala oy, wala yung mga papel giuyata ng sila kay Pep Jong.
9: Kining kwan ra ba? Bana-bana ra?
8: Bana-bana unya gipangi-gipkuha ra na nila pud sa mga media pud nga mga legit pud mga makapaminaw sila ana gagamito na nila. Ana na sila kay Pep Jong. So anyways,
7: magpira ba?
8: Pero gahatag silag problema sa gobyerno o sa tao. Lantawa na aron. Ang naghilom-hilom nga mayor diri sa Dakbayan San Carlos, mapaitayo na dutan sa uban diha. Kaya uban mutuo po na yun nga. Ing ana, ing ani, ing ato. Pero asa man inyong paminawon, ang mayor nga nasa gobyerno or ang vlogger nga di kini masabtan ng iyang nawong?
7: Nagmuhara po ito siya sa mga post sa uman ba?
9: Sa kininiyang iyang caption, kininiyang di mao.
8: Di mao?
9: Oo, maguna niya nagka-insakto mo na yung spelling niya.
8: Spelling na, di mao. Oo, pareho na ako. Sahay. So mauna, nga kamo nga mga naminaw aning orasa ron, usbo na po na ako ha, kay basi kita na po yung ma-vlog, di ba?
7: Na, wala.
8: Usbo na to, wala migapugos nga mo pabakuna, jud mo. Pero paminaw mo sa mga lehitimo nga mga tao nga mo ay nagsibya like mga doktor or unsa pa diha nga sila ang may ihibalo ani kay walay gobyerno nga pamatsyon ang mga tao for what?
7: Mao jud. Na.
8: Na.
7: Mao na.
8: Ingon diri ni kwa no ni Poor Kipeb Jong. Ingon diri ni Poor Doy.
7: Poor Doy. Oh.
8: Iyang pangalan Poor Doy man. Oh. Ingon niya, tik mo na. Ingon niya, SM mahadlok naman ang parents magpabaksin labi na ang mga inahan. Tungod atong ding baksya nga hantod karon wala may napriso ato kutob ra sa investigasyon. Okay, ato ning tubagon ang kay Poor Doy. Salamat kay Poor Doy ha.
7: Thank you Poor Doy.
8: Sa tinud-anay lang, atong dingbak siya nga iyahan ni Congressman na naaroon si Janet Garing eh.
9: No? Yes.
8: Oo, pero formerly, sa panahon ni Mayor, ni Presidente, the late Noynoy Aquino, siya na ang DOH Secretary, doktor ni siya eh. So, mauto ang dingbak siya nga na ay mga nangamatay. Pero once again, wala pa jud bugawas kung katubangan nga matay nga mga bata nga gidengge o nga giinjikan atong anti-dengvaksya, mauba jud to ang gigpatsyan. Wala pa ining gawas ana nga result until now still searching and investigating pa sila.
7: Mao na lang to na pa sa Ginlan.
8: Mm-mm. So, kung magawas man jud na nga maudyo tay hinungdan aw, na jud nay mapriso diha.
7: Na jud manubag.
8: Galing kay usahay gud kay 5 jong hitabo mao ni. Depende man po na usahay sa administrasyon gud kung ilagyo ng seryosohon jud, na jud may priso kay bisag dili papilirisohon, papriso na lang.

0: So para maka-explain gidarig tarong kita bro ato mga health experts.
1: Bitaw.
0: Mao lang na basin kulang lang sa pagpasabot ka kita bro.
1: O na amang gud pasabot pod kay Pep Jong, na amang pod pasabot gud nga gapa doktor doktor pod, doctor of kuan, doctor ani gitakdan rag tuga.
2: Doctor kwak kwak.
1: Doctor na.
0: Ano dyan, sige. Oh. Eh, butang na to. Baliwalaon na to, makita, Bray. Ang kining mga precautionary measures sa kinini ang ato mga health experts. What if masubli itong nahintabo sa usa ka community nga nag-outbreak?
1: Basta
0: mandagan ang kuan. Di ba?
1: Oo. May kuan gani. May mga argumento gani diri kay Pep Jong mo. What if what if ang imuhang anak diha wala jud gipainjikan? Unya gitipdas. Ah, gidagan nimo og balay tambalanan. Pag abot dito wala jud matabangan. Na disgrasya jud. Oh. The reason
0: basulon ang doktor.
1: Unsay basulon? Gobyerno?
2: Naa jud.
1: Ah. Ana na siya. Pero di pod nato i-disregard ang panghuna-huna nila nga basig maunsa ilang anak. Mao na lagi.
0: That is why need pagpasabot yun tingali kay Kiba Bray. Kanang sakto yun.
1: Sakto
0: yun. Pagpasabot ba?
1: Bitaw, bitaw. Actually, kini mga igsuon na to kay Feb Jong, nakasabot na ni sila kay Feb Jong. Galing, kay mitumaw mga guna yung mga sausawiro jud sa social media.
0: Makapod na.
1: Sausawiro jud yung nakagubaan ni. Kay purting, grabe, massive kaya yung ilang mga information ng mga away ra ba?
2: Yes.
1: Mga away, away.
0: Well, at least, klaro ko kay Pabray. Nagdari sa ito ang syudad. Imagine 63% is dako na kayo kay Pabray.
1: Dako na.
0: 63% of the population nga vaccinated. Again, as per confirmation from our health authority, wala yung negative impact.
1: Okay.
0: Di, pala, that would be a basis na unta kay Pabray. Yeah, safe man yay.
1: Na.
0: Oh.
1: So, mao na diya. Nga dapat
0: mao na yung panaminan ba sa publiko? Wala man diya.
1: So, mao na yung huna-hunaon dapat sa itong mga igsuon diya.
0: Oh.
1: Ah, na. Sige. Salamat.
0: Yeah. So, pwede kita ba itong matod nga report karong nga buntaga para sa Foro de los Pueblos program.
1: Kipem Jong?
0: Yes.
1: Nakibisita diha.
0: Nagyatubang ni Kipem Jusbel.
1: Ah, siya na po magkuan diha. Sige, sige, sige. Maana manggod ang K5 God kay... Kung sa ilunggo pa
0: al siguro na to di start tayo siguro.
1: Okay, kung sa ilunggo pa alwan katama ang taga K5. Anong alwan gani sa Bisaya?
0: Mangyatagon.
1: May hinatagon. No? Mana nga, oh, ito na po si K5 Jezebel, oh, ning abli na po sa siyang pitaka, oh.
0: Panawagan na lang ko na ito ni Staten.
2: Kwasig 5K?
0: Kapila na nang mabalik yung tao.
1: K5 Jong?
2: Kwasig 5K?
1: K5 Jong? K5 Jong?
0: Ah.
1: Si Ma'am Jezebel, ay, abrihan na niya pitaka niya. Staten, yan na pong ikuanan, oh, grabe has Jezebel, oh. Oh, DTX ko Fimex mo
2: na yun. DTX ko Fimex today.
0: Paldo magugagapon.
1: Paldo magugagapon.
2: Naol, Paldo.
1: Si Kuan, Jude. Si Karanza, Jude. Grabe na
2: Karanza.
1: Si Karanza na Karanza.
2: Adagod siya sa Cebu, good.
1: Ayan. Lantaw siyang Kuan mo. Lantaw siyang...
2: Yung idol, no?
1: Ha?
2: Kisa tayong idol.
1: Flip top yung lantaw. Flip top. Oy, before ito malimot, yes, madam.
3: Magagat ko nung start time. Mga 1 ko nung siyang 700 kaya paribayad siyang utang.
1: Ay, kagwapo man ba?
2: Oh. Hello? Oy, mo siguro yung ibalik-balik, Mads.
1: Sa mga...
2: Hinabang.
1: Uy.
2: Manawagan din si tatay.
1: Sige, try na ito na ron, no? Oh. Before ito malimot, Ki Feb Jong, ato aning i-greet usag happy-happy birthday, Ki Feb Jong, oh. Si K5 Raylan Princess Iskirida. Na. Yes,
2: happy.
1: Ana lang kay wala invitation pero padala.
2: Wala patawad oi, bisag kauban oi.
1: Oh, ang greetings. Greetings coming from greetings coming from Ipitom. Kay Ipitom lang ah. Amo na.
2: Ala.
0: Ako ay kid.

0: kilig.
1: Yeah.
2: Kabalos ka, kabalos ka.
1: Kabalos, kabalos.
0: Kabalos, kabalos.
2: Good morning, usab ka Inday. Raylan yun siya o Raylani? Raylani ni siya, no? Raylani, Princess, is Kirida Kipebjong. Pero hinaot unta ning apelyido ha, dili lang yun ni mahitabo sa iyang kabuhi.
1: Is Kirida, Kirida.
2: Kirida. Nakirida ra. Magagang ka apelyido raman na, no? Sige, happy birthday, usab ha?
1: Happy birthday.
2: Okay na. Gcash lang da karon. Okay na.
1: Basta wala invitation, kinilingin na ipati mo sun ang kanta.
0: Ano ba sa kadlaon ro?
2: Oh, naminaw ni ro, naminaw ni ro ba? Hmm. Sige. Imagine mo gahapon, di ba, ako nag 11 Mbps.
0: Aha. Oh,
2: nindot kay ni sa ipitong ba kay iyan na nang itimbrihan siya, preparar ka da kay may mga follow up na bula nga pamangkot si SM.
1: Yeah,
2: imagine mo. Ana siya ka supportive kay Pam Jo.
0: Supportive.
1: Yeah. Supportive. Nana sayang ko an.
2: Ha? Ha?
1: Ni Nerilan ba na?
2: Ano?
1: Di ba ganam da siya supportive nga lalaki?
2: Oh, naana sa iyang na siya gahapon gipangitan ako ni siya
0: mo. May nanay gilatag nga kuan, may nanay gilatag nga unsa ni?
2: Standard sa usa ka lalaki.
1: Oh, naka-scores engineer.
2: Supportive ka siya. Unya gipag-greet pa jud karon, graya. Nindot aning greetings. Nindot aning greetings kay Pam Jong. Manawag kog flower shop dito sa Kanlaon.
0: Kara.
2: Ipa-deliver lang ba, no? Sige. Kita mo, uban-uban raman dito aning ilahang kuan kung okay na sila.
0: Gadi, oo. Naruto sa luyo kay Kipay Bray.
2: Hindi ko anak kay in love yung bata ay ito anong taga-agtsansa.
1: Lord, bata.
0: Gadi, tao. Sige na naman ang kuha. Sige na ka-uti.
2: Grabiha gahapon, oy. Tiba-tiba siya, oy. Sige, Kipay Jong, salamat. Good morning.
0: Sige, so what ito nga mahatod kay Kipay Bray nga report karumutan nga para sa Foro de los Pueblos program dahil kato sa D3 Manit X Family Oog. Mighty siya. Ako si K-Fab Dong Barsales para sa kampiyon ng mga balita. Serbisyo publiko galingawan sa Negros, K-Fab News at Am.
3: Baka mainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
2: Last 8:36 na itong oras mga ka-K5. Salamat K-Fab Jong. So mauto no, ang story about bakuna diri sa Dakbayan, San Carlos. Daghan na kayong naangil.
1: Mga daghan kayong naangil ng mga tao, napil pang mayor.
2: Napil pang mayor sa ilahang ay nako. Sige, transfer tag balita mga ka-K5. Ibalik na ito ng istorya kay lahi po ning balita a K5 pa mo. Kundi ang ito ni Aging Simana, dungog kaayo kining kining mga pamilya.
1: 20,000.
2: Oh, 20,000 nga pamilyara sa mga barangay official ang nakadawat.
1: Oo. Grabe, bisag-asa na to.
2: Bisag-asa na gunto, no? Ang uban ganito ron, wala pa ka-post. To.
1: Wala pa gi-post, kay.
2: Na, ano sa nagibahig pa natin? Sa malangsa na ka-post na wala pa.
1: Wala pa man?
2: Wala pa?
1: Wala pa.
2: Sa malangsa diha, basig na ka-post na mo. Wala pa? Ipa-post na diha sa Valier Moso, no?
1: Marag i-post mga ganoon tanan, no?
2: I-post na. For required transparency.
1: Transparency, Diyos.
2: Sige. I-check na to si K5 Jezebel Barbicho. Kaysa barangay Maaslob, unique ni nga hitabo kay Five Pam. Na? Kay gibatikos man yun to maayo ang mga barangay officials nga ang nakatilaw sa 20,000. Uy, ang uban kay anak ni barangay Kagawad, tagduwa ka buok. Anak ni kapitan nga dagko kay balay.
1: Una kayo, no?
2: O niya, ang uban po diha kinang anak si sekretarya, treasurer. Imagine mo kung unsa na kahakugan ng mga tao. No?
1: Lara pamilya giuna.
2: Giuna ang pamilya. Pero sa ingon na ito, K5 Pam, nga dili tanan ng mga barangay officials,
1: kwartahan
2: or adunahan.
1: Ako pigado dyan.
2: No, ay pigado, K5 Pam. Uy. Galing keng nidaog sila because nga buutan silang tao silang barangay.
1: Tungod silang kamaayo.
2: Yes, kamaayo sa mga silingan. Nga bisag usang orasa makatabang siya dili sa kwarta kundi physically, spiritually naa siya.
1: Mao na importante,
2: na? Dili kay mo daog ra ka just because nga kwartahan ka.
1: Ang uban, napay uban nga mubuto kay February kay tungod sa kwarta ra pod.
2: Tungod sa kwarta. Pero naay na naog nga bisag walay panghatag nga kwarta di pangkang istorya ang election, grabe man jud ang bakanay sa Pilipinas.
1: Grabe ta.
2: Oo, palitanay man jud og buto. That's why nga bisag mingon pa nang uban diha nga bisag mangaukaw minhi, pinalit man ninamon ang muhang yung buto diha, di ba? Tinuod ba niya? Tinuod ba na?
1: Tinuod eh.
2: Ah. So kining sa Maaslob, ang balita ni K5 Jezebel Barbicho, gihatag na lang jud sa estudyante. Kay deserve man jud niya sa iyang sitwasyon, sa iyang pangabuhi, K5 Pam.
1: Gipadayon na lang dyan.
2: Gipadayon. Project na to si K5 Jezebel sa istorya ani.
3: K5 News FM Live Report.
2: K5 Jez, kagawad, may buntag.
1: May buntag, Wad.
2: Wad. May muntag da?
4: Yes, good morning, Kakifeb Ray. Good morning, Kakifeb Pam.
2: Ah.
4: Ang naitabo ron sa Barangay Maaslob, Calatrava, itong 20,000 pesos nga scholarship grant sa Barangay Maaslob nga usaad to, nakadawat sa maoga 20,000, Kakifeb Ray. Unya, na-issue to, gumikan kay Matod pa, igsoon siya sa SK President.
2: Okay.
4: Dayon na siya ay full scholarship sa usa sa board, usa sa board member sa First District.
2: Mm-hmm.
4: Karon kay February si Kapitan Danilo Dagwayan sa Barangay Maaslob iyang gi konseho ngadto sa liga ng mga barangay president sa barangay sa lungsod sa Calatrava ang maong issue kay February.
2: Mm-hmm.
4: So gi butsag dito ni Kaplan Don Sotes, ang Liga ng mga Barangay President sa Calatrava, niya angay, matod pa ag maong beneficiaryo niya makadawat sa maong 20,000 kakifebray. Bisan og igsoon siya sa SK President, matod pa ni Kapdagwayan, deserve niya tungod kay pigado sila kaki February.
2: Mm-hmm.
4: Ang pangabuhi gud ani nila, iyang papa is tricycle driver.
2: Okay.
4: Ang iyang mama na lang sa balay mo na nag-atiman atiman sa balay kaki February.
2: Mm-hmm.
4: Unya ang kanang pangabuhi nila is kanang pagbuhi ra jud og baboy kaki February.
2: Mm-hmm. May talo may tulo tangkal sila.
4: May oh na sila'y baboy. Mao na ginakuha nila nga makapadayon siya sa iyang eskwela.
2: So ang nindecide ato is sa Liga ng mga Barangay President sa Calatrava.
4: O ang DILG sa Calatrava.
2: Ang DILG mismo.
4: Mm-hmm.
2: At least, no, may naay basbas ko sa Ilunggo pa, naay basbas gikan sa DILG. And then, ila yung gi-studyhan or gi-investigate nila if kining estudyantiha angay ba jod, tagaan, or dili.
4: Yes, Kipab.
2: Uh-huh. So, nakitaan man jod nila nga, pigado man jod, Kipab Jess.
4: Mm.
2: Deserve nyo
4: niya. Ang katong full scholarship, wala naman daw to kaki February.
2: Ah, wala na po to.
4: Mm.
2: Ah, kinaganing full scholarship gani kay Feb Jess, mas talagaan dyan na sila eh. Kaya nga, nag-full scholarship sila because pigado sila eh.
1: Pigado.
2: Oh, mm. Gitabangan sila. No? Gitabangan sila. Basig, maingon mo din ha, nga ning dampig na ko sa kuan nin kami ni Pamela, dili ah. Ato amang go, kay, usbo na to ha, wala sa guidelines gani mo. Pero dili po ingon nga kung wala sa guidelines, kamo na lang puntanan nga barangay officials diya mukuha nga bisag naa pa moy adunahan mo. Pero kung ing anay man nga sitwasyon sa estudyante, why not? Tagaan na to.
1: Pero talabangon man po di ay.
2: Ha?
1: Talabangon man po siya.
2: Oh, dapat na may dakong papel jud dira manggod ang kapitan, manggod mo ingon nga ay kagawad. Murag kuan-kuan man ka, dili lang ka.
1: Oh, siya dyan mo decide ya, kasi nakabalo.
2: Ay, si SK, kinang igsuon ni mo, brag, adunahan man, dili lang ka. Si kapitan ang may kuan diri, ang may puder.
1: Mm.
2: Galing kay na po yung mga kapitan nga numero uno, una, pamanggani mo lista sa ilahan mga anak.
4: Di ba, gipangayo ni ang maong mga pangalan, February pa, kaki February.
2: Oh.
4: So, na yung mga barangay nga gilantaw na yun nila, kung kinsa yun ang angay, niya ibinipisyaryo ani nga programa.
1: Na naman di ay.
2: Na sila one week, I'm sure gitagaano sila usa ka semana siguro nga i-select nila dira kung kinsa jud.
4: 3 days to.
2: 3 days. Kataasa ng 3 days kay 5 judges.
1: Kung ubrahon ra jud na mahimo na ay.
2: Oh, kay barangay ra man. Dili man tibuok syudad imuhang pangitaon ng estudyante diha.
1: Pila ra pumuloyo sa iska barangay.
2: Yes, kasayon pangitaon ay usara na ka street. Susko. Pagkagamay, anak, matuyok man ato San Carlos, gani, kabainti sa usak adlaw kung hungdo na to.
1: Kung kaan dyan, buhaton siya.
2: Oh, kina pa mga barangay nga pila, rakabok tapok diha. Diba?
4: Kaya ang kanang sa kana sa Kalatrava kagi February mga bukid-bukid na mangguna nga mga barangay.
2: Pero maka managjo nay makakuan nga si di ba kagawad?
4: Nay sitio nga mga lakawon.
2: Hmm. Si kagawad,
4: mga kagawad nya nasayod pud sila kung kinsa ang kanang mga nasa ilang barangay. Nah, ilang
2: familiar. Familiar na sila kay Pabjes. Oy.
4: Mm. Oh.
2: Kagawad pud dira gud.
1: Correct.
2: Di ba? Pero I'm sorry no. Ana na siya. Ang uban ko dragon kay tayo eh.
1: Tayo bro. Pero ang ubang barangay kay Febra wa pa nagpost.
2: Wala pa. Malang sa gan ikaw na wala pa.
1: Wala pa sila dito eh.
2: Wala kay taga dito.
4: Wala pa,
1: wala pa man?
2: Basi imong pag umangkon dito na ah.
1: Yun.
2: Wala, wala. Kanya, binjar ba ka?
1: Balaan rin eh.
2: Balaan rin eh. Anyways, daghan kayong mga barangay nga wala pa nakapost ah. Gibahig palagi.
1: Gitarong pa na nila kuan, hilot.
2: Ang uban gibalik.
1: Para din sila makipahip.
2: Ang uban nagpakaykay. Gikabuhian. Uy, dakoy tabang ha.
1: Tabang.
2: Sige, na kay boses.
4: Ah, sige. Natay interview ni Kapitan Danilo Dagwayan.
2: Ah, sige, sige. Nantawa na to yung Dagway, be.
1: Dagwayan.
2: Kap.
5: Oh, ako, nang isa tong akong pasalisin nato sa nakuha Lydia President na mo yung pag-aton ako mami anak ko siya nga qualified man ang SK bisag SK chairman mismo bisag SK kagawan basta makana ako mabuhi kwalifikado yun siya pwede yun pasod doon wala may bawal kung madiya kaya wala man sa guideline kaya rin pwede oto nga itanong na po nga kwalifikado mga ginang sources kaya wala na na po ko ni aksyon na mami wala po kumingon ngayon ulit kaya ipadayon na ginapo. Ito total, nahirong nung ganin, ma'am, wala naman po yun yung sabas-sabas palibot. Kung i-istorya yun, si Kapitan Lindo yung na una, na yun, nagtabi po, DMC na nina, kag-meeting po na ganin na, siya, wala na yung problema, qualified na, basta, igado lang, wag na problema na, so, nag-iskay staff, yung anak po ng DMC, yung ma'am, ginigit, yung Kalatrava, na wala yung problema na, kung nai mo, dool siya mo, pasap ka lang, ni anak naman. O, ako, nang, isa tong ako
2: so niya pa jo isa nakita na ko una igsuon raman siya so meaning kining is kay may asawa na po di ba
4: minyo na
2: po di siya so may pangabuhi na siya nga iyaha dili siya ang ga-support sa iyang igsuon kundi ang iyang ginikanan. Eh, okay ra. Bisag awayon, pakunin nyo diri, okay ra. Pwede ko mo rebattal ani kong mga ing-ani nga sitwasyon. Usbo na to, K-5 Pama, K-5 Jess ha. Una, igsuon ra siya sa SK chairman. Si SK chairman, may pamilya ng iyaha, nga wala naman po siya gasuporta aning SK, aning iyang igsuon nga, ga-eskwela. Na, kaya ang ginikanan man to ang gasuport. So, nakitaan man dyan nga pulupigado man
1: ang siya. Ang panginabuhian sa ginikanan.
2: Okay, wala na yung daghang samok diha. Ang mga taga-maaslob diha, hiluman na nato ni siguro, no? Waiting na lang ta kung may daso na po, kap ihatag na po ni sa uban. Kay kung masublian niya po nga maorag niya po ni, the same nga reason, ay, burag last out na po na kayo.
4: No.
2: Na, nahurot ng 20 mil.
4: Oh, gibayad na.
2: Ibayad sa eskwilahan.
4: Ibayad sa eskwilahan.
2: May lang ang ibayad.
4: Graduating man sila kay Fibre, di ba laban sa kuan sa eskwilahan, tag-20 kapin ang galastuan.
2: Asa man dribati dapita kay naay naay.
4: Kana nakaputi.
2: Kini nakaputi. Oh, okay. Taga Santa Rita ni siya. Ganaan siya scholarship. Ganaan siya scholarship.
4: Asa man tadolo ni mo?
2: May scholarship program ko.
1: Yun.
2: Dito, no? Ingon din ni Sir Boyno Fable, oh. Kanang isyo sa igsoon sa SK chairman nga maoy naka-avail sa education assistance tungod sa rason nga walay guidelines o deserving siya kay Bright og Pigado pon. Pero sir, before na nila gi-grant sa igsoon sa SK, wa ba na bagyoy qualified nga laing estudyante or excessra na bana nga funds o wa ay laing qualified di ay or ay the reason ang guidelines automatic na nga pwede siya ma-qualify unya pod sir wa poy guidelines nga mga bright ra ang mga pwede unta sir ba mindset ba sa mga or ba nga delikadesa gyud ang unahon kay related man good sa usa ka barangay official Tama po niya kay Sir Boy. So, bitaw, kining grand nga, grand ka 20,000, wala man nag-iingon din nga dapat bright ka, Jod. Oo. Nakadepende rin na. Nakadepende rin na, no? Sa kung kinsa ang qualify, kay ang gilantaw dira, dili ang pagka-bright or ang pagka-mango, kundi ang
1: kapigado.
2: Pangabuhi. Kung kaya or dili. Actually, walay mango sa Pilipinas. Kaya kita tanan na may utok ta. May utok ta tanan ga kamauta bisag sulat. Aha. Okay. Laway kay mango isulti ang mango na lang. So, anyways, at least no, congratulations kay Kapitan. Kinsa gani pangalan ni Kapitan? Si
4: Danilo Dagwayan.
2: Ronilo
1: Danilo.
2: Danilo Dagwayan.
1: Dagwayan. Dagwayan.
2: Kap, salamat kay Kap, no? Congratulations. At least si Kapitan nangita siyang paagi. Pero si Kapitan, walay pamilya nga naka-avail, no? Oh, mayo kay si Kapitan, no? Sako, kaya nakina to. Di bitaw, no? Oh, nakita ni mo si Kapitan na nakita niya nga deserving man dyan sa bata. Nganong nabuhat man gani ni sa Maaslob, nga nakapangita sila dili nila pamilya aside aning usa. Ang uban nga nung wala man nila nabuhat, no?
1: Kay hinakog man. Ha? Hinakog. Ang ilahang pamilya, may doon nagsandok.
2: For example, si Kapitan Dagwayan. Tama ba? Dagwayan.
1: Dagwayan.
4: Duwara ba na silang Dagwayan? Kapitan sa Dulis.
2: Ay, Dagwayan. Igsoon niya?
1: Dagwayan.
2: Unsan niya? Igsoon, dili?
4: Kwan, kaning pag-umangkon niya.
2: Pag-umangkon. Oh, sa kwanta, sa Maaslob. Sa Maaslob ta, no? Di ba? So, nga na, buhat man ni Kapitan nga within 3 days, nakakita siya upat ka pwede maka-avail. Nga nung uban di man mabuhat. Katong dito taga-kwan ba? Taga-tabu, taga-kabankalan, katong taga-bago. Sagdin na lang usa diha, no?
4: Sagdin, gani, no?
2: Sagdin na itong usa.
4: Katong Bugo. Bago
2: deh.
1: Bugo sa Cebu na ba?
2: Tabunan. Barangay Tabunan.
4: Na mga kuan pa na ha? Mga sudad pa na?
2: Sudad pa na.
4: Madara man itong sakyanan nila.
2: Bitaw.
1: Mas saligig ka ng mga ayuda ba, no?
2: Paita. Anyway, sige. Wala ang takadrama, oh.
1: Wala na?
2: Wala na. Wala natin oras, oh. Nalimta na po. Nalimta na po doon.
4: 5 minutes.
2: Halunis.
4: Natin 5 minutes.
1: Mabitin.
2: Hindi kayo mo kukuhan pa mi. Mamaligya pa mi.
1: Mamaligya pa mi dire. Manalaman ba?
2: Sige, oy. Salamat kay Pam Jess sa imuhang mga
4: balita. Sige, kay Pam Boy. Manatoga, mahatag na report. Alam sa programa Foro de los Pueblos, kay Pam Jess sa Bell Barbicho para sa kampiyon niya balita. Servisyo publiko o kalingawan sa Negros. Kay Pam News FM.
3: Makamainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
2: Okay, so congratulations atong iskay, no? Iskay, atong igsoon sa iskay, kay Pam Bam.
1: At this kay, gibayan na dyan niya, no?
2: Gibayan niya.
1: Katabang-tabang.
2: Katabang-tabang. Ang uban na naman na dungga na ako kay Peb Pam, kay Peb Jess.
1: Giyon siya man.
2: Ang 20 mil, gibakal o guwan o, bigal.
1: okay na po to.
2: Gibakal o bigal ang 20 mil o niya ilang
1: umataon. Panaghanan to nila.
2: Para na sa eskwilahan.
1: Ayos kayo.
2: Gihimok mang livelihood program.
1: Pag-inan siya, ande, daan.
2: Basig ba, mga anak ng bigal, ha? Ipa-transfer na sa uban niya, aron makatila upon sila.
1: Ipasapasa ba, no?
2: Pasapasa. Oh, daghang kay kuna dunggan nga gipalit og baktin na ang uban gi-down sa motorsiklo. Oh, tiwas.
1: Oh, man, gipalit siguro itong iPhone.
2: Ay, Tatay Irving, usabi. Oh.
1: Ay, Tatay Irving. Oh. Sige. Mm-hmm. Mga higa lang, tigpaminaw. Ayong sakyanan dira, doon na ba yung diferensya? Nagsagulok na ang agi? Nagsagulok? Marag manok nga gisubawan. Nagsagulok na ba? Kanabitang magtingog yung sakyanan lain na kayo paminawan. Mm-hmm. Na mga guba, hanap ng pinta, nga paksit, na nga lupyak, nga gupi. Ato na patambalan ni Tatay Irving. Tatay Irving auto repair shop. Kaya yun ang paayuhon sa bisay inugsulod ana sa bugsakyanan. Pagsulod perti ng pagkalas o takay, siyempre, guba, ana. Paggawas ana perti ng pagkasinawa, depende na mo kung imo dyong ipahurot o gapa bago ni Tatay Irving. Kaya yung ganang buhato niya, paggawas ana, para nagkatong bagong gikang ipalit.
2: Ayan.
1: Ato sa ka Tatay Irving kay Pulido kay trabaho, paspas dali kay mahuman. Tay madala ra pa jug sabot-sabot nah. Tay Irving.
2: Asas lagane.
1: Nabuto na sila sa Margarita Ecotourism Highway sa Barangay 2. Naaragyo na sila sa Daplin sa Krasada kay Firebrae. Kita ra kaya dira. Mm. Oo, nagdasok bagayan ng sakyan ng dira. Kaya, og mahuman tong usan, na, dagang kay mag-abot-abot.
2: Ayaw-ayawan man yun na siya dawat dira sa mo pa, mukhaan mo pa trabaho ba?
1: Kay nindot magod ang trabaho nila.
2: Kay daghan ra ba kaayo jud ang kuan nakadungog na nga dira nindot kita tay Irving mo pa pintal sa ilang mga sakyanan.
1: Sakyanan sa mayor, pagmangkon sa mayor, anak sa
2: grabe, na no, dito. Mga konsehal na dito.
1: Oh, sumaray pa man tuod yeah. Nga maay jud ang trabaho.
2: Correct, correct. Nga sana man ni kay wala tay oras ani ugma na po. Grabe tong kasal no, na may picture to diha. Picture. Ipakita lato gamay ning kasal dito sa kuan, asa ganito?
1: Sa Bulacan.
2: Sa Bulacan. Nga
1: Bulacan Pampanga sala na.
2: Mhm. Nay usa ka kasal mga ka K5. Nga bisag gabaha, wala gud nila giundang ang kasal gipadayon pagyapon.
1: Igina na to sila sa parokya kay Firebrae nga i-postpone sa bitaw kay ang baha, ang tubig ba apit na abot sa hawak.
2: Ug naan pa jud sa sulod simbahan.
1: Sulod simbahan po jud. Basa kay tilang kwan trahe nila aning kwan sanina sa babaye ba.
2: Mao nagiingon nga ang gugma bisag baha ha Bulacan. O dira man jud ang grabe nga flood control controversy sa Bulacan.
1: Puro pud tingi na baha jud maayo.
2: Ha? Dira gud gibaha maayo.
1: Oh, ang tubig ron way kahuruton.
2: Wala ga subside ba no? Wala
1: ga. Wala tawo, wala na kunhuran, nagsigra siyang dugang.
2: Ano ni pakasal pa manis man nang? Oh. Oh, grabe ha sa simbahan. Sa simbahan mga ka K5. Gabaha. Pero bisag na ay leptospirosis nga hulga ron dito sa ilaha. Gipadayon jud ang kasal na sa tuang Facebook page o basi makalantaw mo diha. Galakaw siya sa may alay mga ka K5 nga ang tubig taga tuhod.
1: Mm.
2: Ang iyang trahi porting basaagi sa guyod niya. No?
1: Asta tanan ang nanambong cameraman.
2: Oh. Ba unique kay ni no? Unique kay ni.
1: Unique kay pagkahitabuha ba? Okay kay nga gipadayon.
2: Iyang mama ug papa ni ubog pud oh.
1: Mm. Nga basa nun hilak gyang mama og murgitugnar.
2: Nahilak sa tugnaw, wala nahilak nga. Ingor, ay, sige, okay na mina, kamubiya ka, kay dako kay ka. Masing kaon.
1: Mas kay bugas.
2: Ang mahal kay bugas, ang dilik okay, kining baha.
1: Grabe no, padayang yun sila.
2: Bitaw.
1: No? Mao naging ingon nga bisag unsa pa magklase sa panahon, wala dyan magkababag sa kaminyo o naray mo.
2: Bitaw, no? Aray mo. Ingon na nila gani nga, pito kabu, kid daw ang ibaktas para makitaan lang ang bayeng ako ang gihigugma.
1: Ayay.
2: Kaya bisag mo labang pagugbaha kaayo importante nga makuha lang nako kinang imong paghigugma sa dughan.
1: Bahalag maanod ko basta maabot ko sa imo.
2: Ay, kining pag-anura nako diretso na to diha nimo.
1: Kining balak na akong wala diri wala didto. Yugma na niyo. Nagbalak na nani.
2: Ay nawa. Sige na, bye-bye na.
1: Oh. Sige na, kaya salamat sa itong mga suking tigpaminaw nga kanang okay, may ganong isunod.
2: Ang kontraro ba? Seryoso kayo ro ba?
1: Ay, seryoso kayo. Kita din kompleto na, seryoso na, ipakatawa-katawa.
2: Ginas, ginawa
1: seryoso, na. Seryoso ay, pero gilubong. Iran. Iran o gilas.
2: Seryoso kayo eh.
1: Sige na, kaya salamat. Pag-igala sa kanunay yung pagsunod sa mong programa. Siyempre sa atong labang nga makagagawang. Dagan kayo salamat, Lord, sa may nga panglawas. O sa mong busing nga si Dr. Milo. Dagan kayo salamat. Ako na lang ang Queen of Media sa Dakbayan San Carlos, Kakifay Pamela Peratera.
2: Okay, salamat kay Lord. Salamat kay Dr. Ramil Itang Uy sa Tarantanan. Ako na lang ang The King of All Media sa Dakbayan San Carlos, ugma puho na punta. Nang Webes, God bless the Philippines para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Negros.
1: K5 News FM.
6: K5 News FM. The lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
6: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
7: Ang Visio
6: gamay D3.
7: Kapalit sa mga butika.
6: D3 Bio.
8: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
9: Ako na usab si Dr. Ramil Oy, ako nang inaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Unsa may mga bintaha kung sige kag inom D3 Bio, Sir JP?
8: Well, para nako bintaha jud kay gipamubo jud ni ini ang ako ang viral load. Aron malayo ako sa mga sakit sama sa hepatitis.
9: Yay.
8: Layo ko sa mga sakit gikan sa mga viruses nga makaingon og subawan ka, trangkasuhon. Kay gipunggan kini sa D3Bio matag adlaw iyaha jud ning gipang-arado.
9: Unsa gani ang luyo sa D3Bio Sir JP? Ang monolaurin.
8: Yes.
9: Dili na maproduce sa lawas kay kung tugutan ra man unta iproduce jud na sa atong lawas aron makasukol, pero kay immune system ra jud ang mahatag sa atong lawas Sir JP. Walay monolaurin.
8: Maunay rason siguro Dok Ramil nganong daghan kaayo lubi ang kalibutan.
9: Kay man lubi mao ay punuan sa kinabuhi. Lubi is the tree of life.
8: Tree of life. Maunay rason nga ang monolaurin nga anara jud sa D3Bio dili jud ni mo makita sa plain vitamin D3. Mo nay bintaha sa D3Bio.
9: Kada bang na kay inumon nga pangkontras kagaw nga ang imong sundalos lawas pa relax lang gapahuway.
8: Gapahuway ra.
9: Mao na ang benepisyo kung gainom ka og D3Bio.
10: D3Bio. Ako si Inara. Tadyod kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
9: Usa pa ka benepisyo Sir GP.
8: Yes. Bintaha jud kung naka D3Bio ka kay iyang virgin coconut oil jud. Unsa man ang pinakagrabe nga virus sa tibuok kalibutan? Dili COVID-19. Sa makausab balikta sa HIV.
9: Correct. HIV.
8: Hangtod karon wa pay tambal ana, wa pagyapon vaccine, pero nahibalo ba nga ang pinakaunang study sa virgin coconut oil sa San Lazaro Hospital. 15 ka mga HIV patient ang ilang gitagaan sa virgin coconut oil. Dok Ramil, kung pwede pa lang ako jung hinganlan karon dayon. D3Bio kay same component ang ilang gipanginom.
9: Correct.
8: Sa 15 nila paguman sa duha ka semana nga pagtuon, usa nila ang namatay dok. Gitunga ni sila sa 15. Ang uban placebo ang 7 na a. Unya ang 3 taas ang concentration nga nahatag. Usa sa ilahan namatay sa 3. Nga grabe ang hatag sa virgin coconut oil. Namatay sa paguman duha ka semana kay man ulahin na siyang natagan. Lain jud kaayo daan ang iyang kahimtang. Ang duha naka-recover, ang usa na nila dok natangtang ang viral load sa virgin coconut oil. Wa nay tambal nga makabuhat ana. Virgin coconut oil ara jud na sa D3Bio o gwa sa plain vitamin D3.
9: Mao na nang sako matag adlaw jud ko gainom D3Bio Sir GP. Pinakaganahan jud nako sa D3Bio kanan dili ko daling malimtanon. At least di ba bisag 80 anyos kana Sir GP, CEO ra gihapon kas kumpanya.
8: Empleyado ra pug Japan. Himsog ang imo mga brain cells to.
9: Nakita nimo ang bintaha kung nakainom ka og D3Bio, nagkanindot jud ang imuhang mga brain cells.
8: Correct.
9: Pasabot nga kung nindot ang imong brain cells sa decision making, mga plano, katupong mga maayo nimong buhaton Sir JP, dili ingon nga aburido kayo ka. Ug timaniha ang D3Bio Sir JP, pag sulod si D3 padulong sa imong army ug ang BCO, mag-una jud na siya daan sa imong mga selula aron makadepensa na dayon.
8: Sa to pa, pag inom ni mog D3Bio Dok Ramil, nana kay 100 ka truck sa army.
9: Correct.
8: Namo diretso sa kampo. Unya ang mga pulis nga mao si D3, ang laing 100 ka truck namo diretso dito sa mga selula. Moingon na sila nga didto rami ha. Tawagi rami kung naana.
9: Kung nanginahanglan kag backup no, kinahanglan pud namo ang suporta.
8: Oh, dili na kinahanglan ang support Dok. Kay tuwa naman sila sa field mismo ang monolaurin.
9: Maghipos-hipos na lang. Ang imong adaptive immune system will take around 4 days to react sa certain level sa infeksyon. Upat kaadlaw, huna na akong pila na kasilyula to ang nasudlan sa virus.
8: Correct.
9: Ang replication, grabe na.
8: Dili na makaya ka macrophage. Diha na dyan kutob si macrophage. Sa D3Bio, pag inom nimo, dili na 4 days.
9: Correct.
8: 8 hours pa lang ang monolaurin. Naana sa site of infection.
9: Sumaw na siya'y bintaha kung matag-adlaw dyan kagainom og D3Bio. Wala nay mahitabo pa nga grabe nga infection Sir GP.
8: That's why og na kay gibatsyag nga mga gihilantan ka, every 4 hours mag D3Bio ka. Wa na tay oras Dok Ramil, ako si Jean Paul Hineroso.
9: Ako ra sab si Dok Ramil, oy mayong panglawas ipadayon.
8: Dili abusuhon.
3: D3Bio.
10: Ako si Nita Gandalaw na ay Edlistong. Dako ka ayong tabang ang D3Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health News. D3Bio.
11: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng 3 kabulan. Pero sukat iinom ko sa D3Bio, normal na dyan na akong regla.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka? Mag-DTX 500 na! Ang DTX 500 adunay powerful extracts ng phytochemicals ug antioxidants ng gigan sampalaya ug desugared sugar cane mga organic compounds ng epektibo batok sa sakit ng diabetes. DTX 500 sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatawang para magkontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag Mighty C na,
1: ang alkaline nga vitamin C, makatawang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
2: Mighty C. Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butik.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
12: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
13: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
14: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop dini sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kompleto, con todos recados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
15: The doctor is in.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: T3 eggs, 500.
16: Kasi Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inumog DTX 500. Yeah. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag 100 na lang.
5: T3 eggs, 500.
17: Mapali sa mga butika.
18: Mga suking tigpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
19: Sir GP, inout nga na inom nyo na inyong DTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
18: Mm. Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tawo kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan. Uy. O gitawag nga abdominal girth.
19: Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet.
18: Aha. Uh-huh.
19: Pasabot nga kasagaran, tami isang gikaon.
18: Ah, Sir Dennis,
19: hili kayo o carbohydrates, labi na jud katong mga refined carbohydrates ug ang kakulangon sa pag-exercise.
18: Mm.
19: Pag matas buntag, ligo dayon, unya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniod to, daghan pod kaonon, unya pag-ulis balay, kaon na pod, panihapon, matulog, nya idungag pa niya ang pagkaon in between meals nya kay kinsa mang tiyan ang dili mo dako ana sa GP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 og Mighty C kay makatabang kini sa metabolism
18: matatabang,
19: sa atong gikaon pero kay di man kamo inom DTX 500 og Mighty C katong mga aktibidades og poor diet burot jud ang buyon sa GP.
18: Ang pagdako sa imong buyon dili ra usa ka aesthetic concern, Dr. Ramil.
19: Mm.
18: May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay balo ba mo nga katong mga dagkog tiyan, labi na katong mga overweight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks?
19: So, meaning pa, Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
18: correct,
19: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
18: Kana!
19: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
18: True.
19: Kung sige ka og inom DTX 500 og Mighty C, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol.
18: Mm.
19: Aron malikayan pod ang plaque formation and of course, ang heart disease.
18: Gusto.
19: Og ang Mighty C, Sir JP, nga maoy gapalig-on sa ugat, aron dili mugahi og magpabiling elastic. Kay kung dili, maoni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
18: Kana mo'y kuyaw.
5: DTX 500!
20: Kuday si Mario, ako'y diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang as kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Tiktibo, jud kayong DTX 500.
5: DTX 500!
17: Mabali sa mga butika.
18: So, maudyudok, mauna kung mag-DTX o mag-mitisika, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas. Kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke.
19: Mm.
18: Usa pa ka risgo, Dok Ramir, sa dakong buyon is type 2 diabetes.
19: Mm. Sukad nagsibya ako sa radyo, Sir JP, no? Bisag unsa lang radyo nga akong giyon sana gisibyaan.
18: Oh.
19: Gabayad kog airtime sa ubang istasyon. Gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imo pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga maoy nag-produce sa insulin.
18: Matakot.
19: Maabot ang panahon, Sir JP, nga gamay na lang ang insulin nga iyang i-produce, mao na pagsugod, paghinahinay pod, pagsaka sa imong blood sugar.
18: Mm.
19: Kung sigihon pa jud ang pagkaon sa mga tamis, mag-abusar sa lawas, maabot jud ang panahon, Sir JP, nga wala na'y ma-produce nga insulin ang imong pancreas.
18: Mabangkrap.
19: Muhulat pa ka o mabangkrap ang imong pancreas,
18: oh.
19: Kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre, mag-DTX 500 o Mighty C. Kung mabankrupt ng imong pancreas, usa sa mga solusyon na sa GPS, papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga selula. Kontrola jud ang imong pagkaon. Lifestyle modification. Kini kung naminaw o malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused ng cells sa imong pancreas,
18: kayo.
19: Especially kung parisan ni mo o Mighty C, Sir GP. More cellular activity means more oxidative stress ug ang free radicals mao'y muguba sa mga insulin producing beta cells sa pancreas. Kinahanglan jud nimo matag adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 og Mighty C.
5: DTX 500.
21: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
5: DTX 500.
17: Mapali sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
22: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumaog Mighty C matag-adlaw, naumpuan na dito akong gibati nga anime.
5: Mighty C,
17: ang alkaline nga vitamin C sa mga butika.
1: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
18: Medyo sensitibo, Dok Ramil, ang atong pag-iisgutan. Tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
19: Importante kayo nilang may balaan ni Sir JP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo. Tungod kay adunay mga problema sa tinahi or sa inyong digestive tract ug ilabi na ang atong atay ug apdo nga kini gapadayag sa kolor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers pag inom sa saktong kadaghanon sa tubig makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
18: Correct.
19: Ilabi na kung matag-adlaw kag inom sa DTX 500 og Mighty C. Sigurado jud Sir JP nga flawless o walay problema ang ilang pagpupo.
18: Unsa man ang normal nga pupo, ang color, Doc, should be medium to dark brown.
19: Ang baho sa pupo, Sir JP, tungod na sa kagaw nga nag-produce ang gases nga may baho. O kinahanglan, dili sakit ang pagpupo o dili pudlisod ang pag-utong. Ang constipation, usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids. Kanyang gitawag nila almoranas.
18: Almoranas.
19: Unya, kinahanglan jud natong mag-inom o DTX 500 ug Mighty C aron dili ta magkalmuranas.
18: Correct. Unya ining pupo nga taas nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa porma na sa tinai.
19: Ang pagpagawa sa hugaw kausahang tulduha ka bisis matag adlaw. Ang pinaka maayo nga toilet practice, Sir JP. Dili maayo, Sir JP, nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o hugaw, no? Pero napud mga tao nga every other day sila mapupo. Ang minimum frequencies pagpupo kay tulo ka bisis matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang, Sir JP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tao, pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagawa sa imong hugaw ug ang color sa imong hugaw makahatag ni og mga timailhan kung na akay problema sa iyong mga digestive tract.
18: Correct.
17: DTX 500.
20: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga. Kaya yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Piktibo yung kaya yung DTX 500.
17: DTX 500. Pumali sa mga butika.
19: Adunay pito ka type sa imong hugaw, Sir JP. Ang type 1 o type 2 indicate na nga constipated ka or may constipation ka.
18: Lahi.
19: Normal ang type 3 o 4. Kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart. O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
18: Uy.
19: Kung sige gloss ang imong stool, pasabot nga inflame ang imong colon.
18: Mao
19: nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai. Ang D-sugared sugarcane extract nga naa sa DTX 500 kung ang infection na pud sa tinai ang pag-aisgutan, dako jud makatabang ang Mighty C sa pagpalig-on sa imong immune system. Kung sa color naman sa imong hugaw, Sir JP, ang normal nga pupo, color brown.
18: Ah, brown.
19: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon or nakaon. O paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mao na hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong stool. Ang itom nga pupo, Sir JP, ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal bleeding.
18: Muna'y kuyaw.
19: Pero ang iron supplement, hinungdan po na sa pagkaitom sa imong pupo. Apil po ang black licorice, black stout, ug uban pa nga mga medication. So, Sir JP, para sa imuhang healthy nga digestive system, mag-DTX 500 og mag-Mighty C jud. Tungod kay kining duha, makatabang jud sa inyuhang intestinal health.
17: DTX 500!
2: Ako si Makoy Taga San Carlos, ga-yel lo akong lawas tungod sa problema na po sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan o inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
17: DTX 500, pumali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Jenna Tagaamlan. Nakahyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
17: Mighty C, sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
19: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
2: Mm.
19: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad, maglain ang tsura.
18: Muna yung giingondok nga, dilit na ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
19: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika Dio Fresh.
2: Kayang-kaya,
19: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
18: Very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ani siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
19: Lahera jud Sir JP kung puti nang imong ilok kunya humot pa jud.
18: Ubitaw. Ayun na mug padugay pa. Gamit na jud klinika Dio Fresh.
19: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir JP is ang blood circulation.
18: True.
19: Ang problema kasagaran kay wala ni panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
18: Exercise sa kama ba, Doc?
19: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
18: Oh,
19: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
18: Lami, Judy, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
19: Na jud panahon Sir JP nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
18: Ako Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee Dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
19: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mixer JP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seeds.
18: So ang pinaka-advantage Doc aning DTX Coffee Mix is naa na siya di sugared sugarcane extract. Ngamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
19: Mo na igingon Sir JP nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
18: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
19: Oo, nindot na.
18: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
19: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
18: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
19: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
18: ga-detox ka pa!
17: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
17: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
18: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
19: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
18: Good bacteria.
19: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili nimo makuha sa plain vitamin D3. Kay man ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nganong mo inom ang kaaning D3 Bio para sa maayo nimong tiyan?
18: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
19: Mm. Napod na sa atong mga panit, Sir JP?
18: Of course. Muna ilang mga tambahayan, Dok?
19: 100 to 300 trillion, apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis.
18: Daghan pa
19: siya. Ingon ana kakusgan, mudipinsa ang probiotics sa atong lawas.
18: Correct.
19: Si probiotics, Sir JP, ang mga good bacteria, muna sila ang mga muproduce sa imong B-complex, sa imong happy hormones. Oh. Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir JP, kung gainom ka og D3Bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom nimo, imong pakon, unya pag abot sa imong tunlan, tanan nga maagian ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghana dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria, Sir JP, kay man, gitabangan sila.
6: D3Bio. Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
7: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
8: Ang Visio
7: nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
7: D3Bio.
18: Sa tuwa pa lang baba, nanatay probiotics.
19: Correct.
18: So sa imong pag-inom sa D3Bio, samot na kong imong gihiwaan kamay ang soft gel. Ang mga bad bacteria sa imong baba, hipuso na. So ang mahabilin, kato na lamang ang mga good bacteria.
19: Muna'y superstar nga naa sa D3Bio, ang MCT, Sir JP. Medium chain triglycerides. Dili man dyan na nimo makita sa plain D3, Sir JP.
18: Ah, dili.
19: So balik ta. Pag abot nila dito sa tinay, unsa man ang may tabo.
18: Pag sulod sa D3Bio, Dr. Ramil, mahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna dyan niyang hipuson, ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang colon.
19: Aw, lipay kayo ang mga good bacteria, ana.
18: Iyaha pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imuhang probiotics. Suduha na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghano niya si probiotics.
19: Unya, naana sa imuhang ginom nga plain D3?
18: Wala jud. Plus pa jud nga, nidaga na ang imong probiotics, pagsulod pa lang sa D3Bio sa imong lawas, na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
19: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir JP. Pag ipikto niya, pag human sa ipikto, naapadyo'y gasunod nga ipikto.
18: O kadagat, sunod-sunod di ay nyo, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
19: Ang B-complex, importante dyan kayo na sa imong nerves.
18: Correct.
19: Muna nga importante nga mainom yung gaog D3Bio, Sir JP.
18: Nganong mo B-complex pa dyan? Nga na may D3Bio.
19: Importante na sa imong kurinti sa imong lawas. Ang ganahan dyan ako, Sir JP, kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawa ra gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
18: Gusto ko happy ka.
19: Naman joy mga ingana nga tao, Sir JP, kanang kaya jud nila kontrolo na ang stress. Mao nay emotional intelligence, emotional quotient og intelligent quotient. Duha jud iyang gi-promote ang EQ og IQ. Wow kayo. Unya, naaba na sa imong plain D3?
18: Wala.
19: Tungod sa MCT nga naa sa D3Bio or ang medium chain triglyceride.
7: D3Bio.
23: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Na normal lang akong blood pressure.
7: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
8: Ang Visio
7: nga may D3.
8: Kapalit sa mga butika.
7: D3Bio.
8: Mighty C.
7: Ang alkaline nga vitamin C.
24: Ako si Jenna Tagaamlan. Naka-hyper ko sa taas kaya akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C kay effective.
19: Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health, Sir JP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
18: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, jud, aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran, jud, wa tay panahon para mag-exercise.
19: Naay pamagi, Sir JP. Inom ka og extend food supplement.
18: Ay, perfect!
19: Ang extend food supplement, Sir JP, naay maka og clavuasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir JP, kay gikan manitanan sa duga sa tanom.
18: Correct! Wa jud naay side effects, Dok. Naipakapinoon, frontal effect.
19: Hala? Tay, pwede ka na.
18: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa, bisag dili na siya.
19: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
18: Ganahan jud ko ana, Dok. Mag-extend na jud ko. Bahala na si Mrs.
19: Ang himuon niya, Sir JP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Unya, inom pugagkuhan ng extend. Sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir JP, tao ba na Jude sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
18: Gusto.
19: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra Jude kung makakape ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
18: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
19: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
18: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makasabot,

0: Bayo.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bayo. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bayo.
2: Mayong adlaw mga ka D3 Bayo. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako nasab si Doc Ramil Oy. Hinautuntang na inom nyo na ang inyong D3 Bayo. Nga adunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3. Usa sa mga nakita ako, D3 Bio Batok sa plain vitamin D3, gig-promote niya ang imuhang EQ or IQ. Muna'y rason, nga gipadaghan niya ang imuhang probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud, kaysa mag-plain D3 ka lang. Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio, naa siya ay monolaw rin, Sir GP. From lauric acid sa MCT, i-convert niya sa imuhang atay into monolaw rin. Niya kanang monolaw rin, maadto na siya sa tanani mo nga mga selula, Sir GP. Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka-Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Maunay makabintaha kung nakainom ka og D3 Bio.
2: Muna ang antiviral effect ni D3 Bio, Dr. Neil.
3: Tungod sa monolaw rin, ang pangutana, ang plain D3, may monolaw rin ba?
2: Wala.
3: So kung mag-inom ka D3, D3 Bio na lang jud. Kaya nga naman, para may D3 ka na, may monolaw rin ka pa. Gipasabot na mo, kung unsa ka importante, another checklist sa D3 Bio, batok sa plain vitamin D3. Number one is the ketones of D3 Bio. Ang ketones, wala na sa plain D3. Ang ketones, naa sa D3 Bio. Unsa may trabaho ni keton sa imong lawas?
2: Daghan kayo, uy.
3: Gipanindot niya ang imong metabolism.
2: Correct.
3: Gipainit sa lawas aron paspas nga mabuhinan ang imong tambok o jutay ang imong tambok.
2: Ang nakanindot judok sa D3 Bio, bisag wala kagakaon sa mga good fats, pero kung moinom ka og D3 Bio tungod sa MCT, makatabang nimo.
3: Yes. Giprovidean kanya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinakapaborito nga pagkaon sa maoy pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60-80% sa imong utok good fats o nanginahanglan kini og ketones.
0: D3 Bio.
4: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Ang D3 Bio, wala na gipagawa sa lawas. Gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini.
3: Grabe sa. Ang keton sa MCT ni D3 Bio, ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman niya mag D3 Bio ka. Direkta judayo na sa imong utok.
0: D3 Bio.
2: Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
3: Dire jud na ko nakita sa JP nga moinom na jud kog D3 Bio. Gun ga inom ra ka og plain D3, mag D3 Bio na lang jud ko, Sir GP.
2: Husto, mao kini ang advantage sa D3 Bio over ordinary D3. Pareha nimo.
0: D3 Bio.
2: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas dagang benepisyo. Mao nang D3 Bio.
3: Naipangutan na, Sir GP. Kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Nga no? Ang churi, Sir GP, maoni, pag may Alzheimer's na ka, naa na di ay insulin resistance.
2: Amo di ay na.
0: D3 Bio.
2: Ang brain.
3: Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose. O ang magamit rajud ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang D3 Bio? Ang keton sa D3 Bio sa may Alzheimer's disease?
2: Siyempre, Doc. 100% makatabang.
3: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose, na ang ketones ni D3 Bio. Question. Naka sa plain vitamin D3?
2: Wala.
3: Naarajud na sa D3 Bio.
2: Correct.
3: Sumala pa sa mapagtuon kaning mga tao nga nay Alzheimer's.
0: D3 Bio.
3: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala nagapunction. Unya, diri nato makita og masabtan kung unsa gyud ka importante ang D3 Bio batok sa plain vitamin D3. Be wise, pilia jud ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 og naay superstar nga BCO. Naaragyo na sa D3 Bio.
2: Correct. Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon,
2: ayaw abusuhon.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kontot dos ricados nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati apil sa mga health topics adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
4: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ug ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og May TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
4: Walay tawo nga dili mamatay. Maunang naningkamot jud ta nga buhaton ang tanan aron masumpayan ang atong kinabuhi. Naman joy mga tao nga bulahan jud kay do na sila'y excellent genes nga lagmit nagikan pod sa ilang mga ancestors with outstanding longevity. Walay genetic defects.
5: Dili tanang tao Sir GP, bulahan ana nga genetic gift.
4: Mauna.
5: Ang problem Sir GP, dili maayudaan ang imong family health history. Naay bisyo, wala pa jud gakaon mga pagkaon nga taas sa antioxidants.
4: Yes.
5: Mayon ta akong gainom og DTX 500 og May TC matag adlaw kay dako jud ang ikatabang nini sa pagtaas sa imong kinabuhi.
4: Usa sa dakong health issue Dok Ramil ang obesity ug kini ang gituohang public health threat sa modernity.
5: Kay wala may controls kaon, sige magkaon Sir GBB, bisag unsa rang ihungit, wala pud gyud exercise, kulang pa jud og antioxidants. Mayon ta akong sa DTX 500 og May TC kay matabangan nini og mupaspas ang imong metabolism, pero kung wala ka gainom DTX 500 og May TC, onya kulang pa jud kag exercise, syempre manambo ka onya maubis ka. Sa obesity pa lang naglinya na diha ang daghang mga serious nga mga sakit
4: kapag kadaghan.
5: Atong tun-an ang mga lifestyle sa mga tao nga kampyon sa longevity o taas nga kinabuhi Sir GP. Kinaunahan nini ang Iceland. Life expectancy nila 79 sa lalaki onya 83 sa babay.
4: Wow.
5: Unsa may sekreto? Mga pagkaon nga dato or daghan kayog antioxidants.
4: Ang mga Hapon Dok Ramil, adunay life expectancy nga 79 pod sa mga lalaki, unya mas taas sa babay 86. Hilig pa jud nila kaayo ang hilaw og steam food. Dili sila mahilig sa mga carbohydrates.
5: Wow. Wala man sila gakaon sa mga pagkaon nga taas sa antioxidants. Wala pod sila gainom og DTX 500 og May TC. Pero ang ilang gibuhat is ang ilang exposure sa mga pro-oxidants gamay ra kayo.
1: DTX 500.
6: Ako Daisy Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangan. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka capsule buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Fiktibo yun kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
5: Ang sobra nga pagkaon sa added sugar o refined carbohydrates gapataas sa level sa oxidative stress.
4: Husto.
5: Kay kung gamay raman ang free radical sa lawas, kaya raman ni i-neutralize sa imo nga innate antioxidants sama sa glutathione. Galing lang kay tungod sa sobra ang free radicals tungod sa sala nga pagkaon og bisyo, kinahanglanon jud nga mag DTX 500 og May TC matag adlaw aron malikayan ang balatian og mutaas pa atong kinabuhi.
4: Ang sa Sweden may life expectancy nga 78 sa mga lalaki og 83 sa mga babay. Unsa ilang sekreto? Wala sila gagamit og mantika. Ang New Zealand adunay life expectancy nga 78 sa mga lalaki ug 82 pod sa mga babay. Ang Finland naa say 76 ang life expectancy sa mga lalaki ug 82 years old sa mga babay. Ang ilang sekreto? Prutas, utan ug usahay ra kaayo sila mukaon og karni.
5: Sa kinatibuk-an Sir GP, mauni ang mga sekreto sa mga taas og kinabuhi. Ang mga tao sa Japan, Finland, New Zealand, paglakaw ang ilang mode of transportation. Walking lang. Kung dili maglakaw, mo bisikleta o daghan ang dos Japan. Mubo po ang ilang stress level, sayo po og matulog. Sayo matulog, Sir GP. Mahilig po silang bakasyon og taas nga antioxidant gikan sa mga prutas og utan ang ilang mga gikaon.
4: Wow.
5: Diya pa jud, ang pinakanindot nga ilang gipractice Sir GP ang 80% rule. Undang kagkaon kung 80% full ka or busog ka na.
4: Dili pa busog, dili di ay.
5: Hulat kag 10 minutos dayon, siguraduha jud nga mawala na ang gana sa imong pagkaon balik.
4: Moody ay na. Wa na jud tay igong panahon Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Do ako sab si Dok Ramil oy sing maing panglawas ampingan.
4: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ugisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Victory
1: Bio. Ako si Inara.
2: Tajud kayo ang akong blood sugar.
1: Ako gisulay nung inom ang Victory Bio 1 capsule 3 times a day.
2: Nahinahina na bali sa normal ang akong blood sugar.
0: Victory Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. Victory Bio. Sa DTX 500. Malikayan ang pag

0: sa mga eksperto.
1: GTX 500, mapalit sa mga butika.
0: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si kontra kaso, TB pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako, DTX Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: Una,
3: magid ako sa akong body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadyan nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
3: Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
1: Extend food supplement for men.
8: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
9: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental. Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: P3 Bio.
2: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa
3: P3 Bio.
2: Sa usa ka semana, ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: P3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. P3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka paranaw,
1: ug pagpaminod sa mga tiin.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar level.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Karun dayon.
3: Mapalit sa pinakadulong ng butika sa inyong
1: lugar. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa down sa bayabas, madritik kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mamakas sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Kilikili.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Superman.
3: Ako sa Renato, nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Wala na buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagi.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang free or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
5: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
6: This is K-5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: paya. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako sa Jubilant.
3: Sobra kataas akong blood sugar.
2: 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka. Pariyo sa nga Marcuso. Chia seeds. Desugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Ubo, sikontra, kaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
8: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: Extend the food superman for men.
9: O si Rosanne, bao, akong bana, sang nag-edad 40 anyos, bala, nagahara-haragid. Sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kaedad nga duha ba? Mami, gidang extend.
1: Extend food superman for men.
10: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Ah, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
11: Hininga uy.
12: Hello, maing buntag. Unsa ako ikaalagad?
13: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw o dako-dako akong nabayran sa ospital. Naabay matabang atong co-op, ma'am?
12: Ay, tawon po, sir. Akong lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nila pa og 21 ang pangidaron.
13: Oo, sakto di ay. 15 years old pa man ni akong anak, so covered din ni siya, ma'am.
12: Yes, sir. Anhi lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
13: Ay, salamat, Ginoo. Nasulbad akong problema.
12: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol ra ni anamo sa membership division. Sa pailain nako ikaalagad mo, sir.
13: Katura, ma'am. Sulbad na. Wana rin niya ako nimo. Bye.
12: Bye, sir.
14: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Maraturo ang bayad sa katidal nga 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol nga buhatan sa DCCCO sa inyong dapi.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Kung nausab si Dr. Ramil Oy, hinautuntangan na inom nyo na ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong nga ordinaryo nga plain D3.
5: Mm-hmm.
6: Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 Bio.
5: Layo ka tong gitawag dok nga cardiovascular diseases.
6: Nga naman Sir GP.
5: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
6: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
5: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio sa mo ta jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
6: Kay para at least tinainayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kun mapasaka nas D3 Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang Sir GP.
5: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambok.
6: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siyag promote sa good cholesterol.
5: Gusto.
6: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay siyempre kinahanglan tag mo upgrade. Cellphone gani mo upgrade ta.
5: Uh-huh.
6: Napa-join nindo tayo ron. Katong S21 Sir GP.
5: Uh-huh.
6: Pareho po sakyanan. Di jud ka mo tuo nga mo gamit pa ka atong mga sakyanan nga karaan na kayo.
5: Uh-huh.
6: Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba. Kinahanglan upgrade jud ka.
5: Oh.
6: Maupo na sa D3. Kung gusto ka mag-upgrade, D3 Bio ka. Mao kining bio og nindot nga wala sa plain D3, Sir GP. It's the monolaurin nga naara jud sa D3 Bio. Ang monolaurin pareho ra nga nagtutoy kasi mong inahan.
5: Oh.
6: Mao ni rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman tungod sa monolaurin. Ang monolaurin wala sa plain D3 ug naara jud sa D3 Bio.
5: Gusto.
6: Ang monolaurin pag adto sa selula murag kurinti sa imong lawas kay pag abot sa virus bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 Bio sa imong selula tungod kay ang D3 Bio bungkagon niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala Sir GP.
5: Correct.
2: D3 Bio.
7: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio 2 weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio, gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya tungod na ay COVID-19.
6: Wala natakdan.
5: Wala natakdan. Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
6: Napa-joy research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
5: Unya,
6: patay ang virus Sir GP.
5: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk. Muna siya ay lauric acid nga nasa D3
6: sa D3 Bio. So, sa to pa, kung nag-inom ka og D3 Bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, naadyod sa D3 Bio. Pariha, dyan na. Muna ay wala dyan sa plain D3 nga naa sa D3 Bio.
5: Correct.
6: Hinumdumi ha, kung ganahan jud ka anang made in US, ang D3 Bio gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO. Unya, Sir GP, ang US nanguha pud og BCO asa man?
5: Asa?
6: Dari Pilipinas. Kuwaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya pagkahuman butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Dapat jud wala sa D3 ang MCT.
5: Wala. Okay.
6: Ang medium chain
5: triglyceride.
6: Diretso na siya nga mahimong
5: energy.
6: Buhatong energy Sir GP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga mo inom og D3 Bio sa dili pa ka mukaon sa buntag.
5: Empty stomach, dok.
6: Oh, kabalo ka nga no, Sir GP?
5: Hatagan
6: ka niya og energy or kusog.
5: Wow.
6: Ang MCT, wala na siya sa plain D3, Sir GP. Nara na sa D3 Bio. Og ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa D3 Bio, walay oxidation nga mahitabo.
5: Muna yung dapat target
6: ang D3 Bio, adunay MCT nga mo'y musunog sa imong tambok. Mintras ikaw gatulog.
5: Muniwang di ka.
6: Unya, naabay MCT ang imong plain D3?
5: Wala.
6: Wala, John.
5: Wa na tayo oras, Dok. Kasi Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab, si Dok Ramil Oy. Maing panglawas, ampingan.
5: Ayaw abusuhon.
2: D3 Bio.
8: Ako si Riel. Na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtingin, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Health News.
1: D3 Bio.
9: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung norma nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Gitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Gusto ko na.
0: Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
4: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
5: Mag-Mighty C na!
4: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o
5: Mighty C! Mag-Mighty C na!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics gadalhay ang pag-ariya.
0: Extend food supplement for men.
12: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you gid sa extend. Baayaw gid kami ni mister.
0: Extend food Superman for Man. Tier 3 Bio.
13: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, Tier 3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Na normal lang akong blood pressure.
0: Tier 3 Bio. Ang Tier 3 ng may Vizio.
8: Ang Vizio
0: ng may Tier 3.
8: Kapalit sa mga butika.
0: Tier 3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500.
1: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa
2: naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrio sa mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas. Sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: Una,
4: problema, gid ako sa akong body odor.
5: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mga sa mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
6: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo?
7: Mag Mighty C na,
6: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
7: Mighty C, mag Mighty C na.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman?
8: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa?
8: Kag nagabaho ang kilikili?
10: Mag-Clinica Dayo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinica Dayo Fresh.
9: Nagabasa na naman bala ka?
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinica Dayo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
12: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
13: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
12: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
14: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing. Pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila o brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila o serbisyo mekaniko. Asa pa ka, adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3.

0: kampyone na Radyo.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa kampyon nga istasyon. Alas 11:19.
4: Mbps high speed na mga balita, optic fiber sa komentaryo at estable sa serbisyo publiko. 11 Mbps 11 Mbps

0: May ngunto mga kakay-fay, huwag ka na naman sa pagpangalaga. Darigapon sa tuwang tulumanon, adlaw karon nga Miyerkules, September 2, 2026. Sa ngalan sa Dibok Pair, sa kanaglangkob sa 95.7 K5 News FM sa San Carlos. Nakaangot karon ng 87.9 K5 News FM Gihulngan. Og lakip na ang Facebook Live, no, sa K5 Canlaon Digital. Umanay ko ang tudalaon ng mga kakaifib dirigyapon sa pagpangalagad sa itong tulamanon. Kinigyapon yung alagad sa kanginan. Kini si K5 Steve Flores.
1: 11 Mbps!
0: Pero kumusta ka mo mga suki ng ating paminaw? Dari sa ito ang pagpangalagad sa itong tulamanon. May ngodos sa tarantaran ng mga kabaranggayan dari sa siyudad sa San Carlos. The same time, sa ato nga mga K5 Strud supporters, mayong udto karon tanan. And the same time sa tanan-tanan nga mga tindahan nga nagapalanog karon sa tuwang tulumanon, diri gyapon sa inyong sibyaan sa 95.7 K5 News FM San Carlos. And the same time, nining mainiton nga kaudtuhon mga ka K5 diri sa San Carlos. Ma-ugag yun mong linabhan.

And the same time, mga ka-K5, labi na sa mga kasikmit ng mga dapit, may ngunto dari sa may lungsod sa Calatrava, labi na sa may barangay Repuyo, mayong udto sa tanan-tanan dira, mga Galvez family, o sa tanan-tanan mga ka-K5, rinigo na kudugan ng wami nagkita. And the same time, dili naman sa may Kubay. Pahingod to naman dili sa may barangay San Isidro. Kumusta mga ka-K5? Ang atong kaudtohon dili karong orasa. And the same time, dili naman sa may barangay Poblasyon. Sa may barangay Luok, kag barangay Suba, mahingod to karantaran mga ka-K5. Sige, itong talamanan, gipalans, may tingawa sa ito ang DTX 500, ang superior antioxidant. Klinika D3 Bayong, vitamin D3, nga dunay visio, the superfood supplement. O gang ito ang mighty seed, the alkaline-based vitamin C. Ang dekalidad nga kape, ang DTX Coffee Mix, nakakape, nakadetox ka pa. DTX Premium Coffee, ang kape para sa may mga diabetes. And the same time, ang atopod nga pre-bio coffee, kape nga may malunggay, may probiotics mga ka-K5. Then the same time, ang ato nga D3 bio coffee, ang kape nga may cold press extra virgin coconut oil. Nami mga ka-K5 ba, kapila na ako ni ginahimo, D3 bio plus pre-bio. Kung may diabetes ka, premium coffee plus prebio. Himuon mo, isagol ni mong duha, kanang duha gid ka sa say. Tapos butangan ni mo gamay lang mga 1/4 or sa tunga sa tasa nga tubig ininit para ma-dissolve siya. Dungagan mo tubig mga ka-K5 nga tap water or mineral water. Butangan mo ice mga ka-K5, may ice cold. Pre-bio, pre-D3 coffee, ice, nami mga ka-K5, mura kag naka-milk tea. I-try nyo lang ha, nami na siya kay, kabantay mo nang ginapalit ninyo, nga kuhaan ka ng gamay, nga tag-dose, nga may ka ng makaayos sa tiyan. Sobra pa na mga ka-K5, pre-bio eh. Pre-bio o D3 bio. Sige, alas 11:24 na.

0: before ta mag adto sa unahan. Aryo na tayo sa ito ang mga headline. Sa nagunang balita, mga ka-K5, RJPC-NPA, di makakangaligasyon na sila ang responsable sa pagpatay sa mag-uuma sa Calatrava. Samtang Hayes, ikan sa forest fires sa Indonesia para yung nakapekto sa NIR. Duwa ka konsyal sa San Carlos na kauman sa Executive Young Legislator sa National University of Singapore. Samtang Piero NIR, panangyapong investigasyon kalabot na sa legal nga quarry sa lungsod sa Moises Padilla. Suporta naman sa GOG NGO sa kick-off sa Crime Prevention Week. Gidaig sa bang hepe sa Escalante. Governor Sagarbarya sa Negros Oriental, walay planong muhatag pagtagad sa mga batikos o kritiko online. 500 kapin ka mga baboy gi-call sa Negros Oriental gumikan sa ASF. School safety drill imon ug mga adlawa. Halit naman sa agrikultura gumikan sa bagat, miabot na sa kapinukulang 2.8 billion pesos.
1: Mbps.
0: Ang maong headlines gidalit sa maintinguhan naman sa Extend Food Supplement, the adult food supplement sa lalaki, karon pwede na sa babae, so magtiayon. Tatay, na paniguro tatay, dapat kamo duha. Unay nindot mga ka-K5. Sige, before ta, ato sonahan mga ka-K5 sa mga balita, ha? At the same time sa ito nga mga issues, manamyaw sa ta. Duha ka bukang ka birthday karon mga ka-K5. Unahon ta ang itong tech. Ang ito ang tech mga ka-K5 sa K5 Kanlaon. Happy happy birthday kang ka-K5 Jenny Nicabera. Happy birthday, Jen!
2: Happy birthday to you.
0: Din ka man karon, puli na. Kay ano? Doto Migpato. Gikan ni ano, Quezos leader Remy Crido. Oh yeah, the same time, happy birthday mon Jay. Oh, dili kay. Aga pula man pugto. Happy birthday dahil sa ito ang bagong

Alas 11:29 na mga ka-K5. Now, idayon gyud sa DepEd ang kining nationwide simultaneous school safety drill alang sa ginatawag nga active threat scenarios ug mga adlawa. Amin ko pangutan noon kung unsay mga senaryo ani. Aron mas palig-onon ang pagpangandam. Now, kani sako ah. Murag ka ng band-aid lang sa ah. Ha? Dali pa kaya? Ugot nga gipagbawal sa mga elemento nga posibleng magamugna o kadlok sa mga estudyante. So according pa ni DepEd Secretary Sunny Anggara, ang tumong kagkatuyuan sa September 3 nga simultaneous school safety drill alang sa pagmugna o kalma nga operational confidence, muscle memory, pinagi sa proper orientation o delikadlok. Naka-eskwila baka ni siya sa ano no? Sa public school? Ano ang mahatag mga ka-K5 nga kuan ni? Readiness. No? Lahi ba yan ni sa linog? Lahi ba ni sa bagyo? No? Kini mga natural disaster mga ka-K5. Flash floods, landslide. Lahi ni kaysa inguna na nga senaryo. Kung mag-school safety drill ka, tapos way ka man ginabutang nga mga security measures, pigaw gyapon. Ha? Like for instance, ako mang nag-budget ng DepEd, Sharo, by next year, or Sharo, dili ba pwede nga mga kwan? Mapangitag pa maagi, sek? Ngang tanan nga mga tulungaan, provide-an nyo sa metal detector. Then, everyone must submit the security plan. Kabisa kung saan yung mag-drill mga ka-K5, sa uban pang ginalantaw sa mga psychologist, ha? Nga marag ginapangandaman, nga marag nag-aagda mga ka-K5. Daw sa ikuhon ba? Nga marag ginakuan bitaw ni mo, ginapangandaman ni mo nga mag-abot. Kaysa naman, i-prevent ni mo nga mahitabo. But the question is how? Oh, muna ipangutana mga ka-K5 kung paano? Oh. So, number one is stricto nga kinibitawng security plan. No, kanang pagpaniguruk sa pagsulod. Pero itong naitabo, bago lang. Dito sa Mindanao. Nga, muresulta giday no, basta may pabor. May pabor-pabor. Like for instance, kung ikaw, yano kang estudyante, lusot dyan ka sa security measures nga lang ginahimo. Pero kung nakakutsi ka, nakasalakyan ka, dito ra kaagi mga ka-K5, okay lang. So, suwan nila bantayan nga ang manug-attack, ang attacker di ay is nakakutsi. Ah. Kani, kung imuhalog yung lantawon, naalang yoy mga ginatawag ta nga mga kanabitaong analysis. No, i-analysar mga ka-K5. May to say, the threat gikan sa mga halos all angles pwede ni mo na i-consider. Dili ka pwede nga mo-consider lang sa isa ka source. Mingon ka nga posible diri mag-agi. Huwag ka kabalo. Para kung nang ilang kumidya mga ka-K5 nga ginabantayan ng entrance ang problema dito ning sulod sa exit. Diba? So, it could be a joke pero may punto. Diba? So, kung kamo mga ka-K5, okay, makatabang maning drill for preparedness, diba?

Pero sa mindset mangod mga ka K5, if mas palabihon imong preparedness kaysa prevention, murag ineffective siya mga ka K5, because number one, parago nag-isog. Isog siya kay daghan. No? Ang problema kay pagkadungog og buto, naglumbag panagan. Ana man ang konsepto eh. Oh, para gud na og kaning ano makatabang gid siya. Ang problema, how effective it is and the adaptation ngadto mismo sa mga target persons. Okay. Sa may gi-feature na nalipat lang ko ako ka-save. Eh. May gi-feature mga ka-K5 sa Japan og sa a province of China. Nga during earthquake mga ka-K5, ang mga bata, asa sa Japan, unauntang Japan. Kabalo sila nga ang Japan is more siyang shaking country. The same po sa Pilipinas, galing sa Pilipinas, laglom. Dito sa Japan, nabaw mo na mabatsagan yun mga ka-K5. Now, gawa sa ilahang kining comprehensive early warning system sa Japan nga kanabitaw halos nakuha na nila mga ka-K5 ang timing in alarm system. Meaning to say, for example, Japan ang Pilipinas, ang epicenter dito sa Bacolod. So paglinog sa Bacolod, i-detect siya dito mga ka-K5, then mo countdown siya. Nga mabatsyagan ni mo from Bacolod to San Carlos. So mo-count lang siya 5. Oh. So mo-alarm siya, alarm siya, earthquake in 3, 2, 1. Murap-murap po gikaman niyang linog. Oh. Na? May isa dito. Halos na perfect na nila mga ka-K5 ang kinibitang alarm system sa earthquake. Then the same time, dira na nagsulod ang preparedness sa mga bata. Nga sa lang eskwelahan, halos tanan nga mga or tanan nga mga eskwelahan, maduna sila gitawag nga hard hat. Kita ka to, Jay? Hard hat. Nga for example, pag linog nila, ilalom silang lamisa sa lang desk, may mga hard hat, automatic wao na isuksok na nila. Dito na la practice. No? Tapos, the same as China, ang China pod mga ka-K5, ang ilang pagpangandaman sa mga pagtayog, pero hina, dutay ramang kong tayog sa China. Ang problema lang kay kining sa part of the Nepal and Tibet, which is na adults boundary nila, was wala na damha nga may money, may tabo. Nga pag landslide sa glaciers, nga niresulta sa isa ka halapad nga flash flood. O, ay lahapang pag-explain na to is tsunami. No? Tsunami from mountain. So karon, okay sila dito kay sophisticated man sila dito. Diri sa Pilipinas, practice-practice lang sa taas. No, kay mapalupad patag racket mga ka-K5 eh. No, nya kitsa to gipangutan na to nga. Ah, ato sa isa ka programa, Prog TV mo siguro to. Kaon sa gilay o gilay on igor gid ko na mo nga mo kuan mo pababaw. Tapos para makuan lang kun unsay maabot niya, kaan ako ko. Mo nagingon ba nga unsay to ikuan na? Kanang hilig kag damgo pero insumyahon ka. Sige na lang. Murag ingon ana naman tas Pilipinas. No? Mo nagingon nga pakantahon na lang gid nato si Jong ug kanan eh.
It's your smile. Your facial lips that I miss. O di pinsa pag yun ba no? Nagkaroon kinamay nakabantay nga kadili ko no atols baha. Saan taman nga gasigir manig baha ang Pilipinas. Dili man lang sa pagkuhan ha. Ang lisod manggod makita nimo sa may gali ron. Sus kuyawa ni ang kuhan na ni Kakivay Monzi no? Ang kining Facebook maning tumaw ni 1990s pa. Krabbe ko siguro to. No? Karon lang mang gud nining kuan gud nga marag active ang social media mga kakay5. Kay kung atong i-compare sa una, ah, mas marag dese marag ning upgrade gamay. Oo. Mo ni tabo karon mga kakay5. Pero ani? Solusyonan nimo kung ako sa kuha ha. Di man isingon, mingos lang ha, walang kakabalo kung unsa po'y batsagon kung ikay presidente, ikay sekretary, ikay kuana. Pero, kaya magayang kawaton. Nya, para sa kaayuhan dili. Ha? Okay ra mga wala, mga kakaifa, mga musta ko. Katong daghan kayong inyong gipang kuan. Why pili? Cebu, Davao, asa pa na Agusan, dito sa may Bulacan, way pili. Problema lang gud, makita man gud na to, marag pinili ron. Ha? Dapat kuha na. Paglantaw nga medyo palpak ang sayo naman na gud. Because nakaspuder, ikay nagahupot sa rendas kagamhanan mga kakay-five. No, dili man po matawag na ito ngayon Ardalo. Pero mas advantage ka. Lantaw ni mo nga kanang kwan. Ang karon manggod arita sa province or local mga kakay-five. Sample, mag-investigar ka mun, Jay. Dili manggod, sample, pagkakita ni mo sa isa kabutang kani-kani, marag palpak ni, may corruption eh. Okay, ang siminto, kung imuhang hapakon si mong kamot, mapulpog ra. Oh. Kabalo ka unsay pangutana ng una. Dili man na ang pangutana mga kakay-five ang giunsa. No? Ang pangutana man dira dayon, kinsa kay ga-endorse na yung proyekto ha. Pero di gina mapangutana. Hangtod nga makalimta na lang mga kakay-five. Supposedly, ang Pilipinas mas comprehensive ta when it comes to law enforcement and the same time ang pagpatuman sa hingpit nga pamalaod mga kakay-five. Namantay kwan aside from the criminal law natay mga regulatory laws, no? For example, ikaw makita nimo kun ikaw tarong imuhang paminsaron maikag ka nang nagigitawag tang kanabitaong paghingpit gyud sa pagpatuman sa pamalaod, lantaw ni mong isa ka proyekto palpak unya, lantaw ni mong dili mao sa calculated nga program of works, pwede mo na i-call ni mong attention dayon ay nagingon nga unsa pa, automatically pinagi sa due process, revoke ni mong kwan eh. I-revoke ni mo ang registro anang kanang kontraktor. Sayon raman yan. Pangutana man gud, kinsa kaning kontraktura. Basig-basig kang kuan eh. So, ingon ana nga problema ron. Muna, huwag yung kayo padagaan mga kakay-five kung usa lang kakayano. Muna, kung naibahaaw, embrace. Muna yung nakadiferensya mga kakay-five. Alas 11:43 na. E-check na to si kakay-five Jong Versales. Kaya kining report mga kakay-five nga ang Roslyn Jean Pelicamand may makak mga kakay-five sa ligasyon
nga silang responsable sa pagpatay sa isa ka mag-uuma diri sa may lungsod sa Calatrava.

0: May ngodos ito ang mga K5 Salute supporters. Gipangunahan ni Pres Edna Bacasmas, Risa San Carlos. Okay, nasa linya si KK5 Jong Versales.
1: K5 News FM Live Report.
0: Jong.
2: K5 Steve, kundina sa Roslyn Jim Pilyay Taman, UP Post Army, ang pagpusil patay, anong sa kasingkanta anos ng mga uma sa Sitio Pangyasyasan, barangay lalong lungsod sa Kalatrava niya, ito yung nakalabay nga Domingo, Agosto 23, may nga tuiga. Kung may nandaman K5 Steve, base sa investigasyon kanhi sa Kalatrava PNP, giingong nga ang kanyang biktima nagbaklay paingununta sa barangay Bago aron mahindahan dihang siyang banhigan sa Galigar tulo kawa may lingin individual dito sa naisgutan niya napit. Now karon na among hitabo hugtanon ni himakak or gidinay ko K5 Steve sa walong grupo nga sila matagpa ang responsable sa maong krimen. Ang ilang di himong rason ano sa ilahang official statement is walay daotan matod pa nga record sa ilahang hanay kakitab steam kining biktima. Sa ilahang mga kining pagsulundan kakitab steam kung pananglitan ang usa ka individual ilahang madiskubrehan nga usa kini ka asset sa gobyerno kay Pabst bila matupakining ipailawom sa tukmang nga proseso usab sama sa pagpahatag og kininiang tukmang warning or pahibalo depende sa iyang gibugaton sa iyang pagpakinig ng bigit sa mga kaaway nila nga naa sa habig sa gobyerno kay Pabst. Now karon na kung atong mahinumduman pud kanhi sa atong pagpaginabi kay Police Captain Jesus Alba, kung doon na ba sila ay nahipos nga motibo sa kamatayan ng biktima. Yan ang ibutsag before nga padayon pa ang ilahang investigasyon kay K5 Steve kung unsa gid ka ang rason nga nung kining biktima gi patay man dito sa maong dapit. And then, mauna, gikumpirma Police Captain Jesus Alba nga walay daotang record po sa barangay kini si Bayarkal, which is why nakapahatag nila gakalibog kung sa yung ka ang hinungdan nga nung gipatay man ni ang biktima. Ugaling lang, sa uban manggod ng mga news sources, base po tingali sa ilahang dugang pagpangusisa pro Kalatrava PNP, may na-mention manggod ni K5 Steve nga allegedly na kapagawas ano og pamahayag ang Hepes Kalatrava PNP nga ang pagpatay kang Bayarkal may kalambigitan sa iyahang pagkahimong asset sa mga tinagyanan sa Philippine Army, which is mo ni karon ang hugtanon nga gidinay kay K5 Steve sa walong grupo usab, and according nila sila sab mismo sa naghimo na sad og ilang kaugalingong investigasyon aron nga masuta kung kinsa ang responsable sa mga insidente.
0: So ang kuanan ni ang habig sa New People's Army dili asset si kuan kining biktima o sa pero sa police asset siya.
2: Sa to ang kuan, sa to ang pagpangusisa, wala na ka-mention ana si Hepe. Sa to ang kaugalingon nga kining pagpangutana.
0: Ah okay, oh.
2: Oh, pero sa uban nga natong mga kauban sa buhat, kauban natong mga magsisibya, may naa dito naka-quote manggod nga stating kay K5 Steve nga nakabutsyag si Police Captain Jesus Alba nga mao na ang kining biktima, allegedly pasangin lang daw nga asset sa kuan sa Philippine Army. Actually, ina-try na to ron og reach out pag-usab si Police Captain Jesus Alba, gusto sa iyang komento aning pag-deny kay K5 Steve sa Roslyn Jean Pili Kaman bahin sa incidentes pagpatay kang Bayarkal.
0: Kabasigwan na po, basig usa sa mga ginalantaw.
2: Ambot lang. O, basta kay recently, wala man makamention sa ato. Ang ato ang i-interview ba? before si Police Captain Alba kung kinsa kaha ang posible nga responsable sa crime. Ayan lang ingon is doon na sila yung person of interest. Pero dili pa nila ma divulge for the reason nga wala mga witnesses. No. Yan niya gawal po sila kung ano na admission or pag-angkon sa walong grupo. Kaya kung doon ay pag-angkon, and then mo na kita si Baha si Hepe, mahatag ang conclusion.
0: Pero karon kay wag i-deny man, so probably mas palagman pa ni nila.
2: Yeah, so before na maybe last week na ko to siya na interview si Police Captain Alba, wala siya naka pagawas o pamahayag na mga insurgency related ang insidente kay Vibe Steve. Wala.
0: So probably ani because of the denial sa New People's Army, but probably mari ang goal ni ang kwan ilahang investigation. Wala ka balo ba si kwan pod? Di ba negosyante ni?
2: Hindi, kwan, according kay Hepe, mangunguma.
0: Mangunguma. So, kung...
2: Yeah, manindahan lang kung ta daw si Gani at itong higayon na daw.
0: Pero ang kwan ani, ang unsa to gani, ang kinibitawang pagkaitabuan niya, so tulo ka tao, so probably, sa mani, di po siguro mistaken identity kung may kung naanay kanabitaong person of interest na ang kwan police.
2: Wala ambot dili ko magkatubag kay Captain Steve ano. Eh mao lagi da wala pa mampoy ano wala pa or, sa tanagin ng ongoing pamanggod according sa PNP ang inang investigation.
0: Sige, pabuton ta lang kay kun unsa gyud nang kuana kay luipod tang kaayo. Ana nga na magdinamatag og hustisya na.
2: Gani o. Ang ilang partial result silang investigation is walay kontra. Walay dautan nga record sa barangay. Motoy na on record mo na diri sa to ang file. Ana ka padayag si Hepto nga medyo nalibog sila o unsa gyud kay rason.
0: So ano oras ni nitabo, Jong?
2: Buntag, mga alas 9.
0: Morning?
2: Oo.
0: So, wakakwantag ka ng gabi eh kung kaya posibleng na nga nakainom, nakasalapay, bagkwantag ka ng morning eh.
2: Yan. Mau lagi?
0: Sige Jong, kay kwan na. Sundan ta na nga kwan. Investigation.
2: Gani, and then atong i-confirm kay Hepe if tinuod ba nga naka release siyang statement sa uban natong mga kaubanan. Reason.
0: Oo.
2: Sila ba? O kinin result niya muna insurgency related.
0: Gali, oo. Okay, Jong.
2: And then kung mauna, mauna ito ibaloon kung paano nila natumbok. If tinuod kay
0: Base man po na sa mga ano eh, statement sa palibot.
2: Gani, o.
0: Nya ikaw man na nila so, i-valid na may may validation na sila for kwan jud ano gyud ang kwan katong nagstorya sakto ba to or unsa?
2: Sige. So, morning, Kim and Steve. Ito nga mga hatod nga report karong nga utuwa para sa 11 Mbps program data to sa D3 Biotex Power in Hug. Mighty siya. Ako si Kita, Long Barzales, para sa kampiyon ng mga balita. Oops, FM.
1: 11 Mbps!
0: Alright, salamat ka K5, Jong Barzales, Loya Town. Kung wagi good, matagag hostisya mga ka K5. Mento say kung tinod ning giingon sa walong pundok mga ka K5 nga walay sala wala sila nakakuwag ka ng kaso sa ilaha. So mento say may nagsakay-sakay. Anastasio Poras Digo, Mamay Ngudo, Arnel Silyar, thank you, Mamay Ngudo. Oh, noon sa kadiha. Ah, gawin sa kimalalod. Pamati, Quezos Leader of Canlaon, ang nagalan tao sa live. Ma-announcement ko kataod-taod. Sige, alas 11:55, standby. Musunod na ang K5 Mighty C Network News.
1: 11 Mbps
3: K5 News FM.
4: Championing the lives of the Filipino.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako sa Jubilant, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
0: Mga DTX og Kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Dr. Ramil Uy, nagpahinumdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa maayong panglawas.
0: Daghang rason nganong gasakit ang tiyan gikan sa simpleng indigestion o panuhot o colic. Padong sa ulcer o sa mas seryosong ablatian sama sa gastroenteritis, pancreatitis, gallstones o appendicitis.
6: Sumala pa sa World Health Organization, Sir GP, kapin 600,000 ka mga tao sa tibuok kalibutan ang nagpa-opera tungod sa acute appendicitis o ang kalit nga paghubag sa appendix.
0: Ay.
6: Hinaot nga inyo nang nainom ang inyong daily supplementation DTX 500 og Mighty C kay dako ni katabang sa pagpugong sa paghubag sa inyong mga appendix. Hisgutan nato unsaon.
0: Ang appendix parte sa large intestine nga 4 inches ang gitas-on. Hangtod karon wala pa may bali kung unsa jud ang function ini. Naay mga gasulti nga mao kini ang breeding ground sa mga healthy gut bacteria or probiotics apan dili tanang eksperto ang niuyon ini. Pero usa ka butang nga sigurado jud kung kini ang ma-infect, ma-inflame og mabangag, operasyon ra jud ang solusyon.
6: Pero before ka pa mag operasyon, Sir JP, inom na ka og DTX 500 og Mighty C. Grabe ang kasakit kung gahubag ang appendix, Sir JP. Sakit nga wala pa nimo masinati sa imong tibuok kinabuhi.
0: Ay.
6: Ang acute appendicitis mao ay pinaka-common nga abdominal emergency og kinahanglan jud og surgical intervention. Usa sa mga rason sa appendicitis is oxidative stress. Sa mga experimental o clinical studies sa acute appendicitis, nahibal-an nga ang taas nga free radicals mo resulta sa oxidative stress nga mo hinungdan sa inflammation sa appendix. Mo na nga dirigyod dako ang maitabang kining DTX 500 ug Mighty C aron malikayan ang resulta sa oxidative stress sa imong appendix, Sir GP.
0: Correct.
1: DTX 500.
7: Kodai si Mario, nako diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga kayo ya BP. Pinaayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag o sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang o sugar. Aktibo, jud kayong DTX 500.
1: DTX 500!
3: Pumali sa mga butika.
0: Unya, maabot ang opportunistic nga bakterya nga kapasamot pa jud sa inflammation, sa secondary infection. Dako nga butang ang anti-inflammatory property sa DTX 500, Dr. Mil. Kasagaran nga hinungdan sa appendicitis, mao ang nagbarah nga pupo.
6: Correct.
0: Sa gamay nga agian ini, causing increased pressure, pagdaghan sa bakterya o pag-inflame ni ini.
6: Mone rason nga nung giparista ang mighty sa DTX 500, ilabi na kung naa ka history sa paghubag sa appendix. Sa pag-inom nimo sa DTX 500 ug Mighty C, masolusyonan jud ang duha ka mga causative factors sa pagdevelop sa acute appendicitis. Una, oxidative stress nga magakos sa inflammation. Ang DTX 500 na ay sobra kayong antioxidants aron maproteksyonan ang mga selula sa lining sa sulod sa appendix. Unya, ang Mighty C, Sir GP, mao'y magpalig-on sa imong immune system aron suklan ang secondary bacterial infection.
0: Gamay ra nga butang ikumpara mo sa imong igasto kung operahan ka. Appendectomy, mobalor na ba jog 60,000 plus?
6: Sobra pa na, Sir GP.
0: Kana, kung maglaparoscopic appendectomy procedure, mas mahal.
6: Mas mahal. Siguro, gamay ra ang 200,000.
0: Ayay.
6: Nya, kung mag-DTX 500 o may TC ka, pila raman taon ka piso imong magasto.
0: Gusto.
6: Dili lamang ang appendix makabenepisyo nini. Dala sa imong mga ugat.
0: Adala.
6: Ang may TC, mo'y gapaligon sa imong mga ugat aron punggan nga magastro ka. Dili ka mag-aneurysm o tanan nga cardiovascular diseases malikayan. Muligon ang imong immune system o mahimong efisyente pa jud ang mga tissue repair tungod sa alkaline nga vitamin C o collagen nga makita mo sa may TC.
0: Correct, Jodok. Sa matag-adlaw pag-inom sa DTX 500 o Mighty C, malikayan po nimo ang high blood pressure, diabetes, fatty liver, heart o kidney diseases.
6: Munindot pa imong tulog. Dili ka dali matigulang. Dili ka mabuta. Dili pa gyud mo tukar ang imong acid. Magkabata ang imong mga internal organs. Nya, sobra na kaayo ang mga benepisyo nga mahatag sa Power Duo, ang DTX 500 ug ang Mighty C.
8: Ha, sobra na po tag oras. Wa na jud ta igong panahon, Doc Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Kini na usab si Doc Ramil oy saying, mayong lawas ang pingan.
8: Dili abusuhan.
1: DTX 500. Ah,
9: si Janice, okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: Sa DSE at Chiarantine Peptide. Mula sa Ampalaya Extract na nakakatulong upang maiwasan ang mga sakit na dulot ng stress. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika.
11: Oras sa K5 News of the Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
12: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon
13: K5 News Philippines.
12: Sumasayo ang MyTC Network News.
13: MyTC Network News.
12: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
13: Mighty C Network News.
11: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, antike pang-apa sa top 10 fastest growing provinces and highly urbanized cities sa Pilipinas. Negros Occidental, isa sa mga lugar na apektado ng haze kasunod ng wildfire sa Indonesia. At kalidad ng hangin sa Puerto Princesa nasa hindi ligtas na antas dahil sa haze.
1: YTC Network News.
13: YTC Network News.
11: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Eva sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, antike pang-apa sa top 10 fastest growing provinces and highly urbanized cities sa Pilipinas. Ang kampiyon na balita niya, atin sa atin ni K5 Jojen Morillo.
14: Nakamit ng lalawigan ng antike ang ika-apat na pwesto sa listahan ng top 10 fastest growing provinces and highly urbanized cities sa Pilipinas para sa taong 2025. Base sa datos ng Philippine Statistics Authority, ang PSA, nakarek record ang probinsya ng 8.55% na year-on-year GDP growth, mas mataas kung ikumpara sa national GDP growth rate na 4.4% lamang. Ang lalawigan ay kabilang din sa 52 lalawigan at mga highly urbanized city na nagtala ng paglago ng ekonomiya na mas mabilis kaysa sa pambansang antas ng paglago ng Pilipinas noong nakaraang taon. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen, kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
11: Samantala, Negros Occidental, isa sa mga lugar na apektado ng haze kasunod ng wildfire sa Indonesia. Balitang hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
15: Kinumpirma ng Environment Management Bureau, Negros Island Region, na apektado ng haze ang probinsya ng Negros Occidental. Ito ang naging resulta sa isinagawang pagsusuri sa kalidad ng hangin sa paligid ng probinsya gamit ang air quality monitoring equipment ng ahensya. Kahapon Martes, nagpalabas din ang advisory ang Department of Environment and Natural Resources na unhealthy at hindi na maganda para sa kalusugan ng publiko ang hangin sa paligid ng Metro Manila, Calabar Zone at Mimaropa. Naapektuhan ng haze ang ilang lugar sa Pilipinas kasunod ng wildfire sa bansa ng Indonesia. Dahil sa sitwasyon, pinayuhan ng EMB sa Negros Island Region ang publiko na magsuot ng face mask upang maiwasan ang masamang epekto ng haze sa kalusugan. Kabilang sa mga dapat magsuot ng face mask kung nasa labas ng kanilang bahay ay ang mga individual na may problema sa baga, mga senior citizens, mga bata at mga buntis. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
11: Gayun din kalidad ng hangin sa Puerto Princesa nasa hindi ligtas sa antas dahil sa haze. Balitang hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
16: Nasa unhealthy o hindi ligtas na antas ng kalidad ng hangin sa Puerto Princesa City. Kasunod ito ng haze o inuugnay sa usok mula sa nagpapatuloy na wildfire sa Borneo, Indonesia. Batay sa monitoring ng Environmental Management Bureau MIBAROPA, alas 8 ng gabi nitong Agosto 31, umabot sa AQI 152 ang PM2.5. Ang PM2.5 mga ka-K5 ay maliliit na particle sa ating hangin na maaaring malanghap at makapasok sa baga. Samantala, nasa AQI 54 o moderate ang PM10 na tumutukoy naman sa mas malalaking particle o alikabok na nasa hangin. Ang AQI o Air Quality Index ay sukatan ng kalidad ng hangin na may epekto sa kalusugan. Ayon sa ulat, itinutulak ng dry habagat ang usok mula sa Borneo patungo sa ilang bahagi ng ating bansa. Dahil dito, pinapayuhan ng publiko na bawasan muna ang matagal na aktibidad sa labas, lalo na ang mga sensitibo sa polusyon. Patuloy naman ang ginagawang monitoring ng EMB MIBAROPA sa kalidad ng hangin sa Puerto Princesa at pinapayuhan ng publiko na manatiling nakatutok sa mga opisyal na air quality advisory. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basho para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
11: At Eastern Visayas, kabilang sa mga lugar na apektado ng haze, mula pa rin sa Indonesia. Balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
17: Kabilang ang Eastern Visayas sa mga lugar na nakaranas ng epekto ng haze na nagmula sa wildfire sa Kalimantan, Indonesia. Dahil sa hanging habagat, umabot na sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas ang makapal na usok o haze. Dahil dito, pinalalahanan ng DOH ang publiko na maging handa at mag-ingat sa posibleng epekto nito sa kalusugan. Ang haze ay maaaring magdulot ng ubo, hirap sa paghinga, pananakit ng dibdib at pangangati ng mga mata. Maaari rin ito maging delikado para sa mga taong may sakit sa baga at hika. Habang nagpapatuloy ang banta ng haze, hinikayat ang publiko na magsuot ng face mask kapag lalabas ng bahay. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
11: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Walong mga bahay na sunog sa lungsod ng Iloilo. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
18: Nabiktima ng sunog ang ilang mga residente at boarders ng Zone 8 Barangay Veterans Village City proper Iloilo City pasado alas 10 ng gabi Setyembre 1. Sa impormasyon ng K5 News FM Iloilo, nasa walong mga bahay ang kumpirmadong nasunog kung saan 5 ang partially damaged at 3 naman ang totally damaged. Ang inisyal na mga apektado ang pamilya Gubat, Gamarcha, De Palobos at Cabales. Iba sa mga bahay ang gawa sa light materials habang meron namang kombinasyon ng concrete at light materials. Idineklarang second alarm ang sunog at na fire out alas 11:03 ng gabi. Wala namang natrap ngunit may mga sumama ang pakiramdam dahil sa suffocation. Patuloy sa ngayon ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection of BFP Iloilo City kaugnay sa nasabing insidente. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
11: Samantala, bagong RD ng PRO 10, ipinag-utos ang pagpapatuloy ng anti-criminality operations sa Samis-Samis Oriental. Balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
19: Ipinag-utos ng bagong regional director ng Police Regional Office 10, Brigadier General Nestor Babagay, ang mas pinaigting na pagpapatuloy ng anti-criminality operations sa Samis-Samis Oriental. Nagsagawa si Babagay ng inspection sa Samis-Samis Oriental. Police Provincial Office, Taguluan Municipal Police Station at Villanueva Municipal Police Station upang masuri ang kahandaan ng operasyon, custodial management at pagsunod sa police protocols. Mandato ng bagong RD sa lahat ng police commanders ang pagtutok sa intelligence-driven operations laban sa loose firearms, illegal drugs, illegal gambling, smuggling, isabong, at iba pang paglabag sa batas. Kabilang din sa direktiba ang pagpapatupad ng checkpoints, Safer Cities Program, Uplan Bakal, Uplan Sita at Bandilyo. Ilan lamang sa mga hakbang para masiguro ang kaligtasan at kaayusan sa lalawigan.
20: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
21: YTC Network News.
22: YTC Network News.
11: Guardian 539 na baboy mula naman Negros Oriental pinatay dahil sa ASF. Kabang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
23: Pinatay ng Provincial Veterinary Office ng Negros Oriental ang 539 na baboy noong Hulyo at Agosto upang pigilan ang pagkalat ng African Swine Fever sa lalawigan. Ayon pa kay Vernon Lombanya, officer in charge ng PVO, kabilang sa mga pinatay na baboy, ang mga nagpositibo sa ASF pati na rin ang mga hindi pa nahawaan ngunit nagkaroon ng kontak sa mga hayop na may sakit. Batay sa pinakaulahing lingguhang ulat noong Agosto 28, may mga aktibong kaso sa Valencia, Pamplona, Shaton at Bayuan City kung saan may mga bagong kaso ring na itala sa mga lugar na ito ngayong linggo. Patuloy na kumukuha ng mga sample ng dugo ang PBO sa mga lugar na apektado ng ASF upang subaybayan ang sakit at palakasin ang mga hakbang laban sa pagkalat nito. Balita mula sa K5 News FM 97.7, Dumaguete, sa K5, Shara Marie Humilio, para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
11: Samantala, 30 arestado siyam na armas na kumpiska sa serye na operasyon ng CIDG Region 2. Balita hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
24: Pagsak sa kulungan ang 30 individual kabilang ang 3 pinakapinaghahanap patapos tuluyang madakip ng Criminal Investigation and Detection Group Regional Field Office 2 sa loob ng buwan ng Agosto 2026. Sa kabuang 33 na ikinasang intelligence-driven operation sa buong rehiyon, 3 pangunahing target ang bumagsak sa mga awtoridad mula sa iba't ibang antas ng lista ng utmost wanted person, kabilang ang mga wanted sa rehiyon, probinsya at munisipyo. Bukod sa mga naarestong suspect, matagumpay ding nakasamsam ang mga operatiba ng siyam na hindi lisensyadong baril at mga paputok. Kasunod nito, mabilis na naihain ang 20 formal na kasong kriminal laban sa mga naaresto sa iba't ibang hukuman. Dahil dito, muling nagbaba ng mahigpit na babala ang CIDG sa publiko laban sa ilegal na pagmamay-ari at paghawak ng baril ng walang kaukulang lisensya. Hinikayat din nila ang mga mamamayan na maging mapagmatsyag at agad na isumbong sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya ang anumang kahinahinala o ilegal na aktibidad sa kani-kanilang komunidad.
25: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
11: At motor rider na sumalpok patay sa isang motor vlogger sa Aklan, iisyuhan ng show cause order ng LTO. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ay kay K5 Leonard Veray.
26: Pinagpapaliwanag ng LTO ang motor rider na sumalpok patay sa isang motor vlogger at photographer na si Gerald Roldane o mas kilalang si Pitix Aklane sa nangyaring road crash sa may barangay Podyo, Tangalan, Aklan nitong linggo ng hapon Agosto 30. Ayon sa LTO Western Aklan District Office na isumiti na sa LTO Regional Office 6 ang mga dokumentong kakailanganin para sa pag-issue ng show cause order laban kay Maynard Ingaling, 24 anyos, ang responsable sa pagkamatay ni Pitix Aklane. Posible niyang ma-revoke o bawiin ang kanyang lisensya depende sa resulta ng investigasyon lalo na at may namatay sa insidente. Bukod kay Maynard, maglalabas din ng show cause order ang LTO laban sa apat pa nitong kasamahang riders. Samantala, kinumpirma naman ni Police Major Jason Mausig, hepe ng Tangalan PNP, na magsasampa ng kasong pamilya ng biktima laban sa suspect na maharap sa kasong reckless imprudence resulting in a homicide. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
11: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, paiikliin ng Thailand sa 30 araw ang visa-free stay na mga turista mula sa mahigit at 90 bansa at teritoryo, kabilang ng China, United States at 27 bansa sa European Union simula September 15 taong kasalukuyan. Ayon sa Thai government, layo ng pagbabago na maiwasan ang pang-aabuso sa visa system at matugunan ang mga krimen kinasasangkutan ng ilang mga dayuhan. Samantala, palalawigin naman sa 90 araw ang visa-free stay para sa mga turista mula Peru, Brazil at South Korea mula sa dati nitong 60 days. Maari pa rin humiling ng extension ang mga turista, ngunit nakadepende naman ito sa pagsusuri at pag-aproba ng immigration officer.
0: Network News.
2: Network News.
11: Mga K5, sumain nyo ang MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of Am sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of Am Tacloban at K5 News of Am Rojas, antabayana ng pagbabalik ni ka-K5 Kevin Shosana at ka-K5 Alan Catala sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
0: K5 News FM.
4: Championing the lives of the Filipino.
5: D3 Bio.
6: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
7: Ang visio
5: nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
22: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapigan na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikuntra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag-Mighty C na!
6: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
8: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sa lawas, para sa mas astig nga performance.
7: Ga! I-shoot na ga!
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
11: Uy, swildo na po nugma. Saman, one battle ta?
12: Paso sa kubay. Kay kapamembro magudmi ni Mrs. sa DCCCO. Nakaamgo na kubay nga magtigom day ta matagsweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag-emergency. Nabiya sila'y emergency fund savings bay.
11: Seryoso naman kayo kabay. Uy, di na ito malingawan eh.
12: Dagang paagi malingaw bay. Kuyog yata mo apil og praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
11: Nausob naman ni siya, oy. Sige, kuyog ko ana.
12: Sige bay, basta pamyembro usa sa DCCCO kay kuyogan ikaw.
11: Sige bay, kay bulob yung anak ko, maulob ako walay kuyog.
13: Emergency Fund Savings ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matagsweldo, bahala ginagmay, basta kanunay.
14: Nabangga ba ang inyong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay? Unya, baguhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa dyan. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagitaan lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
15: Hininga, uy!
16: Asa magagikan, bay?
17: Gikan ko bukit, bay!
16: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyan nan.
17: Gitaw, mabakarwash ganyan ko?
16: Aw, oh, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
17: May dito?
16: Ayos kayo.
17: Sige, diya na ka. Pakarwash ako.
16: Sige, sige.
14: Jokax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukas Car Wash. Na-discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-ay massage center aron makapamasahe ka. Jukas Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukas Car Wash.
18: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
19: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.

0: Kampiyon na radyo!
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Mbps high speed na mga balita, optic fiber sa komentaryo at estable sa serbisyo publiko. 11 Mbps 11 Mbps

Alright, balik tama ka kay 5 Dirig Apon sa tuwang tulumanon. Kining 11 Mbps, mga balita o public service. Kipaliwan sa may tingwa sa itong DTX 500. Sa mga lalaki, ari, storya ta. Lain-laing sintomas, mga ka-K5, kung ikaw pa posible,

0: Sahay. Ha? Pirmi nga magihi. May sakit nga mabatsagan samtang nagapangihi. Di paano na kung nagbulag mo tapos kaihiyon ka? Sakit man sa imong pantog. Oh, dili sakit sa kasing-kasing. Tapos, usahay may blood stain. Nagkasakit ang likod, hawak, makabatsyag sa sakit during sexual ejaculation. Mga sintomas ka posibleng related sa prostate cancer, mga ka-K5. So, pinakamayon na dapat magpalantaw kas doktor. Magpa-check up. Magpa-konsulta. So, are sa kuan, soon basi may consultation ng itong klinika. Pero sa mga taga-Canlaon, mabisita ka mo sa My Cure Health and Wellness Center. Andan si Doc Tribs. Para kung dili ka tultol, ang alam mo sa K5 or Klinika Canlaon para tultulan mo. Dado lang na dira, walking distance lang. And at the same time, magbisita man mga ka-K5 ba? Dili sa Klinika de Alternativo San Carlos Brands para sa pagpalit sa DTX 500. Nga noong DTX, ang DTX, pinaka-epektibo nga prevention sa prostate cancer. Kinaitaas nga antioxidant nga nagapahunong sa inflammation o cellular mutations to gumikan sa oxidative stress. May anti-carcinogenic, anti-mutagenic o anti-inflammatory properties. So sa mga lalaki, dapat maka-DTX 500 na. Di kaysa all types of cancers, mga ka-K5. Alas 12:31 na. Arenta sa mga balita, mga ka-K5. Standby ang birthday girl. Haze gikan sa forest fire padayon nga nakapekto sa NIR. Alas 12:32 na. May ngontoda kang Boss Noel Rubin sa may Center Mall sa may Pili Street. Available dra tong produkto mga ka-K5 ba? Kang Carmelita Barbicho na po das bagunbun. Para din na mawagan ni sa syudad. Happy birthday. Alright, nasa linya si ka-K5 Raylan Esquireda.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ray.
2: K5 Steve, padayong ginamonitor sa Environmental Management Bureau, Negros Island Region, o kung EMBNIR ang kalidad sa hangin sa rehiyon, ilabi na sa Bacolod City o La Castellana. Base sa pinakabagong datos sa pagmonitor sa EMBNIR, kaganiya sa alas 8 sa buntag, nakatalang syudad sa Bacolod o munisipalidad sa La Castellana o very unhealthy nga level sa Air Quality Index o kung AQI, samtang ang ubang ginamonitor nga lugar sama sa o sama sa Canaon City, nagpabilin na ilalom sa fair o good AQI status. Matod pa sa ahensya ang maong haze posibleng nalambigit sa aso o transboundary haze na gidala sa southwest monsoon o habagat na gituwang nagagikan sa nagpadayong forest fires sa Kalimantan, Indonesia, na kapin sa 200 mil ka-ektarya na sa yuta ang nasunog. Samtang padayong ginamonitor sa EMBNIR ang kalidad sa hangin sa rehiyon, gipahinumduman usab sa ahensya ang publiko sa pagsuot og face masks, limitahan ang mga aktibidad sa gawas, protektahan ang mata ug magpabiling updated. Ka-K5 Steve.
0: Pero kumusta ang kuan dira ka-K5 Raylan kay kabalota kagahapon gani ang adlaw daghan ang naka-notice no nga medyo lahi ang iyang pag-sunset no ang iyang kulor. So anyway, ang kwandra is hindi magid siya mapanimpanimho animo, pero kulang taon nimo sa layo, makita gini mo ang haze.
2: Yes. Oo. Hazy gid ang atong atmosphere kay K5 Steve, no?

0: sa may pula, kumusta?
1: Well, sa pula ka K5 Steve, so far kaganihang buntag, dili naman siya kayo hazy. Ang one thing lang maka-apekto I think sa quality sa hangin is ang sulfur smell, no? Gikan Japon sa ano?
0: Ah, may sulfur smell Japon.
1: Mm, dito sa part sa upper pula na nga part ka K5 Steve, no?
0: Mm. Pero dira sa ano, sa may panubigan,
1: dere so far wala man naabot dere ang ano baho.
0: Ah, okay. At least maka may makatungas og kanlaon karon. sige.
1: Sa K5 Steve, mao na atong balita. Tud ka nato sa DTX 500, my TCU D3 Bio. Para sa programang 11 Mbps, kini si K5, Raylan S. Garida. Para sa kampiyon na balita, sa Bisyo Publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: 11 Mbps!
0: Salamat ka K5, Raylan. Ang explanation mga ka K5 on my own ko na sa kong kagalingon nga pag determina tungod na siya sa bugnaw kay kung init-init pa mga ka K5 dira sa duol sa bulkan kung init-init pagid siya kanang sagting ang init mga ka K5 layo na siya maabot, no? Ang problema manggod tungod kay bugnaw. Pag magpagawa sa abo or aso, ang Bulkang Canlaon, arita sa Science 101. Pag init, mas lighter siya. Pag bugnaw, mas denser siya. So because of bugnaw, ang iyang aso magpaubos. Kabantay mo sa ipagawa sa Feebox, nga kung magbuga siya aso, ang iyang aso paubos. Amo na siya nga concept mga ka K5 because of the mas denser siya because bugnaw. Ha? Bugnaw ang palibot sa kanlaon. That's why nga maka panimaho ka sa sulfur. Okay sep. Amo ni kuan. Sige, alas 12:37, amping lang, kinanglan, ano lang, inom dagag tubig, tapos dapat may vitamins ka. Mighty C. Then the same time, kung gusto ka, face mask, ang pinakanindot, basta may mga kuyog ng abo, abog-abog, ha? Ang face mask, bason mo. Muna'y pinakamaayo mga ka-K5, kung wala kay KN95. Ang KN95 good ko na siya for 5 layers. Sige, alas 12:38 na. Standby ka K5 Jezebel. Kinindoha ka mga konsyel sa San Carlos na kauman ang Executive Young Legislators sa National University of Singapore. Bueno, alas 12:38 na. Atong oras, gidalit naman sa may tinguha sa atong Clinica Spore Biotics. Confirm maglay ni Mong Tian ang babae nga magka-UTI. Para likay mga ka-K5, dapat naka-Clinica Spore Biotics. May 80 billion good bacteria. Sige, last 12:38, standby. Arinas linya ang kampiyon nga balita ni ka-K5, Jezebel Barbicho.
2: K5 News FM Live Report.
0: Mel?
3: Yes, K5 Steve, duwa ka konsihal din ni sa Dakbayan San Carlos aga malampuson nga nakahuman sa ilahang executive education for young legislators dito sa Lee Kuan Yee School of Public Policy dito sa National University of Singapore ni siya K5 Steve in partnership sa National Movement of Young Legislators din niya sa Pilipinas. Kinimao sila si SP Member Philip Gerald Maisog, kon PG Maisog, o SP Member Gerard Valmayor III. ang ilahang pagtungha aning maog eskwelahan ka kay Five Steve. Ang setup ani is online learning sessions. Sunda na lang ni siya sa in-person immersion. Ang span sa ilahang or duration aning ilahang pagtungha is nani siya mga week of online modules ka kay Five Steve.
0: Mm.
3: Dayon ang kuan ani kauban nila ani sa mga gilang kuban 100 young local and national legislators sa tibuok Pilipinas na ni siya kay Five Steve. So ang ilahang gitun-an sa maong eskwelahan governance, technology and policy ingon man sustainability ka kay Five Steve.
0: Mm-hmm.
3: So gani mapasigarbon si Mayor Rene Agustilo sa kalampusan sa iyang duha ka konsehal nga matud pa niya sigurado nga aga mga leksyon o kasinatian niya ilang nakuha magdala og mga bagong ideya o panglangtaw sa ilang trabaho o sa padayon niya paringkamot alang sa Dakbayan San Carlos kay Five Steve.
0: Mm, sige. Thank you, Bell.
3: Sige, K5 Steve, muna itong mahatag niya report alang sa programang 11 Mbps. K5, Jezebel Barbicho para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Salamat ka, K5, Jezebel Barbicho. Congrats, congrats ah.

0: Alas 12:42. Mangod today sa tanan nga mga staff, no? Isa mo tapad, no? Ang Chanyu Water Filling Station. Mayong udto karon tanan. Kilala mo tubig? Pa-deliver, ah. Chanyu Water Filling Station. Amin eh, kay makita man gud nako diri nga halos kada kwan ga ano sila gapagawa sa waste, gapagawa sa ansa na kanang ilaha nga kwan bitaw. So may to say, bago pirmin tubig. Bago pirmin ilaha nga kwan. So makasaligan. Kanay uban man siguro nga kwan ng mga distributors mga ka K5 nagapundo lang. Kanay kay may ni kay ga bago pirmin. Sige, salamat. And at the same time, check nato si KK5 Elmera. Sa, kung ikaw isa ka barangay official, sorry, barangay official, gadumot mo official barangay. Kung ikaw isa ka official sa kagamhanan, whether you are elected or appointed, timan ni gina mga ka K5 na ning gitawag kay base na sa konstitusyon and also sa pamalaod sa Pilipinas nga entitled ka for criticism, pero you have the right also to remain mga ka K5 and do your job mo ni ginahimo karon ni Governor sa Garbarya. At least buhat putanti buhat. Anyway, you cannot please everyone, eh. Gawas lang kung may mga issues nga daggo dag nga medyo maraga below the belt na. I-check ta na sa linya ka K5 Elmer Saga.
1: K5 News FM Live Report.
0: Mer!
2: Ka K5 Steve, no, walay plano ga motubay si Negros Oriental Governor Manuel Chaco sa Garbarya sa baga nagabatikos niya online. Ka K5 Steve, gumikan lagi alang pa sa gobernador kining mga pandaot lamang kini, no, kay gumikan sa iyang paningkamot nga mapalambo ang lalawigan sa Negros Oriental. Matod pa sa gobernador nga wala na siya naggamit og social media ka K5 Steve. May dili na usab niya makita or mabatian ang mga nagdaot kaniya online. Unya wala usab siya panahon nga mutagad ni paniini tungod kay ang iyang oras according pa saya ha nakasentro sa pagserbisyo sa katawhan ni K5 Steve. So alang sa gobernador, mas may pulos pa ang makita ang kausaban o kalambuan sa mga katawhan ni K5 Steve. Ilalom sa iyang administrasyon kung itandi sa mga nagdaot kaniya online kay K5 Steve. So may tipik, no, sa pahayag diha kay K5 Steve natong ipabot diha, no, ang pahayag ni Negros Oriental Governor Manuel Chaco sa Garbarya K5 Steve.
0: Sige, are.
3: Ah, well, una sa tanan wala naman ko lantaw Facebook. So wala ko nabinaw kanila. Trabaho rata. Istorya na pangdaot rana. Ang importante ang makita sa kaayo or pagpalambo sa probinsya sa mga tao. If they see that, saksao pagdaot, istorya na hindi. Parehara ko ng presidente, hala, pangdaot. Pag-abot niya, di Carmen, bet kaayo na unsa siya pagkaklase. Butan, Tarong, Bisinte. So, you know, normal lang pangdaot. Basta, muna siya istorya, kung dili ka daoton, pasabot, wakay hinundan. Kaya makinahimo? Oo. Oh, pero kung daghan ni gang nahimo bubahan jud kag daot kay mahadlok man ang imong pangontra nimo na musikat ka samot. So ingon ana ra pag itubag. Padayo na ta. Maagi ra nang pangdaot, ang importante pangtabang sa mga tawo.
2: Alright. Mao na kay Steve daw ang tipik sa payag ni Negros Oriental, Governor Manuel Chaco sa Garbarya kag kay Steve.
0: Oo. No, normal naman ginamer eh. Basta naka sa kwan public service, makakuang kag-criticism, may uban constructive, may uban destructive, politically motivated, oo. Marag yun na. Pero ako rin yung pinaka, at least salamat sa mong report, pero ako pinapangutan na rin yun, nga dug, nga ako ganing ginahinuktukan, nga nung gailis kag profile pic.
2: Wala, ganahan lang ko,
0: ginahan na ko. May pod kay murag makita na gyung kwan ba? Kanang sana? Sana kanang muscle ba?
2: Gi-private lagi gaya-gayaan ako na sa wala yung comment.
0: Sige, man.
2: Sige, sumama na kang imamstay na ito. Kapatulog yung balita. Karo ka mga orasa. Ito ka na ito sa DTX sa 500, My PC o GED3 Bio. Para sa programa, 11 Mbps, kini sa K5 Elmer Sagang para sa kampiyon na balita. Serbisyo publiko, galingawan sa Negros, K5 News pa.
0: Aray, salamat ka K5 Elmer Sagang sa mga update. Amantang wala na ako interesado mga ka K5. Kaya actually para na ako given na sa una pa ng panahon eh. Ha? Sa una pa ng panahon, once nga in climb with political views, you will always receive a criticism. Ang criticism nga constructive comes from your line. Destructive criticism, it comes from your opponent. Kabalok mo mga ka-K5, ang kining destructive criticism, pasabot na, bisag ano imong himuon, sayop yung ka. Correct, di ba? Parang nasa imuang akuan. Parang nasa managuyab. Kung wanay gusto ni mo mga ka-K5, saan pang himuon, di dyan siya ganahan. Sige, alas 12:48, standby ka-K5. Johnson ni dosa ta

0: Okay. Nasa linya si K5 John Sonido.
1: K5 News FM Live Report.
0: John, how are you?
2: I'm fine, thank you.
0: Kana.
2: Hello, how do you do? I'm glad to see with you. Naduman man ako akong elementary days sa Nagipipe State. Pero ang pinakalami kay nga balita karon, bisan pa man sa kainiton sa panahon, sa gihapon ang kining kick-off sa ato ang kining Crime Prevention Week kay Kipipe State. Mura og surprising kayo sa para napod sa side sa tong bag-o nga hippie sa siyudad sa Escalante. Kay matod pa niya, ana siya ka Kipipe State nga kung ako lang, dili ko inani mag-organize og event. Kaya itong ribaon ko kay Kipipe State, kining si Police Lieutenant Colonel Antonio Benitez Jr., kuhanin siya kayo, well-organized. Di siya nang gusto kanang maingon ato nga pagkaugma dayon di agad-agad kuno siya kaning particular ni siya kay Kipipe State labi na gyud sa planning sa pagpangandam unya nang kining sa mga bisita invitation ana ba kada ana ni siya kayo ka kuat pero na appreciate niya kay Kipipe State kay bisan pa man nga siya na sorpresa sa initiative sa iyang mga tao sa iyang unit nga mao pud di na sila karon nga kuan gyud ba min sila nga nakaingon po siya nga na-appreciate gid nako ang ilang nga efforts. So at the same time kay Kipipe State nga ang iyang pagdaig usab tungod kay pipila na man lang gyud ka gutlo ang nabilin padayo kuan niya gihapon kini nangabot gid ang mga government offices pareho sa BGMP, Bureau of Fire Protection, bisan pa gani ang PNP Maritime Group kay Kipipe State nga naa naka-deploy sa siyudad sa Escalante. Nakuan siya gyapon kining naagid sila sa maong kick off kay Kipipe State. Mo ana siya giday gid nako pag-ayo bisan pa man gani ang head sa kining DRRM sa Escalante kay Kipipe State. Maingon na to nga wala gyud ni abot niya nga formal nga invitation apan ang maong head nga si Ma'am Marites Olorga nakamalampuson nga naka-attend sa kick off sa niining Crime Prevention Week. Ingon pa man, ingon ang bagong nga hippie kay Kipipe State nga ana siya ang kining crime prevention dili lamang kuan papel sa pulis kundi collaborative efforts gikan sa mga buhatan nasyonal sa kauluhan mga national offices kay Kipipe State og labing bugat gyud kung duna gyoy partisipasyon sa ato ang komunidad nga maog yung pinaka-mainstream o maog yung pinaka-rason kung ganong nahulma ang kining pagpaggang sa posibleng nga mga krimen nga matabo kay Kipipe State o maupoy vulnerable nga posibleng mahimong biktima. So gidayag niya pag-ayo ang pakighiusa sa BGMP, BFP, Bureau of Fire Protection, kalakip na kay Kipipe State ang presensya sa Department of Interior and Local Government.
0: Sige, Jom.
2: Sige. Sama na pala mga balita nga itong nahipos sa itong paglibot-libot sa Tibuok, Dakbayan, sa Escalante. Huwag ang kinang balita. Atun ka na ito sa Ditex 500. Mighty C, ang alkaline-based vitamin C. D3, 4, Vitex. Huwag extend food supplement. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa para sa programang 11 Mbps. Ako si Kipipe Jom Sunido para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Norte nga bayan sa Negros. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
0: Alright, salamat ka K5 Jom Sunido. So, hipota sa panahon mga ka K5. Ang mga balita, gidalit sa maintinguha sa Klinika D3 Bio para mas naming function sa pancreas. Ang pancreas mo na nag-regulate sa itong enerhiya. Kinibitang nag-control, nag-manage sa itong digestion. Then, nag-control man sa blood sugar. That's why nga mas maayo gyud kung naka-D3 Bio ka para naman nga mahatagan o ulikay sa mga infeksyon para mas maing function sa ato ang pangkriyas. So, ay kalimot Klinika D3 Bio mga ka-K5. Para masamis nga kutis, the same time, masla namin siya nga dili mataptan sa mga mikrobyo, DTX Beauty Soap. Tapos magligo, magbutang naman sa mga ilok sa Klinika Diofresh para sa umot ng ilok, buti pa 24/7. Sige, wala kong oras mga kakifab sa itong tulamanon. Again, KSS leaders of Canlaon nga magkuhig sa KSS tour ugma. Kita ta sa station 6 o'clock in the morning. 7 o'clock magikan ang atong service. Ha? So, fun. Kita tits tomorrow. Ha? KSS leaders of Canlaon. Ben, wala kong oras mga kakifab sa itong tulamanon. Sa ngalan na lang sa Tibuk Pers ang naglangkob sa 95.7 K5 News FM San Carlos. Sa pagpanguna naman ni SM Brian Murden sa 87.9 K5 News FM Gihulgan. Sa pagpanguna ni SM Francis Edward Garza Soba. And pinag-isab sa K5 Canlaon Digital. Samo naman nga Vice President for Operations Sir Eldon Castanio, ang among CEO President Doc Remiloy. Sa Nandan, kinigya pangalagad sa kanginan ka K5 Steve Flores para sa kampiyon sa mga balita o serbisyo publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps
3: News FM, sharpening the lives of the Filipino.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang imong tiyan. Mm-hmm. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Uh-huh. Kini matawag nato nga usa ka overreaction og abnormal immune system response.
7: Correct.
6: Kasagaran Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka magka-allergy.
7: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya naka-develop na siya allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
6: Common nga allergy Sir GP na sa pasayan, correct, kasag ug mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka. Niyang asthma o saka form of allergic reaction. Ug ang pinaka worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
7: Delikado.
6: May pana nga ang panit kay katol raman ug naga labak-labak nga pula.
7: Oh, delikado ug makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon jud niini ang imong baga.
6: Naigitawag Sir GP nga asthmaticos. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
7: Dili ka ginhawa.
6: Kana bang dili ka ginhawa og tarong. Unya ang musunod ana sigurado gyud Sir GP, secondary respiratory failure.
7: Munay kuyaw.
6: Simple raman ang management sa allergy Sir GP. Inom ka og food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system.
7: Pusto.
6: Ang Mighty C, isip usa ka alkaline nga vitamin C, ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
7: Mojo Doc,
6: dako jud akong pasalamat sa Mighty C Sir GP.
7: Oh.
6: Imagine sa kadugay na nakong inom og massive dose pa, wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
7: Bitaw sa
6: abog, simento, mga tambal, asthma, kaluis Ginoo, wala jud ko makasulay nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining Mighty C Sir GP.
1: DTX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
9: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
8: Ipatay ko sa akong missis og DTX 500, tulong kakapsos sa buntag,
9: tulong pod kakapsos sa gabi.
8: Simana lang nawala jud ang sakit.
9: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
8: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
6: Munay kinanglan jud nila nga mag-DTX 500 og Mighty C Sir GP. Kay dili man sila palakaon utan og prutas.
7: Husto.
6: Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawa sa nutrition og fiber? Siyempre, antioxidants. Gihatag nis Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipinsa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag utan og prutas. Ang tawag ni init transferred antioxidants.
7: And we harvested antioxidant known to man og kini gisulod sa kapsula. Ang flavonoids og polycosanol nga nakuha nato sa disugard sugarcane extract ang pinakapait nga parte sa tubo munay naa sa DTX 500.
6: Naadyod na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Mo na nga kung allergy ang imong problema nga gapabalik-balik og dili makuha sa simple nga pag-inom og mga antihistamine, try mo ang DTX 500 og Mighty C.
7: Correct.
6: Ang approach sa allergy sir GP is lifestyle modification. Una, ayo nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy nimo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
7: Bitaw sa.
6: Kaon pa jud ka? Kay lami.
7: Oh.
6: Avoidance and control ang first step kauban ang matag adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy.
7: Mm.
6: Kay man dili ka kapagusto, limitado ang imong kaon, limitado pod ang imong malyok, pila naman ka tuig nimong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-DTX 500, mag-Mighty C ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
7: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Huwag kininasab si Dok Ramil Oy, sing mayong lawas ang pingan.
7: Dili abusuhan.
1: DTX 500!
5: Ako si Janice.
1: Dukay
5: kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang. Ang hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500 keto capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
10: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
11: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
10: Ang visio
1: nga may D3.
10: Sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radyo
1: ang DTX 500.
2: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
1: duha sa gabi.
2: 2 weeks pa lang
1: may alibyo na.
2: Pag 1 month ka pa,
1: naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrio sa mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas. Ang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So una,
4: pwede, magid ako sa akong body odor.
5: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-anto sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C, mag Mighty C na.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gaan. Gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinica Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dairy Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
10: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
10: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
13: Number one.
12: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: afternoon heartbeats.
1: Afternoon heartbeats.
0: Afternoon heartbeats. Duha ka oras nga pagsaysay, pinaagi sa pagbasa ug sulat. Kauban ang mga drama, ang bahanon nga makapahinumdum sa kagahapon.
2: Pasaylo ako. Pero nanay bago nga mas makahatag sa akong ipangitaan sa usa ka relasyon.
0: Kung ba ako madyuda ang imuang desisyon, ihatag na ako ni mo. Hinaunod na ka.

na sa K5 News FM San Carlos, alauna 9 na sa Kapoynoin. Welcome na sa programang Afternoon Heartbeat. Si kinigyapon, yung magkauban ka rung hapon na si DJ Pam. Maguban-uban ito ng mga gala, adlaw ka rung nga Miyerkules sa Pizza 2 ng bulan sa Setyembre to 2026. May panagsikay-sikay sa ito mga suking tigpaminaw. Ubanik ko ninyo, kauban ang ito ang mainindot nga sunata o sulat gikan sa ito ang letter sender. Standby lang mo dira kay mabalik ko rung dugay-dugay.

0: www.clinicadthreebio.com.
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: DTX 500.
3: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Opo, ang akong mga TL o mga pasakit. Napagaduwam na po sa DTX 500. Akong gi-double dose o nakapsule sa buntag. Mga sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong. Gali ini nga kape hintilawan guman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
2: DTX Coffee Mix
4: mabaka mga butika
2: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap himo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
2: DTX Beauty Soap
4: mabaka sa mga butika.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si ultra kaso, TB pneumonia o guman pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
2: Extend Food Superman
10: Man. Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong detailuan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Nga mo, huwag niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman
11: for Men. JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.
14: Okay, check your time. Alauna 26 na sa kahapon, Orin. Kamagyapon naminaw sa afternoon heartbeats. Og syempre, kauban gyapon ninyo si DJ Palm nga andam usab maminaw sa inyong mga istorya. Istorya sa kinabuhi, mga kasakit, kalipay, gugma og paglaom, busa, lingkod, mga higalag, paminaw. Kay hinaot karong adlawa adunay mo makuha nga leksyon. Sige, live dito ang makit-an karon sa K5 San Carlos Digital 95.7. Sa ganahang magpadala sa shoutout, mga greetings, i-comment lang nyo dito, mga higala, kaya ako'y bahala ninyo rong hapuna. And yeah, syempre, magbasa po tarog sulat. Kaning usa ka sulat, gikan sa usa ka batan-ong babae nga nangutana. Nganong murag pinili ra ang gugma sa iyang lola. Paminaw mo dira, kaya ubanik ko ninyo kutob alas 3 sa hapon. Ilubanan sa ato maanindot nga sunata, ingon may na sa sulat nga aduna tay makuha nga leksyon. Sige, may hapon pag-usap sa San Carlos, Valihermoso, Canlaon, Calatrava o Duboso. Sa tinan na lang naabot ni ining ato ang programa. Maayong pagpaminaw, maayong adlaw. Setyembre 2 na June, hapit na Pasko. Sige, once again, K5 San Carlos Digital 95.7 at tumumunito mo comment. Yung mga panawagan kay Hantud karon wala gyapon mo gidatahan sa iyong mga utang. Padili ba ka, aduna mo yan, wala nga mga butang. Ay, ato nang isyagitan ng tanan, hatagad na magpagdagad. Sige, standby lang mo dira, aniya ang mga nindot na ito nga mga music. Pagbalik na ako rung dugay-dugay, magbasa na dahinta sa ato ang nga sulat. Standby, mabalik taron.

check your time. Alauna 42 na sa hapon. Nagiging salamat mga igala sa inyong pag-standby. Kamu na minaw lang gihapon sa K5 News FM sa atong programang Afternoon Heartbeats. Siyempre, kanilang gihapon ang DJ nga putuit, pero cute nga si DJ pa. Salamat kayo sa inyong paghulay at magkuyog taroon kay magbasa ng tagsulatan. Pwede na kayo mong makakomment sa K5 San Carlos Digital 95.7. Naghulat ra ko sa inyong mga greetings. Maing hapon pag-usap din sa Mercado Publico San Carlos. Maing pagpamaligya sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga tinda. Maing nga pagpaminaw karong mga orasa. Dalit yun nato sa tuang DTX Coffee Mix. Ang kape nga makapawala sa duka, ang kape nga doon ito ay dagang kayo magkuha nga binipisyo. Kay kanimagong DTX Coffee Mix, magahigala, manggawas, good ay mo mga yawa-yawa, apil gawas ay mo mga silingan. Bitaw oy limpyuhan, ang ato ang ginhawaan aning DTX Coffee Mix sa manggawas ang mga toxins. Ang kaning mga, kaning bilbil na ito din nga dagko ng kaayo pakunhuran sa tuang kape. O di ba dili lang igo kang nangapi kung dili daghan po ka kayong benepisyo nga makuha sa tuang DTX Coffee Mix. Mapalita sa Klinika di Alternativo and Medicine and Wellness Center dira sa Barrick Building. O syempre naapod na siya sa tuang mga tagsa-tagsa na kabarangay, especially dira sa Barangay Malangsa ni Madam Grace Flores Sagang. Salamat kayo sa tanan. So karon, dili na tang maglangay, dili na tang magdugay, putla na yung relasyon giatay. Ito ay magbasa na ta sa ato ang sulat, gikan sa ato ang letter sender. Kay kaning sulat ang magigala, makapatandog niya sa inyo hanga kasing-kasing. Kay dili lang usa, duha, dagang kay nakasinatian eh. Kay kaning magalito letter sender, nangutana siya lagi. Kaya nga nung ang pinangga sa iyong lula, pinili ra. Ani ang sulat nga giulohan, ang pinangga ni lula, pinili ra. Maing adlaw kanimon, Digipel. Ingon man sa imo mga suking tigpaminawa, tago lang di ko sa pangalan nga Aya. 18 anyos nga taga Valhermoso. Ani mangguni akong istorya, DJ Barb. Gusto lang yun ako ipagkawas ang kasakit nga dugi na akong gitago. Tungod kay sugat pagkatong nakatimaan ako og buot. Nasinati na nako ang kasakit. Isip usa ka apo. Tungod kay akong nakita, dili lang na feel o kung nakita ginako ang kamatuoran. Nga dili gin may pinalangga sa among apuhan. Pero ako mga igagaw, grabe niya kapalangga. Sa matag birthday, Pasko o panagtigom sa pamilya, graduation, ang akong mga igagaw ang pirming adunay regalo, atagan o kwarta, halukan at imanon. Pero samtang kaming managsuon, pirmi nilang naglantawan. Pinakasakit pa dyan, DJ. Kay usahay makadungog pa mi nga moingon si Lola nga maukini akong pinalangga nga apo. Dungan sa pagtudlo sa akong mga igagaw. Wala man ko nasina sa akong mga igagaw. Apan ang akong kasakit kay nganong lahi man ang pagtratar sa amuha. Naapo man po doon ta miniya. O
Usahay DJ mangutan ko sa ako ang kaugalingon. Unsay naa sa akong mga ikagaw nga wala ka namong managsuon? Buluyagon ba mi? Aduna ba mi pagkulang? Ganong lahi alang pagtratar diri sa amua? Tungod ba kay pobre lang mi kaayo? Unya samtang ang ako ang mga ikagaw aduna may ikasarang sa ilang kinabuhi. Naana na lang ko nga magpakahilom. Unya magpahiyom sa ilang atubangan nga adunay kasakit. Pero matagabi eh, DJ, mag-ampo na lang ko. Bisay na usa na lang kay Gayorn. Mabati pud nako ang gugma ni Lola nga iyang gihatag sama sa ako ang sama sa ako mga ikagaw. DJ, akong pangutana kanimo ug sa imong mga tigpaminaw. Pasagda na lang ba nako ni akong gibating kasakit? Maingon ba nato DJ nga aduna mi pagkulang nga mga apo nga adto sa among apuan? Anong lahi ang iyang pagtrato diri kanamo kontra sa akong mga igagaw? Palihog DJ Parm ang inaot ko sa imong tambag. Diri na lang kutob ang akong sulat. Salamat kay sa paghatag ug pagtagad ug sa pagbasa. Kini na lang si Aya.

So mga higalang atong nadungog ang sulat sa atuang letter sender nga si Aya nga taga Valyermoso. Grabe sa kita ana sa lamot sa butag palantawon ra ka. Kaya bitong pariharamong mga apo. Pero ang pagtratar sa imong mga apuhan lahi. Sama si ang pagtrato nga to sa imong mga igagaw. Kabalo ko nga gawas ni Aya sa ato mga suking tigpaminaw dira. Nga na kasi nati ipugingon ani kumbaga pabor-pabor. Okay naman siguro magpabor-pabor ta kay di man ginato mapugos kung di gyud ganahan sa usa ka tawo bisan imo paning kadugo. Pero kanya pong magpabor ta nga dili niya makita, for example, ang igagaw ni Aya gihatagan niya regalo para sa graduation. Samtang si Aya o yung mga igsuoy nakakita lang. So kita, kung kita si Aya, sakit ka ina sa ato ang bahin. So mga higala sa ganahang nga muhatag og advice ato ang letter sender, comment lang mo diri sa ato ang Facebook page sa K5 St. Carlos Digital 95.7. O kupina na po yung radyo nga 95.7 kay karunga pagbalik na to, maghatag na tayo og advice. Kay sigurado ko nga ning sulat sa atong sender makahatag yung igliksyon na sa tanan. Ang pagpalangga nga, dili na lang hot doon, pwede na magudontag hot doon kay dugo raman gihapon no? Dito ka nang walay pabor-pabor ba? Sige, oy, mabalik ko rong dugay-dugay. Ania ang pag-ibig kong ito by Leah Navarro. Standby mo mga higala.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Ako po nga akong mga TL o mga pakakit. Sa pagkaduwag na po sa DTX 500, akong gidouble dose o kakapsul sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
2: Dr. Ramil Uy, o sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
3: Inaot nga nakainom na mo o DTX 500 nga superior antioxidant o mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Usa sa mga nindot nga stress reliever, Doc, mao ang music.
3: Music therapy, Sir GP. Mm. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
2: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
3: Mosab, ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
2: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
3: Paita.
2: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles, kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot, hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
3: Mao na rason, Sir GP, anong kinanglan jud ta mag DTX 500 og mighty C?
2: Mm.
3: Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula og tissues, apil na ang atong mga auditory senses.
2: Mm.
3: Mosab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malyos, inkos og stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles, kung kini magulang og mugahi, musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
0: DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500! Mapali sa mga butika.
2: Ang mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
3: Correct, Sir GP. Kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra, kinaman po'y gulang nga dili bungol.
2: Gusto.
3: Kinitungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batanon pa, pero bungol na. Kinitungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas o daghang bisyo.
2: Aka na.
3: Dugangan pa'y jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kung unsa ka mahinungdanon nga muinom kag DTX 500 o Mighty C.
2: Mm-hmm.
3: Bisan pa ang pagkatigulang o sa sinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
2: Mao jud, Doc.
3: Kaya naman good, Sir GP, nga tao nga kung lantawon ni mo o tanawon ni mo, murag 50 ng edad pero di ito 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao na ipipila sa mga pamatuod nga kung puno o antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imong mga organs. Apan, kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
2: Ang kusog nga music, Doc, usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na, Doc, ang mga singka sa mga misis ni mo.
3: Hello?
2: Makabungol maday na.
3: Ako, mabungol ko na. Munang mudagan ko. Dili man tanto, Sir GP, ha? Pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw, makabungol jud na. Pero naisolusyon, Sir GP, kabalo kagunsa, ayaw rag paminawa.
2: Sa ito pa, Doc, kung tabian si Mrs., kinanglanon jud nga mag-DTX 500 o mighty C.
3: Kinanglan.
2: Anong dili ka mabungol sa kasaba, yung yaw-yaw.
3: Oh, kanang mga mister da, inom na mo og DTX 500 o mighty C. Kaya kung dili ka mo inom og DTX 500 o mighty C, murag mabungol yung kasi yaw-yaw. Correct, no? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
2: Wa na jud tay oras, Doc Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Og kinusab si Doc Ramil Oy, saying, maing panglawas ampingan.
2: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
5: Ako si Jay. Saking gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayo gito. Mga kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
0: DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500.
6: 100. Para sa Janice, okay kayo maman ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao, detox 500 keto capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation, lamat kayo sa detox 500.
7: DTX 500.
8: Mapalis sa mga butika.
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
9: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
8: Ang Visio
7: gamay D3.
8: Papalit sa mga butika.
7: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako diyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man tag nami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinica Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman from
7: man. Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok tura, upgid ang akon man, no? Gisa experience ba?
6: Extend Food Superman from Man.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. K3 Bio.
1: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
5: Mabakas sa mga butika.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
6: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
1: Mighty C.
5: Mapalit sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Kasakit ang tiyan?
10: Bugs for Biotics.
9: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
10: Bugs for Biotics.
9: Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
10: Para healthy ang tiyan.
9: Pag-Clinica for Biotics.
1: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
1: Food Supplement for Men.
12: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Bigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
13: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
14: Asa magagikan, bay?
15: Gigan mo bukit, bay!
14: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
15: Bitaw, mabakarwash gani ko?
14: Oh, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
15: Mayo dito?
14: Ayos kayo.
15: Sige, diyan na ka. Bakarwash ako.
14: Sige, sige.
16: Jukax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa unang lima ka-customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash, nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
17: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
18: This is K5 News FM, your official news and music station.
19: 8 oras sa K5 News FM San Carlos, alas 2:24 nagyod sa hapon. Kamu nang naminaw gihapon, dinis siya ito ang programang Afternoon Heartbeats. Malaynain, kauban niyo si DJ Pan. Kauban niyo din sa Kampyon nga Estasyon 95.7. Alright, mga higala. Sige, manindot kayo itong mga music, no? Karong hapon na sa... Kawan sa manindot nga itong music, ang sulat sa itong sender, sakit sa dughan. Alright, maayang hapon sa Chani Refilling Station na minaw dira sila karon. Kani mga oras sa mga higala, gidalit nyo nato sa ito ang Power Trio, ang itong DTX 500, MyTC, ug Death 3 Bio. Para ito sa inyuhang pangadlaw-adlaw nga, kumbaga panagang sa kalawasan. Samot na nadira mga pedicab driver, mga tricycle driver, tanang mga driver. Diba, kadaadlaw ginanagalihok ang ilahang galawas. So, pag-ulian na, pamaoil, kapoy kayang lawas. So para dili kapoy itong lawas sumans atong trabaho manghigala, ato ang tumaran og Power Trio, DTX 500, MyTC og Death 3 Bio. Kaya para kanunay yung ligoin. Kanunay tayong likay sa sakit para makapadayon ta sa ito ang tag sa katrabaho may tag-adlaw. Kaya lisod na kaayo nga taptan ta sa sakit niya, samot na kita ang gilauman sa itong pamilya, kita ang dangita o gwarta, so bawal gitang magkasakit dira dapita. Yes, katingong kitang mga breadwinner. Unsa winner? Unsa number one? Winner. Kitang nga nangitag kwarta para sa tuwang pamilya, kinahanglan gyud nga ligoyn taglawas. So magpower trio ta. DTX 500 MyTC ug Death 3 Bio. Maayong hapon ni Madam Zila Valches Iscamos. Salamat sa paglantaw. Sa ato mga viewers dira, ihapak na rin yung greetings kay ato na basahon sa K5 San Carlos Digital 95.7. So maulog itong mga higala, kahatag na itong tambag si Aya. Tungod kay dili siya paborito sa iyang nga lula. Dahil ang pagtrato sa iyang lula sa iya ha, kumpara sa iyang ikagaw. Ayas, atong sender, ang ako ang ikatambag gani mo. Nakasabot yun ko sa imong gibati. Tumod kay siyempre, bisan ako na maina masakitan yun ta. Samutag ato adyong makita nga lahi yun ang pagtrato sa imong igagaw kumpara sa imuha o sa imong mga isuon. Usahay no, usahay masakit mangod ang masakit mangod nga dili nimo mabatyagan ang pagpalangga sa usa ka tawo. Labi na mong lula kay lula guna nimo kaysa kasab-an ta. Pagkaingon ka nga okay ra may nalang nagkasab-an ta kaysa dili ta palanggaon no. Pero ayaw tuguti nga ang pagkapaborito sa imong lula sa ngadto sa imong igtang sa mausukdanan sa imong bili isip apo. Kung makahigayon ka, sulti is siya nga malinangon. Kung unsa imong gibati, kay bisit aduna ra po ya rason ba basin og adunay panagbangi imong ginikanan. Ang aduna sila away-away ba nya basin apektuhan sab mo or kumusta man yung relasyon sa imong lula og sa imong ginikanan. Kay usahay ang apo pobe pahantungan aning mga apuhan. Kung na sila'y kalagot sa mama o kung papa sa bata, ang apo, hasta ang apo, dili naman pugtag dun. Yes, pangutan na imong ginikanyan kung nag-away ba sila sa imong lula. Aduna ba'y panagbangi nga nahitabo, nga nung lahi ang pagtrato, or ba sila, dili d'yo katinod apo? Ito ay komedya rin ang ato aya pero timan i-aya. Bisan pa man og dili nimo masinati ang gugma sa imuhang lula. Pero ang pinaka-importante diha nga gihigugma ka sa imuhang mga ginikanan. Kay usahay man pod ko, dili na to mapugos ang dili na to mapugos si Lula kung dili gyud siya ganaan sa ato aahay. Ako gani naka-experience po ko sa imong na-experience ay or nga adu na po yung mga pinili. Dili na lang ako yung nganlan. Ang uban po na itong mga itags na no, palangga kayo pero kita lahi ra po ang pagtratar. Pero wala naman po, gipasagdaan ra po. So pag-abot, niabot ra po yung panahon nga naluoy ra po siya na gipalangga ambot o tinuod ba po ito? Ambot o tinuod ba po ito yung ipakita nga pag-palangga, pagtagarda? Basta kay Aya sa imo ang na-experience po na nako, hindi ka nag-iisa sa mundong ito. Ay marami tayo, wag kang mag-alala Aya, wag

Abi mo aya pareha tag experience pero kani sulata dili ni ko ka aya gini taga Valle Hermoso ni Sean. So mga lola, kung dili man gani niyo palangga inyong apo, oh, oh nag-ingon na di ginato malubag ni inyong kasing-kasing. Usahay man pud gud ang mga upuhan mga higala, lantaw nila sa ilahang mga apo nga pigado lang kaayo. Nalantaw nila wala dyo'y makabot sa kinabuhi. Murag ubos kayong paglantaw. Ya, katong ilahang nga apo nga adunahan, adunay ikasarang sa kinabuhi. Mauitag doy, na mauihatagan og mga pagkaon nga nindoy, tatagan og korta. Kumpara na ako, no, kung mahimo kong usa ka lola, katong ako ang hatagan og kwarta, hatagan og pagkaon, katong walang-wala dyan. Para na po na ako, lain-lain man po tagbatasan. Naama po kaayoy iro og batasan na. Naangin pang iro. Pito, no, kaya sa umabot ka panahon, na mahimo maghitang lola. Ah, grabe, wala pag itika anak, pero lola na. Mahimo magitang lola mga higala sa dili pa mga lola dira kung mupangga tag bisan pag sa mga lola kana naminaw nato dira karon pwede magud ninyo palanggaon pud yung mga apo kay subay magidas imong inyohang mga ugat kawas na lang kung kuan ampundra na inyohang amahan sa inyong apo kumbaga inyo rang nakitaan ba pero tao rabi a Japon pwede masakitan. For example, ako ron, ako si Aya, ibutang na ko akong sitwasyon. Nya, ako ang igtag siya na nagkauban ming duha. Nya, akong lula kay gikan sa bye-bye. Kabalo mo mga igala dito sa bukid. Basta mo lungsong gani, may atumis sa lungsod. Bye-bye na mong tawag, bisag layo rag dagat. Paano mo na yung dito? Ato sa dito sa bye-bye, mutugbong sa dito rin, mupalit magsupas. Ana, so for example Roy na si Lula adto sa lungsod niya pag-abot niya nagkauban mi ni ako si Aya ha nagkauban mi sa igtag sa ni Aya sa iya nga balay niya pag-abot siya rigi taga agsupa so sakit kayo eh sayonan ka nang dili ka taga agsupa so, niya morgi na imong gipaabot nga gasan di adto mugus bukid mga igala. Sa mua nga sa ko ang na experience kita gung mga bata kung naay mulugsong no mo adto sa lungsod. Wala gitay ala hindi paabot supas katubitan supas nga kanang na ay dalag sa tunga dayo na baksan atong yellow aw pula di ay lami kay to mga higala magi na paaboton niya ug ako si Aya ron dili ko tagaagpan ni lula niya ako ang igtag sa gitagaan maghilak kay mo ana mo ligid jud ko may sasalog kay perte baga sa kita si ako itag sa kipalangga niya ako wa unsa man ko pagkapindre ni ang kalibutan. Ito ay masasaktan po ng ating damdamin kay tao rapunta for to this video. Ito ay Aya, pagpakaligon rin Aya. Ah. Sige, ang importante nga, dili man kapalangga sa imuhang lula. Kaya, ang gugmagod sa tao, ang gugmagod sa usa ka tao mga higala, pwedeng makapili, no? Pero ang gugma sa Ginoo, tanantangi gugma kaniya. Ang pagigugma sa Ginoo mga higala walay pinalabi. Og ang gugma nimo Aya nga angay nimong madawat sa umaabot nga panahon. Muabot rag na siya sa hustong oras. Paabota lang Aya kay basig si Ayo na ang mugigma nimo. Bitaw ay importante ang pinalangga ka sa imong ginikarnan. Kana jung dili ka palangga sa imong lula, hindi pag ka pinalangga sa imong ginikarnan, unsa naman na intawon. Sobra murag triplets na ang kasakit ana, triplets patakar gibit eh. So kamo budira, hinumdumi ninyo mga higala nga ang tinuod nga gugma sa pamilya walay gipili. Walay paborito. Walay pabor-pabor ba kung ako sama lagi sa akong giingon. Palanggaon na to ang tibuok na tong pamilya, wala gipili. For example, Ron, kung si Aya, maoy mo dato sa umaabot nga panahon, paminaw mo dira, basi mo dato ko. Ay, dede ko si Aya sa. For example, si Aya, Ron, ang mudato sa umaabot nga panahon. Unya katugi pala,

Kaniga ni Lula, wala joy na abot siya kinabuhi, Charway na abot. Unyang saan maroon si Aya na dato naman, aduna na siya daghang kwarta, aduna na siya auto, kay aduna na siya nindot nga trabaho, kay gikaluyan siya sa Ginoo. So, kamo dira po drone nga nagdaog-daog ni Aya, wala mo ay, ato na po ninyo ipakita niyong gugma kay dato naman. Pag sure ba, kung mo higugma ganita, mo palangga ganito ko sa katao, di ta magbase sa kwarta. So, makaingon po tao sa hainga, ay dili magod palangga si Aya, kaya bulyagon man po niya. Kay si Aya, kay buutan mo kuno siya, ingon siya. So, maura to kung matambag Aya pagpakalig on Rajoid. Kay Bisarga, dili pag yung saktong panahon nga palanggaon kasi imong lula. Kasi magpaabot pa si lula bang madato ka sa kapalanggaon. Ay, daghan beng inana, ayaw mo katawa-katawa dira. Sige, oy, ani asa nga to ang sunata. Kay nagbalik na ko ang iyong mga greetings at wala nang ishagit na. Ani nga to ang sunatang giandam na ko kay sigaw ng puso. Musyagit ng puso. Nisyagit na ang puso ni Aya kay wala lagi siya gigugmang lula. Sige, ani, standby mo mga higala. Sigaw ng puso.

0: Sa'yo pa, sigaw ng puso. Huwag ma'am na itong kantahan. Dili mo na ito. Pito mga higala, alas 2:40 na sa kahapon, Orn. Grabe ba? Pagkapaspasa sa oras ko eh. Pero karong mga oras sa mga higala, dalit yun na ito sa pampatindog, pampaligon sa iyong mga card-card. Ang ito ang Extend Food Supplement for Men. Para sa itong mga angkol, mga tatay, nga dili na gano'ng magalahuntay sa lang kanlipay. Anong dili na gano'ng mutindog, bisan ang sa'yo, kupay-kupay. Ato ng paligunon, anyong haligi dira. Sure, haligi. Iba haligi man ang mga amahan. Inapo na sila ilain pong haligi di ay. Ang mga haligi niyo dira, ato ang paligunon. Gamit ani ang ato ang Extend Food Supplement for Men. Anong dili na gano'ng kasarang babisan unsa o ga. Huna-huna na rin gadala yun intawan. Pero wala naman dyan kusog unsa o man. Para mas mo extend pagyod ang yung paglabing-labing ni Mrs. Mga tatay. Pag tumarap extend, makaingon yun na si nanay nga, ayaw na, kapay na kayo. Ikaw na Berto, kay naunsa na ni, ay, gipamaulan ako Berto eh. So mga tatay ha, pag-extend, usa ka oras sa nilipa nyo ang paglabing-labing. Para sa iyong mga asawa, ay labot ng kirida. Ay labot ng kirida. Pero depende na lang na ninyo kung ay kamura man po di rin mabunog. Basta ako, kaya nag-recommend lang ko aning extend kaya makatabang ni kaninyo para mas mulig on pag yun yung haligi o yung relasyon. Haligi! Arbitaw ay, wala ba kayo nagpa-shoutout ato diri karon ang natulog ang atong tigpaminaw, nagdamgup ay. Nakitang duha di ay ang magadayon sa maabot nga panahon. Ayay arwa. Ang bitaw ay dagang salamat mga higala ha. Idira ni Nanay Rosie. Maying hapon Nanay Rosie. Naminaw ginis Nanay Rosie diri sa May Brucey. Baka sayo ka na siyang maminaw sa 95.7. Gikan pa sa unang nga programa hangtod inong kahapon. Sina ni Rosie na maligyan din sud under sa Bruce Street na mga affordable kayang presyo niya daghan ang tacos di ka magmay kay dako. Dili daghan ang tacos niya ang imong bayad kay okay po kaayo sakto ra pod. Sumulog ito mga higala ang istorya ni Aya no. Wala mo'y pahabol din. Bisa aduna mo'y ikadugang. Para matabangan na ito ang itong sender. Mga lulay. Mga lulay. Pangkaap with me. Ako ko na si Aya. Lay, nganong di ko ni mo palangka. Unsay na at sa akong itagsang gawa ka na ako. Huwag ka na mong managsuon. Katulaging nag-graduate may lakay wa lagi ko ni magito ka ng 500 ni akong igsu akong igtag sa imalaging kitagan la. Palihog to baga ko la. Naaba may pagkulang kanimo ni Lolo. At tungod lang sa mong kapikado. Apo. Pasensya ka na. Lahir ka ng pagbati niya ka di mo. Lahir ka ng ganda sa mong mga ikaga. Wasab ko kasabot kung unsa akong gibati. Mas na-feel na ko ganda mo, Apo.
1: Sakit ang lula ko eh.
0: So ina na mga igay laban, no? Imong sulti ay nang imuhang lula nga nung dili ka palangga. Mura nung kukahila ko din eh. Kaya magkukong mag-drama, manghigala kay ako kung i-feel ba. Murag ako kung itib-tib. Mura nga mag-drama ko, mura pong tinuod, magawas yun ikaw luha.
1: Pasensya na apa. Kaya dito ka apa tinuod.
2: Ansar!
0: ay sakita ra pud ana lola. Oy, ay pud intog angkon lola nga wa kay pagbate. Bitaw ay may hapon. Klaro kay nagtisngi na itong mga suking tigpaminaw dira kay yung uban dira drama ra pud ilang gihulat sa. Sa tanan tiga malangsan mo kay gamay na lang tag oras manghigayla. Sa ako mama Perla dira nga sayo kay nagluto og Binoy loss nga lami ka ayo murag ako. Ito ay maglumangluto ay mura sa mama Binoy loss mama Perla. May hapon niyo dira tanan. Di ba nang marmar sa akong nga magulang dira ni Maregina Perator. Og sa tanan ng taga malangsa nga ang ilang negosyo dito na maglikin ya samtang naglikin na sila manghigala. Maminaw po na sila sa afternoon heartbeats. Inanam gina dito sa bukid na maminaw og radyo, inanap po ko sa una. Ay, aming hapon po nga sa mga nag-andam na dira sa ilakang inugtugway. Dira sa bukid, nagkuha ni silang sanggot, sako. Kay muadto na po dito sa buntod, manggalab og kumpay. Ang hapon kaniyong tanan ha, pag-amping mo kanunay, ayaw magpainit. Ang hirap pangumpay, basta glandong na pa kay para siniguro kay grabe ra basakit kang init rona. Kingula na mga tarong mga bulana, pero nga nuwa magigitan ni ulan. Parte na yung pagkamalahas sa tanan. Naunsa naman ni Oy. Ay, sa tanan taga Ricardo, ayan na mga pagduka, dira, higup na mag-detect coffee mix. Nanantog ingon ganina nga kap ka ng kapiha lamit yung kayo. Ako sige! Ni Ate Grace Flores Sagang dira sa Malangsa may pagpaminaw pod. Ay diapod na mapalitan nga to ang mga klinika produkto sa Klinika di Alternativo sa ako mga na-mention sa para sa ilo Klinika di Fish. Ay Klinika di Fish sa to mga cargador dira nga gipaningot na pahirig power yung ilo para dili malipong yung mga tapad. Oo, kaya maikog po ta sige tag isa-isa aswat-aswat niya baho na dito kay ilox. Sa to ang hatagag power. Sa tanang taga Canlaon, ay dira sa taas sa merkado publiko sa Valhermoso may pagpaminaw dira sa Bularan. Kaya na ito'y kusog kayo po na sila dira, maminaw po na sila ang radyo sa to ang istasyon. Na, kaya kung ano, kanang kampiyon nga istasyon, na, unsa naman nga yung dili naman kukalitox. Aming hapon niyo dira ta tanan sa mga tigpautang na kog bulan. May hapon ni Ati NN Mahusay. O ni Tio Corning, may hapon. Ni Kuya Matoy, ni Ati Rosjin, may hapon. Dira sa Mercado, San Carlos, may hapon sa tanang taga San Carlos. Sa tanang taga Canlaon, sa tanang taga Tubuso, Raminaw. Especially ni Azem Randy Kangke, dira. O ni dira sa Kalatra, may hapon sa tanan. Mga igala, wala rin kita yung saktong panahon. Wala pa may ipahabol dira mga greetings. Ano na nalantay mga pipila ka minuto? So, untang karong adlaw mga igala, inahatagan mo leksyon na sa ito ang sulat nga gibasa. Maura man itong tumong diri, mo basa o gistorya sa kinabuhi, mo hatag o tambag. Good amo ang istasyon sa 95.7 K5 News FM San Carlos dili lang balita. Doon na po yung mga nindot ng mga sunata, kalingawan. Kumbaga, kompleto. Maragog ikaw, kompleto akong adlaw. Basta anaa ka. Inaunswa, tinuod ka na imong gistorya inday. Tinuod yung chudong. Sana ulo ko tugot kompleto ko nung na siya. Kaya nga no di ay. Pag anak ni mo, naana din na siya sa imong kinabuhi. Magigugmae, rabita tang tanan din rin. Kaya iksuong rabita. Mauna lula, higugmaan na imong apo lula. Ay, tagpili atong adunay kwarta kay nay. Akato imong ginawag-dawag, basi na iagmay mo dato. Mahira po ka, basi na iag... Usapan ni mo tag doon nga makwartahan na siya. Nga, siya na po no, idili managati mo. Aray mo, naunsa na. Balos, naabi mga apo nga mo balos po. Pero ako, dili ko mo balos. Wala po ko nakwartahan. Ginawag-dawag, bumin sa una. Pero wala mo po ko nakwartahan. So, bati kayo ng istrayan mo. Balos-balos. Pero ay wala na gud tay saktong panahon na apay panahon pero dili na ato asama ra pud na sa lalaki nga mo anak ka daghang lalaki dira daghang babae dili man ato am sa amo kun ay
2: Sige, ay, nagpatakan lang tagyaw yan. Bisig, asa rin na napunta itong istorya. Maabot kinis bakulo drone. Salamat kay mga higala sa kanunay nga pagpaminaw din ng takuto. Bula ni saktong panahon, yung DJ nga putot pero cute. Aray! Cute? Asam cute, ana. Bitaw ayun, kinahanglan natang manamilit, ha. Dagan kay salamat sa yung pag-uban-uban ka na ako o manipod puhon. Sa samang oras, sa samang yapong istasyon at ginalang ninyo ang Yalcasti Gadon ng program alas 4.30 sa akin, kauban si Sir Arnel Dada. Daging salamat mga igala, salamat sa among station manager Sir Brian Marden. Sa mo ang technical partner diri si K5 Shanin Hilapon na naghigop na GTX Cafe Mix. At sa among busing nga si Doc Ramiloy, daging kayong salamat. Inhina ng takuto, mga higala, dengan kayong salamat. Ugma na po ito mag-1-0-1. Ania ang greatest love of all. God bless you all. Bye-bye.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Chimoy. Luyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Dr. Miloy. Hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3. Usa sa mga nakita ako, D3 Bio Batok sa plain vitamin D3, gig-promote niya ang imuhang EQ or IQ. Muna'y rason, nga gipadaghan niya ang imuha probiotics or good bacteria. So D3 Bio, jud, kaysa mag-plain D3 ka lang. Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio, naa siya'y monolaw rin, Sir GP. From lauric acid sa MCT, i-convert niya sa imuhang atay into monolaw rin. Niya kanang monolaw rin, maadto na siya sa tanani mo nga mga selula, Sir GP. Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka-xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Maunay makabintaha kung nakainom ka og D3 Bio.
4: Muna ang antiviral effect ni D3 Bio, Dr. Neil.
5: Tungod sa monolaurin, ang pangutana, ang plain D3, may monolaurin ba?
4: Wala.
5: So kung mag-inom ka D3 Bio na lang jud. Kaya nga naman, para may D3 ka na, may monolaurin ka pa. Gipasabot na mo kung unsa ka importante. Another checklist sa D3 Bio, batok sa plain vitamin D3. Number one is the ketones of D3 Bio. Ang ketones, wala na sa plain D3. Ang ketones, naa sa D3 Bio. Unsa may trabaho ni keton sa imong lawas?
4: Daghan kayo, uy.
5: Gipanindot niya ang imong metabolism.
4: Correct.
5: Gipainit sa lawas aron paspas nga mabuhinan ang imong tambok o mujutay ang imong tambok.
4: Ang nakanindot judok sa D3 Bio, bisag wala kagakaon sa mga good fats, pero kung moinom ka og D3 Bio tungod sa MCT, makatabang nimo.
5: Yes. Giprovidean kanya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinakapaborito nga pagkaon sa, maoy pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60 to 80% sa imong utok, good fats o nanginahanglan kini og ketones.
1: D3 Bio.
6: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio, wala na gipagawa sa lawas. Gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini.
5: Grabe sa. Ang keton sa MCT ni D3 Bio, ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman niya, mag D3 Bio ka. Direkta judayo na sa imong utok.
1: D3 Bio.
4: Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
5: Dire jud na ko nakita, Sir JP, nga moinom na jud kog D3 Bio. Gunga inom ra ka og plain D3, mag D3 Bio na lang jud ko, Sir GP.
4: Husto, mao kini ang advantage sa D3 Bio over ordinary D3. Pareha nimo.
1: D3 Bio.
4: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta, nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas daghang benepisyo. Mao nang D3 Bio.
5: Naipangutana, Sir GP. Kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Nga no? Ang churi, Sir GP, maoni, pag may Alzheimer's na ka, naa na di ay insulin resistance.
4: Amo di ay na.
1: D3 Bio.
4: Ang brain.
5: Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose. Ug ang magamit ra jud ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang D3 Bio? Ang keton sa D3 Bio sa may Alzheimer's disease?
4: Siyempre, Doc, 100% makatabang.
5: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose, na ang ketones ni D3 Bio. Question, naka sa plain vitamin D3?
4: Wala.
5: Naara jud na sa D3 Bio.
4: Correct.
5: Sumala pa sa mga pagtuon kaning mga tao nga naay Alzheimer's,
1: D3 Bio.
5: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala naga-function. Unya, diri nato makita og masabtan kung unsa gyud ka importante ang D3 Bio batok sa plain vitamin D3. Be wise, pilia jud ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 ug naay superstar nga BCO. Naara gyud na sa D3 Bio.
4: Correct. Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon,
4: ayaw abusuhon.
1: D3 Bio. D3Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Ipainom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtengi, hinahinayo gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
1: D3Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Basi UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
8: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
0: Extend Food Superman
9: for Men! Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiting ibala mga meg. The best gid ang Extend. Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Tagumpaya.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: D3 Bio.
3: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
4: gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
2: DTX 500.
5: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. O DTX 500. Dua lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Wala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pamali sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
8: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
7: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
8: Mag-Mighty C na!
7: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o
8: Mighty C! Mag-Mighty C na!
1: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So una,
9: mag-ed ako sa akong body odor.
10: Kabuya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
4: Pamakas sa mga butika.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
14: Extend food supplement for men.
15: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay misis. Ang natilawan pa ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
14: Extend food supplement for men.
16: JI Telecom offers the

0: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila o brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila o serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
1: Sus, di anasad. Napal nga nasad ko. Sa tunga pagid sa dalan.
2: Bay, naunsa naman na. Sige na kog ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
1: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay?
2: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Makadrive na ka sa imong bagong sakyanan.
1: Ala, lindot lagi na. Asa ko mag-apply?
2: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
1: Oo ba? Ala, mag-apply na gugukaroon dayon para wala na'y aberya.
3: Ayaw na pag-anto sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan o mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
4: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
5: Hininga uy.
6: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako sa Jubilin.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
3: Mga DTX og Mighty C. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Doc Ramil Uy. Nagpahinomdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Kada adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
3: Hisgutan na to kung asa ba ang mga lugar sa tibuok kalibutan nga may pinaka-healthy nga lifestyle o gamay ra ang porsyento sa mga dunay balatian.
4: Kung kumpanya ra ang gipangita ni mo, Sir JP, sigurado jud ko nga ang atong kumpanya, ang Klinika de Alternativo o ang Rayo Foundation, ang may pinakadaghang healthy nga empleyado. Simple lang man ang tubag nga, no? Matag-adlaw, gainom og DTX 500 o Mighty C. Ang mga empleyado, Sir JP, ang matag-adlaw nga pag-inom aning mga powerful antioxidants combination sa DTX 500 og Mighty C, makapugong jud sa kasagaran nga sakit sa mga tao. Diabetes, high blood pressure, heart disease, kidney og liver disease, lung disease, arthritis, impotence og uban pa, daghan pang mga sakit, Sir JP, ang malikayan jud kun ikaw adlaw-adlaw gainom og DTX 500 og Mighty C.
3: Susiyo na to ang mga sekreto sa mga nasod nga dunay pinakadaghang healthy nga population. Sa top 10 mao ang Israel. Ang ilang diet primarily rich in vegetables, fish, unsaturated fat. Ang Israel, natala nga mo'y pinakaubos sa mga diet-related deaths. High cholesterol o type 2 diabetes.
4: Wow, number 9, ang Norway. Limpyong hangin, nya mineral-filled water ang ilang sekreto. Og sila ang naay pinakataas nga life expectancy sa edad nga 83. Wala pa na gainom DTX 500 og Mighty C, ha? Abot na jud og 100 years old kung gainom sila og DTX 500 og Mighty C, Sir GP.
0: DTX 500.
5: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugangas. Kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Duha ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo. Wujud kayong DTX 500.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika.
3: Singapore, Doc. Number 8. Tungod kini sa disiplina sa mga katawan o ekstrikto ng gobyerno, bawal ang pagpanigarilyo o pagpamaligya sigarilyo dito. Bawal po ang pagdaob. Or bisan pa, magsugba. Nagpakabana jud sila bahin sa kalidad sa ilang hangin.
4: Kinahanglan jud. Ang Sweden, Sir JP, mo ang number 6. Sa sekreto nga nung daghang healthy sa Sweden.
3: Unsa ba, Doc?
4: Low carbohydrate diet. No? O right kind of fats. 82 years old ang average sa ilahang life expectancy. Layo ra gid sa Pilipinas, kay puro kanon. Mao na ato ang target, Sir JP. Kung matag-adlaw ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C, gakaon utan og prutas, likay sa mga matamis nga pagkaon, unya ga-intermittent fasting ka, nya ga-diet pa jud ka, nganong ititura man nga kayang-kaya man mabuhi hangtod 100 years old o labaw pa na, Sir JP. Pero gusto jud ako ang healthy habits sa mga lumulupyo sa Japan. Anaa sila sa number 4 og sila ang may oldest population sa tibuok kalibutan. Ang Japan ang may pinakadaghang mga 100 years old nga edad og healthy pa. Ilang sekreto, simple ra. Exercise og diet. Diet nga naglabi ang antioxidants.
3: Number 2 ang Italy, Doc, with their olive oil diet.
4: Og pinakauna ang Spain sa pinakadaghang healthy nga tao. Presko nga gulay og olive oils, grape wine ang steady part sa ilang diet. Ang sekreto sa good health, aning napulo ka mga nasod mao ni. Fresh air, pure nga fresh air, isda, vegetables, fruits, unhealthy fats, og exercise. Kung ato pa jud isummarize, ang nagpataas atong kinabuhi mao ang less pollution, less meat, less sweets, quality air, exercise, og daghang antioxidants gikan sa mga prutas ug utan. Ang dakong pangutana kay Pinoy man ta. Dili mga Kastila, dili pug kahapon. Gakaon ba kag daghang prutas ug utan? Good fats ba ang imong gamit? Dili ba kasigig ka og baboy, matambok og matamis nga mga pagkaon? Usa ra jud ang solusyon ana. DTX 500 og Mighty C jud kada adlaw, Sir JP. Kaya nga naman, ang DTX 500 og Mighty C taas ka ayog antioxidant. Himsog ka na, batan-on pa jud ka.
3: Pagkalami ah. Wa na jud tay igong oras, Dr. Mel. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Doc Ramil Oy sing mayong lawas ang pingan.
3: Dili abusuhan.
6: DTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
6: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Oy. D3 Bio.
8: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalit sa mga D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag, tulo pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag hilti sa lawas. Mangod na batyagan kung ana pawang akong panulok.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawong nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Junie taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: kupaya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Chimoy, galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio, niinom po niini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3, mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsule buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Aktibo yung DTX 500.
0: DTX 500, mapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. TTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Pamasahang ang butika. TTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa TTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: TTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Extend food supplement for men.
7: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing. Pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
9: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay? Unya, bag-uhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
10: Hininga, uy!
11: Uy, Besh, kano sa mga kamo ato sa bangko aron mi-withdraw sa sweldo?
12: Ugma puhon ko mo-withdraw, Besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mohapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
11: Hala, naa day ATM dito?
12: Naunsa man ka nga dugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag-iabya pud ka.
11: Daghan magtawo dito, good.
12: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch, Besh. Pwede sa Kalindagan, Loxin, Daro, Bakong, Valencia og Shaton satellite office.
11: Ama o ba, Besh? Pwede ka day dito? Sige, adto ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
12: Sana all naay i-parking.
13: DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina: Dumaguete Branch, Loxin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baez Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulngan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.
15: Oras sa kampiyon ng istasyon na K5 News FM San Carlos City, alas 4:29 sa kahaponan.
10: El Castigador.
16: El Castigador.
10: Ang tinig ng bawat mamamayan.
16: El Castigador.
10: Balik sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
16: El Castigador.
10: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
16: El Castigador.

Okay, Luzon, Visayas, Sugamina na maayong hapon. Kumusta? Welcome diri sa atong tulumanon ang El Castigador. Ning adlaw karon nga Miyerkules Pizza. Dos sa bulan sa September 2026. Isod ning nai kuana. Alams na. Si Kaki Five ba Jezebel Barbit sa gidag nakahibaw nganong ha? Alams na. Okay, kumusta sa gyapon sa walay paglubad ako ang inyong ubos nga lagad. Inyong dato malalaban, dato magsisibya, Kaki Five, Arnel, Herwila, Dada. Okay. Hapit na ma-familiarize tanan mga igala, pastilan. Pasinsya gigay kay medyo baguha gamay ha. Sige, alas 5.31 na sa kahaponon mga kaigsunan. Dini sa itong pagpangalagad sa ngalan sa...

Partner nimo ba? So batan-on laki. Ha? Bonji? Monji? Monji? Ah, bahala. Sorry kayo ha. Biglang, kuhaw na kong mga pangalan. O, nasa ngalan, usab sa tanan nga mga kadaguan sa Q5 News FM Philippines. Pinanguluhan sa itong CEO nga si Dr. Amel Itangoy. Atong Vice President for Operation, Kaki 5 Iljan Castaño. Og Vice President for Administration, Kaki 5 Jean Paul Hiniruso. Og siyempre, kining atong tulumanon, gipalayuhan sa kanunay sa mayong kabubuton sa Power Trio nga gilangkuban sa DTX 500 na capsule. Ang gibansagan nga superior antioxidant ang molimpyo sa imong kalawasan. Ingaman sa itong D3 Bio, ang dunay ang vitamin nga dunay D3, dunay VCO Convergent Coconut Oil nga maoy mo paligon sa imong kalawasan ang gibansagan nga superfood supplement tungod sa VCO Mahigala. O gatong Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C nga mupalikon sa itong resistensya. No? Takip na sa itong DTX Coffee Mix. Kapi na, pang detox pa. Alas 5.35 na sa Kapunon. May gala karong hapon na itong tagaan o pagtagad. Ang mga nagunang hisgutanang lokal o nasyonal may gala, particularmente na. No? Niining dinalian nga gipatawag o dinalian nga pagpatawag sa lokal nga kagamhanan sa kuan may gala kini bitaw nga mga sakop sa media ha dinhi sa Dakbayan sa San Carlos gumika ni ining haze may gala haze no? Kining aso nga nasinati may gala dinhi sa Dakbayan sa San Carlos ug sa ubang suok sa Pilipinas. Ato ning Estrella Megala, ato ning ilailahon unsa ning haze Megala, asa ni gikan, unsa ni makaunsa ni, no? Angay ni ninyong masayran karong hapuna. Samtang lain atong hisgutanan makigsunan, ha? Ang kalabot sab sa controversial nga MR siya, no? Kining Measles Rubella o Rubella Megala, no? MR Supplemental Immunization Activity. No? Kay daghan kay wa makasabot ini may gala og duna poy mga kaigsunan nato nga nahiluan sa dili sa sayop nga kasayuran. No? Nga miresulta sa kabalaka sa atoa mga ginikanan nga mahadlok na sila nga pabakunahan ang ilang mga bata. Ni samot pa gid ni kay doon ay gipakatap nga GC o minsay di sa GC nga i-blacklist sa City Hospital kadtong mga bata o ang mga ginikanan or katong pasyente nga wa or di magpabakuna sa MR siya mahigala. So doon ay clarification karong hapuna ang tigpamaba sa Mayor dinhi sa Dakbayan sa San Carlos, ang Pangulo sa CDRRMO, Sergio Recalix Alingasa Jr. Ito na yung pag-isgutan may gala karong hapuna uban sa pamahayag nga gibuhian or gipambit sa kadaguan sa primary care facilities no or facility sa City Hospital no na ato Kaki 5G Civil no na po to taga City Hospital og ang resident DOH or representative gikan sa DOH no katong laki ba si Sir Kuan anya si katong babae nga itong doktora ang DOH ang usa duha sila sa primary primary oh sige kinilagay ang tagsar ta mo gawas may gala no ha perteng paita no kay yun, sige ako sa lang taon ha kay ang ako ang kon may gala kadali lang no oy mayong hapon sa tanan natong mga

0: reseller ha, KSS reseller, no, nga nagapaminaw sab karon unya na ay available nga produkto diha sa ila, no, sa pagkana wala na ni ako nga kana pastilan kini bang magkatigulang tabay gala na tagbaw na pangita adi ara de umuran magganang ireng murag na ireng maning kurma god, no, pastilan ning kwan kinalang guro ni glisda na. Ah, oh, may tagnaan na ang kwan. SM. Napa si SM na yan. Ano ba gano? SM. SM, Bray. Kinahan lang yung lista na itong cellphone na kay Alcance Taneda niya. Kwan. Sige lang. Kwan, kirirag yun ako kay kwan. Pero basig na na sige, be. Okay. Lain na yung cooler now, no? Basta, kwan. Kining akong sunob, guro. Mamalihog ko na ko kining kuan daisyanin kaki 5 daisyanin kon ipasigaha ko no kay murag lahi iragid ani akong sulob di na akong sulob ani kay be sige lang ha kay salamat dai salamat okay sa pahaas sa tuko lista kay nasadya na ni Ron kay akong lista nawala na dirida. Akong listahan sa kwan. Sus pa sila. Sorry kayo, SM, ha? Nalimtan akong listahan sa kwan. Kinindi pa na akong ma-memorize, manggod, no? Sorry kayo. Nagpailalagin yung tigulang na tamay gala, no? Sige na. Sige lang, ha? Unya, ato sang sadi pa, ha? Ako sa yung unahon ni ito mga kwan. Opening na to, mag-greetings ta kay mangluod ni sila, no? Please like and share, no? Pa... Niya pa, pa-wash out, sir. Nagbiyahe mi, pauli, among pilot, si Tio Junior, kauban si Erlen o si Ana. Kuyawa, gikan ni Kaki 5, Mirian Anub. No? Susabtika na ni, kuna? Salamat kayo, ha? Kay ilagi na yun. Pasensya kayo, usang tigulang naman ta. Sige, so salamat kayo ni Tio Junior, Kalixto, diha, no? Amping mo sa biyahe, o niya, pasensya na kayo kay gamay ng tugong diya. Pigado patakarong panahona, no? Salamat sa paglantaw. Hinahinay lang. Si Agaw, Licious Lynn Caballero. Mayang hapon gaw. Wash out diya. Hihin. Indot nila. Wash out naman, you know? Mura ni siya DTX 500 capsule. Mulimpyo sa inyuhang mga toksin. Sa mga toksin sa lawas, mga igala, no? May hapon, Sir Dada, Nanay Imin, Team Lor, Sir. Musta, Sir, salamat. Balik na kapag sibya sa Q5, gikan ni Filomena, Team Lor. Sige, lipay kayo ka diyan, no? Salamat. Si Sel Marie Retarit, good afternoon. Hi, Sir Dads, good being watching again. You're live here in Nawalaan, Malangsa. Dan, like and share. Salamat kayo. Nya si Carmelita Barbicho. Good afternoon, Sir Arnel. Naminaw na ko. Pa-shoutout ko sa akong amiga nga taga-Walos og kaila diha. Galing nalimot sa iyang pangalan. Hihi. Daghan, hihi. Daghan, good. Oh. Nya, nanay namalit diha. Kaki 5, well, no? Naamde, unsa may basig. Wala na po kay stocks diha sa, kuna? D3 Bio, napakaday stocks. DTX 500. Og Mighty C. Kinahanglan gid ingna ginamupalit nimo nga kumplituhon gyud para di kada ba protektado ang lawas no kaya na DTX 500 D3 Bio Mighty C kana nya na pay DTX Coffee Mix no ha ya tira kung mo ang ITO si Jayco manggilimutan tan-aw man dong kanus pakasal dong nya nagkahimamat mi sa ubang mga media personalities, daghan gyud kay na kay kana bang mura biya pog mudako o mulapad atong atay kay lipay man kay sila nakakita nato personal. Ingo tan-aw po ko nimo oy, so gani pero kaniad to pa sir tan-aw mi nimo. Nag-updated kay sila nga naa ko diri sa Q5 na. Nabalik na ko sa Q5 daw, no? So, sigra sila kwan. Ingko, salamat kayo, no? So, nindot nga environment, no? Nga, naatay mga kaubanan sa buhat nga, kanabitong, pareha ginatog advocacy ba nga pa mo edukar, mo inform, mo entertain, mo inspire, no? Ha? Ha. So mailhang salamat kayo ninyo. No, kay nila pa muna lagi do kanadto pa sila naminaw na to. Nya lipay kay sila nga makadungog. Aton lang gi ko nila pa kuno nga sorry kay ha, musulti minaw gi kuno sila nako kay daghan kuno sila makatunan. Ha? Ma-apply pod kuno nila kun sila manibya nya ko. Na, kining ako ra ba dugsing-dugsing ra akong pagpanibya ra ba kay ha? Nagdugay-dugay, pigapigaw na ta ba? Pero nila pa ganahan kay sila ko na. Hmm? Salamat kayo ninyo. Bisag na mo sa laing planeta pero gapaminaw mo sa atoang programa mahigala. No? So, saludo. Dalawatan ninyo ang akong dako nga pagsaludo. Morning, lipay po ko sa inyuhang gipaabot nga feedback kaganiha. No? Nagkapikapi, may kadali mahigala. Kay hangyo sila kuan lagi. Pa-picture o niya, hangyo ko sila nga makig-istorya ko kabildo.com. Ha? So, muto nga, pero ni unar ganit ko nila kay naamtay programa god, no? Ah. Okay, alas 4, unsam ni? 43, no? Kay kuyawan ko sa'yo, basi makalimot ko ba? Mamimuhan ta may gala, no? Kay, inanglam ta nga makasunod sa program clacking. Hmm? Nauga kay ni akong kwan eh kinilaging nakainom ko nakahigop ko kape niya nakahigop pug ko og kwan may gala kanang unsa ni kanang soft drinks no? So mo ni nahitabo nga uga akong kwan lami gitang na EDTX coffee mix kaling lang napiki ko maglisod kog timpla may gala pero karon ino commercial break timplahan ta ni kay nag-anda magigurig ya DTX Coffee Mix Megala kay sa ako nang giingon pag once ako'y mo endorse og produkto gagamit gyud ko ana mga kaki 5 mao ginakuha di ko ganahan mag-endorse og produkto nga ako mismo wa mo gamit mauwaw ko ana no nya lami mangi pud tinuod kay kanadto pa man eh kining DTX Coffee Mix tungod ani hang kini bitong unsa ni kanang chia seeds no kuan na mi kayong bangko anon ba nuginom nimo matagamtam gini mo ang lasa mga higala so bahala investment na ko ni so mahurot po ning ako ang kuan palit gyapon kong DTX Coffee Mix kay ngano man dako kay ni katabang sa pagpakunhod sa imuhang sugar blood sugar no. Kay maumidi sa atong gipangaon karon may gala tanan mo maka contribute na pagsaka sa imong blood sugar god. Ah. So muna nga nituog ko sa advice ni Dr. Ramil Itang Oy may gala no nga ampingan good ang lawas. Kay ang lawas mao ni ang ato ang puhunan. Ang pagbaton o kahimsog sa panglawas usa ka dakong bahandi. Kay anugon ang imong paningkamot no? Ang imong mga tinigom nga kwarta tungod kay mas grabe ka nakatigob kwarta niya ang imong panglawas imo nang gikalimtan sus ka usahon ra naghabua sa hospital oy. Ha? Kuris-kurisan ras doktor hurot. Mo nang giingon nila nga sa panultihon sa tumong mga katigulangan nga kana kunong kuan kana bang unsa ni? Kana nga makalot makutkot andi bisag dili katol mga kigsunan. Na muna nga ang pingig yun. Ah, batasan na ginyo ang paggamit sa Clinica Products sama sa D3 Bio DTX 500 capsule o sa Mighty C. No, labi na sa mga bata diha na pwede na mo tumar o Mighty C capsule patumara yun. Ha? O niya, aron dili na mo mugasto kay Plity ha? Kung taga-asa mo na himutang, paminawa lang, no? Kung naam mo taga-proper punaw, naadiha sa ilang ISA, sekretarya, ang atuang produkto, ang Clinica Products. Ha, diha sa may Pili Street at bang sa karaan ng LTO, diha sa may Center Mall ba? Silang Bus Robin Ruil, na? O ni Lisa diha, mayong hapon. Ha? Ha? Wa na ko kakaon diha, dugay-dugay na. Naadiha ang produkto, no? Taga San Julio, taga Center Mall or naka Center Mall hapit na lang diha no sa ilang Ruben Ruel Mangigala. Diha po sa may Burgos Street, Barangay 5, no? San Carlos City, sa ilang Maria Luta Panilagaw, no? Taga Ilaga, I mean taga Burgos, no? Burgos Street, Barangay 5. Ayan na magkuan. Naara diha duol sa ilang Maria Luta Panilagaw, no? Nya diha sa may Manihan, Barangay Bunga, Don Salvador, sa ilang Rosemary Jumampit, no? Jumari Jumampit, no? Nya sila diha sa St. Vincent, Barangay 1, kilid sa may Santa Rita College, sa ilang Arlen Gutib. Diha sa may Kaingat, Barangay 1, sa ilang Angeline Tingal. Sa may Lower Santo Rosario, Barangay Rizal, sa ilang Elizabeth Davila. Sa may Sitio Maloloyon, Barangay Punaw, sa ilang Idna Bakasmas. Na, kumusta Idna? Sa Purok 5, Barangay Bulwangan, sa ilang Lucia Funtilyar, o Funtilar. Sa Barangay Malangsa, Valyermoso, sa ilang Grace Sagang. Sa Phase 4, Block 12, Barangay Rizal, sa ilang Agnes Garingo. Na? Sa may Panuulan, Barangay Guadalupe, sa ilang Pasita, sa Tingasin. Oy, kumusta? No? Si Ate Pasita niya, no? O si Inday Cristil, no? Dugay-dugay na kung wakakita ninyo. Sa may Barangay Bagonbon, aktibo kayo, silang Carmelita Barbicho, no? Sa Mili, magkikuanan niya, kanang Mili, no? Sa Bonifacio, Barangay 5, silang Gritsen Enderes. Sa Medina Taps View, Barangay Rizal, silang Erlinda Espanya. Sa Sitio Tapon, Barangay Guadalupe, San Carlos City, silang Mary Jane Retalia. Sa may Merkulisan Prosperidad, silang Nelia Lagungan. Sa Urban Barangay Rizal, silang Eva Villa de Gracia. Sa Barangay Buenavista, Calatrava, silang Janine Cubero. Sa Tranquilino, Barangay Rizal, silang Cecilia Villacruces, no? Sa Barangay 2, San Carlos City, silang Josephine Enderes. Sa Barangay Ermita, Sipaway Island, silang Efren Dimitria. Sa Pinawayan DSB, doon sa Labrador, Alfredo Larida. O sa Barangay Barcelo, Calatrava, silang Kagawad Pastor Richard Jutay. Okay? Alas 4, 50 na may gala o niya standby kay si Kaki 5, Jezebel Barbizzo, muhatag karon o detalye sa kinibitong preskon nga gipahigayon, no? Kaganiha, diha mismo sa kuan, kinibitong kuan, anang, unsan eh, dere sa kuan, kuan kining usan eh City Hall, no, annex building may gala si Sergio Alingasa, no, nya malihog ra ko ari kuan. Okay, pasensya kay may gala sa kining ni kuan na to, no, kanang si Edgar, diha langgar, standby langgar, no. Salamat kayo ninyo, no, nya gar balik ya punog ba, ha? Or unsa pa pasigwa pa to mahuman. Okay. Alas 4:51 may gala murag si Kuan Guru, no, ready na ang kuan, wala pa. Wala tulato di ka imong okay na report, wala pa. Timbre lag okay na, no? Kay happy man commercial break good unya kuan, no? Pwede. Sir, wala na ko D3 Bayo og may TC, palit ra ko sa clinic, sir, haha. Sa DTX Coffee Mix, lami kayo ni gamay akong tiyan. Lainag, pagkakuan na, pagka, may ganyan, kay kabalo ragi kumubasa ba o bisaya, no? Okay. Lain ra ba ni mong chat rin, gamay ni mong titan? Ha? Gamay na lang ko niyang titan. Ingat si Carmelita Barbizzo, oy. Good afternoon, Sir Ariel. Arniel ko, ha? Shout out ko ni Lourdes Birha. Naminaw ni mo karon dinha sa may Kalampisawan, Calatrava, Negros Occidental, from Osaka, all the way from Osaka, Japan. Thanks a lot, sir. God bless you always. Salamat po kayo, no? Salamat kay ni Midelina Yamazaki. Grabe. Unsa man ay kanang good afternoon gani sa hapon? Ha? Ha? Kun banwa no? Na mauna ni Ron kay mutisting-tisting taguan. Ang kanan, thank you, ohayo gozaimas. Ah, thank you man ano? Ohayo gozaimas. Way lamas. Sorry sir. Ariel di ay. Oh, Arnel ko. Oh. Ah. So, kumusta mo diya sa Japan? Oy, balita ay pumig Japan. No? Kumusta diya sa Japan? Ah, maayong paminaw ninyo diha, no? Pila murag naaguro kay mga kauban diha, Ma'am Medelina, no? Ah, kumusta mo diha unya? Ah, maing hapon, no? Ah. Diha ninyo, taga Calatrava di ay ka, no? Ah. Salamat kayo. Kanang sige lang kay mag-practice tagkuan pod. Gana likriya ni kuan ay. Sige. Arita sa kuan pa kay be. Agoy wa na ko ba. Konnichiwa. Ya tira konnichiwa. Nay, konnichiwa gidai. Amati bai pare. Di gabi din kun banwa. Konnichiwa. Mayong pag hapon. Ah, ato og yun mo kay ang imong kunday Japanese makaya ka. No? Taga Japanese kay kag forma ay. Sige, salamat kay ha. Konnichiwa, good afternoon. Ang gabi eh, kay Konvanwa siguro na eh. Dili pa kunawa dai. Na, dili pa kunawa. Sige, Arita, alas 4:55. Sa akong pagbalik mo ito, standby, istoryahan na to ang kalabot na sa press conference, no? Kuanin eh, dayon ni Miguel, importante kayo ng paminaon gini ninyo para masabtan gyud ninyo ang tanan. Kay nahibaw ko nga daghan pa kayong wa makasabot, no? Unya perting kusuga sa muagi sa inyong news feed nga mga pamahayag sa mga vlogger nga walay mga ebidensya. Critics dito, critics dire nga wa makuha, wa maligwat ang kamaturan. Una nga nanawagan in town ang kadaguan sa City Health, I mean sa primary care facilities. Og sa DOH, lakip na ang local government units of San Carlos City, nga kami sa media, makatabang pagpasabot. No? Kay daghan mang gipon sa tinood lang may gala, doon naman ganit, daghan na gyud. Ay lang mong kalain ako ha, pero kina, real talk lang ta ba? O real talk lang ta, daghan kang kayo wakasabot. Onsay MRC may gala. No, waga, daghan. No, daghan pa kayong makasabot ng mga kigsunan. No. Muna nga malanganin gyud. Sige, alas 4:55 na. Kinibahinam manginabuhi sa tasog sa akong pagbalik. Report gikan ni KK5 Jezebel Barbizzo.
1: El Castigato. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nautuntang na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
3: Ang atuang pag-isgutan karon Doc, medyo sensitive. Unsa man ang gaform sa blood clot? Una jud dapat dili mapiktuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
4: Mo nay rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
3: Mao jud na.
4: Kay kung hinay dagway sir GP, na jud tsansa nga magbara kini.
3: Ga deposit or magatagak ang mga nutrients. Samot na ang mga LDL. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi pero kung hinay nay kini mga tagak na na.
4: Lahira jud kung maayo ang pag-agi kay musabay na lang na siya mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong cholesterol. Once nga ma-oxidize our GP, maghinahinay na siya deposito.
3: Munay delikado.
4: Pero kung sige kang gainom og ditribayo, ang BCO nga naa sa ditribayo na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipids or GP.
3: Og kanang antioxidant dok, gihingan lang gallic acid, another is the ferulic acid.
4: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
3: Hosto Doc, those are the polyphenol families ng antioxidant.
4: Ang ditribayo tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa ditribayo, pugna niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga mahitabo sir GP kung nakainom ka og ditribayo.
3: Unya unsaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag? Ang tubag mao kini tungod sa gallic acid.
4: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
3: Kampyon! Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra magpundo. Hipuson jud ni siya sa ditribayo. Padaghanon ni ditribayo ang imuang HDL.
4: Ang imuang good cholesterol.
5: Ditribayo!
6: Oh, si Richard.
7: Siging galabad akong ulo.
6: Taas na dahil kong blood pressure.
7: Painom ko sa akong asawa, ditribayo.
6: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
7: Ganun mo lang akong blood pressure.
5: Ditribayo!
8: Ang D3 nga may visio.
5: Ang visio
8: nga may D3.
5: Kapalit sa mga D3 Bio.
3: Katong mga oxidized LDL nga namilit sa imuang mga arteries, panghipuso na. Kuhao na tanan ni HDL og dadon sa atay aron pagawson.
4: Maunay nakamaayo ni D3 Bio Sir GP tungod sa iyang gallic acid. Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid, kung plain nga D3 lang Sir GP, pero kung D3 Bio
3: naadri
4: gallic acid aron dili maghubag og mapugngan ang grabing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pag stroke. Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, so siyempre, mag-ditribayo ka kay naay gallic acid ang ditribayo.
3: So, unsa man ginabuhat ni ditribayo, Doc, batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsaon man? Medium chain triglycerides nga maoy magapataas imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si ditribayo padaghano niya ang imong HDL level.
4: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa ditribayo aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
3: Correct.
4: Sir GP. Sa ato pa kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakadindot ni ditribayo ang gitawag nato nga gallic acid ug lauric acid. Si gallic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya. Batay siya.
3: Muragwardyahan niya, no?
4: Kini pa jud, ang ditribayo dili ra ingon nga naa siya gallic acid. Napod siya ferulic acid. Ang ferulic acid mooy gapugong sa imuhang katigulangon.
3: Wow!
4: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
3: Dakong bahay.
4: Layo nimo ang blood pressure, diabetes, cancer ug uban pang mga sakit sa brain.
3: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease. Kayang-kaya jud niya. And of course, atherosclerosis.
4: Mone rason nga nung gipromote jud namo ang ditribayo. Over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. So, klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa ditribayo tungod sa BCO nga gipakapinan og D3 Sir GP.
3: Awa na tay oras again. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
3: Ayaw abusuhon.
5: D3 Bio.
9: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
8: Kapalit sa mga butika.
5: D3 Bio. Health News. D3 Bio.
10: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na gina akong mga ginapamati.
5: D3 Bio.
8: Ang D3 nga may visio.
5: Ang visio
8: nga may D3.
5: Kapalit
8: sa mga butika.
5: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500, ang tubak kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy, apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitke.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman.
8: Ako sa Renato. Nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: This is K5 News FM. Your official news and music station.
0: El Castigato.
10: Okay, daghang salamat mga Kakifay. Balik ta dere sa Toga Panagoban. At oras alas 5:03 na sa kahaponon mga kigsunan, no? Sigapon, inyong ubos nga lagad, inyong dato manlalaban. Dato magsisibya. Kakifay Arnel Herwila Dada. Tibulong mo, no? Ganong dato, no? Tungod kay advocate kumahigala sa tribo. Kining tribo, sige, yama-yamaan ni Soban, no? Nga nakalimot sila, nga sila mismo lumad, no? Nga uban ba, kanabitaw, lison din yung mga tao nga wa kasabot, mismo silang kagulingon, wa sila katugkad ba? No? Muna ang uban, magyama-yama dayon, magkaminos, unsay tribo, unsay tribo tao, unsay lumad, unsay indigenous, no? Muna, mairihis o inosente ang tao. Manauban, magkatawa ko mo, kuhaan ko, kada bitaw ang tagagawas, kada usay, mukatawa sila, pero sa diyang mapasabot na ko, mangayo silag pasaylo. Nga naman, tungod kay ang imong pagkatribo, ang imong pagkalumad, sagrado sab na, nga dili pwedeng yama-yamaan. No? Kay, kitagod tanan, lumad ta nga Pilipinhon. Kita tanan, may indigenous man ka, ma-Muslim ka, ma-Kristiyano ka diya, sa ngalan nga lumad, muna ayaw niyo yama-yamae, yatak-yataki ang inyong kaugalingon. Labi pa kung wa mo makasabot. Pero doon na po yung ban nga naglumad, nga wa po makasabot sa iyahang advokasya. No, niya, nakalami ko na ni kay nagsubay ta sa Batakang Balaod sa Republic Act 8371. No. Muna nga gahimo ta og mga advokasya sa pagpatigbabaw sa mga katungod. Ubay-ubay na ta og mga kaigsunan nga natabangan nga naka-recover sa ilang mga kayutaan. Particularmente na sa May Talisay City, usa ta sa nitabang nila tungod sa ilang land dispute. Diha sa may barangay Mintsaka, Kalatrava, nga gi-fight pa karon tungod gyapon sa land dispute og mga away sa mga tribo nga atong gipanghusay mga higala. No? So, kalami nga paminaon nga niila ka sa imuhang tinuod nga pagkatao. Hindi na to kalimtan. Ayaw kamo diha nga naminaw. Ha? Sabta yung kaulingon, ayaw mo pagpahilas-hilas nga kamo mga foreigner. No? Kaya kita tanan lumad ta nga Pilipinhon. Okay? Ah, so dapat. Bueno, alas 5:06 na sa kahaponon. Arita sa Hisgutanan, timbre lang din siya nin kung ready na ang report ni Kaki 5 Jezebel Barbitso ha, no? Timbre lang kung ready na. Onya ayaw kalimot may gala ang DTX sa 500 capsule gihulagway kini nga Superior Antioxidant. Na detox supplement ni ang 500 kay tumong niini nga malimpyo ang imong lawas gikan sa mga toxins og free radicals, no? Kasagaran na isang cup ni nga makatabang yun nimo sa imong kaugalingon nga mabatukan ang mga sakit og balatya. Ang D3 Bio nga dunay vitamin D3 dunay sa virgin coconut oil kon VCO. No? Ang VCO kay gihulagway ni nga super food nga makatabang para mas maabsorb ang vitamin D sa imong lawas. No? Mupaligo ni sa atuang immune system o kabukugan. No? Stanglingigan ng detribayo. Ha? Dili ra ang immune system or sundalo sa imong lawas sa paligonon, lakip na ang imong bukog. No? So, simple kayo. Ah. Ah. Sani? Sir Dodge, please ko shout out diri sa may akong kauban sa balay nga naminaw o kusog sad ang among radyo. Akong sani? Aha. Paita ning gagmay po kayo ni diri tinod pino da. Ang kuno na to gyud pigaw-pigaw na tag kuan ani. Unsa gitoy patinaw smata gani may tisi to? Ha? DTX gyapon 500 oh. Wala pa ko katubar ha. Dugay-dugay ko katumar og DTX sa 500 kung makadawat na ko sa ko ang grasya gikan sa Nindo Cramel mo palit gyud ko, no? Karon kape pa ni ha, DTX coffee mix pa ni ang akong gikape gid migala. Lamia. Maglaway gud mo ani. Mama Dilen, Yamasaki, pwede ra gyud ka nako padada din sa Japan. No, order na nako, kontaka lang ko Arnel Dada. No, akong Facebook diha. Facebook na ko, no. Sa pagin Maricel ha, pasensya ni gikay ni kay yate na ni Ron. Sabta sa kunin nyo, sunod simana. Okay na ni. Adiaraw, Sir Dads, please ko shout out diri sa, sa akong kauban sa balay nga naminaw o kusog sad ang among radyo. Akong papa, Victorio Pirater. Igonsam ning pamila. Nagahana ning Pirater. No? Kaila ka ni Day? Si Victorio Pirater. Wa ka kaila. Kaila ka? Di ay? Usap ni, lolo ni mo, tiyo. Atay, mauwa mo tayo magsiganaanas ka, Mira. Itatagi niya, be, kay diri, tabi. Di amang ko diri po na ko ang mga topic. Hangyo atad. Di man ni pwede mabira, no? Anak, guru, no? Gamay lang. Kay, ako nang klarohon kay, kuhani, pwede na, day. Sige, salamat kayo. Basing makita. Okay, salamat ka na. Kini. Okay. Kini. Atay, hindi na madala. Si Mama Francisca. O mama ni, kuhan, ni Marcel. Si Jose Nathan. O si Jusel. Idol kayo kang commentator, sir. Thanks, Sir Dads. Yatira, idol ha. Alam mo, palabing idol-idol kay masuko ang Ginoo ni Ana. Salamat kay dahil siya nina. Ailang, ako ha, ako gimuhangin ninyo. Ayaw mo pag-idolize na ako. Kaya nga naman, masuko ang Ginoo. No? Ako ra, salamat sa inyong pagpaminaw. Naamoy problema. Bisag unsa, ayaw lang ng kwarta, makatabang ko ninyo. No? Kay ang ako ang network sa Royal Empire Kingdom of Maharlika sa United Interdependent Tribes in the Philippines, pinagkaisang tribo ng Pilipinas, no? Ang tribal radio na kining mga sa tribo nationwide na, no? Kung naamoy pamilya nga natanggong sa Mindanao, naamoy pamilya nga natanggong sa Maynila, dili way ikapamasahe, mupirma lang ko. Sakay sa GM Cargo Bus, sakay sa Luas Transport Bus, sakay sa Yuhan Bus, Yuhans. Kay kini, ako ning mga kaubanan, mga business partner ni kay naaman tayo tua pong ginagmay nga paginabuyan God, no? So, basta, taga Valye, taga Kuan, no? Wani ato'y politika. Pwede mong makasakay sa partnership namo ni Kuya Jose J.C. Oliver. Basta matanggong mo, di mo ka uli kay Pigado, napikihan niya, doon ay namatay diha sa inyong kwan or emergency yod, wa mo'y kaplete, no? Ayaw lang ng aeroplano, kay wa pa mamimuwa. Sa bus lang ta sakay o sa kineng, kay para malibre mo. Librehan. Basta, o inugato dito, interviewhan man mo, minaw ba mo, kung naamoy pirma na ko yun, no? Kay para libre. O, di ba lalim, ya, kung taga dinhi ka sa San Carlos or asa din sa Negros, unya, muadto kag Mindanao or muadto kag Manila, ing na ko. Kana pong wag, ay lang po ng pagbinua nga, bisang na kay kapliti, gusto lang gini mo. No? Basta mga emergency, or mo trabaho ka dito, pigado gig ka. Pirmahan na ako para makasakay ka sa Luas Transport na sa Cebu, na Yuhans Transport, din hipod GM Cargo. Og hapit na po magkuhan. Kana, libre sakay yun. Basta, muagis na ako kay ato sa lang taon. Mauna ako kagarantiya. May serbisyo tang Claro din sa K5 News FM. Diniingon nga, diri-diri ta. Tibuok, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, naka-connection ta. Muna'y labing tinod, bisag MNLF ha inyo. Gusto mo? Nga makikistory ang MNLF, MILF, pwede na nako. Kay kita mo'y spokesperson sa Royal Empire Kingdom of Maharlika, uban sa MNLF o mga higala, no? Mga amigo, tanang mga kwan. Assalamu alaikum. Wa rahmatullahi barakatuh. Ang kalinaw ni Allah anaa kaninyo. Sige. Arita sa kwan ba, matay diskusyon ta kay kinirabang ay moingon ko may higala na tayan ako pero unahon sa guru na to ang report ni Kaki 5 Jezebel kay kuara ba kay niya daghan ba gahulat ani niya, no? Okay, so ready na guru ni ha kining apa ha karon gyud kinaraan gining ako nga style kay kinilaging nagulang-gulang na ta ning kalakiha day karon gyud ko nakadiskubre. Preskon gipahigayon human sa mga kritisismo nga nadawat ni Mayor Rene Gustilo kalabot sa controversial nga MR Supplemental Immunization Activity kon MR siya. Ha? Measles Rubella o Rubella. May kampiyon nga detalye balita si Kaki 5 Kumari Jezebel Barbitsu.
11: K5 News FM Live Report.
12: Yes,
10: Kaki 5. Yeah, tira, grabe, cute. Magkimura mag-compete nini Inday Pamilag Tingog. Ang grabe na may mga, yes, with feelings ba? Sige, sige. So, unsa man ni tabo yun kay murag gauna manggi ka dito?
12: Nauna, ulahing ngay ko.
10: Di, kay wa ko ka-reply dayon. Pero mas may kay murag nakatuto ka, kay nalingaw na magkukuha itong mga pangutana.
12: Naabdan ko na ko is ang about sa haze, di ba?
10: Okay. Kung sa may haze, day?
12: case. Kana bang kanang
10: aso?
12: Aso.
10: Mm.
12: Aso.
10: Daghan kay sila na ay aso, na ay gabo, na ay murag bangaw, na kunoy sinungaw, daghan kay nagkuan.
12: Gabon kay fag.
10: Fag na. Ah, sumay kay kasa, kayo ka sa Bisaya, no? Oh. Ay, mo din ang daghan kay manguyab ni mo. Nya mga nga, kuan. Sige, so, haze, no? Maunay usag yun sa tumong gipatawag. Nga naman, delikado ng haze.
12: Dili man. Ang kinayong haze kaki 5 Arnel, katong mga vulnerable, labi na katong na yung mga sakit asthma, kanang mga senior citizen nato, kanang na yung mga allergy na, wala sila ay kanang sagad maka...
10: Matakbuyan? Ama apiktuhan
12: ani haze gikan ni siya og Indonesia daw kaki 5 Arnel.
10: Ah grabe layo ano? Dili na digi ka kanlaon ng asuha. Gikan gini og Indonesia. Borneo
12: ang bulkan ani sa haze nga ana karon diri sa ana nasigpatan sa Negros Island region.
10: Mhm.
12: Particular na diri sa Negros kaki 5 Arnel.
10: Mhm. So meaning gikang neg Indonesia kadto neg mga kalasa kakahuyan o kalasangan dito sa Borneo no sa sa may kini bitaw Indonesia na man kay kining Borneo dai ikatulo man ni nga labing dako nga isla sa tibuok kalibutan.
12: Mm.
10: Oh, nay Greenland nya dayon na unsa pa ning usa basta ikatulo ni siya. So tulo po kanasod ang gatabang ani no ang Brunei, Malaysia og Indonesia.
12: Oh,
10: so nangasunog dito ilang lasang. Nasu- man, sa imo na pala nasunog o gisunog? Nangasunog so napadpad diri sa Pilipinas.
12: Yes,
10: abot og San Carlos.
12: Oh.
10: Yatira. So, kuan ni tungod sa habagat ni. Habagat.
12: Sa habagat kay Kitay Barnan.
10: Ah, sa paha murag na bisita da, murag army maning bisita ba nya. Basig ikaw mo yung ipamisitahan na ninyo, wala na rin ba ka dere? Or sinday pamila, guro? Sige, pada yun. So, meaning, naalarma ang LGO ini?
12: Ha?
10: Naalarma sila ng haze. Kaya gatuo lang sila simple or ordinaryong gabon o aso. Pero, gikan din sa Indonesia, I mean sa Borneo.
12: Mm.
10: Ninyo? So, muna, giauhag niya ron nga, mag, sa to?
12: Mag-face mask.
10: Kay musod ni sa ilong?
12: Oh, pwede po bason daw ang kanang mga tela na kuhan para itabon sa baba kaki 5 Arnel.
10: Rabi, no? Oh, layuan ni God. O sa iba, ito lang ning kuhan ba kanang kulang ta sa pagkuhan ba? Pagsabot or di kita kasabot na yun? O di pa lang na, o gwa pa lang na ni mo gibalitaron o gipasabot? Di ka kasabot o ba? Sa'yo na ang kag-aso, gikan o Malaysia, Indonesia, Indonesia maabot din eh? Oh? Ang ato ang gidaob, di man nakaabot sa ila, guro? Sige, so karon giauhag sa City Government of San Carlos City ang mga constituente nga mag-face mask yun, mag-sulob o maskara. Og wala gyud nya narabatoy kan kanang pwede ra dili tong mga katong gi required nila sa una sa COVID-19 nga mga N95 or KN95 nga mga face mask nga klase bisag unsa ra nga face mask
12: katugod untang katong N95 nga face mask kay 5 Arnel kay hugot man gud to siya kung imong i-kwanjod sa imong ilong og baba.
10: Mm.
12: Pero katungod kay mahal siya kay 5 Arnel nya kanang ang katong lain niya face mask di ba barato ra man to so pwede ra gyud to kaki 5 Arnel basta ma kwan lang matabunan lang ang kaning bag ilong.
10: Mm. So mo na gi panawagan ni kwan Sergio Alingasa no siya man ay kwan gyud og sa DOH
12: panawagan nila ni Sir Joe Recalex Alingasa Jr. og sa primary care facility headed by Dr. Rose Ann Marie Vernisa og sa DOH kaki 5 Arnel.
10: Kini ang kwan nila karon sa man ay hantod kanu sa man ning magpabili ning aso gikan sa Indonesia dai dinhi sa San Carlos City.
12: Monitoring kay 5 Arnel, kung dili na siya mawala aning Friday or ining weekend kay 5 Arnel, So kung magkuan pagyod, magdugay pa jud na siya. So nana sila giroy mga laka nga pagay moon.
10: Ah, okay. So kay wa para bay ulan. Murag da daay gi ang pag-asa ni nga posible nga magdugay pa ni gumikan kay El Niño naman unya habagat pagyod. Kay ang ulan ra bang itoy matud sa akong nabalan nga ang ulan ra gigi agad ni kung maulan bintaha mawala siya. Mm. Oh, nya kuan kanang unsa man kanang mahal man ang mga face mask do na sila ipang provide ang DOH.
12: Yes, dunay kaning allocate niya budget no ang DOH para ana ka kay Feb Arnel unya itagtag na sa matag barangay dinhi sa San Carlos City.
10: Ah, okay. So na day mga libre silang ipanghatag. Mm-hmm. So moadto lang sila sa asa man sa kuan?
12: Sa mga barangay.
10: Ana-ana sa mga barangay na. Mm, ayo. Ah, kay naana sila naka-stocks di daan.
12: Mm.
10: Okay. So salamat kay sa information. Unya, unsa man po'y clarification sa city government ah, regarding na sa controversial nga pamayag ni Mayor Rene Gustilo kalabot sa issue sa MR siya.
12: O ang gihimug-atan gyud atong press conference kay Five Arnel nga katabi taong nanggawas ng mga kaning criticism about sa kaning pagpamakuna din sa Dakbayan San Carlos kay Five Arnel nya naay mga below the belt na didto nga mga pamahayag.
10: Uy.
12: Labot ni Mayor Rene Gustilo. So mo na nga paimbestigahan na karon sa LGU San Carlos kay Five Arnel.
10: Uy, paimbestigahan? Ngano man nga ilang man paimbestigahan? Asa man katong ni critics niya iyang paimbestigahan o katong nagpakatap og fake or sayop nga mga or below the belt nga mga unsa ni kining pamahayag?
12: Wala jud gi kuan didto kung katubang mga content creator or katong about sa text message basta katong mga ga-criticize nga below the belt na.
10: So meaning pasakaan og kasong libel? I mean cyber libel?
12: Kana wala ko kakuan kung unsay sunod niya lakang nila kay Five Arnel kay paimbestigahan pa man.
10: Pero unsa man gyud ang klaro? Tinuod ba gyud nga gaplano ang lokal nga kagamahanan si Mayor Rene Gustilo nga i-blacklist ang kining kuan ang unsa ni? Ang mga ginikanan nga dili magpabakuna og MR siya nga ito sila mga anak?
12: Kana kay Five Arnel, wala jud na siya'y kamatuoran ka ng ingon niya i-blacklist sa hospital.
10: Mm-hmm.
12: Kung dili, ang katong dili magpabakuna kay Five Arnel, kanang big na may gihimo ron ang kanabitang murag
10: incentibo. Incentive.
12: Pagdasig ngadto sa mga ginikanan niya pabakunahan ilang mga bata na untay ihatag nga bugas.
10: Ah, dunay mga incentive. Incentive. Yes,
12: lugar incentive na ito wagana.
10: Mm, kanang tagpila po ka kilong bugas ihatag?
12: Tag-tulo.
10: Ngadto sa 5 kilo. Nganong di man lagi? Nganong tulo man? Nganong di man lagi 5 kilo? So tulo, posible 5 ka kilo no nga bugas dai ilang hatag kadtong magpabakuna. How about tong dili magpabakuna?
12: Muna, wala sila ipadawat nya bugas, mo na gitawag og blacklist.
10: Ilista kadtong mga magpabakuna, ilista gihapon kay para sa bugas o kadtong wala mo pabakuna, ilista para ilang i-edukar, i-house to house.
12: Wala yung madawat.
10: Okay, nakalayid man to ganihan, ingaw magigito si Sir Ju nga, dili tinuod nga i-blacklist or ato sa city hospital. In fact, kung nasabtan nga nahibalaan na nila, usa ka kuan ang nagpakatap nga dili mao ang iyang pagsabot. No? O mao po na ang sikan demotion ganihan ni Dr. Rosemary Vernieza, no? Nga kuan man ang sultan mayor nga muni ilista para adtuon i house to house og pasabton. Na sumaw ni klaro.
12: Kay Five Arnel kay ang katubitang text niya gipakatap sa GC kay Five Arnel unya na kuan naman didto na tribukar naman na.
10: Mm.
12: Muna gi kuan ni Sir Arnel gi quote niya nga ang gatong mensahe niya tarong unta nahimo siyang bati kag K5 Arnel.
10: Nasayop siya pag interpret ang katong nagpakatap, no? So importante nga ilan ang na trace karon kinsa na unya. Importante mapasabot po niya kay sayop man di itong gisulte kay ipalista sa mayor kay para matagaag bugas ang katong dili magpabakuna ipalista pod para adtuon sa mga taga DOH aron pasabton kalabot sa MR siya. So klaro kayo nga dili di na kini magun sakay-sakay dayon ya wa katuhog sa istorya. Really day dito muna daghang sayop mao day na ang nakuanan po ni Mayor nga medyo nalain po siya ng maong mga istorya. No, nya do na pay manghulga nga mga kuan. Siyempre ang mga BHW nga gipamalihog sa barangay gipanghulga mo nang medyo nakuan po na irita ang mayor, no? Inana ang klaro nga kuan karon. Sige. Unsa gigi klaro sa taga DOH? Unsa man ni mandatory ba gyud ang mga or voluntary nga bakunahan tong mga bata nga nag-edad og 59 kabulan paubos or 5 years old below. Unsa man ni unsay tubag sa taga DOH? Voluntary o mandatory? Pugsanay ba gini or dili?
12: Voluntary na siya kag K5 Arnel.
10: Uy, voluntary.
12: Pero dapat jud pabakunahan nimo ang imuhang bata.
10: Tungod kay palisiya sa gobyerno aron dili magka-outbreak.
12: Yes.
10: Mao man ginay dapat.
12: Ginaprotektahan sa ato ang lokal na kagamhanan nya dili magka-outbreak. Huraton pabakuno nga magka-outbreak o sa magpabakuna ang pabakunahan nila ilang mga bata.
10: So correct. Oh. Kay kay ang rason man gud ana sa unang mga pamahayag ni Mayor nga karon kung magka-outbreak nya pila ray kapasidad sa atong city hospital. Asa man sila i-cater? Okay, 200 regular diha nya napay naka-standby. Nya what if kung magka-outbreak or mag-masid na magdungan, usa pag atiman. So muna nga nanikamot sila unya ang nakalisod ra ba karon kay ang San Carlos City nahimutang sa top bottom 3. No? Nga pinakaubos og kanabang murag kanang turnout ba sa vaccination program? Gumikan sa mga disinformation sa ubang mga vloggers. No? Og ang kakulang, actually giangkon po to sa taga DOH nga kulang ang ilang information drive or education. Oh, so mauna nga ilang tinguhaan, no? Okay, so klaro nga voluntary, so meaning kinahanglan nga ang taga DOH o ang taga DepEd ane ka K5 Jezebel nga muhatag mo provide og consent form para pirmahan sa mga ginikanan. Diba?
12: Quick form nila.
10: Kada bang kan nga consent na ipormas nga pirmahan kay siyempre ang kuan man god ang mandato sa DOH o sa DepEd nga kinahanglan nga kanabitong dunay pagtugot sa inahan nga bakunahan ang iyang 5 anyos nga anak paubos. No? Kay aron nga mapamatud-an gyud nga nakasabot gid siya unsa ni kay may hinungdanon ang MR siya vaccine. Oh, so mana nga at least ilang giklaro nga dili mandatory kundi voluntarily pero kinahanglan pa gyud na siya nga dunay consent. No?
12: Yes, kinahanglan na ipirmahan ang kanang mga ginikanan kanang gitawag og quick health assessment form ka K5 Arnel. Na diha ang information sa bata. Na diha ang kining pirmahan sa ginikanan, naadira ang lugar screening. Unsa na ba siya allergy?
10: So doon na, dili, sayop rin ang istorya nga diretsuhan rag-inject ang mga bata nga sama murag manok. Kaya na pa di assessment or screening?
12: Oo, na pa na kuan a quick assessment, quick health assessment form ganang gina-fill upan sa mga ginikanan kay K5 Arnel, di nila mabalaan sa mga health practitioner nato nya nabay kwan ang bata. sa screening palandaan.
10: Ah, kung pwede ba siya ang injeksyonan o dili, nya base usab sa advice sa medical doctor.
12: Dili ko na basta-basta mo mo inject diha mga doctor kay Kevin Arnel nga para lang maunsa di ang bata.
10: So klaro nga dili ni pugsanay. Muna dapat namugikuan pwede man gud sila maka-report din eh. Panalitan pugson gyud og inject ilang bata o nya way consent. No? Kay wa paguna sila makasabot pero sakto to gingon Sir Joe nga og mapasabot lang gini mo ang mga tawo. Ang mga ginikanan, di gikuno na dapat mo bali, di gina mo balibad. O katong doon ay mga personal beliefs, no? Katong

0: nga bakunahan siya og MR siya. So, muna gingon na ito nga.
1: Interviewon ka sa kaning
0: dili. Health. Dili. Ignag yun. Kaya mao muna ikuanggol sa DepEd o sa DOH nga murag kuha nila, palisinga. Nagay consent form. Kaya para safe yun nga, muna sugot ka. So, muna itong gingon nga, respeto unta yun sa proseso. Kaso lang, medyo napoy uban ko nga mga taga-barangay nagdidalian eh, kaya naamanggoy murag pa-premio ba, insentibo. Muna na inana. Na-pressure po sila ni Mio rin eh, kaya di amang kuno yung mga gahi-gahi nga barangay din eh, sa San Carlos City. Kaupat kay kuno itong barangay Rizal. Murag ang number one, barangay Bulwangan.
1: Apil pang Bagunbon.
0: Number two, murag barangay Bagunbon. Barangay Palampas, barangay Rizal. Nya tuwa pa tuwing murag barangay Quezon. Pero ang barangay Togi abibahan gyud kay 95%. Oh, diha. Sige, ang mga barangay ato nya ning kuhaan pug reaction. Kay murag nahibal-an ra ba ang top nga mga barangay nga wa kay molihok ini, no? Kay kulang sa pagpasabot. So, ikaw, sa imong kagunan, inahan maging ka na amang kay 5 years old nga bata. No? Nabalaka ka ba?
1: Wala.
0: Wow. Tungod kay, kaniadto pa mangunay ang bakuna sa tipdas. Kanang, gitawon lang, measles, MR man, no? Measles, rubella.
1: Rubella.
0: Kanang rubella, German measles na, or measles, matoy ko ni Doc, itong lalaki ba? Ang iyan pag-pronounce yun is measles, no? Bisa kung saan mo ibasa ni mo, ana. Kanang measles, yun, tipdas gina siya. Kanang rubella o rubella, murag tipdas na siya. Murag tipdas nga. Di man na taga-tu ang tipdas. Taga-dito na si German, eh. No? Kanang ito pa na 1960s pa gina. O niya, na full implement gina siya, nga medyo improve na kayo, is 1983. No? Muna nga nabakunahan ko. Mauman na siya. Dugay naman na. Every 3 years, ginakampaign na niya. O niya karon ang DOH na alarma tungod kay sa Mindanao, taas kayo ang rating, ang rate sa tipdas. Niya, mutakot ba na yun?
1: Mutakot.
0: Sa'yo nag-explain ni Dr. Vernisa, ingon siya nga, galing di lang kayo ko, klaro, pamina ko, gwapa mo kayo ba? No? Nya ang ulan taw katuman taga DOH noon ako. Ha? Oh? Kanang ni siya times 18. Ang usa ka bata nga dunay titdas, manakod siya sa 18 ka bata. So atong i-multiply balag dita paspas ani. Dunay kap matod pa ni Sergio og sa taga City Health. Nga dunay kapil sa 5,000. Nga wa mabakunahi.
1: Wala pa mabakunahi.
0: Nga mga 5 anyos pa ubos. Apilas Junabel. No? Times 18. Bila ang matakdan? 90,000. Ang 90,000, masarangan ba ni Ukiter sa City Hospital Simbako magka-outbreak ta? Diba? Same?
1: Same
0: mo.
1: Mauna nga ang LGO San Carlos headed by Mayor Rene Gustilo ginakampanya gyud niya magpabakuna gyud.
0: Wala actually naay kanang uban na may gitawag mga adverse effect ning or adverse effects ning bakuna. Medyo hilantan ka. Pero that's normal.
1: Normal.
0: Kay ako gi-actionam ko gilana-hilana ta to katong gibakunahan ko. Kanang yung magpa-immunize ta ana. Galing lang tungod lagi sa mga sayop nga kuan nga kana kay tungod ni sa kanang trauma sa ding vaksya, trauma sa COVID-19 vaccine, no? Muna nga mga tao ron, mura na alarma, no? Oh, nahadlok na sila. Pero ang ginatawag do over kinibitong kineng care over fair, no? Kina ang pagamuma mo ni gisunod nilang Sergio ni Mayor, ilang barugan ang ilang responsibilidad. No, nga dapat magpabakuna mo, then anyway, kung di mo magpabakuna, importante nga wa magkulang ang gobyerno sa pagpahimangno ninyo sa pagpasabot. So, sa mga naminaw karon, ato silang kuanon nga ayaw mo kabalaka sa kuan bakuna. Nganuman, una, na naman na bakunahan atong sutaon. Kumusta man ang nabakunahan?

0: nahan sa imersya. Ni arriba diri sa Q5 para mo reklamo? Murag wala man sa patag. Aka mo nakadawat mo? Ako wala.
1: Wala.
0: Ang nadawat ra ginako kiniragin lang ka hadlok. Nga gipugo pugson sila, wa sila gipasabot. Gihulga sila, maura gina ako nadawat. Pero akong ginan, relax ka. Unsay problema sa mong bata. Siya sir, gilantan pa manguni niya na bakunahan na. Ipa-assist na sa doktor or sa nurse, no? Kay, kana silang mga nurse ko, hindi na basta-basta. Nationwide nga campaign, dedikado sila. So, pwede. No? Pwede yan. Kitsa bing guwapa na abot. So, no? Ha? Kato ni Miss Bagunbon?
1: Oh.
0: Ay, kira. Matay mo rag mag-consumisyon kayo ni Daga Mamisita. Ha? Apple Junjun ka consumisyon ni. Pero kamaulang Junjun na, permi siya hubog. Sige, so, muna no, kita sa Q5 News FM, apil ta sa manawagan. Do, kinidili pinagsanay, pero kinahalan mapanalipdan. Ha? Kung kamo diyang mga naminaw, kung wa mo makasabot, pwede mo mabisita din sa K5 News FM. Pwede rin ito mag-abot rin sa gawas, no? Para kami makatabang pagpasabot ninyo. Kay, sa akong nagkikaingon, dili mo angay mahadlok ini. Pero kung dili gin mo pabakuna, way mahimo. Pero timan e gini nga, ni pahibalo na daan ang city government, pinagi ni Mayor Rene Gustilo nga, maglisod silag accommodate o cater sa tanan o niya simbakog magka-outbreak, simbakog palayo. Gumikag kay 200 ra ka ang atong beds, bed capacity niya sa City Hospital. Naasa man ibutang. Diba? So, unya, og may lagdato. Kay pwede ragsando. May lagdato kay atong Riverside or Asa.
1: Oh.
0: Unya, kung pigado.
1: Iwas.
0: Saan na pagatiman?
1: Walang
0: maluoy mo, no? Ayaw mo kahadlo ka na kay dugay na tao ng MR siya, oy. Bago lang pangalan, Goday? Bago ba? MR siya.
1: Yeah.
0: Ha? Measles?
1: Rubilia.
0: Measles, ha? Measles na? Okay, measles?
1: Kuwara mo na ang karang siya, supplemental...
0: Immunization activity. Muna, supplemental. So, why angin kadlukan? Diba?
1: Mo.
0: Junabel.
1: Mga bata, bakunado man eh. Silang upat.
0: Diba? Bakunado. Munang guwapa. Kay matod pa, Sir Joe, kung dili mabakunahan, mabita itong usaka broadcaster, gaya na nga, bakunado ka, munang guwapo ka. Kay kanang tipdas ko dahil, kanang, diba? Daghang mga butoy-butoy.
1: Oh.
0: Muna. Practice. Unya. Mag-rashes ka, magpula, dipindi niya. Kuha na, mu-atake na ni mo. Mu-atake na ba sa mga bata? Kay, kuha na siya murabag, may pagka-style allergy. Para siya allergy. Oh. So, muna nga, mientras kuha pa, naarabat ni Rubila nga kaso sa Barangay 5, isa. Oh, na to. So, amping mo, kay ang giapas karon ang gitinguha sa gobyerno, herd immunity. Meaning, 95% sa population sa mga 5 years old below ng mga bata kinabakunado sa MR siya para ang 5% maprotektahan. Kaya kanang 5% di na kaprotektar sa 95% nga dili bakunado. Nakaroon na ba kay 42% pa? No? Sa ilang kuan? Kining
1: vaccination rate?
0: Yes, dire sa kuan mo na nga top bottom top 3 siya sa ato pa 5,000 ha bahala di ta maayo ani sa kuan no times 42% no sus Ginoo ko kagamay ba ini oy 2001 pa nabakunahan no so kining 2009 kumusta maluoy taon mo oy kay matakbuyan ang ubang mga bata.
1: Maloy mo sa inyong mga anak.
0: Bagunbon, basig ka, makahigayon ka dahi, tabang ta ini, kanang, unsa itong mga Barangay Rizal, Mindanao diha, Barangay Bulwangan, no? Dayon unsa pa?
1: Palampas.
0: Barangay Palampas, si Engineer Marty Cuidia, kap, may ngapon. Bagunbon?
1: Rizal.
0: Rizal, so ato ning kuanan kay, ato mutabang tag pasabot. Para nila kay para ni sa kayuhan sa kabataan. no? Kastilan. Kana gud sila dai na hibaw ko sagad ko sa mga kanan wa makasabot kayo. Wa nila makuha. Wa nila makuha unsa gining MR siya vaccine. Pero gidrama-drama pa ta ni inday pamilya ba gihimuan ta ni drama ning kuan kay na ugma. Mina ko dai pamilya, no? Drama gud nga mura pug kag inahanday ba pamilya unya idrama ni mo ning nasakit og tipdas ba? Oh, ilakila ka bata-bata ni ka. Ana usa ni pag drama ni maay mo kay lagi na siya mudaga. Ana no? Unsa na yan ko na? Kana usa ta tiko pa nindo tag tingog mayana noon natay. Si Bus Pablo Repita, is remember Pablo Repita? Isa sus gaya gina magdrama pamilya, oy. Siya mura ra magdili taga Valier. Muso nga ako agin ang butante. Ako gina kanya, buto na si pamilya naman siya. Buto na, oy. Una. So, pero salamat kay at least nga ikaw mismo, no, ikaw mismo, kampante. Importante mangod nga ma-istorya eksakto. Kay ug mga bits na bulyong, uban pod, wara kayo kasabot ba? No? So, sige. Salamat kay sa imong komprehensibong report.
1: Sige, Kifeb Arnel, muna ito mataga-report alam sa programang El Castigador. Kifeb Jezebel Barbicho para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News, FM.
0: Okay, itong oras may nga K5, alas 5.45 na sa kapunon. So, ala, dapat commercial ko. Alas 5.20, di ba? So, commercial ta? Pwede pa. Sige, balik ko may gala itong hisgutan ng Hayes, no? Direta sa kuan kay Party Giapos Panglawas ni. Importante gini masabtan ninyo. So, standby mo balik ang programang El Castigador. Human sa mga buluan ng mensahe.
2: El Castigador. K5 News FM. The lives of the Filipino.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
1: Mag Mighty C na!
0: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag naglubo ang akon sugar, kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. Mayara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, sa ginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: This is K5 News FM, your official news and music station.
12: El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador!
13: Okay, daghang salamat mga kakifay. Balik ta diri sa atong tulumanon. Atong oras alas 5:50 na sa kapunon. So tarutotaw da manamilit na tamay gala, pero ari sa tamin sa kun ako. Mo ato Mindanao sir, libre gyud sir ha, ikaw na good na sir. Okay, why problema? Kakifay Carmelita Mili Barbitso. Mayong hapon sir Arnel from Magtikol Tubosog, ikaw ni Jacob Empinado. Okay, salamat kayo. Sige, arita sa final na itong panahon may gala, no? No? Sa mga ginikanan, no? Ang bakuna, luwas. Gipangutana na to ang atong mga doktor sa City Hospital. Lakip na ang primary care facilities ug ang taga DOH. Matod pa nila ang MRC nga bakuna proteksyone sa inyong mga anak batok sa tipdas ug rubella. Usa lang ka bata nga masakit og tipdas, mutakod ni og 18 pa ka mga bata. Mao nang ayaw ninyo hulata nga mo outbreak pa, ha? Magpabakuna karon aron protektado mo ugma. Okay? Ha. So mao na mga higala nga ayaw ninyo hulata. kay delikado. Ba? So magtinabangay. Maunay gihangyo ni Sir Jory Calix Alingasa Jr. ngadto sa mga ginikanan. Gipahibalo sab, no? Ni Joe Alingasa ngadto sa para sa mga ginikanan nga magpabakuna silang anak sa MR siya. Ilista mo para makadawat mo og bugas. Ha? Kini nga inisyatiba ni no sa lokal nga kagamhanan agi pagpasalamat ninyo ha? Sa pag-cooperate para sa kaluwasan sa inyong kabataan. Ha? Para sa wa magpabakuna, ilista pod mo para mabisita mo sa inyong mga panimay sa mga health workers house to house para inyong masabtan. Ha? Unsa ning MR siya og matubag usab nila ang inyohang mga pangutana. Kay kini manggo dili ni pugsanay, no? Kundi le pagtinabangay mga kaigsuna.
12: El Castigador. El Castigador.
13: Okay, so alas 5 52 na sa kagabi, sa yung kagabihon mga higala. So daghang salamat sa yung pagpaminaw sa dili pa akong subliyon kaninyo nga ang Clinica Products available diya sa tindahan ni Aiza Secretaria sa may proper punaw San Carlos City, diya sa tindahan ni Ruben Ruel sa may Pili Street at bang sa old LTO Center Mall, sa tindahan ni Maria Luta Panilagaw sa may Burgo Street Barangay 5, sa tindahan ni Rosemary Jumampit sa may Manihan Barangay Bunga Don Salvador, sa tindahan ni Arlene Gutib sa may St. Vincent Barangay 1, sa tindahan ni Angeline Tingal sa may Sitio Kaingat Barangay 1, sa tindahan ni Elizabeth Davila sa may Lower Santo Rosario Barangay Rizal, sa tindahan ni Edna Bakasmas diha sa may Sitio Maluluyon Barangay Punaw, sa tindahan ni Lucia Funtilar sa may Purok 5 Barangay Bulwangan, sa tindahan ni Grace Sagang sa may Barangay Malangsa Valyermoso, sa tindahan ni Agnes Garingo sa may Fishport Block 12 Barangay Rizal, sa tindahan ni Pasita sa Tingasin sa may Panaulan Barangay Guadalupe, sa tindahan ni Carmelita Barbitso sa may Barangay Bagunbun, sa tindahan ni Gretchen Inderes sa Barangay sa may Bonifacio Barangay 5, sa tindahan ni Erlinda Espanya sa may Medina Taps View Barangay Rizal, sa tindahan ni Mary Jane Retalia sa may Sitio Tapon Barangay Guadalupe, sa tindahan ni Nilia Lagungan sa may Sitio Mercolisan Prosperidad, sa tindahan ni Eva Villa de Gracia sa may Urban Rizal, sa tindahan ni Janine Cubero sa Buena Vista Calatrava, sa tindahan ni Cecilia Villacruz sa may Tranquilino Barangay Rizal, sa tindahan ni Giuseppe Endere sa Barangay 2 San Carlos City, sa tindahan ni Efren Demetria sa Emermita Sipaway, sa tindahan ni Alfredo Larida sa may Pinoyan DSB, sa tindahan ni Richard Jutay sa may Barangay Marcelo Calatrava, o sa tindahan ni Romeo Lawas o ni Luna Lawas sa may San Carlos City Public Market. Mga kakipaiba, direhing petang manamilit sa ngalan na lang sa tanang kaubanan sa K5 News FM at San Carlos City. Pinanguluhan sa tunga station manager, K5 o Kaki5, Brian Morde. Inabagan nila ni Kaki5, Jezebel Barbitso, Kaki5, Jong Versales, Kaki5, Barbie Pirolino, Kaki5, Pamela Pirater, Kaki5, Janine Hilapon, o ni Kaki5, Munching. Munji, no? Uman sa itong Vice President for Administration, Kaki5, Jane Paul Heneroso, Vice President for Operation, Kaki5, Iljan Castaño, o sa itong President and CEO, Dr. Ramel Itangoy. Ako ang inyong ubos nga lagad sa walay pagluwat. Inyong katribo, inyong Kaki5, Dato Malalaban, Dato Magsisibya, Arnel Heruila Dada. Dagan salamat o mayong gabi kanatong tanan ko.
12: K5 News FM Flash. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
14: DTX 500.
15: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
14: DTX 500.
16: Mapali sa mga butika.
17: Mga ka-DTX og ka-MyTC, ako si Jean Paul Hineroso.
18: Og ako na sab si Dr. Miloy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
17: Hisgutan na to, Doc, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training. Ug unsaon pagtabang sa DTX 500 o MyTC, isip mga antioxidants o immune system booster.
18: Nag-gym po baya ako, Sir GP.
17: Amo ba?
18: Tungod kay samtang katigulang ta, mubo ang ato ang bone density.
17: Gusto.
18: O hinihinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
17: Mm-hmm.
18: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
17: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa tuang body composition. Matunaw ang tuang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
18: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
17: Oo.
18: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
17: Maulagi.
18: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nga nung mo inom yung mga suplemento nga naay antioxidants sama sa DTX 500 o MyTC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan po mga prutas o uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
14: DTX 500.
19: Ako sa Jubilin, sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
14: DTX 500.
16: Mapali sa mga butika.
17: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nga protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon natong exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pamatuod ka na, Doc, nga naa kay oxidative stress.
18: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
17: Palakit lawas.
18: No? So, Sir JP, mo improve ang metabolism, ang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas, aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
17: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay. Pancreas, small intestine, ug tiyan. Mauni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa paggamit sa DTX 500, Doc, sigurado jud nga kampyon ug sufisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang atong mga nutrients nga giinom ug gikaon.
18: Sakto gina, Sir GP. Ang pag-exercise sa gym, kinahanglan nga naa-joy back up nga good nutrition.
17: Correct.
18: Kaya sayang na, magsila ka exercise, wa mo kay kaunon. Nya imo kaunon, puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So, kung wala'y back up, himan-himan, wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir GP, mo ang pag-ligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
17: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat ug bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
18: Siyempre, Sir GP, dili jud na malikayan na ay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato mo aswat ug bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat ug bugat.
17: Mao jud, Doc, pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, na ay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og MyTC. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
18: So simple lang, Sir GP, ang tumong nato niini, moadto man ka atag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og MyTC kada adlaw.
17: Absolutely, Doc. Nya, wala na po tay igong oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
18: Ako na usab si Doc Ramil Oy, saying maing lawas ampingan.
17: Dili abusuhan.
14: DTX 500.
20: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Di halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako, nag-100 na lang.
14: DTX 500.
16: Mapali sa mga butika.
14: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy.
16: D3 Bio.
21: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
16: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
22: Ang Visio
16: ng may D3.
22: Kapalit sa mga butika.
16: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Das pang ibublad sugar. Ato na kami diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine. Nagkapamupo sa Coco. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Kaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. Mabalik sa pinakadulong ng butika sa iyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag Mighty C na!
1: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix,
4: mabasa butika,
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina, gay na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap,
4: mabasa sa mga butika.
6: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, ga, gabasa na naman.
6: Oo, balaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Day Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Day Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Day Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando, storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal!
12: Bigaw ang performance kay darling, mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunakinibo Mordica Sherantia Compound. Gigan sa palya. Yung nagkahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C. Mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So na,
5: today, magid ako sa akong body odor.
6: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budigs ng DTX Beauty Soap.
5: Kag,
6: naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
7: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw.
0: Clinicas
7: for Biotics.
0: Extend Food Superman.
8: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitailuan. Bawo kabas ko gin. Nakabuli gin sa akong problema. Na mawin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
9: This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3Bio Health News. D3Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Papalit sa mga D3Bio.
4: Mga ka-D3Bio ko si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Dr. Miloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3Bio. Ang benefits kung gainom ka D3Bio. D3Bio ha?
4: Mm.
5: Dili ordinary nga plain D3.
4: Dili ordinary.
5: Diba, naamanay kagaw sa atong tinai, Sir GP?
4: Yes.
5: Ga-produce na siya og endotoxin. Ang tawag ana nga endotoxin, Sir GP, is lipopolysaccharides.
4: Pupo na siya sa probiotics. Mm. Gitawag nga lipopolysaccharides.
5: Lipopolysaccharides, o kung daghan kini sa imong dugo, pasabot nga daot na ang imong gut. Doon na kanay leaky gut.
4: Pasabot nga nakalusot ni siya sa imuhang portal vein.
5: So ang benepisyo, kung gasigi kag inom og D3Bio, Sir GP, kay tungod kay naay MCT ang D3Bio, medium chain triglycerides. Ga-travel kini padulong sa imong lymphatic system, padulong sa imong dugo, sa imong bloodstreams. O kini nga MCT, gikuha niya ang proteins o kining mga lipopolysaccharides aron mamahimong chylomicrons. O kining chylomicrons, Sir GP, mo form na pud ni og lipoprotein balik padulong sa imong atay aron limpyuhan o ma-convert na dayon into energy ang imong giinom nga D3Bio.
4: Ang akong giganahan na ng D3Bio, Doc, gawas nga ginapabalik niya ang mga gapalayo, iha pa jud ning pangitaon ang gitawag nga H. pylori bacteria aron malikaya nato ang sakit nga ulcer.
5: Correct.
4: Nya kato mga gi-ulcer diha, pwede jud mo muinom og D3Bio, makapugong sa mga bacteria og dili ra na gipabaga pa jud niya ang imuhang stomach lining.
5: Unya may mga mucus production pata nga makaprotektar sa atong lining, Sir GP.
4: Oo, aron matrap ang mga kagaw nga masulod sa itong lawas.
1: D3Bio.
6: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3Bio.
4: Ang siking gisulti ni mo Dr. Miel nga herbal antibiotic, sibuyas, ahos ug hani, imong pigaan og tulo ka D3Bio ug kana imong gamiton. Dili lamang kani antibiotic, antiviral pod. Dili tanang ubo ha, bacterial. Ang uban viral. So maunay usahay bisag mo inom kag herbal antibiotic, dili mawala kay man viral di ay.
5: So ang tip ana, ang imong herbal antibiotic, imong pug-an og D3Bio.
4: Arong maging kampiyon nga kombinasyon, antiviral na antibacterial pa.
5: Ang D3Bio hilo na para sa mga kagaw.
4: Correct.
5: Muna kung hilantan dayon, dayon matrangkaso ka. Mag D3Bio din, Sir GP.
4: Ang D3Bio ako juni ibalik-balik, murarag na ay butika si mong balay. Kanabang murakag na ay stanti sa imong balay.
5: Correct.
4: Mura jud kag butika ang benepisyo nga imong makuha sa D3Bio sa kadaghan sa pwede niyang mabuhat sa para sa imong lawas. Kung naa kay usa ka box sa D3Bio, gasakit imutihan tungod sa acid.
5: Pwede mag D3Bio.
4: Oo.
5: Mao nang kinahanglan jud ang inyong medical cabinet o box na adjoy D3Bio. I-appeal jud na usa na sa inyo nga priority.
4: Aka na. Og sa mga clinic pod, sa mga kumpanya, dapat na adjoy D3Bio ha. Mo na ipikto sa D3Bio sa imong kinabuhi basta na adjoy na sa inyong balay. Ang flexibility sa D3Bio, malayo na ka sa subaw, sa trangkaso, sa sipon, sa ubo, o dagan pa mga maayong benepisyo. Muna'y rason nga nung, ganahan jud ko sa D3Bio.
1: D3Bio!
7: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3Bio! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3Bio!
5: Ako ipaila-ila, Sir JP, ang superstar nga naa sa D3Bio, Sir JP.
4: Ukit sa mana.
5: Maunang monoglycerides nga gitawag monolaurin ug monocaprin. Ang espesyalista nga si monolaurin ug monocaprin ang mga envelope nga virus. Ug kining mga envelope nga mga virus, mao ni mga virus nga mga nagkaaron ingnon nga immune system sila. Pero pero kung maagian ni sila sa monolaurin ug monocaprin nga naa sa D3Bio, patay jud tanan, Sir GP. Antiviral, antibacterial, dili radiay sa monolaurin. Naa say kauban nga si monocaprin ang ato ang D3Bio, Sir GP.
4: Muni nakanindot sa D3Bio. So dapat na jud mag-upgrade sa D3Bio over plain D3. Wala tay oras, Dr. Mills, so time to say say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod kapag sibya, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
4: Dili abusohon.
1: T3 Bio.
8: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: T3 Bio.
3: Ang D3 gamay Visio.
1: Visio
3: gamay D3.
1: Apalit sa mga butika.
3: T3 Bio.
1: T3 Bio.
3: Health News.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. GTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag GTX 500. At adlaw-adlaw. GTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawong pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mamakas sa mga butika.
3: Gagabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinical Dairy Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Dairy Fresh.
4: Nagabasa na naman, balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dairy Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
7: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
6: Ga! I-shoot na ga!
8: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.
10: Sa K5 News FM, alas 7:05.
11: Sa bawat yugto ng ating buhay, may mga kwento na mahirap kalimutan. Lalo na, ito ay may malaking puwang sa ating nakaraan.
12: I remember the days when you're here with me.
11: Mga karanasan at problemang puso.
13: Ay, natong!

karanasan sa buhay at hinga ng payo. K5 Love Notes. K5 Love Notes. Hatid ng iyong kampiyon na estasyon. K5

the time now is 7:20 na sa kagabi on mga kalalams. And this is your Lady Anne. Welcome sa programang Love Notes. Ako din yung uban-uban hang tuta alas 8:30 sa kagabi on. And hello and good evening sa tanan ng mga suking tikpaminawan sa itong programa. Din nilang sa Q5 News FM San Carlos. Hello ninyo, kumusta man mo din ha? Kumusta ninyong hangaadlaw? Anyways, ako, basta gani Miyerkules, pila na lang kaadlaw. O, duha na lang. Biyernes, a Friday na po tani. Ito guys, nung anong malipay magid nino, labi na. Kami sa una magod sa una na assign ko dito sa Bukid. Layo kay baka bukira guys. Nakasulay ko ko sa una nga nagluto wig itlog kunya gamit tarjud na mo ang dahon sa saging kay nahutdan na mig mantika. So, moto guys nga dito mi sa pinakalayo nga Bukid dito ko na assign. Dito ko nagmaistara. Ya yeah, ako ang ano ato. Ako ang gitudloan atong grade kay grade 1 and grade 6. Okay, wala gi ano lang ko ato gi insert lang ko. Kumbaga, ano lang ko ato nga time kay nanganak ang akong gipulihan nanganak. Kumbaga naka-leave siya for ingutat ko fraternity leave ya. Okay. Maternity leave. Nakapamali ka sana. Okay, so moto siya guys nung ako yung take over. Yeah, dayon ano nga subject. Halimbawa ko sa tong subject yang giya. Kanang mag every Friday. Basta every Friday, guys, mo ikalipay guna namo mga kalalabs. Na mga maestra nga na-assign ditong lugar, ha? Kaya nga naman. So, yusay mo na mong buhi, mga 3 o'clock sa hapon. Instead of 5, ginakuan na misa. Kaya siyempre, mamaklip pa ba? Layo ba? Baklayo na mo ay. Baklay mi, unya. Dayon pa ka, mga buntag pa na, daghan na mi ang nag-collect nga mga prutas, mga utanon. Kaya ipadala mo na sa mga mama, sa mga bata, sa mua, guys. Dahil pag kuan, hello guys! Katawa ko na bata sa social media. Hi guys! Makatakod. Sumodin to siya ng mga kalalabs nga basta Friday, malipay na mi ana. And then pagka 3 ana, oh, makuan na mi dayon, mag flag retreat na mi dayon. Mga bata, okay. So, that's the first time nga na-in ko ditong lugar or na-assign ko ditong lugar nga kumbaga, nakahatag, nakapabilin-bilin po ko nila o gamay nga kanaganing wala nila masulay sa mga bata. Like na ay birthday, unya na ay cake, o yamuta na sila. Dam, unsa man ang kay madam, magitawag nga bisagway asinda. Eko ka nang, sa picture lang, sa picture. So you have to bring tinuod yun nga cake. Bisag gamay lang nga cake. So, ang topic na mo ato that time is kanang birthday. So ako sa giingnan nga mo ni siya ang cake, akong gi-drawing, akong gi-coloran, naputangan ako kandila niya. Di man sila mo tuo nga makaon to. Dito nagyo ko na amaze pagka next week nga gidalan gyud nako sa tinuod nga cake. Ang mga dila nako i-drop name ang name sa school ha kay layo-layo nun di sa San Carlos. Wala ko na-assign di San Carlos. So, pa ato, gilaan ko sila cake. Oo. Ako di sa eskwilahan. Before ko nag-klase, ko, okay kids, let's eat. This is what we call cake. And, di ba remember last week? Okay, ni promise ni madam. Si madam di ice. Madam mo. Si madam nga magdala og cake. So, mauna niya ang cake ron. Mauna siya ang cake. Okay, ngayon yung mga bata. Alam mo, oh, na dam ang cake, dam. So, niko, sige, pangaon mo diha, panguha mo diha. Tingala dyan ko mga kalalabs nga wag yun ang hilabot sa cake. Yung meron ko mga 11 inches lang. Ang akong gidala that time, 11 inches lang. Ay, 9, sorry, 9. 9 inches akong gidala. Hindi ko siya dako. Ang ako lang kay makabalo o makatilaw sila. What is cake? Kaya wag sila katilaw. Okay. So, mo dito mga kalalabs, ako silang gipa. Wag yun ang hilabot. Iko, oh, abin na kong mangaon mo. This is a storytelling. Ewan sila, dam, di may mangaon dam kay basig makahilo na ka ng color violet.
color violet dam. Sa color violet ana ay ang icing di ay. Dili sila mukhaon kay basi kuno kahilo. Ya, ako no no dili na makahilo. Icing na siya. Icing. Kana siya made of kanang gigikuan nga egg. Ako sang gi-explain na no dito ni kauna sila. Ang uban di pag madawat ilang kabuhi sa ice, sa icing kay lain kuno ana. Ali nga gika sa mga bata sa upland nga kanang bakit sila kakuan niya. And then napagiti one time nga ano parang area meet. Oo, naami mga sports nga may mga bata nga kusog mo dagan like that. Ano mag-iamoy o mag-i-presenter dito? Kabalo ba mo guys nga ako siya na kabalo ba mga kalalabs unsa ako nakita sa naapami sa ano naapami sa dalan. Pag-agi sa series ting anak gitawon sila. Haladam, kadako sa balay ning dagan. Dili man na balay. That's a bus or series bus. So, di ba? Ingon anak bitaw guys. Ingon anak ba mga kalalabs nga imbis nga ikaw mapasurprise nimo sila, ikaw hinoy na surprise nila. So hello din sa kong mga siguro mga dagko na gito mga bata ay guro nun kay sa 19 na saman hindi lang dito kayo dito. So every Friday ilam yan ang ihatod sa ubos dito sa may highway. Oo, ihatod minto dito sa highway nga agianan sa series kanang ginatawag nilang highway ba nga kanang agianan ragyapo niya siya murag agianan sa tanan dahil mo nang murag agianan nga multikling rin kaagi ba. Ayam ihatod ya sila manala sa amo ang mga prutas, sa amo ang mga pagkaon, ilang ihatag mga mani. And dapat ko i-share ninyo mga kalalabs. This is a story ya ko. Dapat ko ninyo mga kalalabs i-share ninyo guys. Nga Christmas party that time. Siyempre sa unang panahon ang amo ang Christmas sa gift ko anra 10 pesos. Ay 5. 5 pesos. So, para maka-appeal ka ng 5 pesos. Ang nahitabo, eh, syempre ako, kay ako'y teacher, ako gilamang, daghan kay kong gibutang sa akong gift, then lahing mga candies, and lahing. Karo kay, gimiting na ko ang mga mama. Okay, mama, natay Christmas party mo ni Mona. Pag-abot na sa Christmas day, or Christmas sa ano na namo, ang mga bata, naglirong na sa bangko. Kay, manganta na lagi ka ng, love my manito. Pagkatata di open okay let's open together sa to ang gift. Naglanto ko nila mga kalalabs kabalo ba mo unsa ilang regalo. Murag ako nakuan sa galingoy kay akong regalo lahi sa ilaha. Ang ilang regalo kanang mga sinanlag nga mais. Oh, dam namiki kong nadawat dam sinanlag nga mais balig juice naman ni dam ang giputo sa iyang mama nako. Wala ako nagkikula. Eh, siyempre, laygo dito. Laygo sa city, ato ang ano, no? Bagalay sa city, ang ato ang mag-Christmas party, ta din eh. Alam, bunggahan ay man din ilaha dito. Unya dayo na ay mga sinanlag nga mani, na ay mani nga kanang, or na ay kanang mais nga kanang gibutangan o kalamay. Iguna na sila dito, mag-Christmas party. So ako, murag na adapt na po na ko ilahang ano dito ba. Kasi mura na po ko dito na taga dito na ko gapuno kay pila. Kasi di man kumupa uli na pila kasi man na kay kapoy kaayo layo kay baklayo. So na guys nung makalingaw. And then imbis nga ikaw ang makahatag nila o kanang kana bitong kuan sila, ikaw man hinuin na learn sa mga bata makalingaw na. Kumbaga ga-exchange lang mo og ano. So hi and good evening. Mao na to ako ang story ninyo ha. Ang ana jud ko gaina mo story gyud ko ani. Kumulog na refresh lang ko gaina ba. And anyway, sa tuod nga balita no mga kalalabs. Na di balita na to San Carlos Sinyos giawhag nga magasuksok og face mask tungod sa haze. So kita ron nga mga taga San Carlos naka-experience ta ron. Magpaminaw na to ngit-ngit ang palibot. Nga kanang muraga paminaw na to na ay mga abog-abog. So that's a haze nga gikan sa lugar nga katong daghan kayo nga pila nakabalay nagasunog ba nga way palong-palong a month na June. And then, sa lain nga balita, did you know, ay, kani-kani, 15 anyos, okay?
15 anyos nga giabuso hangtod nga namabdos sa iyang stepfather. Ano saan nito ni stepfather, boy? Ako tanong i-share ninyo si ano si Jose Marie Chan. Did you know that Jose Marie Chan is an Ilonggo? So ako tanong i-share ninyo kung may time ko ron, i-share na ko ninyo kay ano siya eh, kumbaga siya ron ang sikat karon nga panahon si Mr. Jose Marie Chan. Tungod anang iyang kanang wala pa kanang August pa lang nang li na siya sa tong Facebook. Bukanta na sa when eh. Awa pa day, wa pa day, when eh. Whenever. So basta mga ingon ani nga mga panahon ya, atong ga September is approaching. Murag makita na to pirmi sa atong wall nga si Sir Jose Marie Chan na pirmi atong makita. So para makabaluta about ni Sir Jose Marie Chan. But anyways, Jose Marie Chan last ansa na to nga year sa una nga kakita gyud kanyo niya sa personal diha sa may Central na to dinhi sa San Carlos. Central ba ani? Okay? Kay sa una good ang mga tao diha sa una. Ano pa to, active pa to ang Central sa una, napay mga gaubra. Siyempre sa una panahon, gadako gutagod nga basta hindi pa sa ingon nga kuan ha, wala jud ko ga kuan. Kada bitang murag lain ang kumingon nga, ay taga Central di ay ka, murag ang kuan sa mga tao ba kung na Central. Dato like that, oh, di ba? Eh. Ay, ako, so experience lang ni nako ha kay mga classmate pa ko before di sa Central. So ato nga time murag gi-invite nila si Jose Marie Chan. And nakita gina na ko in person si Jose Marie Chan diya sa may Central, nag-concert siya kadali. So, wow to guys, nga, para makabalota, basta gusto makahatag na ninyo ron about Sir Jose Marie Chan. And what if, ang atong what if one day, ang atong what if, one day, giingnan ka niya nga, kinhanglan na niya, kanang gusto sa unya kuno nga mag-call off mo. Pero niingon ka nga, pwede lang space? Ayun lang ng call off? Ano sa kay kalahian sa call off and space? Diba? Alright guys, so the time now is 7:32. And good evening to Marky Jungkook Moranta Vlogs. Hi, good evening, DJ Lady Anne. Pa-shout out ko from watching Pantalan sa my Divan's Restaurant, Negros Occidental. Greetsad ko sa akong mama, DJ. Si Diosdada Moranta. Salamat, DJ. Hello, Marky. May gabihin mo diyan, Marky Jungkook Moranta. May Jungkook yun ang apelido ni mo, Marky. May Jungkook Moranta. Hindi ka ng Korean nga, ano nga. And Sir Anastasio Poras Digoma, hello. And Ma'am Niza Paghubasan, good evening to you, ma'am. Alright guys, so I will be right back. Daghang pagitaon niya ang hisgutan, mga kalalabs. Okay, natay balita, natay what if. So, pwede mo diyan mo comment. Naka-live na sa K5 San Carlos Digital 95.7. And you can do like and share sa itong live, okay? So, mo play sa kong song.

0: Delphine. Usahay, nawala na nyo na nga pong resistensya o luya ang akong laban. Usa sa nakatabang na ako ang D3 Bio, nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio!
2: Ang Visio
1: gamay D3!
2: Kapalit sa mga butika!
1: D3 Bio! D3 Bio!

0: bayan. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas. Akong katul-katul.
2: Patay ka butangan.
3: Bugas-bugas o katul-katul.
0: DTX 500 na.
3: DTX 500.
0: Aduna kini antimicrobial properties. Nga makatabang sa pagkuha. O pag-ayos sa bugas-bugas. O katul-katul.
3: DTX 500. Mapalit sa pinakadul ng butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ngay sa kanegosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mga sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics! Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sas 4 Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako, nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat, kids, sa Extend Food Supplement for Men.
6: Food Supplement for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Alright, the time now is 7:42 na. And back to the program, mga kalalabs. This is your lady, Anka. Hello, good evening. Sa mga naglantaw, may gabi ninyong tanandiya. Uy, guys, alam dyan kuya. Ika-share ninyo, guys, ha. Kaya, kabalo ba mo, mga kalalabs? Kaning ato ang sensitive kanya to ang mga skin, labi na sa to ang nawong. Kanabitang unsahay, may mga time nga maulaw na lang tamulaag, magawa sa itong balay. Kay tungod nga naayning mga bugas-bugas ng tubo sa itong nawong. And syempre, mahadlo ka nga kanabitang basiga, sunlogon ka nga. Uy, kanina bang bugason ka, inor ba dahil yung kalay in love? Diba? Murag mo, ginapirme dahil isunlog sa imo, basa na ay bugas nga ning turok dahil sa imo ang nawong. So ba na, dili na siya diha mo pa dayon o kalitra na sa diyang kahanaw. Pwede kinsa may ganahan nga bugas-bugason kag nawong. Kinahanglan na ka DTX Beauty Soap. Kasulay ang ito ang DTX Beauty Soap. Kaya kani siya makahatag ni hamis sa atong kutis and pimple free na ka diha, girl. So kung gusto kag hamis and pimple free, mag DTX sa Beauty Soap. Para hindi na ka maula mo gawas. Wala na kay itago. Na kay itago nila, guys. Nakanaganing kung hindi ko mo gawas. Nanabaya na ron mga ginapalit sa TikTok nga kanang itabon sa bugas kanang mga flower. Ako mga pagumangko ng star. Kung saan ninyong naong napuno man ng mga star, napuno man ng mga heart na inyong mga naong nalailaig color. Mukha na mo kuan, mukha na mo ka ng naas langit inyong naong. Magabi. Tsakuan man ni mami, kanang pawala sa pimple. Oy, dili na mao ang tambal sa pimple. Ha? Huwag ipagamit tong DTX Beauty Soap. O di, karo nahamis na, labing naong nilove nga. Pirmi lang na iyahang kuan iyang naong nilove. Ako pagumangkon, pirmi lang na katubo ag bugas kay di pod mo. Layas ang bugas o di pod sabon nag DTX sa Beauty Soap. Kung ano ron mga kalalab sa mga aga problema diha sa inyong mga face, muna giingon nga, how can you face your problem if your problem is your face? Lali mga kalalabs, ay kaya maurabi nga, ang tawo ra ba mo tanaw, di ra ba din mo tanaw sa tiil? Diba? Kung nakay kasugata nga tawo, di ba mo tanaw ang tawo sa imuhang dughan, sa imong tiil, sa imong buhok, ang naong rabagi dayo tanawon. Siyempre, maulaw ko, labi nag ang pinaka-worst good. Kanang imuhang kasugata ang imuhang secret admirer. Kaula man aning ubrahan eh. Uy, sa kadaghang dalan, diri pag siya ning agi. Ah! Kasi ni agi sa kong kasingkan. Hindi mo ang kalidian. Tingnan nga, so sa kadaghang dalan, oo, lahat ang dalan. Diri pa may nagsugatan na eh, pero, ampay ba yan? Makita niya si crush. Labi ng mga teenager, oh, makita nila ang mga crush. Ngayon din yung, I'll see you. And anyways, oo, ato niya sa nga, tamuyawan, nga ito ang mga naglantaw no sa tong live. Hello to Choi Sabal Apiala. Hi ma'am, pa-shout out lang ko sa Sabalia family, Albert Cala family, Villarino family, Lumanog family. Salamat og maayong gabi diha wa watching from Cebu City. Uy, may gabi mga taga Cebu, amping mo dira Sir Choi. And good evening also to Ma'am Juliet Chu. Hello ma'am, good evening to you and Sir Junima Rodriguez. And Marky Jungkook Muranta Vlog. Sir DJ Lady, and pa shout out ko from Barangay Bagakay Calatrava, Negros Occidental. Salamat DJ. Uy Marky, taga Bagakay di ay ka? Kailagin ni siyang Shanin, oh. And also to, uy, hi Pastor Jonathan Uyani. May gabi ini mo din ha. Kumusta man ikaw, Pans? Aga, ihay ko sa imuhang kapikas. Oo. Si ma'am, nga gimingaw na ko kay ngano sa una mga kalalabs. Muadto ka ni Mila ka, Pastor Jonathan Uyani. Di gimi ka uli, o wala may mga bit-bit mga utanon. May mga dasos na adi, mga dala, mga upo. Upo tayo. O, so, mga tumila ka Pastor Jonathan Uyanib, na adi may dala mga upo, mga lugbati, mga kamunggay, di ba? Kalabasa. Ingon ana si Pastor, basta mga tumi sa ila, mahurot iyang utano na. Kami Sir Arnold Silver ni Ma'am Margie Oyado. Hi ma'am, gabi ini mo dyan. Andyan ka na pala sa Manila, madam. Anong ginagawa mo dyan sa Manila? Bakit mo iniwang si Sir Arnold? And hi to us. Ingon ni Marky, kaning anak magugugain na Marky, Sir Marky. Kanang Jungkook nga ngalan. Apil gina si imong ngalan. Apil gidi ay. So ipinanganak ka na talaga ng mga Korean telenovela. Yako, Jungkook. Gwapo ba na si Jungkook? And also to, thanks ma'am, kamusta diha? Sige. Huwag ang pingragin mi permi Sir Choi, kay inang pingan ba Ma'am Juliet Choi, ingon akong tapad ma'am, ni Agi daw patubang sa iyang sa iyang heart niya, nangurinti ma'am. Ningagi daw sa iyang tapad ma'am niya, gi-trap ra ba, dili na kabalo mo gawas. Gi-trap man ni ma'am, dili na kabalo mo gawas. Oh Juliet, wala ko salubon ugma. Pwede ra ma'am. Pwede ganis ma'am Juliet, nako ugma, ako agin ni pasayawon ugma. Malayo mi ugma. Ma'am, pwede maka-request ug song, nga any Christmas song? Please play Ma'am Lady Anne, maminaw ko from Gina. Hi, Jean. Sige. Titarog Christmas song basta may time. Tama nga. O dirita sa tong balita, mga kalalang sa Korea, San Carlos Senyos. Giawhag nga magsuksok og face mask tungod sa

Balita mga kalalaps, may mga panawagan din hi guys. Oo, basig na ninyo ning doggy o nga ipanawagan sa pamilya Biating ang ilang iro nga color itom nga giingong nakabuhi pasado alas 12 ganihang udto September 2 sa sitio Panuolan, Barangay Guadalupe, San Carlos City, Negros Occidental. Sumala pa, adunay nakakita nga may nakasagop sa maong ero, hinungdan nga nanawagan ang pamilya nga unta iuli kini sa ilaha. Bito, uy, cute kay ang doggy, all black good siya. So, kung ikaw man diya ang nakasagop sa maong doggy, uy, uli in taong kay mahal-mahal ba niyong mga iruas, ha? Anyway, saka posted ni Sharon sa to ang page sa K5 San Carlos, Digital 95.7. And of course, napadyod ko ya. Another panawagan mga kalalaps, this is a very important kay senior citizen ang tag-iaani. Panawagan kin sa tong nakakita sa pitaka ni Patricia Despi nawala. So, diha nawala dapit kay ninaog man ni sila diha sa Maya St. Francis sa funeral gaina mga alas 9 sa buntag September 2 ug namatikdan nga wala na ang iyang pitaka dihang magkuha unta siya og offer sa mass. Kisa to nagakita, kontaka lang ang maong numero 0995-362-7458. Osbo na ako mga kalalaps. Asig nakita ninyo kay matud pa sa nagpanawagan, ma'am or Marichoy. Bahalag dili na mauli ang mga kwarta na naa dito sa pitaka. Bisag harap-harapan pa niya iuli ang pitaka. Siya nakakita niya, mingon siya nga, muna ang gigasto ang kwarta. Why problema? Basta mauli lang dyan ang mga IDs, ang mga important ang mga papilis nga naa dito sa maong pitaka. Ang kwarta makita ra na. Importante magod kayo ng ID. Labi na mga senior citizen or labi na ka ng natin mga ID nga like or natin mga bank ATM diha. Importante kayo na nato mga kalalaps kay mong bago na puntag kuha. So sa mga nakakita no sa pitaka ni Nanay Patricia Despi, palihog in tangkog uli kasi nakakita. Bisag iuli nyo din hi sa K5 News FM. O kung friend ka sa Facebook, i-message ko. Ay, ato nang buhaon. So, pwede nyo siya ma-chat sa number nga 0995-362-7458. Bahala na wala ang kwarta. Importante mga ID mauli. So, mo na ang panawagan, no? Sa ato ang nawadan in taon. Libi, lali mawadan. Eh. Bahala na lagi daw ang kwarta. Kuhaan na ninyo diha. And Ma'am Juliet, yung ayaw jud ko hagitag sayaw dam. Kay Chalalalo! Ano? Oy, champion baya ni pag family day, pag grade 8? Request lang kog song, Careless Whisper. Sana on! Sige. Ako siya ni pasayawan si Ma'am. Di magod kay ano ka ng ugma. Ingon akong tapad, ma'am. Lagi. Sige, humanan ako nigbasa, no? Alright, guys. So, dito sa to ang news. Okay. San Carlos Sinyos giawhag nga magsuksok og face mask tungod sa haze. Gipahimang noan sa kagamhanan lokal ning Dakbayan San Carlos ang publiko nga magsuksok og face mask tungod sa posibleng epekto nga idulot sa haze o kon gabon nga namugna tungod sa dakong wildfire nga nahitabo dito sa Indonesia. Kini ang gipaabot sa buhatan sa CDRRMODOH ingon man San Carlos City Primary Care Facility ato sa gipahigayong press conference alauna imidya karong hapon September 2, 2026. Sigon sa mga natungdan, posibleng makahatag og respiratory complication ang haze hilabi na sa mga individual nga adunay may gimulo nga mga sakit sumaka trigger di ay ni no sa mga individual na to diha nga adunay na nabatyagan nga mga sakit sama sa asthma o uban pang respiratory illness batan-on man o kon hamtong. Nahitabot kini kon mahanggab ang pino
nga mga ubo uko na particulate of matter nga miubay sa hangin hinungdan nga murag milagitom ang palibot. Kung tanawon ang palibot din sa lalawigan sa Negros Occidental. Kalabot ni ini miawhag usab ang ahensya nga kun mahimo binusan ang paggawas sa balay. Kung wala lang may importante nga mga gimbuhaton sa gawas sa labi na kay dili pa matino kung kanus ang mawala ang hisgutang kakulian. Yes, stay at home lang ta kung wala man lang tay kung anong sa gawas. Kung mugawas man ta, you have to wear your face mask. So, tingnan lang ganyan mag face mask ta ani no. Pero ako kung ka face mask ra ba? Saan mo ni Ma'am Juliet? Wala ka ni ka face mask. Itaway. So, ano manggod siya mga kalalabs? Kanang makadaot labi na sa mga adun na nay illness, na nay sakit daan, sa baga, sa asthma, like asthma. So, di na siya pwede. Kinang lang kita nga stay at home kita basta wala lang kita'y buhaton sa outdoor na itong mga buluhaton. So, stay lang indoor lang tapirmi and drink more water. Okay? So, marigin na ito ang ma-advise sa itong mga tigpaminawan. Siyempre, nagunta sa ginatawag na radyo. Nata sa media, nata sa balita. So kinahanglan yun na itong ipalapna sa itong mga katawhan dinhi sa San Carlos, Negros Occidental. Nga kitang mga lumulupyo dinhi. Okay? Tanan nga San Carlos Sinus gipaawhag nga magsuksok o face mask kaya tungod aning haze nga atong nasinati karon nga mga panahon na. So, sa mga naminaw diha ron, oo, pwede kayo mo guys, oo. Para protection sa to ang pangginhawa. Wait, lalim mo ginhawa o wala siya. Huwag sa laing bahin, mga kalalabs, 15 anyos, giabuso, hangtod nga na mabdo sa iyang stepfather. Wow. Grabe nga stepfather ba? May nanay nang giuan. Gismiring hoy, napay pag-uan. Iyahang, ang 15 anyos pa? Ala ka sana all. Sama ni siya, uy. Lagot pe ko yung ani nga mga balita ay. Umang po niya akong gibalita. Himas Rihas, ang usa ka 31 anyos nga lalaki, humanmatod pag-iabuso sa napulo. Kahigayon, hantod na mabdos at insamay di mamabdos anang kapulo. Kapulo, dihilaptan. Ang 15 anyos nga anak sa iyang live-in partner sa Maynila niya itong tuig 2024. Oh. 2024 di ay ni. Sigon sa report, naaristo sa Barbosa. So, ato din yung 2024 niya gipanghimuslan. Karon na dakpan siya. Himas Rihas na ni. Sigon sa report, naaristo sa Barbosa Police Station ang suspect sa Barangay Malanday, Marikina City ni atong Domingo, Agosto 30 sa visa sa warrant of arrest para sa 10 counts sa kasong qualified rape. Human siya gisang atan og kaso sa iyang stepdaughter ni atong Hunyo 2024. Napo ko nakita ang sayop ani nga ano ha. Kaysa ato sa nitiwasog basa. Sumala sa investigasyon sa polisya, giingon nga gibawalan sa inahan nga mag-uyab-uyab ang anak o gisalig niya kini sa iyang suspect nga bantayan kini. O, gibawalan niya pero gitukubra po sa iyang banabana. Grabe po ang... Apan giingon, gigamit sa suspect ang higayon, diin matod pa... Tugutan niya ang stepdaughter nga makikita sa nobyo ni ini nga may kabaylo ug mao ang iyang pag-abuso. Ah, okay. So para kumbaga may baylo o oh, gusto nimo makikita sa imong boyfriend. O oh, dali. Gamiton sa tika. Ha.
Apan giingong gigamit sa suspect ang higayon diin matud pa tugutan niyang ang stepdaughter nga makikita sa nobyo ni ini nga may kabaylo ug maong iyang pag-abuso. Samtang gihimakak naman sa suspect, wala may kuan nga muangkon. Samtang gihimakak naman sa suspect ang aligasyon ug miingon nga andam siyang magpa DNA test para pamatud-ang dili siya ang amahan sa bata. Amauna ni Ronday. Ipimanginaw gining stepfather nga naa kay uyab, ako aday na. May sayop. Oo, may sayop si girl, ang babaye. Ang anak sa iyang live-in partner kay nga numan inaabuso na di ay sa siyang stepfather, wala pa siya nanugit. Sa man intawon ka Inday. 2024 pa kang giabuso karon pa nahibaw-an. Ano no kana imong hunahunaon na kana bitong tungod lang kay para lang gyud ka nga makipagkita sa imuhang nobyo, sa imong boyfriend. So, syempre ingon ka sa iyang mama ga trabaho. Ingon ka sa iyang stepfather nga tagaan ti ka og kuan, tagaan ti kag permission nga makikita ka sa imong boyfriend, pero napoy baylo. Mauni. O, ikapulo gud siyang pangimuslan sa iyang hang stepfather. Ang nakakuan po aning bata kay wala po siguro dayo nanugid sa inahan kasi kay inahan nagpabutabungon. Karon nadakpan na ang maong suspect. So, lisod ka ayong mga kalalabs nga kanabitong imo ganing imbis nga ang imong anak nalipay ka kay naay mo bantay. Uy, giunay ra man pagtukob. Okay guys, so the time now is 8:05 na sa kagabion guys. And kabalo ba mo mga kalalabs nga basta sa tag mga greetings and shout outs ng dali na. Nagigil ako sa balita, maglagot. Basta gani panghimuslan na. Syempre ang stepfather mo kuan gyud na siya. Mo manghinaw gina siya kay na may uyab ang kuan. Pero kung ipaagi na og DNA test ang bata siguro, no? Ya kuan sila og nakilain nga kuan sila hang party silang lawas ang boyfriend. Og ang kuan. Pero bisan pa kay gigamit. What for pa para i-DNA? Tungod lang gid nga mabaw-an kinsa ang legitimate kuan amahan sa bata o unsa ba ay biological father sa bata. I mean, so pala gid mahibaw-an so ipaagi og DNA test. So sige granting nga ang iyahang ang amahan sa bata is katong boyfriend. Abi-abi lang ni ha. Dili ni ako lang. So, ay mo paminaw na ako. Ay joke ay. Abi lang ha. Para ni sa kuha ha. What if abi ning gawas ang result nga 99.999999%. Ay ba magawas man na dayo no. Kay mo na pilmi makita na ako sa mga EIEI ron nga mga ano. Ayan, kamo ba po ha? Ang tapayon mo, EIEI ha? Huwag mo na kumakit ang permi, labi nag pangitaan ebidensya. So, mo result man na dayon dito o ipakita mo na dayon ang result sa kuan. Sa ganyan ang resulta? Sa STL, ma'am? Ang Juliet? Ang sige na resulta, ma'am, STL? So, makita mo na dayon yun. Dayon ang result, abi, makita ano, 99.99 germ-free. Joke, rabi tao, guys. 99.999999% ang makita dito. Kunya, dayon, isulti mo dayon, kinsa amahan sa bata, kinsa ang kanang nakuha nga specimen or unsa pa na diya nga makuha sa bata nga nag
ba matuod nga ang iyang amahan is mauni siya. So, okay na kung ang amahan abi ang katong iyang boyfriend. Pero ang dili lang gyud malalis kay di labdan siya 10 ka bisis. 10. Lain oi. 10 ka beses siya nga gipanghimuslan siyang stepfather. So, saan pa? Oh, ego lagi na mabaw ano. Na what if again abi? Ang resulta abi isang amahan ang mautong lalaki ang stepfather. Soy na dito. Ito Ma'am Juliet, basa pa ni Ma'am Juliet. Ma'am Juliet Chu, anak sa di ay ka sa mafia? Mafia. Si anak sa mafia, ma'am. Pa Ma'am Juliet Chu, rape with consent na dam. Ah, oo. Rape with consent, nadam, kag may condition man sila. O, basta-basta may ano no, may condition, Ma'am Juliet, rape with consent. So, mura, di po matawag ng rape kay nisugot man sa condition. Rape is by force. Kun man good, ma'am, siguro, ang bata, basigbag, mahadok po siya nga mahibawaan sa iyahang mother. Gina-rape siya, siguro na apoy ginahimo ang stepfather nga, sige, manugid ka ni ka, bantay lang ka na ko. Panong guti ka, mga something-something, ha, na ginahadlock, gina-threat, siguro ang bata. Munang mahadlock ang bata, na hangtod nakapulo, yun. Unay puyaw ka ayun. O, AI stories. Ay, anak ka pala ng CEO.

kanagani mga AI story, mga short of nga ginalantaw nato. Saan naman hindi Ma'am Juliet? Blackmail ang bata eh. Okay, again, Ma'am Juliet. Kanagani. Kunwari, gipalayas, gikasabaan ang ningabot nga bisita, naingnon din sa mga security guard nga, umalis ka dito, lumayas ka dito. Lumayas ka. Hindi ka karapat dapat sa lugar na ito kasi pang mayaman lang dito ang makapasok. Hindi mo ba alam ang dungis-dungis at ang baho-baho? Yan, nagpanggap di ay ang CEO. So, ending, nagbalat kayo ang CEO. Welcome. Please welcome our CEO. Yan din itong mga naglantaw. Ha? Huh? Sabi ko din nga, oh, ako ang CEO. Anak. Ay, nako, mga kalalab. Ay, play tang music. Ay, katulogon, mahinoong ko, aling ubrahan. Katulogon akong hasa. Alright, guys, so the time now is 8. Kung may time, taro, guys, play na to. Christmas song. Anyway, so the time now is 8 or 11 na. And play a good song from George George Michael, requested by Ma'am Juliet Chu, Careless Whisper. Kini lang sa 95.7 K5 News FM.

Okay guys, atong pangutan na what if one day giinan ka sa niyang kinahanglanan niya o call off. Tapos ingon nimo nga dili ko anong call off, gusto ra nakog space. I need space lang. So unsa may imong buhaton mga kalalabs? Pero naginangutana na to mga kalalabs mga what is space and what is call off. Magkalahi gud na ang space o call off mga kalalabs kay bisag pareho silang murag paminaw pa pareha lang murag tagaani mo o kanang kumbaga stop muna yang dapita ang relasyon kanang distansyahan kumbaga distansya amigo bali ba distansya muna kasi napapagod na ang puso si buhaton sa napapagbalihon. When you say space, oo. Kung space man, pansamantalang pagbibigay ng personal na oras at lugar sa partner. Hindi man ingon nga magbulag na mo. Like, tagaan niyo usag-usa-usa o adlaw nga makapahuway o makapaghuna-huna. Ang call-off naman, mga kalalabs, mauni siya ang mas seryosong pahinga sa relasyon. Ang uban kay naay mga ginatawag nga kasunduan na dili usa. Kanang bitaw dili sa mo active sa usag-usa. Tagaan ninyo time ang usag-usa or sa imuha nga partner. Samtang nga ginahuna-huna ninyo kung ipadayon pa ba ang maong relasyon. So kung ako ani, what if ay diretso na call off. Oy, ano man kinahanglan pa mag-space? Labad-labad sa ulo. Ako lang ha, kung ako ingon sa kung sabo dalaga ko, dalaga magyud ko. Iba I mean ba kanang nabi ka sa ingon ana nga sitwasyon, dalaga ka nya na kay boyfriend uli tawo, na diyan abot sa time nga ingon siya abi nga call off, usa ta nya diyan ikaw imo jung gi-insist nga ay ayo lang na call off. Kaya balon jud ka asa na paingnan ang call off. Mura gihimo na lang na siya nga kanang kumbaga grounds na lang na ba nga na pull off usa kay di ay to na ana di ay siya laing gipanguyaban ana nana po di siya target niya ipag-iagi lang call off ng sata kay kung call off man good pwede man ka ano pwede man ka pwede naman mo ikaw tagaan ka niya chance panguyab o gimuha di kay manguyab o ako kung space lang okay space lang o pwede rata o space ang tarong panahon akong urasa o taod o ibalik na po na to ng space. Pero kung call off na ang istoryahan, lahi na na, lahom na kaayo na. O diba, lahom na kaayo na siya nga kung atong subtone. Kaya kung mag-call off God, kanang may chance or wala na nga makibalik pa na ni mo, labi nagnananig iibid-ibiran, di ha. Ma-surprise na lang ka nga, uy, nana po sila yung kuyog. Call off ta. O diba? Kumbaga, wala sa tay, kumbaga, wala sa tay tagdanan. Muna nga kung mangayo o space ang imong partner, ayos sa huna-huna ang dili na kanya mahal o dili na siya ganahan ni mo. Pero, ipangutana niya kung unsa man yun, simple lang ba nga space or call off na ba? Para at least man lang naakaya clear na boundaries kanang dili ka masakitan at the end. Diba? Kiusahay man good mga kalalabs. Ingon ka nga call off lang. Basing ma-misinterpret ni mong call off. Itaw mi? Ano rabi taw mi? Ah, mabalik rami. Nada ito, ang call off ngayong ipasabot ay nanadya siya lain. Nagina target-target na. Ginapanguyab-panguyaban na. Diba? So, moto, nindeclare din siya call off. Call off lang tayo ng space, ha? Diba? Murason. So, ayaw yung magsugot. Harita sa mga... Alright, so, ahay to man, Jolly Chu, di man, mahimutang, dilitag doon. Katawaan man, nuuntaan. call off, bulag diretso, bitaw. Sa pa may call off, call off po, hindi ha. Bahala ka di.
Tama diba, diba Ma'am Juliet Chu? Hi to Ma'am ano ha, Janet Dakdakabugwas, Mami Delina Yamazaki. Hello, good evening. Oh, anak ko kakuha ni Mami Delina. Asa mas Mami Delina, basig naglakaw, naglaagro. Basig wala yung mga haze sa ilaha nga naabot. Dito guys, kung ako lang yun, no? Ay, ako ignon nga call off. Ulay call off ay, diretso tagbulag, ano man. Kasi ilkan siya, charot. Pero kung oh, call off sa tag-usa ka si Mana. Wala ni si Mana, diretso. Kanang ingon ba nga kanang kanang itong naungun yung ka, no? Sakita ano eh. Sakit kayo na sa part na sa kababae nga ingon sa lalaki nga call off sa ta or okay lang ang space. Kaya ang space may tendency mangin nga magbalik mangin mo kay murag inyo ka nang girealize yung tagsatag sa kagugalingon nga sa ta maginhawa sa tabi kay murag toxic na kanya nga to ang toxic na kanya to ang kinabuhing duha. Sige lang tag-away. Nadiha ninyo ma-realize nga miss din ninyong usag-usa. So magbalik mo kay Space Roman. Pero call off na gani na I am bot na lamang. Ah, sige na, mag-call off na ta. Alright guys, so one ko igong oras guys. So thank you so much for staying with me. And salamat no, labi na sa kong kuyog din hi, akong tech. Shanin Hilapon, as always. Panyapon daw meron doha. Ano siya panyapon din? Eh? Social na, nag-order na guys, nag-order na. And of course, ang ngalan na lang sa mo ang station manager Sir Brian Morden. Kamu ang CEO Dr. Ramil Itang oy. Good night guys. Amping mo kanunay. See you Sunday. Na all. So bye-bye mamwa.

0: lives of the Filipino.
1: B3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og B3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: B3 Bio. Ang B3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butik.
1: B3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom ang DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
3: Sa akong kanunay,
2: adlaw-adlaw ang schedule.
3: Kanunay busy.
2: Apan,
3: kanunay nga kondisyon
2: tungod sa Mighty C.
3: Mighty C.
2: Ang kondisyon gitkin.
1: Mighty C.
0: Mapalit sa mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor San Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilte sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akong panulukan.
1: TTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga butika.
1: TTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny. Sa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang TTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang TTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawong nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabakal sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dairy Fresh.
7: Nagabasa na naman bala ka.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
10: Extend Food Superman for Men.
11: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang extend food supplement for men.
10: Extend Food Superman for Men.
12: This is K5 News FM. Your official news and music station.
13: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag ka na to nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
14: The doctor is in.
13: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
15: Ako si Bakoy Tagasan.

0: lawas ra na nga makita nato Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
1: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, unya wala pug kaga DTX 500 og Mighty C nga mao'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
0: Kinahanglan Sir JP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang nga mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget. Radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites, ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir JP. Basta gani, antioxidant, Sir JP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay, or utan, daghan pun og prutas.
2: DTX 500!
3: Ako si Alex, may kayuti ay jud ko.
4: Sakit ipangihi og ako po niya puson sakit.
3: Ipatay ko sa ako. Kung misis o DTX 500, tulog ka kapsos sa buntag.
4: Kung tulog ka kapsos sa gabi.
3: Simana lang nawala dyan ang sakit.
4: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
2: DTX 500!
5: Mapalit sa mga butika.
1: Simple ra dyan ang atong approach to live longer, Doc. Ilimit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likayi ang stress.
0: Gadahan ko lang tulog sayo.
1: Ang pinaka-importante, inom dyan DTX 500.
0: Mo na importante.
1: Aron mataas imong antioxidant.
0: Usarang timailhan sa kataas kaing level sa stressor GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala, daghan na nagtaya ang imong utok.
1: Mojod.
0: Unya, kanang bag-o ra nimo gibutang imong yawi, limot kag asa nimo ibutang, napoy higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
1: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
0: Correct.
1: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radical sa imong utok.
0: Manaw say maglagot ang ginikanan sa GP ang inahan. Ikaw bata pa ka malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe pug ka magpakaon sa bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung ka, Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mao'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot og mayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niyang anak nga magsibing sa bangko, Sir JP. Tagaan niya og usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save o magpadako. Control ang expenses o depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre, mag-savings dyan na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahot nun na niya gasto, Sir JP. Munang sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sun sa'y mahitabo, mabankrupt, Sir
1: bankrupt,
0: JP.
1: Jod.
0: So, sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagkatao, aning kalibutan. Sige man ni kahurot. Kung wala taga-kaon og prutas og utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnoan na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og Mighty C, mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og Mighty C.
2: DTX 500.
6: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay og isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500! Mapali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako di ay si Isagami, aluntagang at doon ako'y allergic rhinitis. Yan, natunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C. Ako gitumar tulog ka beses matagadlaw. Wala nag-cute ang perming ang pag-atake sa kuang allergy.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Mapali sa mga butika.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
8: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
9: Upong ang akong mga TL o mga panakit.
8: Napagaduwang na po sa DTX 500.
9: Akong gidouble dose. O nakapsol sa buntag.
8: O sa gabi.
9: Wala pa'y bulan.
8: Nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot.
9: Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
5: Mapali sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert.
1: Ramil Uy, o sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Hinaot nga nakainom na mo o DTX 500 nga superior antioxidant o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Usa sa mga nindot nga stress reliever, Doc, mao ang music.
0: Music therapy, Sir JP. Ang tunog sa

0: kaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
1: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
0: Masab ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
1: Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
0: Paita.
1: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicle kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot, hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
0: Mao na rason, Sir JP, anong kinanglan dyan ta Magnet X500 o Mighty C? Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa ato mga selula o tissues, apil na ang ato mga auditory senses. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas, ang malyos, inkos o stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang o gahi, musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
2: DTX 500!
3: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500, tulong kakapsos sa buntag. Tulong po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
2: DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
4: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o DTX 500. Halos tanan akong silingan the DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: DTX 500! Mapali sa mga butika.
1: Ang Mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
0: Correct, Sir JP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
1: Gusto.
0: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
1: Akana.
0: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga muinom kag DTX 500 o Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
1: Mao jud Doc.
0: Kay naman gud Sir JP nga tawo nga kung lantawon nimo o tanaw nimo murag 50 nang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imong mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
1: Ang kusog nga music, Doc, usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na, Doc, ang mga singka sa mga misis nimo.
0: Hala?
1: Makabungol maday na.
0: Ako mabungol ko na, munang mudagan ko. Dili man tanto, Sir JP, ha? Pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw, makabungol dyan na. Pero nice solution, Sir JP. Kabalo kagunsa, ayaw rag paminawa.
1: Sa ito ba, Doc, kung tabian si Mrs., kinanglanon dyan nga mag-DTX 500 o Mighty C.
0: Kinanglan.
1: Alam, dili ka mabungol sa kasaba, yung yaw-yaw.
0: Oh, kanang mga mister da, inom na mo og DTX 500 o Mighty C. Kaya kung dili ka mo inom og DTX 500 o Mighty C, murag mabungol yung kas yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
2: DTX 500.
4: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
5: Ako si Janice. Dugay kayo naman ako menstruation din gaspat-spat lang hinay ka. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500! Mapali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ko si Mia. Nagka-UTI ko sakit na mangihi. Nag-take ko Mighty C 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mapali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawa.
0: Ang pag-inom og kape, Sir JP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds. Gamoy makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
0: Katong mga kwartahan niya, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
1: Kala medyo na ng feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Lilita Gandalaw na ay Edlistong. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3.
1: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Mil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaurin. Karon, let's focus on caprylic acid.
0: Yes, buti pasabot, Sir JP, nga dili tanang acid makapadaot.
1: Husto.
0: Napoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio.
1: Unya nga numang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So sigurado nga luwas jud ni siya o gamiton. Ang atuang breast milk nga naay lauric acid na padjoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain. Apan si caprylic acid walo laman ka carbon chain.
0: Sa ato pa, Sir JP, kay 12 man si lauric acid, mas daghan siyang conversion. Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin. Kung sa diin sa sulod sa 8 ka oras mutuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, mo na nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid ang nakanindot ani samot na kung gabiyahe ka. Paspas ra jud siya mahimong energy.
1: Wow.
0: Pero dili ra ingon nga ma-change energy ra siya, antibacterial po
1: siya. Napudya siya antibacterial property, Doc. So kampyon jud ang antibacterial, kampyon ang antiviral o kampyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride. Si lauric acid, if magbuhat siya monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin. Apan ining si caprylic acid, mahimong monocaprylin. Kung ma-convert na ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
2: D3 Bio.
9: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa D3 Bio. So, sa kasimana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Kung makainom ka og D3 Bio, malik ka yan, Jude. O kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
1: Kung aduna kay hepatitis, ang pinaka-importanting butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pagkontrol sa imuhang viral load of hepatitis.
0: Para dili na maapektuhan ang imong atay.
1: Correct. Mao jud. Kay kung mudagan na ni sila na unsaon na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver, muna'y atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
0: Yeah, Sir JP, no. Naa na kay D3 Bio, do na pa kay caprylic acid nga gabuhat og mono caprylin. Pero dali ra ni sila mo stay, Sir JP. Kay mahimo man dayon ni siyang energy.
1: Mo jud kini nga iyang second major role, ang paghatag kanimo og instant energy.
0: Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong buyon.
1: Aka nindota pog klaseng energy na oy.
0: Baling nindota gyud, Sir JP. Mangita kag makaon nga ma-energize ka nga dili mo dako imong buyon. wala gyud. Pero ang carbohydrates, makahatag pud tinuod og instant energy, pero kung malabihan, mudako pud ang imong buyon.
1: So unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3 bio? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So, unsa man ang mga gibuhat niini kung ikay gasakit? Pananglitan, gihilantan ka. Inom ka og D3 bio.
0: Inom siya, Sir GPs, og 2 soft gels every 4 hours. Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mukhaon. Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3, Sir GP.
1: Husto.
0: Manang sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw nga kung mo gamit na lamang ka og D3, gamit na lang jud og D3 bio.
2: D3 bio.
8: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taso dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 bio. Sa nakabulan, wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: D3 bio. Ang D3 nga may visio.
10: Ang visio
2: nga may D3.
10: Kapalit sa mga butika.
2: D3 bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si PC, taga Valencia. Ako insomnia. Dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Pagtumar, good aning Mighty C, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C. Epektibo jud kaayo.
2: Mighty C. Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima nya labi na imong tupad, maglain ang kuan ang tsura.
1: Mo na giingon dok nga dili tanang tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na juice ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
1: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
1: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
1: Austo.
0: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na kusog nga pinuti ni papa.
0: Naji pa naon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa. Ang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: of
0: pa.
1: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 D3 Bio.
10: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako sab si Dr. Ramil Oy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mm-hmm. Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
1: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag ng MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
0: Uy, nindot na.
1: Mm-hmm. Nga kining mga good fats mo promote og ketones, nindot ni siya nga pagkaon para sa imong utok.
0: Mm-hmm.
1: Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids, nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon.
0: Mm-hmm.
1: But pasabot dok nga kung inom kog plain D3, okay ra. Nindot ra jud.
0: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
1: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
0: Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
1: Correct.
0: O ma-depress nga mao hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi.
1: Mm.
0: Pero kung mag D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function, kini Sir GP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad da ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
1: Oh,
0: D3 Bio. Ang MCT og kiton sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
1: Mm-hmm.
0: Nganong mag D3 Bio ka over ordinary vitamin D3? Tungod the versatility of D3 Bio, pwede na ako siya mainom ug makuha nako ang tibuok benepisyo sa D3 Bio. Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
1: Wow!
0: Para sa akong mga fungi. Pwede na ako niya mabutang kung naako'y mga samad para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
1: Mura di ay nag-topical cream.
0: Mura yun.
1: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
2: D3 Bio.
12: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun, natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage kung naa kay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyag sarang matambalan, Sir GP. Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
1: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong niagi. Alpha lipoic acid. Nana sa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuang mga antioxidants.
0: Yes. Anaa sa atong lawas, og kini di ay gitawag nga caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha lipoic acid. Recycler mong guna sa antioxidant, Sir GP.
1: Uh-huh.
0: Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
1: Ay, kanindo.
0: Patason niya ang imong alpha lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan ni imong antioxidants, iyahan ning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
1: Of course, wala.
0: Naara dyan na sa D3 Bio. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
1: Correct, Dr. Ramil.
0: Maunay trabaho ni D3, matagan jud ta og long-lasting nga immunity. Pero si MCT, nga naa sa D3 Bio, gahatag og immediate response.
1: Najud na yun, paspas kay na.
0: Pag-abot ni Kagaw sa selula, mamatay dayo ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo. Mao jud ang bintaha kung ikaw naka D3 Bio. Tanan kini kinahanglan jud nato ang pulis o gwardiya sa imuhang balay.
1: Taway kayong immune system ani, Dok.
0: Pero mas kinahanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay.
1: Of course.
0: Ang D3 Bio adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
1: Murag double barrel shotgun di ay, Dok, ang D3 Bio.
0: Correct, no? Pasabot kung D3 ra imuhang ginom, police station ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 Bio, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
1: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay, Dok, og rason nga dapat na jud nga mo-upgrade og D3 Bio over plain D3. Apan, Dok, wa na tay oras. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako sab si Dok Ramil Oy. Maing panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusohon.
2: D3 Bio Health News. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3Bio. Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio.
4: Para sa manipyo ng dugo.
5: DTX 500.
4: Para sa himsugatay.
5: DTX 500.
4: Sudo sa mga eksperto.
5: Ang DTX 500.
4: Ang adunay pinakataas nga antioxidant.
5: Nga makaayo.
4: Ug magalimpyo sa tay.
5: DTX 500.
4: Napamatud-ana sa mga eksperto.
5: Testingin ninyo.
4: DTX 500.
3: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar.
6: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo. Mubalanse. Mupalig-on sa atong immune system.
7: Mighty C.
6: Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo si kontra kaso. TB pneumonia. O guban pang makabalatian.
8: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
9: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
10: Mag Mighty C na.
6: Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases. O mga allergies.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon.
6: Inom na og
10: Mighty C. Mag Mighty C na.
2: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico Sanguna. Hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Pamasaan ka butika.
2: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
3: Pamasaan sa mga butika.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Kasakit ang tiyan?
16: Mats for Biotics.
15: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
16: Mats for Biotics.
15: Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
16: Para healthy ang tiyan,
15: mag-Clinica for Biotics.
17: Extend food supplement for men.
18: Ako si Jay. Katotoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan pa ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sang akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men.
17: Extend
19: food supplement for men.
20: This is K5 News FM, your official news and music station.
21: Morning Capsule, subong na.
22: Muter naman.
20: K5 News FM.
23: Championing the lives of the Filipino.
2: D3Bio.
24: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3Bio, normal na dyan rin akong regla.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio. D3Bio.

0: PTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugana sa kama? Basin ug may diabetes ka? Ang DTX 500 na! Ang DTX 500! Adunay powerful extracts, nga phytochemicals, ug antioxidant, nga gigan sa palaya, ug de-sugared sugar cane, mga organic compounds, nga effective, batok sa sakit nga diabetes. DTX 500! Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap, mabaka sa mga butik.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Junie taga Bacolod. Gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.
11: Sa sinigatiyon, ara man kamo sa kadasigon sa pag-alagad sa Ginoo, kag pirme nga nakaangot sa iya, labi na sa mga nagkalatubo sa kalibutan nga magadulong sa aton sa pagpalapit gid sa Ginoo. Nga man bangod kay ang aton kasiguruhan, ara lang gid sa Ginoo ang proteksyon, tanan nga pagkamaayo halin sa iya. Amo na nga kun amo na ang aton na saksihan, amo na ang aton na batyagan, amo na ang aton nga nabaton, labaw sa tanan ang mga pagdayaw, mga pagpasalamat atong gidhimoon, hindi tagin pagkalipatan. Kay laban sa aton, labi na sa mga naglantaw sa social media, maka meet lang lamang sang Lord Diyos ko, Ginoo ko, patawaron mo, o na iba kaluyan mo kami. Mawa o maluoy ka sa amon. Kung may linog, may bagyo, may sunog, o kung ano na lang ang ginkadlukan. Kung sa balatian man, madungduman ang Ginoo. Pero kung sa kalipayan, bisan sa kasakoon sa mga bulaton, samtang ng telepon, hindi ma-istoryahan ang Ginoo. Hindi ma-istoryahan ang nagkaltabo sa kalibutan. Dayon, matingala ka nga ang pasibangdan pa ang mga leader. Sala na siya. Sala gin na siya. Nga man, kay walay labot sa mga nagkaltabo sa kalibutan subong, mga linog, sunog, baha, bagyo, walay labot ang mga ara sa pamunuan. Nga man, mga tao man lang na sila. Mga paandam ni siyang Ginoo para tani ka kita magbugtaw, magkapreparar, maghinulsol sa tananta mga sala, kay sige kita lapas sa subo sa Ginoo. Mayo pa, basahon tang Isaias 24, mga versikulo 1 hasta sa 6. Kay base nga, makabugtaw kita. Amo na ang makauturan, makabiyanan. Kamu nga nagpamati, permin diri sa programa sa K5 News FM. Tani, aton man hangpon, itindihon ta ang mga nagkaltabo kay mga pandam ni sa Ginoo sa kresa sa aton. Samtang hindi pa kita magparayon sa aton nga pagtuon, sa gihapon, mga muyo, anay kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, narito kami muli. Tumulong sa inyong banal o klokan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay. Nasa pangitan ng inyong bugtong na anak na matay sa personal albaryo, napagkalooban po kami ng pagkakataon na kami po ay makapagsisisi sa aming mga kasalanan, papatawad sa lahat na aming mga karumihan. at malinisan lahat ng mga karumihan ng aming kasalanan. Pagpalain mo mga nakikinig, simpilan po ito. Pagpalain mo ang ginagamit na simpilan at ang siyuro kami looy. Nawa, patuloy ang pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial na proteksyon. Gayun din sa pamilya, lahat mga kauni. At patawarin mo lamang kami. Lahat namin magpagkakasala laban sa inyo. Ito ay aming hiniling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinoy Jesus. Amen. Mga kaabyanan, sa aton ng ginatunan, dire, aton ginatunan ang kung ano gid kapait bala ang pag-antos ni Kristo. Nga bangod sa iya nga sakripisyo, lapit gid siya nga hindi kagwanta. Kung hindi lang ibasugtan niya ang iya amay, kay amugid ang kabuton sa amay nga, tapuson niya iya misyon dere sa kalibutan, na mapatay, mag-antos sa mga pagyuguta, mag-antos nga siya sakitan, mag-antos nga siya balbalon, bisan ano na lang ang mga pagyuguta, kag bisan ano na lang ang mga ginahimo nila para sa iya. Pero ang tanan nga manatabo kay Kristo, nakapropesya na daan sa aton nga ginabasa sa Isaias Kapitulo 53. Masahalang ninyo. Dayon, si Kristo mismo nakabaro siya. Pero nga ang sang ara sa iya ang tawhanon nga balatyagon, nga puwerte kasakit, hindi niya magwanta. Amo to nga bangod sa tanan nga iya nagpunsyahan. Nakasinggit siya sa lapit na siya mapatay. Diyos ko, Diyos ko, nga naging bayaan mo ako. Amo na nga si Jesus tani na hiusa sa amay sa paghimo sa kalibutan. Sa tunga sa masakit nga mga pag-antos ang anak sang Diyos, ang mga bulag kag napatalang nga mga tao lamang ang nagapabilin nga wala sing balatyagon. Bisa na mga apostoles, halos wala kani makabatyag. Nga man, bangod kay, wala sila magpulaw sa pagpakitlooy ni Kristo nga tani, magpulaw sila kag mga muyo. Ang puno nga mga sacerdote kag or mga leaders, kag ang mga ansiano nagapasipala sa pinalangga ng anak sang Diyos samtang yara sa iya nagahingapos ng mga kasakit apang ang walay kabuhi nga kinugali nagaugayong sa simpatiya sa iya nagadugo nagakapatay nga author sang aton nga pagtuo nagakurong siya dito sa cross. Biskan gani ang duta nagkurog man kay may linog eh. Naglinog po siya sang gintugyan niya ay Espiritu. Paghambal ni Kristo nga, Amay, sa imo mga kamot, itugyan ko ang akon Espiritu. Naglinog, baskog nga linog, nagkalabuka ang mga lulungan, may mga nagkalabanhaw. Amo na nga, pati ang duta, nagkurog sang natabo sa anak sang Diyos. Ang adlaw naglumili sa paglantaw sa talanaon. Ang kalangitan nagtigom sa kaitom. Nasaksihan sang mga anghel ang talanaon sang nagpag-antos tubtob na hindi na sila makatulog. Hindi na makita nila daw, hindi na nagusto lang taon bungod sa kapait. Kag magtago, nagtago na sila sa ilang mga naong gikan sa makangilidlis nga talanaon. Si Kristo nagkakapatay. Nadulaan siya sing paglaom. Ang nagaugyon ngayuhom sang iya amay ginkuha kag ang mga manugtunda wala ginatugutan sa paghaganhagan. Pagpahaganhaganon tani ito ang kadulom sang makahaladlok nga takna. Makita lamang nila sa katingala ang ila hinigog mga komander. Ang kamahalan sang langit nga nagaanto sang silot sang paglapas sang tao sa kasuguan sang iya amay. Bisan ang mga pagpangduha-duha nagasalakay sa nagkakapatay ng anak sang Diyos. Hindi siya makakita sa mga ganghaan sang lulugan. Samtang si Kristo nagkakapatay nga daw wala siya panglaom kay wala niya makita ang himaya sa amay. Nga daw wala panglaom nga siya mabanhaw kay daw wala niya makita ang ganghaan sang lulugan. Ang butang balon. Daw wala panglaom siya mabanhaw. Ang masanag ng panglaom wala ipresentar sa iya ang iya pagwa gikan sa lulungan nga isa ka manugdaog kag ang pagbaton sa iya amay sa sang iya halad. Ang sala sang kalibutan upod ang tanan nga mga kahadlok sini nabatyagan sing tuman sang anak sang Dios. ang pagkadisgusto sa ngamay sa sala, kag ang silot sini, ngamo ang kamatayon. Amo lamang ang iya narealisar paagi sa sining makatilingala nga kadudulman, kag perti kadulumo, kag kuma sa gabi. Ginsulay siya nga mahadlok nga ang sala, tuman ka makalalit sa panulok sa amay, nga indi siya makapasag-uli sa iya anak. Ang mapintas nga pagsulay nga ang iya kagulingon nga may nagbiya sa iya sing dalayon, nagtuga sabtong makahalalit nga pagsinggit gikan sa cross nga nagisiling, Diyos ko, nga ah, ginbayaan mo ako. Mateo 27:46. Si Kristo nakabatyag subong sang mabatigan sang mga makasala ukon ang mga yahong sang kaaking sang Diyos ibubo sa ila. Kung inyo basahon ang Revelation or Bugna, Kapitulo 16:1-21, ara dira ang pito ka mga yahong sang kaaking sang Diyos. Ang mabatyagan sa tanan nga hindi maluwas. Sa panahon nga, ibubo na ang pito ka mga kalalataan sa sining kalibutan sa lain-lain nga kahintangan sa mga kalalataan. Ang mabatyagan sa mga hindi maluwas nga mga makasasala, kaangay sa kapait sa nabatyagan ni Kristo samtang dito nga lapit na siya mapatay, sang nagakapatay na siya. Amo na nga, dandaan ta na siya makuturan. Ang ito mga pagkawalay paglaom, kaangay sang tabun sang kamatayon, magatipon na hanungod sa ila nakasala nga mga kalag, kagnian marilasar sang mga makasala ang bugos nga kasang karon, ang pagkamakasasala sang sala, ang kalaway sang sala. Ang kaluwasan ginbakal para sa ila paagi sa pag-antos sa kamatayon sang anak sang Diyos. Mahimo nga ila ini kun batonon nila ini sing kinabubuton, sing malipayon, apang wala sing isa nga napilitan sa pagtuman sa kasuguan sang Diyos. Labi na sa atong nga timpo subong. Damo ang mga nadaya nga nagasiling sang napatay si Kristo sa cross, natapos na ang mga pagsulundan o mga prinsipyo sang kasuguan sang Diyos. Basically ang napulo kasugo. Amo na ang isa sa butig ni Satanas nga gindalaman sa mga nagdala sa mga mensahe nga ang kasuguan sang Diyos natapos na. Pero amo na ang mensahe ni Satanas. Muna nga importante katama magaturan nga atong maintindihan. Kun ang tao magadumili sang langitnon nga benepisyo kag magpili sang mga kalipayan kag padya sang sala, mayara sila sang iya pagpili. Kag sa katapusan magabaton sila sang ilabayad nga amo ang kaaking sang Dios kag ang kamatayon nga walay katapusan. Magapain sila sing dayon gikan sa presensya ni Jesus nga ang iya halad ila gintamay. Madula nila ang kabuhi sang kalipay kag ginhalad ang walay katapusan nga himaya para sa mga kalipayan sang sala sa isa ka panahon. Kaysa subong perti man ka materialistic ang tao. Ambal nila di bali mapatay basta sa ibabaw sang kalamay. Amo tumalon, di bali mapatay, total damo pan kami sa imperno. Nabatian ko na sang una. Merong hambal, di bali kuya, total mapatay kami, damo man kami sa imperno. Diyo tayo man lang ang makakatos langit. Si? Do kalipay lang sa tao nga di maluwas, kalipay lang nila nga makatos sa imperno, pero kay hindi pa man nabatyagan, parehas ba ni Kristo? Kabalo si Kristo sa matabo sa iya dito pa sa langit kay Diyos siya mo. Kabalo siya kung ano kapait ang iyama agian nga sakripisyo, pero hindi pa man niya na batyagan personal. Amo na nga okay lang kasi siya pagani ang voluntaryo pag palapit sa amay nga ihalad niya iya kagulingon. Amo na hamba ni Kristo nga, I have power to lay down my life and I have power to lay it again, to take it again. May gahom si Kristo sa paghatag daw sa iya nga kabuhi. May gahom man siya sa pagbalik, no? Pagkuha, liwat. Na, ihatag niya kabuhi na yun. Pwede man nga iya bawion, iya kuhaon. Kay mabanahon siya. Pero sang na-experiensyahan na niya sa tuman kapait, tuman kasakit, may mga iya nga hinabulubanta nga muna ang natabo siya kabuhi. Daw, hindi na niya magwanta. Amo to nga lapit mag-surrender. Ang manunubos ang kalibutan niya nagsalig sa mga ebidensya sa tubtog karon nagpabakod sa iya nga ang iya amay nagbaton sang iya mga pagpangabudlay kag nahamuot sa iya buluhaton. Sa iya, nagatagumatayon nga kasakit, lapit na gimapatay, kahit nagatagumatayon na, Samtang ginatugyan niya ang iya hamili nga kabuhi pagi sa pagtuo lamang siya ang magsalig sa iya nga nangin iya kalipay nga tumanon. Wala siya ginadayaw sang matag. Masanag nga mga silak sang paglaom sa tuo nga kamot ukon sa wala. Ang tanan natabunan sang tagipusoon sa nga kadulong. Sa tunga sang makahladlok nga kadulong nga ginabatyag sang nagasimpatiya nga kinugali ang manunubos na gaula sang makatalanhaga nga pupabisan sa iya mga higkop. Nipanghiwala bisan ang masanag nga paglaom kag pagsalig sa kalaglagan nga mangin iya sa palabuton. Nagasinggit siya sa umbasko nga tingog, Amay, sa imo mga kamot ginatugyan ko ang akong espiritu. Amo na niya ang katapusan ng mga pulong ni Kristo. Sa pito ka mga pulong ni Kristo sa panahon nga gina sa ulog sa bilog kalibutan ang Holy Week sa bulan sa Marso o bulan sa Abril. Amo ni ang isa sa pito ka mga pulong ni Kristo. Amay, sa imo mga kamot ginatugyan ko ang akong espiritu. Nabaluan ni Kristo ang kinaiya sa iyang amay. Ang iya katarungan, ang iya kaluoy, kag ang iya dako nga gugma, kag sa pagpasakop, siya nagahulog sa iya, mga kamot. Sa tunga sang mga pagkurog sang kinaugali, mabatian, sang natingala nga mga tumalanaw nga nagkakapatay nga mga pulong sang anak sang tao sa Kalbaryo. Ang kinaugali nagasimpatiya sa pag-antos sang iya manugtuga. Ang butang kinaugali ang nature, ang kwan mala? Kaangay sa kabirugan sang mga kabukiran, ang kalibutan, kaya nga man, ang adlaw nagdulom. Ang mga panganod nagbagagid kadulom, nagitom. Dayon, ang duta nagkurog. Amo nimo tumalon nga nagsimpatiya. Ang nagabungat nga duta, ang mga bato nga nagkagisi. Nagbantala nga ang anak sang Dios, amo ang napatay. May mabaskog nga linog. Ang kurtina sa templo na pihak sa duha, ang bito sa templo sa Jerusalem. Ang kahadlok nag-agaw sa mga berdugo kag mga tumalanaw sang makita nila ang adlaw nga natabunan sang kadudulman nga daw tunga sa gabi. Kag nabatyagan ang pag-uyog sang duta si dalom nila kag nakita kag nabatian ang paggisi sang mga bato. Ang pagyaguta kag mga pasipala sang puno sang mga pari kag ang mga ansyano. Ginpahipo samtang ginatugyan ni Kristo ang iya espiritu sa makamot sang yamay. Ang natingala nga kadam-an nagsugod sa pag-isol kag nagapangapkap sang ila dalan sa kadulong pagkadto sa syudad. Ginhampak nila ang ila mga dughan samtang nagalakat sila kag sa kahadlok nga naghambal sing halos labaw sa isa ka putik. Nagsiling sila kulingon, isa ini ka inosente nga tao nga ginpatay. Amo na tong ila hutik naman kay sila tan ito, sila halos lang sila tanan man to nga nagasinggit nga ilansang siya sa cross, nag-ulo po dito, mga osyoso, naglantaw sang ginlansang sa cross. Pero sang nasaksihan nila nga amuto ang ilan nakita nga biskan ang kinaiyahan, bisan ang natural, ang kinaugali, nagsimpatiya, na meet lang nila ang pipila ka mga pulong nga daw hutik, isa ini ka inosente nga tao nga ginapatay. Ano abikon sa pagkamatuod siya subong sang iya ginasiling ang anak sang Dios. Dito na sila nagkabalaka. Kay halimbawa, manatong sa ilang hambal. Abi, ano abikon sa pagkamatuod suno sa ginsiling sa tinga tao siya ang anak sang Dios. Wala ginhatag ni Kristo ang iya kabuhi tubtob nga natapos niya ang bulhaton nga iya ginkari sa paghimo. Kag nagsinggit siya paghalin nga ginhawa. Natapos na. Niyan, natapos si Satanas. Nibaluan niya nga nadula ang iya ginharian. Ni Satanas, nibaluan niya nagdula na ang ginharian. Ang mga anghel, nagkasadya samtang ang mga pulong, ginmitlang, natapos na. Juan 19, versikulo 30. Amo tumalon, natapos ang ulaton sa kaluwasan. Si Kristo napatay sa cross. Kag natapos man, nga si Satanas, huwag naging paglaong pa. Ang dako nga plano sang pagtubos nga nagasandig sa kamatayon ni Kristo natuman na tubtob karon kag may kalipay sa langit nga ang mga anak ni Adan mahimo pagi sa isa ka kabuhi sang pagkamatinumanon sa katapusan mabayaw sa trono sa Dios. Kay ang paglaom gid lang maguturan makabiyanan amo gid lang ang paghinulsol kag pagtuman sa kasuguan sa Dios. Kay mo siyempre ano hinulsolan Di sala. Ano ang sala? Paglapas ang kasuguan sa Dios. Di ah, paano kita ma pasaguli sa Dios? Siyempre, nadula ang tao bangod sa sala o paglapas kang sala, makabalik ang tao paagi sa paghinunsol kang pagtuman sa sugo. Malang na kasimple kung kaluwasan ang atong isulihan. O ano nga gugma? Daw ano ka makatilingala nga gugma? Nga nagdala sang anak sang Dios sa duta agod himuon nga sala para sa aton. Agod nga kita mapasaguli sa Dios. Kag mabayaw sa isa ka kabuhi upod sa iya mga mansyon sa himaya. O ano ang tao nga ang amo nga bili dapat ibayad para sa iya pagtubos? Kung ang mga lalaki kag mga babae makahangop sing bugos sang kadakoon sang dako nga sakripisyo nga ginahimo sang kamahalan sang langit sa pagkapatay sa baylo sang tao, niyan ang plano sang kaluwasan pagapadakoon. Kag ang mga pagpamalandong sang kalbaryo magapukaw sang malolo sa grado sang kabuhi nga mga balatyagon sa tigipusoon sang Kristiyano. Ang mga pagdayaw sa Dios kag sa kundiro manginyara sa ila mga tigipusoon kag sa ila mga bibig. Ang bugal kag pagtamod sa pagulingon hindi mahimo nga mag-uswag sa mga tigipusoon nga nagahupot sang priska nga pagpanunduman sang mga talanaon sang kalbaryo. Ining kalibutan magapakita nga dutay lamang ang balor sa mga nagapresyar sang dako nga bili sang pagtubo sang tao ang hamili nga dugo sang pinalangga nga anak sang Dios. Ang tanan nga manggad sang kalibutan hindi bastante ang bili sa pagtubos sang isa ka nagakadula nga kalag. Sino ang makatakos sang gugma sang nabatyagan ni Kristo para sa isa ka nadula nga kalibutan samtang nagabitay siya sa cross nga nagaantos para sa mga sala sang makasasala nga mga tao? Ini nga gugma hindi matungkad, wala sing katapusan. Ginpakita ni Kristo nga ang iya gugma mas baskog sang kamatayon. Ginatuman niya ang kaluwasan sang tao kay kagbisan pa nga mayara siya sing labing makahaladlok nga paginaway sa mga gahom sang kaduluman apang sa tunga sinitanan. Ang iya gugma nagbaskog kaga, nagbaskog kagin. Inbatas niya ang pagtago sang naong si Amay, tub-tub nga gindituyan siya sa pagsinggit sa kapaitan sang iya kalag, Diyos ko, nga ah, bala nga ginbayaan mo ako. Ang iabot ko na nagdalasing kaluwasan, ang bili ginbayad sa pagbakal sang pagtubos ang tao sang sa katapusan nga paghimakas sang kalag, ang bulahan nga mga pulong ginahambal nga daw nagahuni sa pagpanuga, natapos na. Madamo, nga nagapangangkon nga mga Kristiyano ang nalipay sa kalibutanon nga mga helikoton kag ang ila interes na pukaw para sa bag-o kag maka kolonyag nga mga kalingawan samtang sila mabugnaw sing tigipusoon daw nga daw sa nagyelo sa kausa sang Dios. Tuod gina siya, grabe kadasig makaturan dira sa kalibutanon helikoton pero perti ka bugnaw, perti ka daw walay sabor. Daw last ay nilang daw last ay katama kung dira nas pulaton sa Ginoo. Yaring isa katima igado nga formalista nga pagka-Kristiyano nga may bastanteng importansya sa pagpukaw sa aton. Ang walay katapusan nga mga interes na dalahig diri sa sini nga tima, sala ang mangin kalmado kag wala sing balatyagon. Ang mga talanaon sa kalbaryo na kinahanglan sang pinakadalom nga emosyon. Sa sini nga topiko, mangin isa ka importante katama kung magpakita kita sang kadasing. Nga si Kristo, nga tuman kaayo, tuman kinusinti, dapat mag-antos ang tuman kasakit nga kamatayon, nga nagdala sang kabukaton sang mga sala sang kalibutan, ang aton mga pangunahuna kag mga imahinasyon, hindi gid makahangop sing bugos. Ang kalabaon, ang kasangkaron, ang katason, ang kadalumon sang amo nga makatilingala nga gugma hindi naton mahangpan. Ang pagpamalandong sang wala topong nga kadalumon sang gugma sang isa ka maluluwas dapat magpuno sang unahuna, magtandog kag magtunaw sang kalag, magpino kag magpaathag sang mga pagpalangga kag bugos nga magbag-o sang bugos nga kinaiya. Ang lingguwahe sang apostola mo, nagdesisyon ako nga hindi ako makahibalo sang bisan ano nga sa tunga ninyo, luwas kay Jesu Kristo. kami sa iya nga gilansang sa cross. Mahimo man kita magtulog sa kalbaryo kag magsingit. Ang Dios magdumili sa akon nga magpabugal. Luwas sa cross sang aton Ginoo Jesucristo nga paagi sa iya ang kalibutan gilansang sa akon kag ako sa kalibutan. Kung binagbinagon kung ano kadako ang bilis ang aton kaluwasan nga ginbakal, ano ang mangin kapalaran sang mga nagapatumbaya sa tuman kadako nga kaluwasan? Ano ang mangin silot sa mga nagapangangkon nga mga sumulunod ni Kristo apang napaslawan sa pagduko sa mapainubuson nga pagtuman sa mga pangangkon sang ilang manunubos kag wala nagdala sang cross bilang mapainubuson nga mga disipulo ni Kristo kag nagasunod sa kay Kristo gikan sa pasungan pagadto sa Kalbaryo? Siya nga wala nagatipon upon sa akon siling ni Kristo. Indi akon kundi nagapalapta. Ang iban may limitado nga pagtamod sa pagpasaguli. Nagunahuna sila nga si Kristo nagantos lamang sing Diyotay nga bahin sang silot sang kasuguan sang Dios. Nagunahuna sila nga samtang ang kaakig sang Dios na batigan sang iya pinalangga nga anak, mayara sila sa tanan niya nga mga kasakit nga mga pagantos. Tanan nga masakit nga pagantos ni Kristo sang pamatuod sang gugma kag pagbaton sa yamay nga ang mga ganghaan sang lulungan sa iya tubang gin iwag sang masanag nga maglaom kag nga may yara si Isos sang nagapadayon nga pamatuod sang iya palabuton nga himaya. Yari ang isa kadako nga sayo. Ang pinakamasakit nga kasakit ni Kristo amo ang pagbatyag sang pagkadisgusto sa iyang iyamay. Ang iya mental nga kasakit bangod sini amo ang kabaskugon nga ang tao makatigayon apang sing mahinay nga paghangop sini. Sa madamo nga sugilanon sang pagpakanubo, pagpakahuya kag sakripisyo sang aton Dios noon nga Ginoo, wala nagapukaw sang mas madalong nga interes kag nagapukaw sang kalag kag wala nag-ipiktar sa kabuhi sang sa ginahimo sang maragtas sang kamatayon sang mga martir ni Jesus. Madamo ang mga nag-antos kamatayon paagi sa mahinay nga pagpaantos. Ang iban nag-antos sang kamatayon paagi sa paglansang sa krus sa angay sa mga itutunan kaagay kapusul Pedro nga ginlansang nga patiwarik sa ano nga kinatuhayan ang kamatayon sang pinalangga ng anak sang Dios gikan sa langit. Matuod nga napatay siya sa cross sing isa kalabing mapintas nga kamatayon apang ang iban tungod sa iya pinalangga nag-antos sing pareho kun parte sa pag-antos sa lawas. Nganyan ang pag-antos ni Kristo mas makahaladlok sang sa iban nga mga tao nga nagahatag sang ilang kabuhi para sa iya. Kun ang mga pag-antos ni Kristo nagalakip sang physical nga kasakit lamang, niyan ang iya kamatayon hindi mas masakit sang sa pila sang mga martir apang ang kasakit sa lawas Diyotay lamang nga bahin sang kasakit sang pinalangga nga anak sang Dios. Ang mga sala sang kalibutan niyara kay Kristo. Amo man ang pagbatyag sang kaaking sang yamay samtang nagaantos siya sang silot sang kasuguan nga ginlapas. Amo ini ang nagadugmok sang iyatig Dios nun nga kalag. Ang pagtago sang naong si amay isa ka balatyagon nga ang iya kagulingon nga pinalangga nga amay nagbiya sa iya nga nagdala sang pagkawalay paglaom. Ang pagbulaganay nga ginahimo sang sala sa tunga sang Dios kag sang tawo bugos nga narealisar kag nabatyagan sing maayo sang inosente nagaantos nga tawo sang Kalbaryo. Ginpigo siya sang gahom sang kadulom, wala siya sing bisan isa ka silak sang kapawa nga mapasanag sang palabutom. Amo niya ang nabatyagan ni Kristo amo na nga parte kapait nga kamatayon parte nga pagantos. Pero ang pamangkot magautoran kung siya matuon nga pabor gyapon sa Dios nga ang kinahanglan siya mapatay, ang Dios makaluwas sa iya gikan sa kamatayon. Amo na nga si Kristo diri sa kalibutan nangin manluwas kag kita sa aton kagulingon, dapat kita magasiguro mabaton ta ang bunga sa iyang gugma kag makasiguro kita sa aton kaluwasan. Wen magkita sing tempo sa gyapon tapuson ta sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios na sa kita santo kayo ng mga langit. Sa muli, kami po ay dumudulog sa iyong banal na luklukan sa pagitan niyong bugtong na anak na matay sa krus ng Kalbaryo. At pinasasalamatan po namin na kayo ng pag-ibig, patubay at gawain. Maraming salamat po sa pagkatao na kung saan mabulay-bulay namin muli ang dakilang sakripisyo na iyong bugtong na anak. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa pilan pong ito, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO, Rukamil Oy, at pamilya Nawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial, and protection at gayon din sa mga kawani. At itong lahat ay may sumadalangin kasama pagpatawad lahat namin mga kasalanan at mga pagkulang laban sa inyo sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos.

0: News FM. News FM. Shopping the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Inara.
2: Tajud kayo ang akong blood sugar.
1: Ako gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
2: Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3.

0: DTX500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: DTX500. Mapalit sa mga butika.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa madgat dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C. Mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Saka sales rep. So na. Pwede, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
1: Mabakas sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
9: Extend food supplement for men.
10: Ako si Mark. Sa totood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend food supplement for men.
9: Extend food supplement for men.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: ITC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. ITC, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trakaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-ITC na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og ITC, mag-ITC na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nguman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghami kag pagpaputi sa

0: klase mong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og Mighty C. Kay mao ni nindot nga powerful combination nga makatabang sa imong atay.
1: DTX 500.
2: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
3: Pagkadungog nako sa radio
2: ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
3: duha sa gabi.
2: 2 weeks pa lang
3: may alibyo na.
2: Pag 1 month ka pa,
3: naayo na ako.
1: DTX 500.
4: Mabalik sa mga butika. Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kinipot ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
0: Ang ALT usa na ka liver enzymes or GP nga makita sa atong atay. Makita pud ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong ikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diprensya gini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Mo na nga, importante gud Sir GP nga limpyo ang imong atay. No, gamit yung ka og DTX 500 og Mighty C. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun nimo ang imong SGPT. Mopod kung nakay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
4: Correct jud, ang pag-inom sa alcohol samot na sa mga palahubog, matag adlaw gi inom. Mao kini ang makapahubag sa imong atay.
0: Mo na Sir GP, nga kung pala inom ka kinahanglan jud kang mag DTX 500 og Mighty C. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala joy panglimpyo, pang detox o pang pahimsog sa atay, mas maayo inom jud og DTX 500 og Mighty C. Gisayangan kag palit food supplement, pero wala ka gisayangan sige og palit anang ilimnon nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobra nga kaon sa carbohydrates og mga tamis, lagmit kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates kay kini ga promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
1: DTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
1: DTX 500.
4: Sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Ronda. Dili na kay kumag kasakit o gilanat. Ubo dala sipon. Mauna nga, gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag inom 3 times a day. Dili na jud ko basta-basta mo ubo. Sipon o gilanat. Best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C, mabalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
8: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
7: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
8: tulo pod ka capsules sa gabi.
7: Simana lang nawala jud ang sakit.
8: Ibalik sa normal ang akong pagpangihi.
7: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
9: Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, ang superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siya imnon Sir GP kanang wala pagisulod ang imong tiyan.
4: Atong isgutan ang usa sa mga common nga balatian sa mga Pinoy, ang gallstones or gallbladder stones. Pero unsa ba ang kalahian sa gall or sa bile, Dr. Ramil?
0: Ang gall, Sir GP, mao nay karaan nga tawag sa bile o apdo. Kaya nadto ang apdo gitawag nga gall, pero karon bile na ang tawag niini. Samtang ang apdo or ang bile, Sir GP, ang usa ka likido o liquid nga gihimo sa atay o gitipigan kini sa imo nga gallbladder.
4: Correct.
0: Usa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, Sir GP, mao ang pagpadaghan sa mga antioxidant sa imong lawas. Ngano man daghang mapagtuon nga nag-ingon nga ang oxidative stress gikan sa pag-abusar sa pagkaon mamahimong mo-promote sa inflammation sa imong mucosa sa gallbladder ug mao kini ang rason kung nganong lapuyo kayo ang concentration sa bile ug eventually muporma kini og gallstones. Kung palainom ka og DTX 500 og Mighty C, ang mga super antioxidants combination aron malikayan ang pagporma sa mga gallstones.
1: Limpyo nga atay mag DTX 500 kanunay.
4: common kaayo ang gallstones. Usa sa unom ka mga lalaki ang naay gallstones ug usa sa tatlo ka mga babayi ang gaanto sa gallstones sa pipila ka mga punto sa ilang kabuhi.
0: Dapat Sir GP, kinahanglan jud nato hinumduman sa mga edad na. Pag-abot ni mog sa 60 anyos, 1/3 sa mga babayi ang makadevelop og gallstones. Kapin na jud tong mga babayi nga nalabian as kabugat ug may mga anak.
4: Ay.
0: Pero kini lamang ni aging duha ka mga henerasyon mas nagkabata na gyud ang nagka-gallstones.
2: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
3: Pagkalungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi.
2: 2 weeks pa lang,
3: may alibyo na.
2: Pag 1 month ka pa,
3: naayo na ako.
1: DTX 500! Mabalit sa mga butika.
4: Kung sa man ang rason, Doc Ramil, anong pag-usab sa ilahang prevalence sa gallstones gikan sa katong mga idaran, padulong sa mga batanon karon?
0: Wala joy lain pang rason, Sir JP, kundi ang pagbag-o sa diet sa tao. Gikan sa 1950s, ang pag-uso sa mga fast food chains, fried chicken sa Dublin o kanang chicken dice, mga processed foods, mao kinang pipila ka mga bag-ong dieta sa mga tao nga mo resulta sa pagporma sa gallstones. O kung sabay kinahanglan natong baton, siyempre, inom yung kag DTX 500 og Mighty C. Kinahanglan nga kung sige kag kaon, nining mga healthy foods, inom yung kag food supplement, gano'n ay taas nga antioxidant o wala na'y makapildi sa RGP sa DTX 500 og Mighty C.
4: Correct. Dili ba yalalim ang sakit nga imong mabati kung naa kay gallstones? Magasugod purma ang gallstones as tiny crystals og kini maginahinay kadako hangtod mo daghan kini apan usahay kinipod mo purma og usara kadako kayong bato.
0: Dili lamang sakit Sir GP, naay mga kaso nga magjundis pa ang mga pasyente. Magyelo ang kolor sa panit, mata, kuko og ang ilang mga palad.
4: Mahadlok biya ng mga tao nimo, muduol nimo. Naguna-una sila nga naa kay viral hepatitis. Kung wala ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, unya palakaon pa jud kag tamis, susceptible jud kayo ka sa gallstones formation.
0: Ang gallstones formation labi na ang gikan sa sobrang cholesterol Sir JP, mahimong mapunggan. Mag DTX 500 og mag Mighty C jud ka. Aron dili ma-oxidize ang mga cholesterol og mamahimong kristal ni. Kung daghan kag antioxidant sa lawas, kung palainom ka DTX 500 og Mighty C, walay bato sa abdo nga maporma Sir JP. Naaman siguro kay savings nga 150,000 to 200,000 sa bangko. Ayaw na, ginom DTX 500 ng YTC. Papira na lang, Sir GP. Igasto na lang sa pagpapira kung magka-gallstone ka. Nya, muinom ba ka kag DTX 500 ng YTC aron dili mo tubo ang gallstones? O dili ka muinom, o nya, magka-problema ka sa gallstones, atay kidney high blood pressure, naana sa imo ang desisyon.
4: Inom dyan kag DTX 500 ng YTC. Aron wala kay problema sa maayong panlawas.
1: DTX 500!
9: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay o gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500! Mapalis sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Kevin, isa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong, ugusahay. Muhanap ang akong panglantaw. Nisulay ko ug tumar, Mighty C. Tulok kapsula sa usa ka adlaw. Karon maayo ng akong pamati ug nawala ng kalipong. Tinaw na usab ang akong panandaw.
1: Mighty C, sa mga butika. Kasayuran, sa maayong panglawas.
0: Ang pag-inom og kape Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
4: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
4: Correct yun na Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
0: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX coffee mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
4: Lami ni siya Doc kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, surin po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
4: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka Doc, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Country Bio.
11: Oh, si Richard.
12: Siging galabad akong ulo.
11: Tasa dahil kong blood pressure.
12: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
11: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
12: Normal lang akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
13: Ang Vizio
1: nga may D3.
13: Mapalit sa mga D3
1: Bio.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na usab si Dr. Miloy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Adto ta Sir GP sa pinakakampiyon nga suplemento sa kalibutan.
4: Sige.
0: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
4: Wow.
0: Mao ni ang ilahang gigamit atong wala pa ang vaccine.
4: Correct.
0: Og kini nasulayan og napamatud ana jud sa grupo sa mga listeners nato. Ilang giinom ang BCO pero ang BCO nga naas D3 Bio gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO Sir GP. Unya asa man ka mupalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3 Sir GP?
4: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako jud ning gipili karong adlawa Dr. Ramil ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita ga kamatay. So, ana asyay banabana mga 27,000
0: inya,
4: active kung, cases.
0: Inya, kung naakay ingon ana nga sakit Sir GP, makaulaw no? Ipang tabi, jud ka? Si Dr. Ramil, tibihon. Si Sir GP, tibihon. Murag palayo na jud ang tao nimo Sir GP.
4: Mahadlok na sila, Dok. Paduol nimo.
0: Apektado jud ang imong social life.
4: Bisa pagan imong pamilya, Dok. Mahadlok nimo kay basta naakay TB.
0: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso. Pero wala jud sila kay balo sa sekreto Sir GP. Muinom ra day unta tuog di Tribayo.
4: Gusto.
1: D3 Bio.
14: Ako si Nita Gandalaw na ay Goodlistong. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
13: Ang Vizio
1: nga may D3.
13: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Unsaon man pagtabang ni D3 Bio sa naay TV kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
4: Ang gitawag nga D3 Bio adunay extra virgin coconut oil.
0: Ang superstar sa D3 Bio dili ang vitamin D3 kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio.
4: Giboost ra jud ang D3 Bio sa vitamin D3 pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani Dok kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipalig-on, gipamaayo pa jud ang epekto niini.
0: Grabe jud ay ang TB Sir GP.
4: Correct.
0: Kay sa Ehipto pa may TB na.
4: So, kani ang atong kontra nga TB sukad pa sa una nakaapekto na jud sa mga tawo.
0: Nakita ba nimo Sir GP nga naay mga TB dot center?
4: Yes, of course.
0: Kay man hangtod karon naa pa jud ning sakita. Sa niaging tuig ang pinadaghang kaso sa TB sa tibok Asia.
4: Ay!
0: Kinsa man ang gapalyoan ning TB? Ug unsaon man sa D3 Bio pagsukol ani nga kaway?
4: So kini siya nga bakterya sa TB ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani Dok mura ni siyag cylinder type. Unsa man ang cylinder type? Mura ni siyag hotdog.
0: Gabangag-bangag na siya sa imong baga Sir GP.
4: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas. Naa ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mao ni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy usa mamatay.
0: Grabe sa 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay. Basin ang uban, malipong ra niya after 6 months TB ra gyapon.
4: Husto, ang D3 Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. Kaning TB dili ni siya virus, usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni D3 Bio.
0: Kaya gid kaayo Sir GP sa D3 Bio. Kung kaya ni D3 Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
4: Correct.
0: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo. So good news ni sa naay mga TB katong may nga naay TB, sulayin ninyo og inom ang D3 Bio. Ang BCO nga naa sa D3 Bio nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TV.
4: Mapatay jud.
1: D3 Bio.
15: Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
13: Ang Vizio
1: nga may D3.
13: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
13: Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pag pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP.
16: Mm.
0: Tungod kay maulaw man kas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
4: Muna igiingundok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh.
16: Kayang-kaya,
0: Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
4: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya'y whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahira, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
4: Ubit. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog klinika Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
4: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
4: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na natin, Sir JP, sa added benefits.
4: Oh,
0: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
4: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makatag pa jud og gana sa wala na kusog nga pinuti ni papa.
0: Naadyo pa naon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
4: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa. Ang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seed.
4: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
4: Of course. Pero, Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
4: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
0: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
4: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilian, Sir JP.
4: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
4: ga-detox ka pa!
17: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
18: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
17: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
18: Ang Visio
17: nga may D3.
18: Kapalit sa mga butika.
17: D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na usab si Dr. Miloy hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may ubang matabang sa D3 Bio nga naay busy og vitamin D3 kumparar sa plain D3?
4: Ang D3 Bio makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuwang tiyan.
0: Grabe sa, muinom kag D3 Bio nya gipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B complete. Syempre, pag abot sa imuhang gut sa imong tiyan, mo produce na ni sa unsa man.
4: Kinisad ang nagaproduce og probiotics, do.
0: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics.
4: Mm.
0: Lantawa pagod ang kalainan kung ga plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 Bio.
4: Daghan
0: ang iyang mahimo. Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw sa baba, Sir JP.
4: Correct.
0: Unya, pag tulo nimo, pag abot sa diyan, patay po na ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
4: Pag abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
0: Kay mamatay po ang mga bad bacteria.
4: Correct.
0: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria.
4: Oh.
0: Kani kay pagkaon namo ni pagkahuman si probiotics, muhimo dayon siya og B vitamins. Unya, sa plain D3 nana?
4: Wala.
0: Wala. Kung ako pa sa inyo, hinahinay na taog inom D3 Bio.
4: Sunod, ang D3 Bio mo improve po si imuhang absorption sa fat soluble vitamins. anang vitamin A, D, E, o K, kanang adik ba?
0: Mm. Ang rason nga no, tungod kay na ay BCO, ang ditribayo.
4: Mm.
0: Na ay kauban nga good fats ang ditribayo. So, ditribayo, check.
4: O, upat na ka-check, Dok.
0: Mm.
4: Upat na ka-advantages sa ditribayo over ordinary plain D3.
0: Mm.
4: Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
0: Naara siya ay vitamin D, Sir GP.
4: Gusto.
13: D3 Bio.
16: Ako si Inara. Tadyod kayong akong blood sugar. Akong gisulay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
13: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Ang D3 Bio, Sir GP, ginaprotektahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kay ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bakterya. Sa may mga bugas-bugas, pwede po nato ni-apply external. Pwede po na sa ato ang D3 Bio ug wala na sa ordinary nga plain D3.
13: D3 Bio.
0: Kini magadugang sa mucus production pag yun, Sir GP.
4: Oy, wow.
0: Sa imong mucus lining.
4: Oh.
0: Unsa may gipasabot ani? Gikan sa baba naanay mucus lining.
4: Correct.
0: Trabaho sa mucus lining ang pagproduce sa mucus aron matrap niya ang tanan nga mga kagaw.
4: Tanang klaseng kagaw, Dok, itrap anang mucus lining.
13: D3 Bio.
0: Gipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
4: Dugang pa, Dok. Ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula, batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
0: Hydrochloric acid. Kay kung wala ning mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang imong tiyan.
4: Sunog.
0: Mabangag, Sir GP, o mahimong
4: ulcer.
0: Sa D3 Bio nga na ay BCO plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala, Sir GP.
4: Ikis na po. Ikis na po.
0: Ang D3 Bio, aduna may ketones. Pero ang plain D3, wala.
4: Wala.
0: Bintaha dyan ang naka D3 Bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang ang plain D3.
4: Correct.
0: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3 Bio mo. Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gahapon. Number one, antiviral. Antiviral ang D3 Bio tungod sa monolaurin, Sir GP.
4: Oh.
0: Pangutana. Nabay monolaurin ang imong plain vitamin D3?
4: Ay wala.
0: Pero ang D3 Bio, naapa siya'y monocaprin.
4: Oh, monolaurin pa na ha.
0: Napay
4: caprylic pa o capric acids.
13: D3 Bio.
0: So, sa mo mga eksonda, maayo jud ang D3 Bio compare sa plain lang nga vitamin D3.
4: Oh, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na good mo sa D3 Bio over plain D3. Wala na tay oras, Dok.
13: D3 Bio.
4: So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na po nga pagsibya, ako si Jean Paul Generoso.
0: Og ako na sab si Dok Ramiloy, mayong panglawas ipadayon,
4: ayaw abusohon.
13: D3 Bio.
14: Ako si Nilita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health expert. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: bagong pangaiban. BTX 500, ang health mo protektado.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
3: DTX Coffee Mix!
4: Eric Lindis, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang detects coffee mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan guman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra
3: DTX coffee mix
5: mabaka mga butika
3: DTX beauty soap.
6: Ako si Lay, nako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX beauty soap sa pagmoisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX beauty soap
5: sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si John, usa ka full-time law student. Masayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako no sab si Dr. Ramil Oy hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 soft.
4: Basta gani cold press process, buti pasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way, kinigi palandungan para mulundag og musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
5: Og kini nga klase nga virgin coconut oil, Sir GP, mo ay pinakanindot. Ang pinaka-epektibo, kinalagrihanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas, mao kini nga atong paghistugutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio, usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imo nga baba. Katong mga na gingivitis or GP, mao na ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto siyang baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel yun na nila, Sir GP. Tanan nga magian sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection nimo diya sa imong baba, tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede nimong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unya, saan naman lang tong mga mikrobyo ato?
4: Ah, namatay na to, Dok. Ayaw na jud problema, ha?
5: Bisa pagtunlo pa to. Siguro patay na dito, Sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3 Bio.
4: Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
5: Naapagyapon. Unang adlaw pa lang to, kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog. Gikan sa imutyan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
2: D3 Bio.
6: Ako si JM, dako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluha sama sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
5: Kung mudaghan man guna, Sir JP, ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
4: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
5: Dili lang ulcer, Sir JP, the best ang D3 Bio, including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
4: Sa to pa, Doc, friendly ni siya klaseng mantika, ang virgin coconut oil.
5: Of course, pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisa ka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugrabi ang imong GERD.
4: Mao! Before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos og si Lactobacillus acidophilus. Si Lactobacillus acidophilus usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
5: Kanang kasigi kag kaog mga tamis, Sir GP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nisla sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining D3 Bio. Unya, kung daghan na ang ato ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori nga mo na hinungdan nganong magka-ulcer ka og mag-hyperacidity.
4: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard ang imong tiyan.
5: Og dili ra diha, Sir GP, iya pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
4: Correct, ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
5: Grabiha sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3 Bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3, tungod kay ang superstar sa D3 Bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3 Bio.
4: Wow! Hangtod din na lamang kita for today, mga kaditribayo, sa sunod na pod nga pagsibya sa mga kasayuran sa mayong panghimsog. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: O ako si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
4: Ayawg abusohon.
7: Ditribayo!
8: O si Richard.
9: Siging galabad akong ulo.
8: Taso dahil kong blood pressure.
9: Painom ko sa akong asawa, Ditribayo.
8: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
9: Ano naman lang akong blood pressure?
2: Ditribayo! Ang Ditri nga may visio.
1: Ang visio nga
2: may Ditri.
1: Papalit sa mga bulika.
2: Ditribayo! Ditribayo! Health News Ditribayo.
10: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang Ditribayo. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa Ditribayo.
2: Ditribayo. Ang Ditri nga may visio.
1: Ang visio
2: nga may Ditri.
1: Papalit sa mga butika.
2: Ditribayo.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang ibu-blood sugar. Ato na kami diabetes. Mag-DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine. Nga kapamubo sa glucose. Visine controls blood sugar. Ug polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulong ng butika sa iyong lugar.
2: Mighty C,
3: ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
3: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo?
4: Mag Mighty C na,
3: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
4: Mighty C. Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra Harper, may lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabasa sa mga butika.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
11: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 rounds sa akon. Inikal!
11: Bigaw ang performance kay darling. Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend D3 Bio.
13: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Apalit sa mga
11: D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500, ang kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatak og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag-DTX 500 at lawadlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
9: Extend Food Superman.
10: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabulig gin sa akong problema. Nga mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Superman. For Man.

0: Kampyon na radyo!
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 5:08 na sa buntag.
4: Balita K5 sa umaga.

0: hard to find music library.
1: Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!

0: Yes, may buntag mga K5. May buntag dakbayan sa San Carlos. Good morning, Central Negros. Welcome mga igala, Andres. Ito nga pagpalayag sa dalaman ng balita K5 sa umaga. At lang takaroon nga Webes Pizza Trust sa bulan sa September 2026 mga K5. Makauba na sa ninyo nga this morning inyong kubos ng igalas kahinginan ka K5 ninyo Jong Barsalas. Balik ko ninyo ha, hangto tatak na alas 5:50 sa kabuntagon may K5. Sila yung adlaw na sab sa ito ang paghatod sa pipila ka mga balita. Karo nga mga orang sab, nabagad sa ito ang mga K5 kamustahan tandem. Gikan dito sa K5 Negros Oriental. O syempre, sa ito ang partner field reporter every morning mga K5. Kasayo kayong maghatod na ito mga balita. Everyday yun. Nala, sige. Again, welcome, Adri, sa ito ang presentasyon, mga igalam. Sa mga pwede ng bangon, pagbangon na mo, mga K5. Sa ito mga doon na pa duty. May bago na, kaligo na, mga igalam. And then, pagputos nag-bound, parang kinini ang... doon ay para paniuntuon niya ba? No? Kato mga ganahan mag-bound. Kapag ko ada kapag lungag sa DIY oh musay ba uno ni mo daro may lilungag nagkalungag na mo basig nga nabutod na ha basig ko ang nagsabaw tanaw-tanawa na diyang bayo dapat na pag maglungag mga K5 ang tubig dirigyan tinunga gyud diri sa kwano pag magtakos di ba mao man gitudlo sa to ang ginikanan sa una diri tinunga gyud diri sa ali ba sa may but si tawag ning ha dili man ni index finger diri basta kay diri tanaw mo sa live diri o tinunga diri o naon jud ba na kay para dili mabutod mga K5. Unya kinini ang isigunda na lang pre ang kuan. Isigunda na diag takang ang kinini ang sudan. Duha ka kuan na, duha ka kinini ang kuan, duha ka halingan mga K5. Ana mi sauna sa bukid diri pag gutom na kay engineer. Maghaling para lungag engineer niya para nga dungan og haon tanan maghaling pud og para lutuang sudan engineer double kuan ba double say to gana double cook ba duha ka kuan ba duha ka takang mga higala maglungag diri sa pikas maglutog sudan. Usar na siya kabantay. Pagkaluto sa kanon, luto po sudan mga K5. Okay kayo. Nag-isgot man tag sudan, may tawagan na to si K5 Rikuyang, mga igalang. At yung balon, unsa yung mga latest nga presyo karon sa mga labas nga mga isda dinis merkado publiko ng atong dakbayan San Carlos. Oh, wala ba ni malang isda, habagat man? Ato kunong sayron, kunubi. Okay na siya, master. Anana sa pikas linya nga tong amigo ba ka K5 nga hangtod sa hangtod magpabiling batanon. Rick! K5 News FM Live Report. Rick, good morning! Oh, may buntag ni mo dia. Kamusta?
1: Pakaluis Ginoo.
0: Gahi gihapon.
1: Batanon gihapon. Hangtod dayos pagkatiguang.
0: Gahi gihapon.
1: Gahi ka K5 yung salamat sa Ginoo, pero di na gani. Wala niyo.
0: Di oi. Mugahi o budili, pasalawatan yun natos kanunay at ang mahalang magagagawang kipay break, oi.
1: Amen yun siya kita, Jung. Amen.
0: Pasalamatan yun natos. Oh.
1: Mag-amen, may buntag.
0: Ay, na-amen. May buntag rin mo na na-amen, ha? Nala, sige niya. Kam-
1: oy. Kasi pendong, no? Salamat kayo. Nga, mayong buntag sa tanan. Una-una to. Pangayo o kasahuran, mayong buntag sa tanan ng mga kumbalan sa T5 New System. Uga si Prosab. To ang execution manager. Sir Brian Mulden. Kanimo ko si Pendong, mayong buntag. Mayong buntag sa tanan. Ako na yung pangumustahon o pangayo o kasahuran. Kay Kapitan Adeline. Kap, mayong buntag ni mo, Kap.
0: Kap, good morning.
1: Good morning, yung mga kubanan, mga barangay Tano sa Ermita, mayong buntag. Buntag kaya ni Kagawad, Silong Junaldo. Kagawad, mayong buntag mo. Ni Agaw na ko, Edgar Animinso. Mayong buntag mo di Agaw. May tune, mayong taong po ni. Pagpapit ang medyo no, niya, nalang ato, pagpangayong katahuran, kanya dayo, medyo, kabahin, pasugo na ka sa Tungbulyada, ato ang mga citizen report o balita. Nakarong mga orasa kay Pedyong, dilipag tayo ahayag ang ato ang aring adlaw. No ba na no sa kuyuhoy nga mabugnaw ang ato ang hangin karong panahon na. Kunya ato pong mga alinaw nga ang atong dagat karon mura sa doon itawag baloron yun. Sagapon sila sa baloron sa gapon. At si Pedyong, anina ta sa atong bulyada sa ato ang mga alitang oksit report ato ang nahipos ay ang oras na ito nagdagan bisag wala yung tail. Hindi ka kipayat yung una na itong isutan, nakuha na ito sa pag-isoro libot na ito sa Mercado Publico. Ining presyo sa mantika ka kipayat yung.
0: Agay, dangugam na ni.
1: Samagin ka kipayat yung.
0: Dangug. Dangug bitaw.
1: Mantika, kinilo ni ka kipayat yung.
0: Ha?
1: Kilo, kilo sa mantika.
0: Uy, kinilo din
1: eh? Ay, kinilo ka kipayat
0: yung. Taparagod. Abi, nagu...
1: 150 ang kilo.
0: Hoy, ginoo ko. Kaya para ko, sa una binutilya man eh.
1: Ito lang itong tawag kong sakto, kalabitawang ito lang sa mga sukdreng. Mauna po na ilang susunod na kuban.
0: Wala na itong katong nilipid?
1: Wala, wala kakibayad nung wala na butilya ang ilang susunod lang nung katong pangbabildro. Dili katong sa mga pangkaroon ka ng sukdreng.
0: Alam, ginoon ko na mag-uhan ko. Rek, rek.
1: Sakutan ni Kapipadong.
0: Rek. Na mag-uhan ko ay. Kaya ba huwag nga, no? Ang ako naabtan mag-usaw na aning mantika, baligyang patis, nilipid man. Eh, kana bang, yan sa ilim nun nga literti ba? Pag junior nga butilya, lahi sa siyang presyo. Pag senior, lahi sab. Karoon pa mag-uhan. Ala, pwede din ni kinilo rin. Ay.
1: Kapipadong,
0: hindi sa Mercado. Mga natin may hapon. Sa mga pagkilo, sa parang ko na libo kong gamay yun, sa mga pagkilo, aning, kuwan mani, kinini ang liquid mani.
1: Ano kapipadong, ang mga taksanan, butang ni mo, anang pitsel. Ilahan ng timbangon ang pitsel, ilan na siya sa, pila ka
0: gramo, ana?
1: Oo, ang tao. Pero kung nga, kuan continue sa nang mantika at tagal itong labaw man yung mantika eh, daghan man amo to sila iatas mo kung pabayaran ang litan kuan sa yan eh, amo pila kagrap mo asa mantika kilo mo kikwintaon sa kipayad yung
0: basta kay sige basta kay mauna kinilo niya pilang kilo po
1: kinilo niya na tag 30 pieces mo to kung kilo niyo kipayad yung 30 mga sukinto pagkapalit ko 30 dinulod anang kuan ka nang gitawag o sudlan na sa sobre karon na kapalit na to
0: sakto
1: ay ba 30 20 panapoy lang ng 40 nangapoy na may sudlanan mo niya tagas doon na sobre 40 pesos na ang presyo ay po diya sa
0: okay. Bawal magod ang silupin resto agod mo na guro nga gi kuan na lang
1: bawal kay dakon man. Ayun mga aming ko diyang mga tagalit, may buntag ninyo sir. Parang tayo ko nalang mag-rubi, mag-uyog na sila diya.
0: Muna ang agikuan na lang, plastic bottle.
1: Basta plastic. Bawal man diya.
0: Mo,
1: niya, ang suka kakipad yung, tap 5 pesos, ang usa kalito, ano, suka puti.
0: Sukang puti?
1: Okay. Niya, patis, 55 litro kaya po ni Kasipayad yung.
0: Bahala no.
1: Itap 45 pesos ang kilo.
0: Saan sa man?
1: Itap.
0: Hasta kitsap kinilo na. Mati na magkuhan, magkuhan ito na no eh.
1: Kasipayad yung kanang sudlan ng plastic nga gitawag mag ilahang liter ba, litro ba nga, salugipak na ni Daan.
0: Lagi. Naday, minudog kitsap na eh.
1: Amot ng kaugtina ni kikilo ba nila, basta kay Moni, 45 piso. Ipak na ni sila o tudanan nga, tama po daanan sa subday.
0: Sige God, kipa man ka.
1: Kumauna ka kipad yung noon niya. Ingkwan, ito ba, magic sarap, indot na.
0: Seasoning.
1: Time to suto, isbos, ang usak na aksana.
0: Kanang isa, usak ka kuan, usak ka bugkos?
1: Dili na siya binugkos sa kipad yung.
0: Kid! Ha?
1: Kasama magbitin ba, kanabang gipak na ba, sulod na o kuan?
0: Mao lagi, mura mo nagbinugkos, God.
1: Ilang gipakit ba, sulod ba o, sulod na nila dyan. Manaay nga lang.
0: Box gina eh. Usa ka box.
1: Oo, correct.
0: Yeah,
1: tawag na to nga anak box, no? Ang kuan, tawag o, kuan siya kakipad yung, kaning, dirita sa presyo sa isda, kakipad yung. Ang kana? Presyo sa isda, nagkapon, kama tingali yung, niya pong karon, ang ato ang presyo sa isda, ining kuan, ni do sinto sa sinta.
0: Ang sabi isda?
1: Singi.
0: Singi. Lami ni Rick. Murag karo mga kudong kudong ngalan. Singi.
1: Lapas ane, hindi ko yun sa bawang.
0: Mo ba?
1: Oo. Niya Bang Ros, para sa inyo bisog ba ba?
0: Nang libre si SM at itong ngayong adlaw mong God. Nga.
1: Dosintos ang kilo ka ng gagmay. Diyos, magandang ka ng dagko, paso 280 ang kilo kakipad yung.
0: Bang Ros na eh, Bang Ros.
1: Bang Ros. Nagit ko kung kulit, nindang sa wala tayo na sa buko kung undano ni sa isda.
0: Ano saan siya ngan?
1: Sulid?
0: Mo ba? Sulid po tigay nag-unod ba? Kaya mong gingan lang sulid.
1: Sulit og unod sa tipad yung. Sinta ang kilo.
0: Dosintos at sinta.
1: Ining gitaw kong dapaw. Matukbara gil. Baon eh. Parang kilo, sinto sa sinta. Balo. O balo. Wala sa ating mga buhiya na to. Bawo. Kung na po yung anak, balo o bawo. Mauning uban nga term ane. Pani, dosintos ang kilo.
0: Wala ni mahal no, habagat man. Wala may kay wara mo mahal no. Murag lisod man panagat tingali. Ha?
1: Mo na sa presyo sa isda no, ato ang nahipos. Gigko mo na sa presyo sa bitawag ni pagyong o mga kuan ba? Ko hipon ba lang gitawag tron.
0: Hipon. Dalita sa hipon. Kini. Kay kontras mga allergy.
1: Una na to, nakita yung gipangutan na apresyo, pero result ka ni Pahaon yung tingin na suna kahit pagpusog man din eh. Itawag kong imbaw, nakasuhay ka ni Kipaib yung?
0: Ang lami kayo na oy. Lami kayo. Imbaw? Kalami
1: yan na. Kailangan magilaban na ng imbaw?
0: Lami yan sa buwan.
1: Sa buwan po. Nindot po ni, basta ka ng mga katuang mga dito kababayan at bagong mga anak mo may gamiton ipa
0: nila kay kan kinilang pa-improve sa gatas sa inahan.
1: Dito lagi ka sa kinilang yung
0: siyempre na unsa
1: pa-pamangkakaagi na swinto man ka
0: hindi nakahapit man pa-kaagi pero nakahapit man.
1: Mana imbaw ka si Pai yung asin to ba inte minaw mo din mga sutong din sa minaw.
0: Unsa man ni kining ang takos ni ang takos?
1: Dili, kini pero kon mo palit ka og tinapok-tapo.
0: Tapok
1: ko. Oh. Pisos, makapalit makag 20 ani. Gamay pero lang pang kinilog yon. Kanang gisaw ko sulit.
0: Sulit?
1: Kanang gatmay na siya nga kinatod pero sabaw, as tulip na siya na balas makuha 100 ang kilo. Ya, kining green shell.
0: Green shell. Kining himuntahong.
1: Ngayon, green. color ane.
0: Oh.
1: Green seal.
0: Mo lagi himon tahong.
1: O nya. Oh. Ay lukot producer pa mang lukot. Makuha.
0: Mm.
1: Kuani ang lukot 150 ang kilo po takipetyo.
0: Nukos, mahala din, no?
1: Oh, lukot. Ya, ang lukot, lukot. Ane, mm. Para mulami.
0: Mm.
1: Sikinda, Jesus, tanandag po, maputos.
0: Mm, mm, mm.
1: Bitin sa anang pintay si kita ay dos kilo ang kilo ang puto.
0: Mm.
1: Ani tag pictures niya laban ang regular sa pictures ng bitin sa to des merkad. Yon ang yon by 40 pesos ang kilo na apoy by kilo sa bihon. Kilo kanin bihon nga dito kanton kay sinta so pesos at kilo na apoy gamay-gamay by kilo. So, pisos
0: at kilo kaki pipe. Oh, sumpay si kinabuhi.
1: Mga itong nahikos ng mga lambuan sa merkad publiko at mga itong mga balita sa Commission Report, gihatod kini sa mayong kamubuton sa DTX 500 o DTX Coffee Mix. Alala lang ka, kipipe yung ako. Sige. Si Rico Yang B. Yes.
0: Yes, go ahead, go ahead.
1: Okay. O niya, alam sa ito ang balita karoon sa kampiyon ng mga balita serbisyo publiko kalawang sa Diyos. P5, Diyos, Kim.
0: Salamat kay Rick. For the latest update, mga galas, mga presyos palalito, Andres Mercado Publiko. Iatod ka na ito ni K5, Rico Yang. Rico Yang, Barre 4. Pwerte ko nung daghana ng... Hibong, anong nausab yung apelido, Junior? Oh, na, oh. Ano yung apelido nga pang-immortal, Junior Munji? Apelido nga pang-immortal, Rick. Oh. Walang kamatayan. Forever young. Oh. Buntag sa kong agaw di sa Bacolod City, may buntag na agaw na ko Tomas Sarmen Bersales. Manang Nanay Carmen Kabugnason. May buntag Sir Jong, may buntag sa akong cousin nga nag-birthday karon si Annie Obsyal. Happy birthday, Daini. Inautagan ka kanunay ug may panlawas. Daghan pang birthday maabot sa imong kinabuhi. May buntag Sam sa akong mga silingan nga naminaw ni mo karon. Sa Key 5 News FM, salamat sa pagbasa, Sir. God bless nimo. Salamat kay Nanay, ha. Junel Gonzaga Lasponia vlog may buntag. Standby mga K5, alas 5:27 na. Minos sa tag mga pebalo sa Pikas Lawak din karos tumagbalik ato ang duwato na to ang mga kamustahan tandem gikan dito sa K5 Negros Oriental and K5 Secure. Karon sa itong pagbalik, palayong standby.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Bio.
4: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Mapalit sa mga kapika.
3: D3 Bio.
6: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang duna kinibo Mordica Sherantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatak o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 at lawadlaw.
5: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinikas or Biotics.
5: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitigawan. Bawo kabas ko gin. Nakamuligid sa akong problema. Na mawid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Superman for Men.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicine. medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide.
6: Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko. Oh, oh, oh, oh.
11: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
12: Number 1.
11: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
0: Okay, balik tamay gala dress ato ang tulumanan balitang K5 sa umaga. Sa gapon kauban ninyo yung kubos ng gala sa hanginan ka K5 ninyo Jong the new kid in town or the Joker. Namalipat pa ko sa akon nga tagline. The Joker Bersalas. Nagbuntag kay Sir Hard Worker, nagpalanog na siyang radyo diha karon sa may shipyard sa may ano sa may Balamban Cebu. Sir, may buntag ni mo diyan, sir. Kaya ito pa buton mga igala ang pagsulod sa ito ang team gikan dito sa K5 Canlaon, K5 Bayawan, K5 Dumaguete and K5 Sikihon. Wato-wato nilahang kuan nilahang linya nga makasood mga ka-K5. Oy, kamay nga pahinumdum lang sa mga kaigsunan ng mga San Carlosenyos. Labi na itong mga dunay gipang mulo ha. Kini ni ang hapo, asthma. Naghapon dunay gipagayon nga press conference ang ato ang local government unit dinis Dakban San Carlos. Duna sila auhag diha kaninyo. Nga kung mahimo kung magiging ato kalikayan doon naging tayo mga outdoor activities daas ato ang mga panginahanglan o mga obligasyonis matagadlaw pagsuksok mong face mask mga higala ha kaya kabantay mo kung atong tanawon karon ato ang kabukiran murag gadagom nga murag unsan dili masamtan murag gangio ba murag gagabon actually dili na siya gabon mga ka-K5 haze na siya. Inugda na siya mga igala base sa mga pagparuki-duki sa nahitabong wildfire dito sa nasod Indonesia nga kapinbuan na day ang nakalabay hangtod ron wa gihapon mapaong ang kayo sa ato nang gikaingon kagahapon. According kagahapon sa pamahayag ni Sir Jory Calix Salingasa mga igala to ang pangulo sa City Disaster Risk Reduction Management Office kining mga particulate matters o kining pino pagkaista ng pino nga kini ang mga abo nagihuyop sa hanging habagat padong diri sa to ang lalawigan may gala mahimo na siyang makadulot o iritasyon sa to ang respiratory system labi na itong katong mga muna doon na nagigimulo mga K5 nga kwan gimulo nga kini ang dalang. Good morning Sir Abu Duin. Kamusta? Na ay kamustahan oy. Ganun gud tawag wa gud din taon. Kunay gimulo nga mga kinini ang hinay og kan, hinay og kinini ang respiratory system mga K5 ba. So mag face mask lang inana. Ya ang recommend nga face mask gud sa to ang mga health experts. Isang kuan ang kining sa tingan nato N59 katong sakop diri sa to ang kuan ba diri sa to ang ilong o gawa ba mga higala kita to masig hanggab unya lawas ni ini kita pud nga mga kuan kita nga mga healthy individuals mga higala for the sake na lang pud sa to ang kuan for the sake na lang pud sa to ang bitaw nga kuan no para nga ma-secure pa gyud natong samot ato ang kaugalingon mag face mask lang pud ta mga K5 kay wala pa babaw e kung kanus sa among gud siya mawagtang oh. Anyway na speakers linya ang ato ang mga katandem good morning
12: na mo rin sila diri mga K5. Ato ning ikuan re establish pa tong linya nga tus tumag kauban kasi tagyaw yo diri na naman di sila.
0: Oh, ako abaron, ay magbiruan na. Good morning. Nanas lang mga K5. Ato ang toka karong adlaw adlong Huwebes. Di ta maglangay kay alas 5:34 sa kabuntagon na. Dana ato ang team gikan sa K5 Kanlaon, K5 Bayawan, K5 Dumaguete and naba K5 Sikihor. Si SM Donald.
14: Wala K5 Jong.
0: Wala. Sige, kita lang usa. So now na to pag kamusta may gala karong nga mga orasa ang ato ang team di sa may nanukad gikan di sa may K5 News FM Kanlaon K5 Elmar. Good morning.
12: Good morning, kamusta? Kaki 5 Jong, Kaki 5 Sai, Kaki 5 Dondi. Ato magtibag may buntag na magkaroon din sa tuang mga sukin people matigikan din sa unang distrito ni Provincia sa Negros Oriental, particularmente din sa K5 News of Canlaon. Good morning, o may buntag ka na, or magmay buntag sa tanan niya, mga nagpamati karon. Sige, back to you, K5 Jong.
0: Salamat, Kaki 5 Elmar. Ato ang sa iluhan, ano? Si Kaki 5 Dondi Glodovi sa may K5 News FM Bayawan. K5 Dondi, may buntag din mo rin ang K5 Dons.
14: K5 John, good morning. K5 Wilmer, K5 Sai, maing buntag. Probinsya sa Negros Oriental o Dakbayan sa San Carlos diya sa Negros Occidental, maing buntag ka na itong tanan. Gigan din sa Dakbayan sa Bayawan, walay kakulian. Nindot among panahon sa pagkakaroon. Back to you, K5 John.
0: Salamat kayo ka K5 Dondi. Now, at this time, sa K5 Dumaguete, itong kamustahon, K5 Sai, Rela, Repi, K5 Sai, may buntag ni mo diya. Hingsilang ng adlaw, late gapon.
15: Adlaw K5 Jong.
0: Yes.
15: Litrik adlaw dere ga kwat. Gibikan ni sa aso dito sa Indonesia.
0: Aw abi kung kami dere ka mo sab idea.
15: Oo, abot mo dere oi.
0: Oh.
15: Na idag adlaw ba pero sa dik adlaw na.
14: Ako mo adre K5 say ako namang gihiposan among gisulod og sako.
0: Yawa. Yawa
15: na. Ang Sikihor may kuha siguro, pero hindi na kayo makita ang Sikihor na rin. Kay aso
12: na paano daw yung na-prove, no? Nagkikag Indonesia ang ato ang diri.
15: Oh. What if ako na ay na-asos ato a K5 Elmer kay Sikihor?
12: Nga ba, nga ba, nga ba, kung makauban ba? Kung mas kumakauban gahapon diri ba? Dibati ba? Paano nila na-prove nagkikag Indonesia? Bitaw, no?
15: Silingan, bitaw.
12: No? Pero ilahaman po na di mo tamo labaw po gay.
15: Burn out si Kihoron.
0: Oh, amo di ay. Mo di nga wala si SM kuan si SM Donard.
15: Oh, nya. Kung ba ikar ba SM Donard ugma kay Friday. Kay kompleto naman ta lima.
0: Oh.
15: Ah, di matapang.
12: Sabi
0: eh. Oh, sige.
15: Monday, Friday, oh, Monday kuan.
0: Sige, ato istoryahan karon. Kay diri mangkod kagahapon sa amoa ka K5 Sai, ka K5 Dondi o ka K5 Elmer. Nagpaygayon og press conference ang local disaster risk reduction management office. Bayon lagi aning ato na sinati karon nga haze man daw ni. Kinibang murag galagitom ang kinini ang dili man ang langit kundi ang palibot ba?
15: Palibot.
12: Oh, makita sa gikan.
0: Oh, maaninaw gyud nimo siya kung tan-aw nimo ang kini ang mga bukid. Kini yung bukid no mo gyud makadadayon og kini. Mag-way makadadayon og kini bag kini ang
15: kita dayon ba?
0: Oh. Basta mga bukid-bukid ba? Oh. Oh.
12: Pinaka to mga bukid ka K5 Jong nga mga dagtag aso mga buntot.
0: Kadna!
14: Kina anak ng bukid no kay makakuha mag-atensyon.
0: Bitaw. Oh. Ah, basta mo dulom ang bukid makuha gyud atong atensyon.
12: Bukid?
0: Ha?
12: Makakuha
15: ang
0: bukid.
12: Ang bukid,
0: kaya
12: daghan mga
0: gali
12: manuroy.
0: Oo, no. Ay, lagi, nindot ba yan yung nature trip? Bita, seriously, usali sagi padayag kagahapon sa ato ang tulog ka mga departamento ang ni nakigatubang kagahapon sa to nato no sa to mga kaubanan sa buhat bahin sa ilahang pagpaabot sa publiko unsay mga angay himuon aron nga dili maapektuhan ining maong matang sa sitwasyon nga naa ta karon According kagapon kay Sergio Recalex Salinganza, dunay mga pagbanabana. Nga kining hitabo ay is tungod gyud ni sa wildfire dito sa Nasod, Indonesia, particularmente dito sa Borneo. Pwedeng dako asunog man dito dayoy.
16: Grabe pila na to kaadlaw kay Sergio.
0: Oh, buwa na jud.
16: Grabe.
0: So may puruhan gyud nga ang kanang yaha atong mga ang aso niya, God, niya ka nang yung mga gagmay na kay nga mga Pino.
15: Ha? Kaya, John, oh. Maabos sa Pilipinas, may mga namang hay.
0: Ang habagat. Ang hanging habagat. Epekto sa hanging habagat.

0: Jong, ganun. Masangi ginungkas baho. Mga sufre.
1: Normal, normal.
0: Normal.
1: Oh. Now, karon na.
2: Sarili pa. Ikaw yung Jong, sarili pa.
1: Oh.
2: Ato sa iti baya og happy birthday.
1: Kisa man.
2: Tundi.
1: Ha?
2: Birthday,
1: ay, suswa bang ka mag-ingon-ingon ni taon kay Pab Dundi. Happy happy birthday ni mo diay ay.
3: Manti aw sibya agyo tibo og Provincias Negros Oriental.
1: Ah, wa wa gibi sa, wa bi gibi kay Pab ni kay Pab Cyril ay.
0: Pardon, nindot mo duty og kaning birthday kay Mama Sibya imong birthday tibo sa
1: Oriental. Pero andam lang ka diharon kay basig sulungon ka diharon og perting daghana mangong birahay kay Pab Dundi.
3: sa mga mangumbira aper-aper sa takaron.
2: Ito, thank you, K5 Sai. Thank you, K5 Mark. Thank you, K5 Joe.
4: Gika na yung partner niya, si Anthony Vergara. Brilliant.
2: Ay, nag-chat po dahil si manager. Thank you, Sir Randy.
0: Wala dyan kayo plano, K5 Don.
2: Wala. Aper-aper sa atang K5 Elmer, oh.
4: Sorry na ba ko sa bado di adon?
2: Ah, sige, K5 Sai.
0: Napanay paksi.
2: Chatira ko.
1: Napanay humba may bilin.
2: Nga bilin harang paminta.
0: Bakapila initon.
1: Okay. Anya, kagapon sa napanjod. Loya sa mga mayor diri mang Godoy kay gitabang ag batiko sa aning mga content creators tungod lagi aning kwan kini bang measles rubella vaccine ba mo po nang giklaro di uy kay bawo ba mo tibuok kwan tibuok ka Provincias Negros Occidental ang San Carlos City mo ay pinakanubo.
2: Uy,
1: og turn out
2: Turn out
1: exception na siya. Tanan yun.
4: Noriko na mo dito eh. Giayog. Noriko.
0: Para gitawag nga taas ang demand, gamay ang supply.
1: Oo, na gani.
2: Grabe, nakakaton gudis araling pandipunan.
1: si Ethan galantaw. Galantaw gani dahil si Ethan ay ngunia both. Asta po na yung bakulod.
2: Balik ta tani mo K5 Sai ang update diha sa managtiayon nga gipatay da sa
1: mga. Oy, katuday gusto. Oh. Katuba kamusta man?
4: Ko pagyapon.
1: Ang naginuo ko. Ano man nga mga pariner man nga pangpatay diha sa inyo K5 Sai.
2: K5 Sai ilang balay sir Sai ko an man kanang inalad man gated.
0: Gali.
4: Kundi ug mangawat ka. Ug na kay tuyo gyud mo patay.
0: Kat-kat gyud sila or sa gate gyud sila ni age.
1: Nanuyo dyan.
4: Nako na sila yung person of interest na. So, atong lato.
0: May CCTV man to. Footage.
4: So, ito na pagkitao na kung sa'yo. Katong helper, nakabuhi mo po siya. Mato nakapangay sa itabang.
2: Motong ipanggapos ko no, Hi K5 Sai?
4: O, ipanggapos. Paggapos, nakabuhi. So, nakapangay itabang.
1: Pigong pagkagapusa kay nakabuhi man.
0: Nagadal-dali to.
4: Basig ko, good. Ayaw ligid-ligid ba?
1: Uy, ko ka. Luya ato eh.
2: Kisi-kisi dyan pag ayaw.
1: Unsa may kuan atong background atong American National ka K5 Sai daw?
4: Ex-marine maguro to siya.
1: Ha?
0: Same.
1: Miyagi marine biologist karon ex-marine. Hala, nga na gani.
2: Hindi ka ni-connectado ning duha K5 Sai o unsa ba?
4: Ay lahi ka man itong dagat o marine kay gubat man itong marine niya. Dito, kung gubat mo sa karagatan, so lahi-lahi ra sila.
0: Pero same gihapon, no, kuan, lahi-lahi lang sila, kuan, area.
4: So, ang nakuan, ano, guys, puro ang bang Pinay, 71 years old, ang laki, 71 years old.
0: O, bito.
2: Mga senior citizen.
1: Na, mga may edad-edad ba, Jud? Susunsumatay, kasukol yung tao na, eh. Dili ka ni Tulis, unsa man, eh?
2: No, oh, robbery.

0: ano,
1: kasi tukan ang kawat pare gisusiron sa tong kuan.
2: Ya patyon gyud ay di naman ni kasukol ni aning mga idara kay Pabsay, wa na ni kapasidad
1: mo. Lig on pa ba nang kuan? Hindi mo ang years old nga kana laki ba kay marin guna.
0: Oh, samot na pag arang-arangan.
2: Mm. Sabagay.
0: Wala sa agi mga pasmo-pasmo.
2: Bagay.
3: Kuyawan. Kuyawan po daan ini pasmo-pasmo po daan ini kita
2: gay. Bagay.
1: Agi mo pasmo niya.
0: Mm.
1: So, karon no, ang dugay mo gito gahapon, dito tukan gyud mo ni gahapon.
0: Mm.
1: So, ang kuan ani nga. Na nakrugaya sa usas mga pinarparlo na to.
2: Ang katabang na nahinabi ninyo kay Pabsay?
1: Gapon ang di man mo kuan sana
0: di siya so, traumatized ang katabang kay Pabsay.
1: Pasig na trauma pa siguro to sa pagitabo ba.
2: Tao siya. Kakita tingay siya pag himo tingay screaming tingay no.
1: Siguro ada nya nag kuan.
2: Oh, kay gigapos man ka siya.
1: Mm.
0: Pila ka bo katabang kay Pabsay usa lang?
1: So far atong kuan usa ra ba to ang na kuan ato.
3: Wala pud sila guard no? Security guard?
1: Wala, pag kinatabangan mo gano'n ng balaya, kinang nai, magabiin na nai, massage ko, adya.
0: Asa mo na napitas mo ang pandan kay Five Sai?
1: Going to Norsogod?
0: Ay, going sa campus ah, okay. To.
1: Oo. Going Norsogod, okay. Gika ka sa Baril Highway, going Norsogod mm-hmm. Nai, ko, adya, kanang...
0: Before na sa Norsogod kay Five Sai, pagkikan ka dinis cruising?
1: Oo.
2: Mm-hmm.
1: So, adya, itawad.
2: Kasado sila kay Five Sai, di?
1: Okay, pero yung man sila gawin, kasado sila.
2: Oh, ang ingon kay Kapuyo.
0: Kasado ba? Na American National K5 say walay record nga na siya mga nahimo sa una na.
1: Kada mo atong gapon ng pulis man gud wa kay mga kumpletong kuan ba. Yung background kay gisulti nila.
2: Sige lang, ato lang sabton. Oo, pero
1: sabton kay gi ang bago pag nilingkod ang atong PD, gisuman man dahil naning
0: gi-welcome ginana.
3: Bunaman no man dayo?
0: Grabe po na.
2: Bugata po na niya. Ang pay trabag yun, kaya pag yun madakpan po ng mga suspect.
1: Kaya na. Di para si Bulan, katong si Kuana.
2: Oh, kato si Kent Edward. Ah, Kent Edward ba to? Kent Edward Carpenter, katong marine biologist ba? O kuan, kinini ang researcher. Researcher ba to?
0: Professor sa Siliman.
2: Oh, professor pa yun sa Siliman.
1: So kini karon, ila gani ko noon. Kay Kuan man eh, foreigner man ning namatay.
0: Apil pang asawang Pinay.
1: Anyway,
2: na-notice na ko ba? Basta diri sa part sa Negros Oriental, inani nga mga crimes ang nahitabo within this year. At umiagi diri sa May Valyermoso, Pinay gipatay sa iyahang bana nga pariner. Then nasundan siya katong marine biologist gipatay sa mga Pinoy ang ihang kapuyo allegedly gigapos. And then kini na pud duha na gyud magtiayo na gyud nga American National ug Pinay. Matay dili ka duha ning kalakian ni Pabsay.
1: Bana nga.
2: Oh.
1: Tutok yung kapulisan na eh. Gihol na na yung task force gihol ba noon?
2: Oh. Wow, ganun.
1: Pabuto noon sa latest update na yung kuhan.
3: Ready na tong cases dire yun.
0: Karoon na sila man.
3: Nagko na kagbag.
2: Ay, may buntag yung tanan dia ah.
3: Ano, may plano mo balik dire?
2: Amo at dire.
3: Padlong ni sa dasing iyo ha.
2: Oh. Ang amo diri. Todo kuan todo unsa ni? Todo kayod pud ang amo diri karon kay K5 Elmer, amo mga KSS dealers and leaders dinis Doc Brian San Carlos. Di pud sila palupig syempre.
3: Kuan pa? Alas 4 pa rin na diri.
2: Ha?
3: Nandres 4 na nasa dire.
0: Di ko daw na sign on pa sila K5 Elmer.
3: Ta dawag ig bag, oh, Madam Roger, oh, dawag ig bag.
2: Di kay mo adre gud bag pa man gud ko, bag-o pa na bag-o pa na hiluna ba. Pero aktibo kayo.
3: 34 KSS leaders ni sila ron di man had dumagete adunto asa pa ni sila mo adto.
1: Pila ba sila kadlaw kay Bayon Mer?
3: Kanto na sila ugma. Ugma sila pa ulit.
1: Adere sila matulog. World Cup kayo na adere.
2: Kana. Nala, ay hala, alas 5:51 na, one month eh. One month eh, panahon na ni mo. Manamilit na tingali ito eh.
3: Sige, ato na.
1: Update sa ano, matod ba sa ng police, doon ang person of interest.
2: Oo.
1: Kila sa pagpupusil sa mag-asawang Amerikano. So, sa pagkaroon, matod pa ni Lieutenant Colonel Don Rizmon Kunag, parahin pa ang ilang investigasyon o usas motibo rin ang robbery. Ang usas mga anggulo ilang itutukan na karoon. Tumala pa sa initial investigasyon, nakamata ang 53 anyos nga stay-in caretaker nakita. Nakikita og wala bailing lalaki sulod sa balay. Sulod og bonnet og armado og pusil. So di gyud bailan nga nagbonnet man. So kini karon way gitutok.
0: Pinakakatawhan ni sulod ani sila hang panimalay Sir Sai.
1: Pasay sa ikaw sa caretaker ka wala bailing lalaki. So usara.
0: Usara ka buo. Isuga no, isugag kalag.
2: Sabi.
1: Oh, basta naniin yun na. Buwan? Kasi kas aris ko. Sulot.
2: Sila, itugyan ta na lang nila, Key Five Sai.
0: Sige ba Sai, magulat rin yung simuhang update, Key Five Sai.
2: Kaya, warag yun tayo panahon yun, munyuskas na kong Key Five Sai. Oo.
1: Sige.
2: Sige. So, una ko
1: na. So, tapagete.
2: Una na to, Key Five Sai. Key Five Sai, go ahead, Key Five Sai. Oo.
1: Sige, so, wala yung pinakali, atagin lang, no? Ato rin po sa itong social media page sa mga pagkintabo o galing action rin sa itong pagpusin ba tayo sa pagkain. Back to you, Kipa Job.
2: Sige, salamat kay Kipa Sai. Kipa Sai, don't they? Simuhang panamilit.
0: Salamat K5 Jong, K5 Wilmer, K5 Sai, Provincia sa Negros Oriental, liha sa Dakbayan sa San Carlos, sa Negros Occidental. Salamat sa iyong pagpaninimaw sa balitang K5 sa umaga, ugma na sa Adlawa, Biyernes, mga suking tigpamina, magdunggaray na usap. Balik sa kanimo K5 Jong.
2: Salamat K5 Dundi, K5 Elmer.
3: Sige, salamat K5 Jong sa mga nagpamati hantong sunod ngayon. Salamat ug may buntag ka na itong tanan.
2: Alas 5:53, may gala standby sa musulod ka programa ang K5 Detects 500 Morning Newscast. Mag-ubantan sa Dilibadugay. Sa pangalan na lang sa mong station manager, SMA Brian Morden. Vice President for Operations, Sir Elgin Castaño. Vice President for Administration, Sir Gene Polinaroso. Sa mong CEO, Doc Ramil Itang Uy. Tukaban sa technical side, ka K5 Monjay, the Epitome Carranza. Kunyong kubos ng igalas kanginan ka K5 Jonjong Barsalas para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM. In the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500. Mabali sa mga butika.
6: Mga ka-DTX og Mighty C, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na usab si Doc Ramil Uy, nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
6: Hisgutan nato kung asa ba ang mga lugar sa tibuok kalibutan nga may pinaka-healthy nga lifestyle o gamay ra ang porsyento sa mga dunay balatian.
7: Kung kumpanya ra ang gipangita ni mo Sir JP, sigurado jud ko nga ang atong kumpanya, ang Klinika de Alternativo o ang Rayo Foundation ang may pinakadaghang healthy nga empleyado. Simple lang man ang tubag nga no, matag-adlaw gainom og DTX 500 og Mighty C ang mga empleyado Sir JP. Ang matag-adlaw nga pag-inom aning mga powerful antioxidants combination sa DTX 500 og Mighty C, makapugong jud sa kasagaran nga sakit sa mga tao. Diabetes, high blood pressure, heart disease, kidney og liver disease, lung disease, arthritis, impotence og uban pa, daghan pang mga sakit Sir JP ang malikayan jud kun ikaw adlaw-adlaw gainom og DTX 500 og Mighty C.
6: Susiyo na to ang mga sekreto sa mga nasod nga dunay pinakadaghang healthy nga population. Sa top 10 mao ang Israel. Ang ilang diet primarily rich in vegetables. fish unsaturated fat. Ang Israel natala nga mo'y pinakaubos sa mga diet-related deaths. Mm. High cholesterol o type 2 diabetes.
7: Wow, number 9, ang Norway. Mm-hmm. Limpyong hangin, nya mineral-filled water ang ilang sikreto. Mm. O sila ang naay pinakataas nga life expectancy sa edad nga 83.
6: Oh.
7: Wala pa na gainom DTX 500 o Mighty C, ha?
6: Oh.
7: Abot na jud og 100 years old kung gainom sila og DTX 500 o Mighty C, Sir GP.
4: DTX 500!
8: Kulay si Mario. Ako'y diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
9: Duha ka kapsul. Buntag ko sa gabi.
8: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, jud kayong DTX 500.
4: DTX 500! Pumali sa mga butika.
6: Singapore, Doc. Number 8. Tungod kini sa disiplina sa mga katawan og ekstrikto nga gobyerno, bawal ang pagpanigarilyo o pagpamaligya sigarilyo dito.
7: Mm.
6: Bawal po ang pagdaob or bisan pa magsugba. Nagpakabana jud sila bahin sa kalidad sa ilang hangin.
7: Kinahanglan jud. Ang Sweden, Sir GP, mo ang number 6. Sa sikreto nga nung daghang healthy sa Sweden.
6: Unsa ba, Doc?
7: Low carbohydrate diet.
6: Ay.
7: No? O right kind of fats.
6: Dili plaka og bugas.
7: 82 years old ang average sa ilahang life expectancy. Layo ra gid sa Pilipinas kay puro kanon. Mao na ato ang target, Sir GP. Kung matag-adlaw ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C, gakaon utan og prutas, likay sa mga matamis nga pagkaon, unya ga-intermittent fasting ka, nya ga-diet madyog ka, nganong ititura man, nga kayang-kaya man mabuhi hangtod 100 years old o labaw pa na, Sir GP. Pero gusto dyan ako ang healthy habits sa mga lumulupyo sa Japan.
6: Oh.
7: Anaa sila sa number 4 og sila ang may oldest population sa tibuok kalibutan.
6: Mm.
7: Ang Japan ang may pinakadaghang mga 100 years old nga edad. Og healthy pa.
6: Oh.
7: Ilang sikreto, simple ra. Exercise og diet. Diet nga naglabi ang antioxidants.
6: Number 2, ang Italy, Doc, with their olive oil diet.
7: Og pinakauna ang Spain sa pinakadaghang healthy nga tao. Presko nga gulay, og olive oils, grape wine, ang steady part sa ilang diet. Ang sikreto sa good health, aning napulo ka mga nasod mo ni. Fresh air, pure nga fresh air, isda, vegetables, fruits, unhealthy fats, og exercise. Kung ato pa jud isummarize, ang nagpataas atong kinabuhi mao ang less pollution, less meat, less sweets, quality air, exercise, og daghang antioxidants gikan sa mga prutas ug utan. Ang dakong pangutana kay Pinoy man ta.
6: Oh, kana.
7: Dili mga Kastila, dili pugka hapon. Gakaon ba kag daghang prutas ug utan? Good fats ba ang imong gamit? Dili ba kasigig ka og baboy, mga tambok ug matamis nga mga pagkaon? Usa ra jud ang solusyon ana. DTX 500 ug Mighty C jud kada adlaw, Sir GP. Kay nga naman, ang DTX 500 ug Mighty C taas kaayog antioxidant.
6: Mm-hmm.
7: Himsog kana, batan-on pa jud ka.
6: Pagkalami ah. Wa na jud tay igong oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Doc Ramil Oy sing mayong lawas ang pingan.
6: Dili abusuhan.
4: DTX 500.
10: Ako si Danny na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500. Mapalis sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa hapon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kid man pag healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pa awang hapon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract. Para sa nawong nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na yan. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
7: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, ang daw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika.
8: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
0: Extend the food superman for men.
9: O si Rosanne, bao, akong bana, sa nag-edad 40 anyos, bala, nag-hara-haragid. Sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
0: Extend food superman for men.
10: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number 1, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:00 na sa buntag.
0: Live mula sa Bulwagang.

0: sa International Palakasan Entertainment at Balitang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Headline. Karon sa lang tudling sa mga balita. American National og asawa niini nga gipatay sa Dabagita City.
2: Hilod sa belt nga mga kritisismo kang Mayor Rene Gustilo pa imbestigahan.
1: Attorney Poa gitawag ya siya ako na gitawag ni Attorney Tolosa nga abogadong walay nahimang-an.
2: Estrada muhimo og legal nga lakang human giwagtang sibunuan sa mga flood control cases.
1: Sunog sa Indonesia kapin sa nakabuwan 3.4 milyon ka tao apektado.
2: Argentine superstar Lionel Messi mo retiro na.
1: Laiza Sobrano gipasigarbo ang istorya o kultura sa Pilipinas.
2: Kinabuhi sa lalaki dito sa US giluwas iyang kulintas.
1: May buntag Pilipinas, may buntag San Carlos, may buntag Central Negros. Mulay ag na ang talamanon K5 DTX 500 Morning Newscast karong adlaw Huwebes, Pitsa 3, bulan sa Setyembre, 2026. Sa pangalan, sa Kitabukang Puwersa sa DYGM 95.7 K5 News FM, San Carlos Ate, inibagan sa Fabulous Tumoso Click FM Radio, ingon man 95.5. Marcelo Community Radio kami. Ang inyong mga tigbalita karabuntaga. Ako si K5 Jong Barsalas.
2: Ako Sam, si K5 Pamela Perate.
1: Live niyo kami makitaan sa K5 San Carlos Digital 95.7 Facebook page. O karon sa detalye na sa itong mga balita. Balita! American National o gagapuyo ni ini gipatay sa Dumaguete City. May kampiyon ng balita si K5 SM Brian Morday. K5 News FM.
3: Tigahan karon sa Dumaguete City PNP ang kamatayon sa usa ka American National o kapuyo niini nga usa ka Pinay sa barangay Bahong Pandan sa naisgutang syudad. Ang mga biktima giila nga si Mark Duel 72 anyos, ingon man si Elsie 71 anyos. Sigon sa PNP na diskubrihan la 6 gahapon sa buntag September 2 ang patayng lawa sa duha ka biktima sulod sa ilhang balay. Sumala pa sa tigpamaba sa Negros Oriental Police Provincial Office nga si Police Captain Stephen Polinar, nagpahigayon na sila karon og backtracking investigation. Samtang padayon pausab nilang gisusi kung unsa ang matang armas nga gigamit sa pagpatay sa duha ka mga biktima. Nasayran kinina ang ikaduhang higayon nga adunay gipatay nga Amerikano sa Negros Oriental karong tuiga, hinumduman nga niadtong Hulyo 12. Gipatay usab sulod sa ilang Pinoy-anan sa Cibula Negros Oriental si Siliman University Researcher o Marine Biologist na si Dr. Kent Carpenter. Na problema ka ba sa imuhang fatty liver? Panahon na, ano mo gamit ka og Power Trio, DTX 500 Mighty C o ang D3 Bio. Available na sa mga butika. Ako si K5 Brian Morden para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Kritisismo bato ka kang Mayor Gustilo pa imbestigahan na. May kampiyon nga balita si K5 Jezebel Barbicho.
4: Paimbestigahan sa City of San Carlos Government ang mga gakomentar bato kang Mayor Renato Y. Gustilo nga nasobrahan kon below the belt na nga mga kritisismo. Kini ang gibot sa kay City Spokesperson Jory Calix Alingasa Jr. sa gipahigayon niya press conference sa mga media September 2. Matod pa ni Alingasa, kamaumot dawat si Gustilo og pagtamay apan kon below the belt na koda dili na matunong sa isyo ilanang ipaagi sa legal. Una ni ini, giulan og pagkamalaod si Mayor Rene Gustilo human sa iyang payag sa usa ka meeting sa mga barangay kapitan nga gialigar nga i-blacklist sa ospital aga mga dili magpabakuna sa kontra tipdas nga walay kamaturan. Aga mong balita hatod kanato sa Clinica DT Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kung doon na mo'y trangkaso, hilanat, sipon o gobo, i-D3 Bio mo na. Ako si KK5 Jezebel Berwicho para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: 8 minutos na naglabay sa attack na ang alas 6 sa Kabuntagon, wanted person sa kaso nga illegal gasugal. Arestado sa Calauna City. May kampiyon ng balita si K5 Anson Quillas.
5: Sikop sa kapulisan ang usa ka lalaki nga giila isip wanted person tungod sa kaso sa illegal nga sugal ato sa gipahigayon nga operasyon sa Purok Repolyo, Barangay Malaiba, Calaon City, September 2. Sumala sa Negros Oriental Police Provincial Office or NORPO, gipahigayon ang pag-aresto sa 25 anyos nga suspect, pinasikad sa warrant of arrest nga gipagawa sa RTC 7 Judicial Region Branch 102 sa Gihulgan City ni adtong Agosto 24, 2026. Tungod sa paglapas sa Republic Act 9287 o Anti-Illegal Numbers Games Act, nagtanyag ang korte og piyansa nga nagkantidad og 60,000 alang sa temporaryong kagawasan sa akusado kinsa kasamtangan gihuptan sa Calaon City Police Station alang sa tukmang disposisyon. Ang maong balita gihatod kanato sa DTX sa Beauty Soap. Para sa Hamis na Kutis, ako si Anson Ravina Quillas para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Party dos anyos ka lalaki, gipusil ang ula. May kampiyon ng balita si K5 Nergiel Magnanaw.
6: Tandaan nga sa kalalaki, human gipusil sa duha ka wala pa mailing suspitsado mga alas 4 sa kadlawon, September 2. Nahitabo sa sitio Milo, Barangay Marsalo, Calatrava, Negros Occidental, giila ang biktima nga si Danny Boy Carhasa na 22 anyos kagresidente sa nasambit nga lugar. Base sa initial nga investigasyon sa kapulisan, ang biktima nagpa-wifi gawas sa balay ni Roberto Bayarcal dihang may mikalit og buto ang armas. Ang biktima misulod sa balay aron manago apan ang suspect nagpabuto og usab rason sa pagkaigo sa biktima sa iyang tuo nga sampot. Gidala ang napusilana sa Alfredo Marañon District Hospital sa Sagay City ug naa na sa stable nga kondisyon. Samtang padayon usab ang investigasyon sa kapulisan ang pag-ila sa suspitsado ug kun unsa ang motibo sa krimen kinsa mikagayo human sa krimen. Kini nga balita hatod kaninyo sa DTX Coffee Mix kini sa K5 ni Rial Magnanaw para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko ug Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Lima ka bagong hepe sa Negros Oriental, formal na nga asumer sa ilang nga katungdanan. May kampiyon nga balita si KK5 ba? Shanine Hilapos.
0: K5 News FM.
7: Formal nang ni asumer sa katungdanan ang unom ka mga bagong officer in charge sa unom ka police station sa Negros Oriental. Lakip na ang bagong gitudlo nga provincial director kay numduman nga gi-relieve sa pwesto ang kani provincial director o unom ka mga hepe sa mando ni PNP Chief Police General Jose Melencio Sinartates Jr. na mikasa o one strike policy batok illegal nga sugala. Din nadakpan ang unom ka mga persona milingkod isip officer in charge sa Bayawan City Police Station si Police Lieutenant Colonel Ronuel Fungo, PLT Col. Narito Lobredo sa Gulungan City Police Station, Police Major Antonio De Leon Jr. sa Sibulan Municipal Police Station, Police Captain Berwan Soreno sa Yungon Municipal Police Station, Police Captain Cecil Mingay sa Tayasan Municipal Police Station, o Police Captain Roldan Marana sa Pamplona Municipal Police Station. Samtang, gibutang isip bagong direktor sa Negros Oriental Police Provincial Office si Police Colonel Jonathan Abilia. Kini, si KK5, Shanin Hilapon, alang sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko ug Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Samtang, may pagawas og press release ang Roslyn Jean Pelicaman, New People's Army, kabayan sa kamatayon sa 50 anyos nga mangunguma sa sityo Pangiasgiasan, Barangay Lalong Calatrava, Negros Occidental. Kung may numduman, gila ang biktima nga si Jundel Bayarcala, minyo og residente sa Nesgutang Dapita. Base sa press release sa New People's Army, dili sila ang mipusil patay sa biktima ni adtong adlang Domingo, Agosto 23, 2026 sa investigasyon na kan sa kanhi Kalatrava PNP giingong padulungunta manindahan sa barangay Bago si Bayarkal diyang gialigar gibadhigan kini sa tulo ka wala mahiling individual. Sumala pa sa happy sa Kalatrava PNP nga si Police Captain Jesus Alba walay kontras ilang lugar ang biktima ug wala usab kini daotang record sa barangay pero gibot siyag kanhi sa happy aton sa pagpangusisa sa K5 News FM San Carlos nga aduna na sila persons of interest sa kamatayon sa biktima. Subay diini gitunguhaan pa karon sa K5 News FM San Carlos nga subling mahinabi ang buhatan sa PNP Kalatrava kabahin sa maong kaso.
1: Alasay sa 13 sa Kabuntagon, dengue cases sa Negros Island Region midangat na sa kapin 3,000 ang na-record. May kampiyon ng balita si K5 Rock Smart Kanda.
8: Midangat na sa 3,420 ang kaso sa dengue nga na-record sa Negros Island Region o NIR gikan sa Enero 1 hangtod Agosto 22, 2026. Kini nga datos nagpakita og 47% nga nagpakunon sa na-record nga kaso sa dengue. Kung itandi sa pareho nga gayon ni atong tuig 2025, mas taas ang kaso sa dengue sa mga nag-edad og size hangtod 10 anyos nga may 612 ka mga kaso. Ug gisundan kini sa mga nag-edad og 11 hangtod 15 anyos nga may 542 ka kaso. Sa gender classification, mas taas ang kaso sa dengue sa mga kalalakihan nga may 1,827 nga kaso samtang mga kabayenan anaa lang sa 1,593 ka kaso sa dengue ang natala. Kini nga balita hatod kaninyo sa Power Trio, ang DTX 500, MyTC, D3 Bayou. Ako si Kaki 5 Rix Markandar para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Ay, gipos silpatay ang usa ka mangunguma sa wala pa mailing suspect sa Purok Nara, Barangay Tabugon, Kabangkalan City. Alas 5.45 sa hapon ni Antong Martes at Giambri 1. Ang biktima gilang si Carlos Mercado, 78 anyos, kasado, mangunguma og residente sa nasambit na lugar. Base sa inisyal ng investigasyon sa kapulisan, ang biktima gikan panag-obra siyang uma og padulong na unta pauli silang Pinoy-anan. Apa, nagkalit lang siyang yatangan sa suspect o gipusil sa makadaghang higayon. Nakaangkon siya o gigo sa bala sa nagadaig bahin sa lawas na may hinungdan sa inanali niyang kamatayon. Pagkahuman sa krimen, dali namang mikalagiw ang suspek. Sa kasamtangan, padayon pa ang investigasyon sa kapulisan. Aron matino ang pagkataw sa suspek ingurman ang motibo sa krimen.
1: 15 minutos na milabay sa taktang alas 6 sa Kabuntagon. Oras dalit nga ito sa mga kabutuan sa D3 Bio Antiviral and Antibacterial Food Supplement. Sa balita sa kauluan, gitawag ni House Private Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa Jr. nga abogadong walang alam si kani Office of the President Spokesperson Attorney Michael Poa sa 21 kaadlaw nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Merkules September 2, 2026. Naitabo ang init nga tinubagay sa dahang gipresentar sa prosecution. Si Poa isip a hostile witness. Giklaro ni Atty. Tolosa nga ang iyang gigamit nga pulong nagbase lamang sa mga testimonya ni Poa kaniadto sa pagdungog sa Kongreso diin miingon si Poa nga wala siya nasayran o direktang partisipasyon sa naimong proseso sa paggamit o likidasyon sa confidential funds sa DepEd o OVP. I-question ni Tolosa kung nganong si Poa ang gipili ni VP Sara nga mutubag sa mga auditor sa Commission on Audit nga giingong wala man di ay personal nga kahibalo sa transaksyon.
2: Samtang gabuhibo og legal nga lakang si Senador Jinggoy Estrada human giaprobahan sa Sandigan Bayan 5th Division ang motion sa Ombudsman nga wagtangon si kani Public Works Secretary Manuel Bunuan isip ko accused sa plunder o graft case nga gikalabigitan sa senadora. Sigon pa ni Estrada, girespeto nila ang desisyon sa korte apan gingog wala pa natapos ang iyang legal recourse sa nasambit nga aktibidad. Gingog ni Estrada nga padayon siyang mulaom sa due process o rule of law. Kung may dumduman si Bunuan, mao ang co-accused ni Estrada sa plunder or graft cases, kauban ang lain pang tulo ka individual. Kung may dumduman ang nasabit ka individual, giakusahan sila sa Ombudsman ni Antong Mayo sa kabahin sa 500 sa milyones pasos na kickback sa flood control projects.
1: Ihatagan ang kutinawan ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na posibleng maimbestigahan si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte kung napananglitan na lambigit kini sa bisan unsang ilegal nga kalihukan. Kiniisip reaksyon ni NBI Director Calab Uta sa nahimong pahayag ni Duterte nga giimbestigahan matun pa ang kabtangan silang pamilya. Ginsister ni matibay nga wala sila gipili nga tao. Basta lambigit ganyan sa legal nga aktibidad, ilagid ganyang imbestigahan o kasuhan. Nagto ang NBI Director nga dili siya ang giya patamaan o kung nag-padungog-dungogan ni Duterte sa social media post. Tungod na wala man iinigibutsag ang iyang pangalan.
2: Sana tapos ang balita sa kauluhan na bihangyo ang kampo ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court kung ICC Trial Chamber 3 na subling isang atang kaso batok kaniya. Tungod nagtu ang defense panel nga gisupak sa prosecution ang katungod ni Duterte nga tagan kini og kay balo og impormasyon kalabot sa iyang mga kaso. Base sa gisumiti nga motion nga adunay perma sa pangulo sa depensa nga si Peter Hines, gi-question ni ini kung ganong itipon pa ang mga naunang aligasyon sa kaso. Tungod di ini ang mahimong epektibong pamaagi mao ang pagsang at pag-usab sa prosecution sa kaso og matagan og impormasyon ang kanhi pangulo kabahin sa nasambit nga mga kaso. Mainong duman nga nag-atubang si Duterte og tulo ka ihap sa crime against humanity tungod sa madugo nga kampanya ni ini batok sa illegal nga druga ilalom sa iyang administrasyon.
1: Alas 6:18 sa Kabuntagon. Sa itong balita sa gawang sinasun, mudangat na sa 3.4 milyon ka tao ang anaas sa peligro nga magka-respiratory infection tungod sa paghanggab sa asugi kan sa nasunog nga kakahuyan sa Indonesia nga moabot na sa kapin o sa kabuan. Lakip sa mga lugar nga nagpadayon ng sunog mao ang Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Java o Papua di nagkapekto ang aso sa mga residente nga mao'y nagpugos kanila sa pag-evacuate o nagpasira sa mga eskwelahan. Samtang mabot usab sa kapin 260,000 ka face mask ang iparagtang sa mga lugar nga pinakapiktado. Sa Sungay Durian Health Clinic usab na sa 50 hangtod 70 ka pasyente matag adlaw ang moadto tungod sa padayon nga pag-ubo, pagsakit sa tutunlan o uban pang mga simptomas nga may kalabutan sa aso diin mas grabe kini nakapekto alang sa mga bata, mabdo sa mga taong adunay daan nga sakit.
2: Patay ang 2 ka tawo human naglusad og airstrike ang US batok sa Iran. Sigun pa sa Iranian Revolutionary Guard Corps kun IRGC, pipila ka mga residente ang naigo sa missile nga biigo sa coastal city sa Sirik. Samtang gisiguro naman sa IRGC nga mubalo sila sa US sa gihimo nining pag-atake. Kung may namduman naglusad ang Estados Unidos og halapad nga airstrike sa pipila ka lugar sa Iran tungod sa gingong pagbutang niini og mga mina ug sa pagbabag sa mga muagi sa Strait of Hormuz, ang mahinugdanong agianan sa mga barko nga magdala og supply sa lana.
1: Alas 6:19 na mga ka-K-pop ang atong takna sa Kabuntagon. Sa ato balita sa paugnat sa kusog. Ipabalo sa Argentine superstar nga si Lionel Messi nga muretiro na siya sa national team pinagi sa iyang social media account. Matud niya lisod kayo among desisyon og kapila niya kini gihunahuna og maayo. Sakit man kini nga hukom apan ningon siya nga moabot ra panahon nga masabtan sa tanan ang iyang pagpili. Sa pagdula ni Messi sa Argentina nakabot nila ang World Cup trophy ni atong 2022. Doa ka runner-up medal ni atong 2014-2026. Doa ka Copa America titles ni atong 2021 o 2024. O tulo ka runner-up medal ni atong 2007, 2015 o 2016. Nadaog usab niya ang Golden Ball isip top player niya sa 2014 o 2022 World Cups. Ingon man ang parehong award sa 2015 o 2021 Copa America tournaments. Yantong Agosto, nakasinati siya grabing kagool sa dihang napildi ang Argentina sa World Cup Finals batok sa Spain. Yantong Hulyo, sab ni taliwan ang iyang amahan nga si George Messi kinsa kauban niya nga nagkasaksi sa iyang mga kalampusan ikat sa pagdula sa Barcelona, pagbalin sa PSG o Inter Miami hangtod sa iyang kadaogan sa World Cup ni atong tuig 2022.
0: Balitang Sports! Balitang Entertainment!
2: Samtang sa itong balitang showbiz, gipa si Garbo ni Liza Soberano ang mga istorya o kultura sa Pilipinas ngadto sa international viewers pinaagi sa animated film nga Forgotten Island. Nakabalik sa Pilipinas ang aktres alang sa movie promotion. Gani porting niyang lipaya, humana sinati niya pag-usab ang pagkaon sa Pilipinas sa pagsakay sa jeepney ug van pa. Importante usab alang kaniya ang representasyon sa kultura ug mga Pilipino sa pelikula. Ilabi na kay kini giila isip unang original Filipino story sa DreamWorks.
0: Balita. Wow.
1: sa atong balitang wow at oras na lang sa 6:20 at 2 na sa Kabuntagon. Dalawa sa Osaka chain necklace. Necklace. Ang kinabuhi sa Osaka lalaki man mapugnan sa kwintas ang pagsulod sa bala. Sarba sa iyang liog. Sigun sa kapulisan na itabo ang pagpamusil tungod sa Osaka lalis dito sa Colorado, USA. Naigo ang kwintas sa lalaki nga nagbitay siyang liog sa balagikan sa Osaka .22 caliber ng armas. Nakabaton na og samad sa liog ang lalaki human sa insidente. Igon sa kapulisan nga dako ang posibilidad nga ang nakaluwas sa kinabuhi sa biktima mao ang iyang kulintas nga dili gani tinuod nga silver. Nabasin og mas kuan mas ligon tong puthawa ang gigamit
9: sa nara dire sa tunga kay 5 June age agbala ba tunga sa kulintas.
1: Oh?
9: Nasagang
1: mo ba?
9: Mura siya katang agimat ba?
1: Ay na, nagin na. Pag dili, pag yun di mo dimalas, di pag yun di mo oras.
9: Ay, kung mga rason?
1: Oh, di pag yun na i-tugot sa panahon, pero panahon na gini mo nga...
9: Kwaon?
1: Oh, kwaon na yun ka
9: sa... Bisig matulog pa ka.
1: Oh, tulog ka. Yeah, bisig magkaon ka.
9: Oh, matok.
1: Tukan ra ka niya kalit na. Na to ba uncertain man good or dili matag-ana na nga to ang pasingantuan ba. May buntag Dexter. Good morning Idol Jong. Shout out ko sa tanang taga Sitcho nabugtaan tingay ni. Nabugtaan. Oh. May buntag yung tanan diya. Ma'am Medelina Yamazaki. Good morning Sir Jong. Ma'am Pamela. Good morning.
10: Good morning.
1: Lukring. Nanay Lukring Pirater. Good morning Sir. Ma'am, shout out ko sa tanang taga Malangsa. Pariente og dili pariente from Cebu City. Si Balena Holsan, good morning sir. Ma'am, God bless always. Salamat kayo. Alas 5:25 na mga K5 sa Kabuntagon. Wala tayo kung panahon, musunod na ang Foro de los Pueblos program. Kauban ni Sam Brian Mordel, K5 Pam. Pero sa mga taga-Toboso, thank you so much yung tanan niya. Buntag niya kang Kuya Sam Randy K and Ma'am Vicky Kangke sa tanan technical partner si Dudong Busho Militar. At the same time, sa mga taga-Marcelo, good morning yung tanan niya. Salamat kayo kay Kagawad Richard Jutay. Sa mga nakatutok niya karoon sa tuang tulumanon. May buntag rin yung tanan. Ano ka nalami live gikan diri sa 95.7 K5 News FM San Carlos sa City sa pagpanguna sa mong station manager SM Brian Mordel, Vice President for Operations Sir Eljan Castanio, Vice President for Administration Sir Gene Polinarosog sa mong CEO Doc Ramil Itang Uy. Kaba na ito sa technical side ka K5 Monjay Caranza. Kami, ang inyong mga tigbalita karbuntaga. Ako si K5 Jong Barsalas.
9: Ako Sam, si K5 Pamela Berate.
1: Alas sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros.
9: K5 News FM.
11: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
12: Three, bio. Ako si Delphine.
13: Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
12: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
13: Ang Visio
12: gamay D3.
13: Kapalit sa mga butika.
12: D3 Bio.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikabutangan.
2: Bugas-bugas, akong katul-katul,
0: DTX 500 na.
2: DTX 500,
0: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayos sa bugas-bugas, akong katul-katul,
2: DTX 500, mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mga sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi, daw wala nagiganay. Pero may himala pamanggali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
6: Food Supplement for Men.
8: Asa magagikan, bay?
9: Gikan ko bukit, bay.
8: Uy, tingala ko lapok kay mong sakyanan.
9: Gitaw, mabakarwash ganyan ko?
8: Aw, oh, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
9: Bay, dito?
8: Ayos kayo.
9: Sige, diya na ka. Pakarwash ako.
8: Sige, sige.
10: Jokax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukas Car Wash. Na-discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na'y massage center aron makapamasahe ka. Jukas Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside tennis court. Jukas Car Wash. Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
11: Hininga uy.
12: Ang imong ubang sakop sa pamilya miyembro na, apan ikaw dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa Pre-Membership Education Seminar o dalha ning mga musunod. Duha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID, ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pa imong gihulat? Pagpamiyembro na sa

0: champion na radyo.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number 1.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines, las 6:37.
4: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
5: For Whom, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-barred discussion of hottest issues. Puro de los Pueblos.
6: Tulumanun sa mga labas o preskong mga balita. Bata sa komentaryo o serbisyo publiko. Putinaon sa mga lubog na issue. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Buluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Mga mainit na issue at usapin ng bayan. Puro de los Pueblos.
3: May buntag world.
7: May buntag Pilipinas. May buntag Negros.
3: Welcome na sa
7: Foro de los Pueblos.
3: Ako diyan ang Kingable Media sa Dakbayan, San Carlos, K5, Brian Mordan.
7: Og ako sa Banda Queenable Media sa Dakbayan, San Carlos, K5, Pamela Parater.
3: Kami ang The Power Duo.
2: Mga mainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
3: This is K5 News FM, San Carlos City.
7: The K5 Country.
3: May buntag usab Pilipinas, may buntag mga ka K5 San Carlos Senyos, K5 Pam.
7: May buntag K5 Brian.
3: Kumusta imong buntag?
7: Okay ra jud kaayo.
3: Aha.
7: As long as maira to ang panglawas.
3: Salamat kaayo Lord, no? And we are here again sa atong programa nga Foro de los Pueblos and mo serbisyo publiko na punta.
7: Yes.
3: Yes.
7: Maghato na buntag mga labas nga mga balita.
3: Mga labas nga mga balita. Yes, kalingawan ug uban pa. Sa Nobyembre 2, Barangay Kapitan. May kampanya nga dala.
7: Kampanya? Election?
3: Election yarn?
7: Tayo haman.
3: Kadungog ka ng tingoga sa GMA?
7: Anza?
3: Si Emil Sumalig. Sumangil.
7: Sumangil.
3: No? Emil Sumangil. Oh. Election yarn? Ayos kayo na siya ba, no?
7: Bitaw sa?
3: Bitaw, no?
7: Idol ba?
3: Idol. Aha. Siya man ako ni Puli ni Kuan. Ni...
7: Namatay ito kung idol ko daw, oh, si
3: Tito.
7: Mike Enriquez.
3: Oo, oh, Tito Mike Enriquez. No?
7: Ay, Tito, nene mo?
3: Oo, kabalo?
7: Wala.
3: Ako gani, karoon naman kung nakabalo. Tito, din ako to siya.
7: Kung yung pariyan mag mga moves.
3: Ayay. Di lang, basta, importante, pariyan mag moves, di ka muna, putlon ta ka.
7: Sige.
3: Pariyan mag moves, pero di lang pariyog na wong, ha. abot ni engineer, no? Bilibitaw. Pabiha to si Tito Mike Enriquez, oy.
7: Mas kung kayo to ba?
3: Grabe mag, gadobinar to siya ba, no?
7: Mato kung sunod-sunod, K5 Rice, samtang manilihig ko.
3: Sige, ko na, sample ko, no?
7: Walang kinikiligan, walang pinoprotektan, servisyong to lamang.
3: Mike Enriquez nga, girl nga, ano, version, ano? Oh,
7: dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.
3: Nako!
7: Nako, excuse me. Ikaw, excuse me.
3: Excuse me, hindi ko kumao, hindi ko kasunod sa iya.
7: Oh,
3: si Emil Sumangil ko ang masunod ron.
7: Ay, Emil. Oh. Ay, lalaki rin si Emil Sumangil. Ikalain ako ang ginawa ko si Emil Tiangco.
3: ang tingog ni Emil Tiangco porti ng hinaya, porti ng suave, kayo na.
7: Gulang naman ko siya.
3: Bitaw, no? Si Emil Sumangil, sumangil
7: si
3: ako.
7: Si Emil Sumangil
3: na. Election yarn. Ay, buntag pa ta. Nakapangapi na ba sila? Nakapangapi na mo diha?
7: Wala pa, June. Ako, wala pa.
3: Wala pa. Sige, mga pita. Oy, temprano pa dapat mga pita. Oy, tika muna. Ang kanlaon, nakatutok na sila ron. No? Nakatutok na. Buntag pa rin. Salamat kayo. No? Mga piti kifay pam. And of course, ang kapimanggo na to ang idulot kada buntag mauni ang DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Yes, kay kining DTX Coffee Mix manggod mga ka-K5. Wala pa may ka-headlines o naho na muna kay before tamag mukhaon o kanon ang Pinoy, mga P man dyan na, di ba?
7: Mao na itong daily routine.
3: So, kung naka-DTX Coffee Mix ka, maging masigla ang imong adlaw kay 5 pounds.
7: Abtika
3: kay muhatag siya more na energy sa imong lawas. Nindot kay siya kay 5 pounds, ano? And of course,

0: Perfect na kape.
1: Perfect. Kumbaga, kanta ba? Mm. Oh, kaduha ka ng kanta?
0: Ah.
1: Perfect combination.
0: You're
1: di ba, anak mo na, no? So, netanan sa DTX Coffee Mix, mga ka-K5. No?
0: Giusa.
1: Giusa.
0: Oh. Wow.
1: Grabiha, no? Giusa na siya. Naanatanan diya.
2: Oh. Oh.
1: So, ang DTX Coffee Mix, mga ka-K5, once nga ma-detox gani ka, tanan nga mga hugaw-hugaw diha, tanan nga mga dili maayo sa imong lawas, wala o na niya. Pareho sa sige kag, basig matingala mo, sige mong pangihi diha. Dili po nga sige pangihi. Mm. Once nga nangihi na mo gani, ngagikan mo na nga pian ni, ito ana, gi-detox ka na.
0: Gi-detox. Limpiyuhan na ka.
1: Gilimpiyuhan ka na. Diba?
0: Mm. Ayos
1: so, kayo na. Nangapi ka na, nag-detox ka pa.
0: Higup na.
1: Ayun. Bila kong suyok na.
0: Lahi po to. Aso man ko, aso.
1: Aso. Mapalit sa mga butika ang DTX Coffee Mix, mga ka-K-Fan. Sige. Anyways, once again, good morning, Philippines. And pwede na. Adi ka muna. Lakaos panahon. O sa ta kay murag malimot ta. Ang Asura Baron, gikan sa Indonesia, sa wildfire diri sa Pilipinas, nagsige ra gihapon kay 5 pump.
0: Grabe, naabot gihapon diri.
1: Oh, pero kumusta ang lakaw sa panahon na to kay 5 pump?
0: Ang lakaw sa tong panahon murag nagpadayon naging kay 5 ray. Nagpadayon siya pang lakaw kaya kaning usa ka bagyo murag mo gawas na gyud siya.
1: Salamat, salamat. Mm-hmm. Oh.
0: So, posible magabiya sa Philippine Area of Responsibility kaning karong webes. Kaning bagyong pilandok. Diba, nagpabilin man siya pilipila na kaadlaw dire. Ah. So, karon mugawas na siya.
1: Thank you.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Kaya, base sa alas dos nga report sa PAG-ASA, na-monitor kining bagyong pilandok sa mil 30 kilometers sa east, northeast sa extreme northern Luzon. Ado na siya gikusgon nga maabot sa 75 hangtod 20 kilometer matag oras. O hindi, nagalihok na siya sa gikusgon nga 20 kilometro matag oras. Hinay na lang kayo.
1: Hinay siya.
0: 20 na lang. Mm-hmm. Samtang ka rin namang bagyong Sogdel nga si katong gitawag og bagyong Ubet, kaniadto, na monitor na siya sa 455 kilometro sa northwest sa Itbay at Batanes.
1: Mm-hmm.
0: Samtang ka na namang low pressure area na monitor sa 2,560 kilometer sa east northern Luzon.
1: Aha.
0: So samtang apipila na mga kalugar, makasanati yung mga pag-ulan tungod sa Bagat ki Fibray.
1: Mm.
0: Sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, ug Occidental Mindoro.
1: Aha.
0: Padayon silang napektuhan dito sa Habagat, mga uy, pag-ulan.
1: Mm-hmm. So, kuan ha, kinang mag-amping-amping la dyan ta, even though nga wala man joy kuan diri sa tua, gitawag na to nga ulan-ulan mga ka-K5 pero mauna lagi no di na to ma
0: tagna ang panahon
1: no kay di na to ni control that's why nga
0: mukalit rag abon no
1: oo so anytime dapat nakakuan ta nakaprepare jud ta mga ka-K5
0: alerto
1: adding to that mga ka-K5 kining haze mangod no ato ana lang ni simplihon oy oh, di na ta sige haze okay. Ana kay
0: haze inarte ko ba? Inart- haze.
1: Kining aso manggod mga ka-K5, ang uban ba sigula pa ideya. Kining aso hagi kani siya dito sa wildfire, no? Dito sa Indonesia, no? Wildfire dito sa Indonesia nga naa na sa mga pulo ka adlaw nga sige rag sunog dito dapita sa ilang forest ki 5 pump or sa ilang mga kabukiran.
0: Kakahuyan.
1: Kakahuyan dito gitawag ni sila nga forest fires dito sa Indonesia. Kay ang Indonesia manggod, duol-duol diri dapita sa atoa ki 5 pump.
0: Ay, mao din abot ra diri ang aso.
1: Oh, naro man na speakers good sa dagat good ang Indonesia sa Pilipinas good, mm-hmm. O gaga Indonesia. So, kita diri sa Pilipinas na igo ta aning aso gikan aning sa Indonesia. And then kining moingon tag aso good mga ka K5 pump. Aki ingon tagong iabot diri sa Pilipinas. Because nga gidala ni siya sa gitawag nga southwest monsoon, no? Hangin or habagat.
0: Habagat.
1: Aha. Nga in fact karon gakos ni siya og pagdulom some parts of Pilipinas mga K5. Most likely dito mismo sa Metro Manila.
0: And Luzon.
1: Yes, og uban nga mga provinces. Kita na appeal ta diri sa Negros Occidental. Kay ang nahitabong sunog dito sa Indonesia, dili kay sunog nga usa lang ka ektarya kay 5MJ. Inektarya nga sunog sa ilang kabukiran.
0: Grabe.
1: Karon.

0: Oo. O niya, padayon pa nga giimbestigahan jud ang maong sunog kung asa jud siya nag-start, naunsa jud ni siya nganong dili man siya basta-basta mga ka-K5 nga mapalong. Pirmi man na dira sa Indonesia, oy, di ba?
1: Last year. Na. Oh. Basi dali nang ang uban na mga kakahuyan K5 brother siguro mataptaro ganang kalayo no?
0: Tungod sa init pod K5
1: pam. Tungod sa kainit ni samot.
0: Oh, gibuhat na maayo mga ka K5 sa ilahang gobyerno didto sa area sa Kuan. Area sa Indonesia. Pero kinang dili basta-basta nga mapalong kini siya, no? Because sa kalaparon sa kadakuon lagi, no? Nga natabo mga ka K5 dito dapita sa ilaha, no? So what if, no, diri na punta basing masuko na puni sila ba, what if kung maigo diri sa Pilipinas mga ingani unsa may buhaton sa Pilipinas, no, kay wala ta diri mga kuan ba, wala ta diri mga equipments na pun
1: magay ni
0: o wala tay mga equipments diri. In fact, katong init kaing panahon diri, naa sila ipatigayunon nga unsa ganito, cloud seeding.
1: Cloud seeding. Oo,
0: cloud seeding tutawag ato. Katubang kinang mupaulan sila. Mga arkila pa man tagay na yung mga helicopter, mga arkila pa tag-aeroplano, oh, mga air, unsa tawag na, mga chopper or unsa diha gamito nila na mahal kaayo kay 5 pam.
1: Dungagan lang sa gasto.
0: Oh, dungagan sa gasto. So what if kung diri na mahitabo sa Pilipinas pero palayo lang jud dito sa Indonesia karon, mauni ang pinakadakong problema nila K5 pam.
1: Kore kay ang kanang gitawag nila aso K5 bribe kanang baga kayo dayon na posible ni siyang magdala og kanang paglisod iginhawa. Syempre kay kanang baga kag aso mahigop na nimo.
0: Yes.
1: Paglisod sa ginhawa, ubo sipo nilanat. Ang labing maapektuhan pag yun K5 Bray, kaning mga bata o kaning tigulang, labi na pagkuntugunay sakit, daan yes. Nga sakit. Yeah. So, parang dito sila, gipasulob na sila face mask.
0: Face mask na. Okay, kung inyong makitaan dira sa gawas karon, bura gadulom siya no sa babaw.
1: Oh, gadulom.
0: Mauna na siya ang aso, gikan sa Indonesia.
1: Grabe no, niya. Paday ka nila, laging hanging, kaning habagat lagi, maunagdala.
0: Mauna siya. Unsa ang epekto ani? No, unahon na lang nato ni karon na lang mga headlines.
1: Sige.
0: Unsa epekto ani sa tuang lawas mga ka K5 no? Kining aso manggon, according to our experts mga ka K5. That's why nga ang DOH karon, ang Department of Health diri sa Pilipinas mga ka K5 ni auhag na sa tanang mga taong affected or nakasinati karon aning aso, kining aso gikan sa Indonesia. Stop using haze. Stop haze. Using haze word. Aso.
1: Oh, aso.
0: Let us use the very basic word, aso.
1: The very
0: simple. And easy to get. Easy to understand. So, according sa DOH, dapat nga mag-face mask na dyan ta. Why? According diri, ang una dyan nga maigo aning aso mga ka-K5, ang ato ang mga respiratory dira. May mga respiratory issues sa mga kabataan, sa mga edad-edad, or bisag unsang idara K5 pam. Nga pwede maigo, nga ay mga giingon na to, kinang makaingon, once nga maigo ka ni, may difficulty ka na sa pagginhawa ni mo.
1: Yes. Maglisod na ka na.
0: Muubo ka, makasinati mo pain diha sa chest ninyo, chest pain mga ka-K5, in sa inyong dughan, o worsening nga asthma.
1: Na.
0: So kung na mo yung mga asthma diha or di ka ni chronic nga lung disease. Chronic nga lung disease ha. Kung na mo nakasinati mo ni na mo yung nagagabatsyag mo ani mga ka-K5, please lang paggamit na mo og face mask karon.
1: Correct.
0: Unsa ang mga irritation? Unsa yung mga irritation nga inyo masinati diha? Una, katol. Murag katol ang inyohang
1: mata.
0: Diri-diri. Unsa na diri?
1: Tutunlan.
0: Onya mamula ang imuhang mata or watery eyes. Buro magtubig-tubig imong mata diha. Along, yes, mauna na siya, no? Onya, may mga irritation sa imong ilong. So, unsa nga mga tao diri ang vulnerable? Maingon tag vulnerable, unsa nga mga tao diri ang maujod ang posibleng maigo K5 pam? Una, kabataan jud. Ikaduha, kining may mga edad-edad. Ikatulo, kini mga tao nga naay mga heart and lung ailments or kinang gabatsyag na kifay pam, na taas ang risgo ani nga ma-complicate siya or naay complication.
1: Oh, sa matutunay da ang sakit. No?
0: Naay sakit daan. So, nagpakita sa K5 diri, una na ta nag-ingon nga dapat nga mag-face mask na mo diha. Dili ni kay ingon, auhag gikan sa gobyerno, aside from gobyerno, kita mismo diri gaauhag puta.
1: Yes, kay para pod sa ato ang protection.
0: Yes, protection nato nga matag paminaw. So much for that, balikan na nato na dugay-dugay mga K5, at least may idea na mo kung unsa ni ang aso gikan sa Indonesia. Gahapon manggod, nagsuroy-suroy ko K5 pam. Nay usa ka duha ka tricycle driver nga nang istoryahan ay. Dito dapito. Oh. Ang usa nang utana siya unsa na kunong haze good sir?
1: Ay kaluoy.
0: Siya baluoy na dunggang raban ako. Bitaw. Ning appeal na lang ko kay ning palit ko kuan ba nang sudan. Ling ko ang hazer ko na aso. Siya mao din ay galagom diri dapita o okay, kinsling ko kana sir aso na sa sir gikan sa Indonesia.
1: Ang langit, bitaw ngit-ngit.
0: Oh. Pero kina siya mawala lang na kun wala nang wildfire. Mawala lang na siya. Ang dili mawala ang aso abi mo asa K5 Pam sa Metro Manila. Siguro daghan kay mga sakyanan dito, siguro paburot ana ilang sakyanan. Yes.
1: Modi ay.
0: Ang Manila siguro nagdulom every day. Ang kahawaan.
1: Ay, murag dahil gyud diri sa ato ana makakita taga saktong init.
0: Layo ra kay probinsya K5 Pam. Nindot kay diri.
1: Nindot yun diri. Kay tungod na dito sa kadagan sa Namuyo.
0: Daghan kay population. O daghan kay sakyanan. Aside from sakyanan, kinang mga central, ano na ginaubrahan gani sa mga, tanan-tanan, yung mga aso na dito sa Metro Manila.
1: Maudi katong dito ko kay Fabray, murag wa dyan ko kita ganasakto yung init, murag galago, murag kanunay, pero wala be, bagyo.
0: Makasinati alam ka dito kung makagawas-gawas ka dito sa mga Cavite na, mga Laguna.
1: Dito na.
0: Pero naka within the Taguig, Pasig, Makati, Maynila, San Juan, Rizal, abini mo gadag umra adlaw-adlaw. Aso na ito sa kinan.
1: Mabing na lain na na din.
0: Lain na kayong Manila, K5 Pam. That's why gina-push ni sa gobyerno ang ginatawag nila nga electric car nga ginatawag. Oo. Gina-push na. Kaya nga nung mapawala ng aso. And that aso, mauna isa kausa nga nung purting initas panahon karon.
1: Mojud.
0: Kaya giguba naman sa aso ang atuang ozone layer.
1: No.
0: The ozone layer, mauna siya ang gaprotekta sa purting inita gikan sa adlaw.
1: Mota na ni tabo.
0: Yes. In fact, ang adlaw na to purting layuan na. For how many miles? Kilometer ay purting layuan na. Pero ang init gyapon purting kusuga because our ozone layer nga ga-protect to us diri sa kalibutan,
1: guba na.
0: Wasak na.
1: Kaya tara po yung guba. Ang mga tao rin po yung guba.
0: Bitaw.
1: Kaya tara po yung mag-antos. Kabante ka sa init ron, lahira sa una.
0: Lahira kayo.
1: Karoon ang init, kung mangusog yun, marang na makapasok sa iyong panit.
0: Last out na kayo, hindi na magwanta.
1: Grabe.
0: No? So ang headline sa ito karoon, pagbalik na lang. Yeah, bitaw, no? Mubalik pa ang Pro de los Pueblos. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Dok Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyo ang D3 Bio.
5: Unsa man dok ang mabuhat ni D3 Bio batok sa baldness o ang pagkaupaw. Gitawag pud kini sa uban nga alopecia. Unsa man ang mabuhat sa VCO, ang extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio aron mapadayon ang health sa imong buhok.
6: Importante kayo Sir JP ang atong buhok, muprotektar kini sa ato ang ulo sa init o sa bugnaw, pero ang ato ang buhok daghan jud kayong gamit.
5: Adunay 100,000 hangtod 150,000 hair strands matag usa nato. Depende ang nindot ani kay ang ato ang buhok pwedeng mobalik basta mo inom ra kag D3 Bio.
6: Correct.
5: Ang nakanindot aning D3 Bio kay pwede nimo ni siyang i-apply topically?
6: Yes, both internally and topically. Pero ang pinakumon dyan nga hinungdan sa pagkaupaw, Sir JP, ang hormonal imbalance. Kung hormonal imbalance, sigurado dyan, maupaw yun ka. Sige ra kag inom og D3 Bio para dili maapektuhan, dili ka maupaw.
5: Correct.
6: Mm. Kay man ang vitamin D nga naa sa D3bio ug bisan pa ang BCO nga naa ra gihapon sa D3bio, kaya kayo niyang i-correct sir JP ang mga hormonal imbalance.
5: Mm. Unsa pa jud? Ang D3bio gipadaghan niya ang paghimo sa usa ka selula sa imong immune system nga gitawag og regulatory T cells.
6: Mm.
5: Gawa sa atoang adaptive immune system. Unsa man ang papel ni regular T cells sa atoang hair follicles?
6: Mm.
5: Si regular T cells gapanindot sa produksyon sa imong buhok.
6: Wow.
5: Pinaagi sa pagprotekta sa atong hair shaft from inflammation. Gipanindot niya ang aga sa imuhang notch pathway.
6: Mm-hmm.
5: Ang notch pathway na sad, mao ni ang imuhang makitang paghuman nimo pag shave. Pagkataod-taod, naanay mga tuldok-tuldok.
6: Mm.
5: Pasabot ana, healthy ang imuhang notch pathway, maoy ka pa siugda sa pagtubo sa imong buhok. So D3bio makatabang jud nimo ana.
6: Mm.
5: Internally ha, kung nag-inom kag D3bio, mao na epekto sa imong lawas.
6: Ganiha atong gisgutan ang topical sir GP.
5: Yes.
6: Pwede po na nimo ibutang sa imong kamot, like upat ka soft gel sa D3bio nya i-massage sa imong ulo. Dakoy katabang sa mga nagakaupaw ng buhok.
5: O unya gahatag jud kana nimo og hair growth.
6: Mm.
3: D3bio.
4: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako inom ang D3bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
3: D3bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Kapalit sa mga butika.
3: D3bio.
7: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na yun ako ang mga kausaban.
3: D3bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Kapalit sa mga butika.
3: D3bio.
6: Napoy mga hinungdan sir JP nga gitawag nga thyroid disease.
5: Mm.
6: Pwede pod nga mauna ang rason sa imong pagkaupaw. Unya naisgutan na po nato atong yagi nga ang D3bio makatabang sa may mga problema sa thyroid.
5: So, gibalanse kini ang atoang metabolism. Ang papel sa atong thyroid gland sa metabolism.
6: Mm, correct.
5: Usahay na labi ana kataas.
6: Mm.
5: Ug usahay na labi ampod kamubo.
6: Mm. Ang ordinary nga plain D3 napoy antioxidant.
5: Mm.
6: Kung may 100 ka antioxidant ang ordinary plain nga D3, ang D3bio sir JP kabalo ka, di may hap milyon ni Sir GP.
5: Of course. Ang kalahian aning ordinary vitamin D3 nga naapod antioxidants effect kumpara sa vitamin D3 nga giusa sa extra virgin coconut oil nga naapod sa D3bio, dako jud kaayo ang kalahian.
6: Kaya ang power sa giusa nga D3 o extra virgin coconut oil, Sir GP, lahi ra jud.
5: Lahi ra.
6: O perfect pair jud kini.
5: Mm.
6: O ang health benefits ba ni Sir GP, grabe jud.
5: Yes.
6: Kung ikaw ga-undergo ka o chemotherapy, Sir GP,
5: yes,
6: normal nga mga tangtang ng imo
5: mga
6: buhok.
5: Mga
6: so ako jud i-suggest nga kung kasulay ka nini, D3bio jud, makatabang jud. Dili ra mao na.
5: Mm.
6: Kung sa ato pang giingon nga ang D3bio na siya gitawag nga lauric acid nga kayang simintuhon ang mga cancer cells.
5: Pagkadakong tabang, dapat na jud mag-upgrade ta sa D3bio over plain D3. Wa na tay oras Doc Ramil, hangtod sa sunod na pod nga higayon. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ug ako ra sab si Doc Ramil, oy maayong pangluwas ipadayon.
5: Dili abusuhon.
3: D3bio. D3bio.
8: Ako si JM, dako jud kay tabang no ang D3bio tungod kay mas gipalig-on niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
3: D3bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Kapalit sa mga butika.
3: D3bio. D3bio.
9: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
3: D3bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Kapalit sa mga butika.
3: D3bio. D3bio. Health news.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: B3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og B3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: B3 Bio. Ang B3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
0: Mapalit sa mga butika.
1: B3 Bio.
0: Sa adlaw-adlaw nato nga pagginom og DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagginom og DTX 500. Highly recommend sa mga eksperto. DTX 500.
1: Mapalit sa mga butika.
0: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
3: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adaw adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
1: Mighty C.
0: Mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag-healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.
5: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, ga, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Gabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Dairy Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Dairy Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa. Na gusto ko.
7: Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Sa ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabangang sa mga butika.
9: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Clinica Spore Biotics ka!
0: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisitin nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
11: J.I. Telecom offers the best deals in Visayas. J.I. Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, atuani! Bisitaha ang JI Telecom. Nahimutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
13: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
14: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
15: Number one.
14: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Tulumanun sa mga labas o preskong mga balita. Patas sa komentaryo o serbisyo publiko. Putinaw sa mga lubog nga issue. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Buluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Mga mainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
17: La City Size.
18: Yes, tagas na ba kayong pressure sa lugo, dira?
17: Oh.
18: Ay, basig maglipong-lipong mo, dira, ha, mangigala. Ato anang kontrolon.
17: Kita mo, wala na ako makontrol, eh. Napindot na ako.
18: Saan ka
17: hingagaw, syempre.
18: Hingagaw. Sige, ato nang controller na yung dugo dira kay makakusbe na siyag high blood, ay stroke, di ba?
17: Yes.
18: Manay uso ron na sa muta init kayong panahon na. So ato nang proteksyonan yung lawas, ato ang palingkunan yung ato inyohang immune system pinagi sa pagtumaro sa atong power trio. Ato ni Tix 500 by TC og Death 3 Bio 100% patabangan gid mo yung dugo dili na mutaas, makontrol jud sa atong power trio. So mas nindot gyud mga higala nga aduna ta da ay panagang, aduna tay espada sa atong kalawasan na. Una pa man mulala ang sitwasyon. Kay kanus sa mata mamugong, kano sa tamanagang kung mulala na. So, samtang karon nga okay pa ang sitwasyon ta sum lawas, ato na yung sagngon. Oh,
17: okay na ka? Gipusagdan tara mga kay anyways, ang mga produkto nga gisulti ni ka K5 Pamela, mga ka K5 is available na sa tanang mga butika. Nationwide, no? Nationwide na. Onya diri sa Dakbayan, San Carlos, ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Nahimutang sila diha mga ka K5 all stocks na adira tanan, no? Sa Barrick Building, Vigostilo Street, Barangay 3, aning Dakbayan, San Carlos, mga ka K5. Dito na mo pamalit, ha? And sa mga barangay, of course, pwede na siya mapalit mga ka K5 diha sa Marcelo, Calatrava, kay Kagawad, Richard, Jutay. Oo, namin nga extend diha na ay mga kung unsa-unsa na lang. No? Si Tatay Alfredo Larida sa Pinuwayan DSB, mapalit po na dito. Kay Tatay Efren Dimitria sa Sambag 2, Ermita, Sipaway, San Carlos City. Kay Nanay Josephine Enderes, no? Nanay Josephine Enderes sa Barangay 2, aning syudad. Nanay Cecilia Villa Cruces sa Tranquilino, Barangay Rizal. Janine Cubero, si Barangay Kagawa, Janine Cubero sa Buena Vista, Calatrava. Kay Nanay Eva po, oh, sa Villa de, Nanay Eva Villa de Gracia sa Urban, Rizal. Mapalit po kay Nanay Nelia Lagungan sa Miyerkulisan, diha sa May Prosperidad. Kay Nanay Mary Jane Ritalia sa Sitio Tapuan, Guadalupe. Naapod mapalit mga ka-K5 kay Nanay Erlinda Espania sa Medina, Taps View, Barangay Rizal. And pwede po diha sa kay Madam Gretchen Enderes Bonifacio, Barangay 5, San Carlos City. Ang uban karon na po mga ka-K5. Ano? Before anatanan mga ka-K5, K5 Pam, mo greet usa ta, isyagit sa nato.
18: Sige, ato ni isyagit. Una na to ni si Sir Boy na Fable. Apektado kita aning wildfire sa Indonesia. Kay gani almost whole province sa Ron sa Cebu.
17: Uy.
18: Nga walay klase. Kay di na kay visible ang surroundings. Og delikado na kay sa health.
17: Na.
18: Bitaw sa.
17: Okay. Kuha manggod. Kining aso manggod mga ka-K5. Sama ra ni siya sa kinang nagdaob mo diha. Nga may aso. Nga dapat dili mo duol diha mga ka-K5 kay mao nalagi ang lungs nato ang ato ang mga makahaklo ta
18: ato mahang
17: sa to gana masuyop nato
18: oh
17: hanggab oo so dili siya nindot
18: oh bitaw no masunod sa ginawaan imagine
17: even though nga kining wildfire dito gikan man sa mga kahoy di man siya hugaw. Unlike aning mga daob-daob sa kilid sa balay na to da sa luyo.
18: Mga plastic,
17: mga yana. Pero same ragyapon nga aso.
18: Si Miluna RG Lara Ributon. Good morning, ma'am. Shout out ko from Sitio Sampong, Barangay Nataban.
17: Aha.
18: Aha, naapod si Sir Federico Abad Gracia. Good morning, Sir Brian and Ma'am Pamela. Kanunay na Minaw K5 San Carlos Digital 95.7 FM through radio. Wow, Mike Indreki, salamat sa paghatag og local and national news K5 very updated.
17: Anak mi. Sige.
18: Sige, napapit si Madam Nelia Paradero Lagungan. Good morning mga K5, labi na Sir Bri ug Ma'am Pam. Good morning sa mga naminaw pud sa tag-tag sa ka mga radio. Radio.
17: Sige. Direkta sa ato mga headlines, sir, naulihin na. Langyaw, bugas, scatter, bag-o, hana ni ba? Dili mi, wala, gipasa?
18: Gipasa.
17: Bagdi mauhaw? Mitaas. Anak na lang. Unsa man ning langyaw mga ka K5? Naana po'y gipatay dito sa Negros Oriental, usa ka Amerikano, K5
18: grabe.
17: Pam.
18: Grabe no. Ikaduha na ni.
17: Ikaduha na ni. O ang iyang kapuyo, or unsa ba niya, basta asawa niya, live-in partner ba na, basta kauban niya, nga mga senior citizen naman ni sila.
18: Matingala ta ba nga mga gulang na niya
17: gipusin. Ipamatay pa dyan.
18: Unsa siguro yung motibo, ana.
17: So, rabiri ang usa sa gilantaw sa kapulisan. Ay. Unsa man ni ang bugas, kine. Naipagklaro karon ang City Government of San Carlos. Last binadyod ang spokesperson sa syudad ni Mr. Jory Calex Alingasa.
18: Mm-hmm.
17: May connection aning nagkatapron nga information that si Mayor daw ning ingon, Mayor Rene Gustilo ning ingon nga dili dawaton sa City Hospital katong mga wala nagpabakuna sa tipdas. Ha? Na ay mga pagklaro ana kay Five Pam.
18: Oh, syempre kay nagawas, grabe na nagawas na ron.
17: Sayop di ay ang pagsabot
18: sa uban.
17: Sa uban kay Five Pam.
18: Naa na dira, sayo pala ang pagsabot nga magpagawas na dayon og mga information ba.
17: Oh, dili di ay nga i-blacklist sa hospital.
18: Ay.
17: Lahi di ay karon hibaw-on na to ni with ka K5 Jezabel Barbicho. Kaya nagpa-priscon gahapon si Sergio Recalex Alingasa. Oo. So naay mga pagbag-o or what
18: katinawan.
17: Ha? Katinawan. Pagklaro. Ani mga ka K5. Scatter. Unsa ning scatter? Usa ka minor di edad sa barangay Palampas kung di ko masayop. No? Ang nasakpan nga nangawat kay Five Pam.
18: Hala.
17: Unsa man ang connection aning scatter? Nangawat kay idula og scatter.
18: Ha, mao na lagi ni scatter.
17: Nasakpan oy.
18: Grabe no.
17: Oh.
18: Tuod na kay na lulong na siguro ana
17: lulong
18: ba? Dayon, wala na ika taya.
17: Mao na. Mangawat na.
18: Nangawat.
17: Onya unsa ning bag-o? Naana poy bag-ong gipusil sa Kalatra, bawa pa tuma tagaan ng hustisya ang usa to ni aging simana na napoy usa gipusil angol
18: balik na gunang pinusilay dira
17: pinusilay na po doy o niya dili me ha
18: ayaw balam
17: ingon diri sa New People's Army wala may labot atong gipusil nga manindahan sa Barangay Bago DSB
18: ala insa di ay
17: sa Kalatraba gyapon eh
18: Kalatraba no
17: wala may labot ato according nila. Kinsa guruto? Onya wala. Si Vice President Sara Duterte wala mitambong sa budget hearing sa Kamara.
18: Allah, asa na ba ni siya?
17: Ito, nagtanom og kahoy.
18: Nananom og kahoy. Nag-triplanting.
17: Nag-triplanting siya. So okay raman
18: po. Madala po na okay na yung mga bagyo. Di maka...
17: Oh, tamang po biya. At least, naabay mga survey-survey ang mga kini mga content creator. Na sila yung mga survey-survey ba? Dito sa Metro Manila, gipangutana nila nga, Madam, meron ka bang nakitang nagawa na ni Vice President Sara Duterte?
18: Mm.
17: Ang tubag, wala. Wala.
18: Wala. Oh.
17: Wala mo kakita nga nananom siyang kahoy? Nag-triplanting siya? Oh. Kay sa tinud-anay malang jod, ang Vice President, wala man jod na sila'y
18: obra.
17: Obra.
18: Magulat rin na sila o mawala na ng Pangulo.
17: Na. Mupuli rin na sila kung wala ang presidente na.
18: Mm.
17: Pero, kung gusto dyan nila nga makitaan po nga galihok sila, dapat may mga inisyatibo sila.
18: Correct. Para makitaan po sila sa tawo.
17: Na. Mauna nga nananom siya.
18: Kahoy.
17: Kahoy.
18: Oh,
17: sidling o sa sidling lang usa.
18: Sidling.
17: Ah, okay. Kung kahoy, dako naman dyan.
18: Dako naman kahoy. Yaka nang gitanong dyan. Posible pa man ang mamatay.
17: Oh, bitaw. So, naay na ubra si Vice President Sara Duterte.
18: Naoy.
17: Wow. Ang mandate manggod sa Vice President is to wait for the
18: President.
17: Oh, nga
18: mahawa sa pwesto. Or dili kunbaga.
17: tama.
18: Oh, di ba dili ba to mabalan ang kuan? Oh. Kahimtang sa palawas sa tawo.
17: Kasi maunsa ang presidente.
18: Oh.
17: Pero kung good sila sa presidente, ginatagaan na sila og trabaho.
18: Ay, okay. So dili man sila good.
17: Oh, wala.
18: Mao na nanaw naman lang siya.
17: Atong unang mga tuig, di ba, good sila, di ba?
18: Oo.
17: So, gihatag niya ang Department of Education.
18: Mao to si VP Sara dito.
17: VP Sara ang secretary dito. dito po siya na disgrasya aning kon
18: financial funds.
17: Ayon.
18: Ayon. Grabe no? Usay, dita ka imagine ba nga ang trabaho niya nga gihatag diri sa to, amo pa rin makadao.
17: Mao ni makalatlat, makalatlat. Kung sa Ilunggo pa dalon ka sa kalalatan gali to.
18: Oh, oh. But, grasya na to, na oh. Disgrasya pa
17: jud. Disgrasya pa ayon.
18: Pait.
17: Wala sa ning tambong sa budget hearing.
18: Wala siya no.
17: Ang iyahang budget for 2027 ning gamay kay 5 pam.
18: Ngano siguro ipag-
17: na lang sa mga 700 plus million pesos the whole year.
18: Oh, kaya tong una 2026 kay namo to 800 million.
17: 800, oh, di ba?
18: Oh, sige. 21%.
17: Ah. Naana ko ang kusa ning gipasa. Ang ICC gipasa na ang mga testigo kontra ni former President Rodrigo Duterte. Wala pagyapon mahuman ni ini.
18: Oh, wala pa.
17: Binakugwa na niya, kaya parang nahilom naman niya.
18: Naghangyo ganito ang yung mga abogado ba? Yung defense panel nga, ning isang katugbalik sa prosecution ang kaso.
17: Mm.
18: Eh, para maatagan po bitag impormasyon ang Pangulo, kanhi Pangulo, labot siya ang kaso ba?
17: Na, binakugwag, okay na niya.
18: Abigyan ako, nahilom na biya. Tato?
17: Onsa maning mitaas? Niabot na sa mga 1,000 mga kakifive ang napalgang patay, ang nahipos nga patay dito sa Nepal.
18: Grabe no, niya ang nawala pila to, mga 4,000?
17: Oh, dako-dako pagyapon.
18: Daghana sa posibilidad nga madunggagan pa to. Mayon ta ganang na-missing ro, nakadagan ra to sa layo ba no?
17: Ah, wala na, wala na. Kay kung nakadagan, nakita na unta sila, naaram mo tumaw sila.
18: Basing uban unta kay Pebray, di na dyan makita na lahat.
17: Di na to, naharos na, usa na kasimana.
18: Iwan to, uban na bagabanga.
17: Sobra na usa kasimana, God.
18: Bitaw. Pero nayo sa kabalay dito kay Fibre Bang nagpabiling tindog katong usa ka pamilya na luwas.
17: Mm, dako man to kay balaya.
18: Dako.
17: Dako kayo to.
18: Ligon po kayo.
17: Ligon po do kayo. Sige. Mano mga headlines ato mga ka-K5 this morning ano asa to ang balitaan. Unahon lang nato ni kining nahitabong balita na po dito sa area sa Dumaguete, Negros Oriental mga ka-K5. Kini burag kuyaw na ni kaayo dira sa Dumaguete ba? Daghan kaayo ang manulod-sulod og mga balay.
18: Foreigner o ba piliyon?
17: Ang piliyon, foreigner pa.
18: Pwede na kwarta.
17: Oh, kinang mga, may mga kwarta-kwarta dyan ba? O niya, kinang maka-income-income dyan sila ba? No? So, ang mga biktima ani mga ka-K5, based sa pinaka nakuha na to nga report gikan sa Dumaguete K5. Actually, nahinabo ni sa Kuan, Barangay Bahom Pandan, Dumaguete, no? And ang mga biktima diri, mao si Mark Dwell. Tama ba ko? Mark Dwell.
18: Dwell.
17: 72 years old. Og ang iyahang asawa, nga si Madam Elsie, 71 anyos, mga kakifay ba, no? Ipamatay ni sila.
18: Grabe, loya.
17: Na-discoverhan ning duha mga lasay sa kabuntagon gahapon.
18: Mm.
17: September 2 nga mga patay na sa sulod sa ilahang Pinoy-anan mismo mga ka-K5. So karon ang mga kapulisan gapahigayon pa o gitawag nila nga lalom nga pag-imbestigar. No? May mga backtracking na sila nga ginabuhat mga ka-K5 according to Police Captain Stephen Polinar, ang provincial spokesperson sa kapulisan. No? And kining hitabua sa report, ang ilahang mga katabang ani, bus pasig pwede mapakita diha ang kuan, may mga videos na dira. Ang ilahang katabang ani, gipang pusasan or gipang gapos?
18: Gipang gapos.
17: Gipang gapos daw. Kung naamoy kuan diha mga ka-K5, gadgets diha, pwede dyan mo kalantaw sa tuwang live.
18: Yes.
17: Kining balaya, lisod man kaayo ni Sudlon.
18: Okay.
17: Ito ang taon.
18: Bitaw, dako kay nga balay. Ang gate, nagpalibot, naapad yung mga tunok, na yung mga hait diras babaw ba?
17: Aha.
18: So maglisod, maglisod og saka.
17: Barbed wire ang tawag, ana.
18: Oo.
17: Kinang mga hait kaayo.
18: Para dili makakuha ng kawatan, for example, ana.
17: Mm-hmm. Kunya, taas kayo pader, taas kayo gate.
18: Ligon kayo.
17: Ligon kayo. Lisod yun siya Sudlon, mga ka-K5. So, kining duha nga nangamatay, naabta na lang ni. Pagkahuman sa report nga usa sa iyahang katabang ang nakapangayo og tabang pod kay Five Pam.
18: Ayun.
17: Nakagawas.
18: Nakagawas pero wala na.
17: Wala na.
18: Wala tong luha.
17: Aha. So ang giingon nga paggapos or paghigot aning mga gitali daw sila eh.
18: Mga katabang gigapos.
17: Gigapos ang pangutana ani nganong nakabuhi man to ang usa.
18: Oh, nganong nakapangayog tabang?
17: Giunsa man paggapos kinang dili mayuhugot?
18: Luag ra siguro.
17: Luag ra kaayo or
18: napuguan.
17: Kasi gapos-gapos rin eh. Aha.
18: Pangutana ron.
17: So pagkakaroon mga ka-K5, gipailaulman pa jud maayo ang investigation ani, no? Rabiri ang unang nakit-an nga posible rason sa pagpatay aning usa ka former Marines, no?
18: Yes.
17: Oh, nakaidungag diha.
18: So sa karon kay Fibray, ang bagong report na aduna na duha ka persons of interest ang kapulisan.
17: Ayun.
18: Kini sumala ni Dubagiti City Police Chief Lieutenant Colonel Don Richmond Kunag.
17: Aha.
18: Pero mao lagi to imong ingon nga robbery ang gilantaw nilang motibo sa pagpatay.
17: Aha. Ang pangutana na giunsa pag unsa to gana? Pagkabuhi aling
18: ano? Pagbuhi. Ah, oh.
17: Pagkabuhi aning katabang. Kay gigapos man kaha siya.
18: Bitaw siya?
17: Oh, naninguha jud siya maayo guro nga.
18: Base nakakita siya mga kaning height nga bumbong ya dito ni kabantay kana mga salida ni ana ba?
17: Oh. Asa salida god lahi man puna.
18: Lahi man pa binutbot man na. Base nakakita siya mga height, oh maglisod po, maglisod ay. Oh.
17: So naka ikyas siya ha?
18: Naka ikyas?
17: So nganong pagkabuntang pa jud? Anyways, dugay guro kay nakuha jud ang gitali nila, ang gihikot nila.
18: Base no.
17: K5 Pam. So, dako kaining tabang, kining katabang.
18: Oo, kanina naka dagan.
17: Okay, pangutan-on man eh. Unsa man ang mga suspek, asa man sila ning agi. Oh, may forcible ba nga entry or gi-force ba ang pag-abli aning mga piltahan? Oh, asa ba ning ambak ba ni sila sa pader? Giunsa pagsulod? Oh, buraging ana kay Five Pam. Pero na ako na yung activity diray. Burag unsa to, K5 Jong, na ay birthday during the time.
18: K5 Jong?
17: Oh. Seryoso kay siya. So, mauna, unsa to, K5 Jong, inang na ay birthday party dito, aning balaya? Na ay birthday party aning balaya sa Amerikano? Wala raman. Normal days, normal night, sa nahitabo ni mga ka-K5.
18: So wala sila ilang mga bisita?
17: Wala ilang
18: sila ra og ilang katabang?
17: Sila ra og ilang katabang. Unya, ang edad ani ni Mark Duel mga ka-K5, 14 naman yung gulanga. 72 anyos.
18: Bitaw.
17: Pero, teka muna ha. Kabalo naman tagod sa mga Amerikano K5 Pam. Bisag mga ing-ana na ilang mga edad.
18: Mga edara na.
17: Burag.
18: Bata.
17: Bata. Pagsik pa ni sila kayo?
18: Bagsik.
17: Ilang lawas? Mga sawa pa nga ninig Pinay nga tagbaintihon. Oh! Di ba? Mga sawa ni ba? Makachamba ni mga sawa pa ninig Pinay, dublihon pa ganina mo. Na, ang iyang asawang Pinay or kapuyo niya, na anamang gani sa 71 anyos, kinino may edad-edad niya dyan ni silang duha.
18: Sumbar, dugay na na sila, no?
17: Oh, dugay na dyan, guro.
18: Makita na to silang area kay Fibray, grabing pagkalapara.
17: Lapad kaayo.
18: Dako ko silang palibot ba?
17: Grabe iha, no? So, mauna ni ang ikaduha nga insidente nga nahitabo nga gipatay dito sa Oriental Negros involving sa gitawag nato mga
18: langyaw.
17: Langyaw or mga Amerikano.
18: So, makita man nato no kanang ang Dumaguete, pertay na pagadagana dig namuyo nga mga foreigners.
17: Bitaw.
18: So, murag maalarma na sila ana.
17: Maalarma na. Delikado na sila kayo diha basig mauni ang kuan ang to ang nakit-an dira no. Kung mag-ingani nga sitwasyon, basig mawalaan og mga langyaw ang Dumaguete.
18: Murag-anad yun.
17: Oh, mahadlok naman.
18: Hadlok, oh. mangita na sila lain lugar. Kaya kalabanan ana, mga kana mga retirado ra ba?
17: Retired na.
18: Retired.
17: Oh, nga diri mo paamulya kay mangita ni sila asawahon nga Pinay kay himuon nilang yaya.
18: Dito sa Dumaguete, daghang kayong mga foreigners.
17: Nga nung, di ba, taga-Oriental Negros man ka, no? Kini mga OJTs na to from Norso, taga-Oriental Negros. Na ako'y pangutana ninyo. Nga nung kita, din sa San Carlos, due time man ta, di man ta makakita may daghang mga kano din he. Murag usay, nag-inusara ramang ganito.
18: Yun!
17: Di bitaw, seriously, nga dito sa Dumaguete, daghang kayo nga naman. Nga naman.
18: Because, ang Dumaguete Good Gift Fibray,
17: Pamila dito?
18: Wala. Balir mako. Ang Dumaguete God, daghan kay siyang kalaagan. Dasun sa Dumaguete, for example, dasun ang Dumaguete kay Darwin, Valencia, daghan kay mga tourist spots bitaw.
17: Oh, di ba yung mga dolphin mo diha, no?
18: Manhuyod. Dire
17: na
18: Manhuyod.
17: Okay.
18: Basta daghan kay siyang mga nindot nga kalaagan, dira nga kanang perfect jud para kanila ba, sa mga foreigners.
17: Sa mga foreigner.
18: Oo.
17: Onya, ang Dumaguete kay makalahos magkagdirekta dito sa Sikihor. Nga ang Sikihor daghan pong laagan diha na laagan
18: laaganan.
17: Laaganan.
18: Kaya lahi mo ng laagan ka
17: ng laagan tao mo na, no? Okay. Baragay ingon ka nga Negros Occidental, wajoy ayo da.
18: Dili, wala po mo
17: ngayon. Wala.
18: Nagpapaliwanag lang.
17: Ah, okay, sige. Tinood man po. Nga na kayo tarong nga laagan dyan sa laganan sa Negros Occidental.
18: Boulevard
17: San Carlos.
18: Kaug tinay.
17: Nindot eh. Nagkakay mga tinayos manok diha.
18: Oh, nindot eh.
17: Oh, nga usahay pagkaon ni mo parat na iti ubang guro diha.
18: Pahit dyan.
17: Pugasay po na ninyo eh.
18: Bitong no, hindi naging balik-balik.
17: Nagawa
18: nagtubig dyan sa dag.
17: Nanabot naman na diha.
18: Adi lang, kay nag-iskot man taglaagan.
17: Boulevard. Okay. So, kinina ang ikaduhang hitabo. Atong Hulyo 12, gipatay po diha mga ka-K5 kining si Dr. Kent Carpenter. Na? Nga usa ka Siliman University researcher, marine biologist mga ka-K5. Na? So, gipatay po ni siya ang iyahang kapuyo nga usa ka batan-on mga 30 plus ang edad. Wala ra to maunsa. Pero ang mga suspects ato nasakpan na jud kay 5 pam, murag dapat ay usa nga nabilin, wala na ko naka-update kay murag 5 ni sila mo.
18: 5 rito suspect ato.
17: 5, murag 5 to siya. So murag na sikop to halos tanan kay 5 pam. So kaning bag-o ang pangutana na to, anong patsyon man jud, 72 anyos ko mang rab malan jud mo, mang kinang mang hold up mo, rabire or mangawat mo diha.
18: Pwede ra ba maisukol,
17: ha?
18: Pwede ra ba butang ilang kwaon? Wala na may tay kasukol lang ina ng mga idara, oy.
17: Ah, wala na, oy. Bisag musukol pa ni, imo na ning hulgaon, muhilak na gani guro ni.
18: Oh, mo ana na dia, kuara na dia tanan, ayo kung kinabuhi, ana ba?
17: Correct. 72, 71, unsa pa may laban
18: ani? Sa Tagalog pa to, walang kalaban-laban. Dito ka sa akin,
17: mas mulaban pa to. Mas mulaban pa to ang mga katabang.
18: Oh, kato kay mga batan-on pa.
17: Batan-on.
18: Ah, napo ito, 53 anyos, pero okay.
17: May 53. Pero muna karon, I'm sure nga ito ang PNP.
18: Nagpadayon
17: og investigar, o niya sigurado dyunta nga kining mga katabang
18: Imbestigahan
17: po ni sa i-appeal o pag-imbestigahan.
18: Oh, siyempre, kay sila may mong witness, ana.
17: Oh, mahimo ba silang star witness? Or basig mahimo silang suspect?
18: Ode, naraan ang duha.
17: Oh, atong paminawon be ang tagpamakba dito sa Dumaguete or Negros Oriental Police Provincial Office, mga ka-K5, kung unsa ang mga nahitabo dyan ani. Napaminawon na to si Police Captain Stephen Polinar sa ilahang pag-investigate gahapon. Diha, no? Kinang giingon ni mo ganihang alarming na ni para sa mga foreigner dito.
18: Oh.
17: Pwede dyan na siya kay 5 pang.
18: Pwede kayo. Kay mahadlok naman yun na sila.
17: Mahadlok na sila. Kay basig sila na po ang next nga sudlon dito. O niya, may lagkawatan ka o tulison ka.
18: Patyon ka?
17: Kung patyon ka. Diri gani sa Dakbayan San Carlos o tong niagi gabi eh. na ay usa ka anak sa barangay kapitan ang gitulis kay Five Pam.
18: Ay, naandi ay.
17: O, gitulis. Di ra usa, Kwan Opro, di lang siya galing mo pa, interview na lang, kaya naghilom-hilom na lang siya.
18: So, baklay.
17: Teka, adyan ang polis, o, na si Stephen Polinar.
18: Sige, sige, sige, sige. Hmm.
15: I will not be here, no? We are really doing our very best, no? In order for us to really dig deep, sir, and to point out, sir, no, kung isa na perpetrator ang incident, sir.
19: Confirmed, sir, na American national?
15: Yes, sir, no? So, they confirm, sir, no, na he's a foreign national, sir. So,
19: what's the name,
15: sir? Sir, we will not be disclosing the names of the victims, sir, regarding that one, sir. So so far, sir, no, nanatod din, sir, no, ito ang scene of the crime operatives and all the other units of the PNP, sir, no, helping each other, sir, no, for us to solve this one, sir.
19: It possible, sir, sa yung armas gamit?
15: Right now, sir, no, wala pa dito ka, sir, as to the caliber of the firearm, sir, no. So we are still tracing, sir, no, kung saan ay nila ito makuha, sir, no, to identify kung saan man ang mode of killing and also to the firearms, sir.
19: Saan kayo mag-tibo, ari, sir?
15: Sir, the motive right now, sir, no, is still yet to establish siya. Okay, number one is, we are still doing investigations of the incident, sir. So, we cannot really give, no, right now, sir, kung ano man ang motive.
19: How about the partner, sir?
15: Yes, sir, no, duha din sila, sir, no, were killed inside, sir. So, so far, sir, is mopan at umahatag ng information, sir. Since we are still under investigation, since so, the incident is still under investigation.
19: Ang ilang ikamatyan gunshot wound?
15: Kana pa sir, no, ato, sir, no, kasi wala pa mag-uun nato na gamman, sir, post-mortem, sir, no. So, we are still wait, sir. So, ang ato lang, sir, no, is there are gunshot wounds na-identify siya ng malawa, sir. So,
19: Daghanday, sir?
15: Wala pa ta, sir, ka, ano, sir, no, wala pa post-mortem, sir. So, dito ba ito may identify is pila ka gunshot wound na sustain mo sa itong mga victims, sir.
19: So, natin, i-create ka rong sa ITG?
15: Wala pa may order, sir, no, pero, most probably, sir, no, within the day, no, the SIPG would convince, sir.
20: So, sir, wala pa siya, like, kauban sa balay, like, ilang mga anak, or
15: man? As to the anak, sir, no, wala, may kabal siya, pero naa sila'y helper, sir, no. So, so far, sir, no, is based on her statements, sir, no. So, we are still conducting interviews, sir, and extracting the statement of the witness, sir.
19: So, wala yung mga, sir, mga wala, kabutang, or...
15: Sir, so far is wala pa dili pagod na to, sir, okay. Makaano, sir, no, kay we still yet to conduct inventory of the house, sir, no. So, karun pa, sir, no, ginaprocess sa itong crime laboratory, sir, ang incident, sir, no. So, wala pagod na, sir, no, we are still in the initial itong investigation, sir, but we're making progress, sir, no. And it is, I cannot disclose everything, sir, no, kay this is to pave way for the investigation, sir. So far, sir, mo pa na akong ma-provide yung information.
20: Sir, okay. Regarding sa statement sa helper, kumpirmado nga gigapo siya nga sa mga suspita?
15: Sir, malayin as what I said earlier, sir, no, we are still yet to extract, no, her statement, sir, no, to make it in an affidavit form, sir, pero mo magagat yung gingon, sir. So, ano, sir, no, we are still pinalay down pa na to, sir, the sequence of events. So, mo pa na to ang...
20: Ano pa tayo person sa pagkara, sir?
15: We have, sir, no, pero kaya pa, sir, no, I cannot give no thorough information regarding that, sir. This is to pave way, sir, no, for investigation and to bilira po na to makompromise ang mga lakang na nagiging mo sa PNP karo, sir.
20: Okay, sir, mga estimated, sir, mga what time na ito po?
15: Estimated na to, sir, no, kadlawon, sir, no, and it was only reported to us at around 6 a.m. So, we are still yet, sir, no, kahit kung makita itong post-mortem, kita mo ito, sir, what is the estimated time of the death. So, di ang mababalaan natin.
19: Sige, sir.
21: Misery Bio, ang anti-
22: Mga mainit na issue at usapin ng bayan. Toro de los Pueblos.
17: Mauna, K5 Pam.
18: Mm.
17: So, ang makatabang dyan, ani, tama niyo, kagina wala dyan nato ni ma-mention ba, no? Ang makatabang dyan, ani, according to Sir Boy Nofable, sigurado mang yun na sir nga na ay CCTV sa palibot sa compound sa balay o magklaro yun kung kinsa ang lasta nga ning sarado sa front gate or back gate kung naaman basig na ay inside job or connivance nga natabo. Yes, Sir Boy, salamat for that kay Sir Boy. Ano? Ang CCTV, mao dyan ay makatabang.
18: Makatabang. Dako kayo nagikatabang.
17: Kay kining mga katabang po nila, makit-an dyan na dira sa CCTV kung kinsa, kung naaman joy mga tao nga suspect gikagawas nga misulod.
18: Imatod pa nakabunit.
17: Oh. Wala pa man yung taning ingon diri nga may pwersa ba nga giablihan or giablihan rag kusang loob, no? Ana ba? Hulat-hulato na to ni kay padayon pa man yun ang investigation sa kapulisan.
18: Yes, mabalaan yun na.
17: Mabalaan yun na sa umaabot nga panahon, no? So, unsa kaha ang statement ani ni Governor Sagarbarya diha? Aron nga usara ba sa gatabang sa Dumaguete sa ilahang income diha kining mga tourist spots. Kidaghan kay mga foreigner diha nga mga musuroy kay 5 pam.
18: Laag.
17: Oh. Kita mismo nga mga domestic gani gasuroy ta diha sa Dumaguete kay nindot suruyan ang Dumaguete or Negros Oriental.
18: Daghan kay kalaagan.
17: Domestic mismo daghan kayo. Ah. So sige, ato ning hulat-hulaton jud mga ka K5, i-update jud namo mo kung unsa jud ang update jud ani. Sige, last sa 7:37 na K5 pam. Speaking of alleged nga robbery dito dapita sa Negros Oriental. Dirito sa San Carlos City na ay usa ka minor de edad ang nasakpan. Kay nangawat mga ka K5 kay idula sa scatter.
18: Ay, mao na gina.
17: Ning scatter jud do.
18: Ning scatter kanagong uban god magsigipos nga. Paldo.
17: Na paldo.
18: Kapaldo.
17: Onya, aside from that, ang report ni K5 Jong na napoy gipusil dito sa Kalatraba.
18: Ay, grabe na, nibalik naman.
17: May lang gani kay wala jud ni matapat ba.
18: Naangol ra.
17: Naangol. Check na to si ka K5 Jong Versales. Oh, wala pa. Okay, double check na to. Last 7:38 na.
18: Aha.
17: While waiting with K5 Jong Versales, mamaligya tanay K5 Pam.
18: Sige ah.
17: Oh, mamaligya tang extend para sa mga lolos, sa mga uncle, sa mga tito, mga kuya diha.
18: Oh.
17: Nga ang performance sa inyong fogalite diha sa kama, kauban sa inyong partner, wa na jud, di na jud mubarog ang tarong ba?
18: Tulog na
17: lang. Tulog na lang jud ang taman. No? Barag wala na yung gana.
18: Wala na siya yung pwersa.
17: Oh. Bura bisag sexy na kayo si Mrs. Nemo. Kinang naka 90s na.
18: Oo.
17: Kitaon na kayo. Ang mga adlaw kay buntag na. Pero ang imuhang manoy wa na jud. Ba natulog na lang jud timprano pa kay matulog.
18: Na good night na,
17: Good night, madam. Oo. Nako. So, nawala na pero sa Sony ana mga ka K5 ang extend nga to ang endorse ninyo. Kaya ang extend makatabang jud ni aron nga performance ninyo sa kama manumbalik na siya mga ka K5.
18: Pag malipayon na ang duha.
17: Oh, malipayon mong duha from round 1, round 5. Grabe hoy, bakbakan na
18: siguro sa Mrs. Ego na.
17: Ego na day. Ego na day.
18: Natigulang.
17: Natigulang kalit.
18: Natigulang kalit.
17: Natigulang yarn.
18: Yarn. Kimali sumangil.
17: We have K5 Jong Versales sa mga balita. K5 Jong! Good morning, K5 Jong.
18: Good morning, K5 Jong. Oh?
2: Yes, K5 Brian. Good morning.
18: Mora ta?
2: Angol ang sampot.
17: Sampot?
18: Ay, sampot.
2: Ano yung
17: gilubot?
2: Nalubot para lubot.
17: Oh, grabe. Unsa may headline ni mo ana? Laki gipusil sa lubot ana.
2: Dili, napusilan sa lubot.
17: Grabiha po ni oy.
18: Gilubot.
17: Gilubot, grabiha po. Ngano, sige ko no, bingan sa lubot man jud ana. Igo, maminaw ko no mi.
18: Talikod siguro. Katawa eh.
17: Dili matingala man ta kay magpinusilay, di ba? Kung maigo sa dughan.
18: Sa abaga.
17: Abaga sa ulo, sa tiyan. Sa lubot na siya nagtuwad ni. Ana, di nakasulti ay. Daghan na ba ka namina ron sa Marcelo Bia? Kaya naka-hook up na dito ba?
18: Abi pa nagigitaw.
2: Seryoso na ba di ka
17: malita? Seryoso na. Hindi kayo na. Ako gani mismo, K-Pop Joe, na-shock ko kayo sa kadaghan nun o intro ni mo. Sampot pa, Jod. Sa labi na kong... Ano ba?
2: Tayo mahigo, Jod.
18: Ay.
2: Anyway.
17: Oh, sige.
2: Gahapon mang good. Mga alas 4 sa kadlawon base sa report gikan sa Kalatrava PNP kini nga bendos ans nga si ang biktima si Chumilo barangay mang Marcelo Luzon sa Kalatrava suma pa nagkuan siya nag pa connect no sa iyang self sa kapito wife February sa gawahi ani ni Roberto Bayarcal.
17: Aha, aha.
2: Unya, kuan ini mga alas 4 sa kadlawon, ini-connect siya ba?
17: Mm-hmm.
2: Base sa report. Karon na siya nadunggan nga buto sa armas.
17: Aha.
2: Kining biktima.
17: Okay.
2: Buto ni dagan siya kakita siya katag. Pagdayon yang dagan, dito na siya naigo kakay pa brother sa iyang drigyan sa iyang dapi-dapi.
17: Grabihan, no? Gatalikod na din siya. Mm-hmm.
2: Gatalikod na, o, so posible, mo ni hinungdan nga nung drigyan sa iyang igo.
17: Mm.
2: Ang kining biktima hinoon sa pagkakaroon, ongoing man ang medication aning biktima. Kaya actually, na-receive ni ang report sa ito ang kapulisan sa lungsod sa Calatrava based sa ito ang na-receive din hing information.
17: Mm-hmm.
2: Mga alas 8:00 na kaghapon sa buntag. Kunin nga gi adtuan ni sa ito ang kapulisan. Dito sa tambalanan din na natin mention din.
17: Aha.
2: And then, mauna, kinini ang ongoing pagkaroon ang investigation sa Calatrava PNP. Unsa ka ang posibleng hinungdan nanong ang kining biktima is gipusilman and sa pikas bahin establish na sa dinuon ka kay Pabray ang condition aning napusilan sa pagkaroon o kay usaraman ka igo ang iha aning naangkon.
17: Mm-hmm. Pero unsay motibo ani kay Pabjong sa initial ninyo nga pag sa initial check sa police?

0: Out si Happy galing lang an available man ka kay Fabra kay gusto po na ito tumasayran gulunta kay may press release na gigipagawas sa last August 30 ay ang kuan ang RGPC nga dili sila matud pa kay Fabra ang responsible sa kamatayon ato ni Jundel Berkal dito sa
1: Bitaw.
0: may sitio panggiasgiasan barangay Lalong mo ni nga ato ang kuan unta nga komento kay Hepe o paano na come up sa ilang investigation nga ang walong grupo as alleged mao ang responsable sa kapin kay sa uban manggood nga mga news outlets naka-mention ka kay Fabrice si Hepe manggood nga insurgency related ang maong nga insidente pero during our previous interview as per statement ikan kang police captain ni Susalba ang iyang padangat sa or gipaabot sa ito is ongoing pa lang investigation.
1: Okay. Okay, makaingon manggurugon si Sir Alba diha agad kay kinang always manggod nga naay pusilon diha mo pagawas did og press statement that kami ang ana may mga pag-angkon pero kini 2 weeks na no karon pa sila ni pagawas on ningon nga ah, wa may labot ana oy nganong apilon man me. Ah. Ana ba no? Mai mo po ni papagawas nagpagawas sila no? Oo. Kining mga lugar ragon nga gi nahitabuan ani mga pusilan ay murag dikit-dikit ra ba kay Five Jong ba? Duol-duol ra ni sila. Silingan.
0: Oh, ang Milo ug ang Kwan mag duol-duol na lang ni Kay Five Bray.
1: Bitaw, mga silingan ra dira.
0: Ang Lalong ug ang Kwan, Lalong ug ang na Milo, magduol-duol na lang ni.
1: Murag kwa man na dira Kay Five Jong no? Kinang ang utang Philippine Army diha murag duol ra man kay mga detachment diha dapita.
0: Oh. Marcelo murag may naa na diha Kwan ba? May military base.
1: Oh, may mga substations na sila dira eh.
2: One handlock ang suspect.
0: Oh,
1: grabe ha oy. Sikata na jud lagi ning tubuso kalatraba ba sa insurgency gani da.
2: Sikat sa mga shooting.
1: Burag dira na jud dapita ba. Burag sila na jud dira kayo ba burag ilanan, no? Mag-ingon nga. Saan makikita sa Pilipinas ang insurhensya? Oh, tubuso, kalatraba. Oh, ano ba?
2: Tubuso.
0: Katol kay di sa ulo kay Kiva Bray sa kuan sa kining matungnan nga PNP chief ba?
1: Bitaw, no?
0: Or chief of police rather.
1: Oh.
0: Chief of police.
1: Sa mga chief of police, ilaha, makadungag maguni sa ilahang problema diha kung saan nila pagsulbad ang mga cases of shooting diha pero ang mga mayor mura maghilom-hilom mura mado okay ra man no no mura gula ra may kuan anyways sige transfer ta tong scatter bay unsa to bata oy may diya ka to
0: Okay dito sa San Carlos kay pabra nato initial information din hi usa ka minor de edad allegedly ang dakop kagahapon ano sa kapulisan din sa Dakbayan San Carlos.
1: Aha.
0: Tungod kay matod pa kining maong minor de edad, wala mas state kung pila edad ani. Allegedly nang ngawat ka Kiva Bray.
1: Oy.
0: Dinhi sa habitat barangay Palampas. Diri ni ka Kiva Bray sa may kuan, diri sa may likod sa City Hospital.
1: Aw dira ra dapita di ay.
0: Oo. Oo. Anya matud pa dihang nadakpan ni ang suspetsado kay gisud man ni ang panimay ani usa ka ginang giingong naabtan ni kay Fabray ang suspetsado
1: uy
0: oh nakuan ba naaktuhan mo ni nga ilahan ning gukod sa kinini ang biktima mismo pero wa nila magukdan pinagi sa kuan tabang sa mi-responding ang mga kapulisan sa kantong-kanto ang ining suspetsado na kuan na dugay na identify unya na hold.
1: Okay.
0: Sumala pa diyang rakpan ang kinini ang suspetsado. Mayroon ko ni siya nga dili ra man dai daw siya usa.
1: Aha, may uban diay.
0: Ang kinini ang kuan ang himo aning insidente. Naas daw siya kauban.
1: Minor? Nga, minor pod
0: po sila ang pagpangawat kay ilang ipusta sa scatter.
1: Oh, paita ni mga bataan ni oy. Pag eskwela unta mo do.
2: Bitaw no?
0: Oh, niya 25 ra ba ang nakuan? Ang nakawat ka kay Fabray?
1: Okay.
0: Oh, niya. Ang ingon sa suspect ang ilang nakawat is naa sa mga 6 mil.
1: Oy, dako, dako, dako man. Daman.

0: Na.
1: So,
0: kinigong
1: scatter, kinigong scatter, gadula ka na kay Feb Jong, murag wala man ka, no?
0: Wala, lahi ni nga akong ginaduwa ka kay Feb, right?
1: Kuhanin mo nang pusil-pusil na imo kay Feb Jong, no?
0: Ah, di yun, lahi ganda kong duwa, ano?
1: Ay, naano po.
2: Muli ko na, no? Muli ko na punta ron.
1: Siya ni giduwaan.
2: Siya?
1: Siya giduwaan sa gugma.
2: Ayon.
1: Dile, kining scatter
0: mo. Dile, kining scatter ako may duwaan.
2: Ligat na bun.
1: Sana nakarinig ka dyan. Huwag mong duwaan yung tao na seryoso yung pagmamahal dyan.
2: Ayun. Minsan yan.
1: Minsan lang nagmahal yan tapos hindi nyo pa seryosohin. Parang sakit ata yan sa damdamin, ah.
0: Sorry, ganun na kayo ko na lang tayo kay Pabray. Bakit kung sino pa?
1: Ayun.
2: Ayun, napakanta tuloy.
1: Magmahal. Tood, no? Kung kinsa pa tong taong gapalangga og tinud-anay, mao pa'y tinuntuhan.
2: Binuangan.
1: Binuangan.
0: Ampir ka.
1: Mama, naging ko na to nga, unfair jod ang panahon usahay kay Feb Jong.
0: Gali.
1: Oo. Pero maka, kung si Longgo pa makabugtaw, gina siya mag-abot ang panahon, mabatsyaga niya gina.
2: Bugtaw ba la?
1: Bugtaw na pala, day. Pukawa na ba yung imo dughanda? Kagpagwa. Grabe, grabe, no? Anyways, amo na, no? Nag-scatter na yung mga bataa.
2: Daghan kay nag scatter gurun kay Fibre.
1: Oo. So mangawat na lang aron na ipalit og load para may scatter sila.
2: Mao lagi na.
1: GCash na no, GCash mo na no.
2: Ana siguro na, wa mo ko kusuray.
0: Wa jud ko idea sa kay Fibre. Wa idea. Pasuway lagi ara lagi gud.
1: Pangutan-on ko nato sa kay Fibre Roads kuno anak be. Wala gi ko ang pinakadula na ko sa cellphone abi ni mog unsa?
2: Wala.
1: Brick game.
0: Tetris.
1: Ha?
0: Tetris.
2: Ako ang Rocky 5 Jump.
1: Brick game ko ang kuan kinang NBA basketball. Ana ra ko ang pinakadula sa cellphone nga kinang kuanon ko, nang buringan ko. Ah, usahay, nadulaan ka na ako ara. Ako ara ra po doy. Yun. Nang buringan ko.
0: Ah.
1: Oh.
2: Bitaw.
1: Bitaw.
2: Yate.
1: Pero isolated case ra ni Kim Jong. Isolated ra ni mga ingani.
0: Ambot lang ani kay Fibre. Pagkatano na to ang PNP, kay mga temurag bisag asa na malang yun sila kay Fibre. Eh.
1: Di ba nagitulis atong ni Aging Adlaw, atong ni Aging Gabi? Eh?
0: Oh, sa Guadalupe. Nah. And based on information kay Fibre ato na receive, grabe yun ay suma pa kay Fibre or as alleged ang incidente sa kinawatay di sa barangay Guadalupe.
1: Ay, di ay?
0: Oh.
1: Unsa ni kinang mamantayan ra, mamantayay tao sa gawas or musulod pud sa mga balay-balay?
0: Sulod sa balay.
2: Uy, delikado ba?
1: Sala naman na.
0: Mm.
1: Taga Guadalupe diha, pag-amping mo diha ha.
2: Pag-andam lang yun magsuntang.
0: Hinoon, kanhip pa kung ato ang pangutanon ng ato ang PNP gino kung sa mga maing himuon ini. Ang pahimangno rin kanunay sa PNP, kaya pwede gid magkumpiyansa, i-secure ang mga gamit.
1: Correct.
0: Ngayon na, kini ang mga importante nga mga butang kung mga maghurot magyud galing og panglakaw dili gyud isalig pinay-anan ka kay Fibre. Kaya mga kawatan ron kay Fibre grabe ha gyud.
2: Nagbantay ra White House balay.
0: Di bisag adlaw ang dako. Mo ni ato ang kuan mo ni ato ang nasagap nga impormasyon di ba dito man ta kagapon.
1: Aha.
0: Oh. May nakahatag na to og info gikan sa to kasaligang tinubdan. Grabe gid ay daw aning labi na diha sa may kuan diha sa may Barrio 2.
1: Barrio 2.
0: Ato bang may gilabayan og kinini ang gilabayan ka Bibi Boy.
1: Oo.
2: Bata.
0: Oh.
1: Mm.
0: Ah, diha gyud do. Actually last month man tingay ito. Nantay usa sab sa kinini ang avid listener diha sa may Barrio 2 gikawatan sad. Adlaw gihapon dako.
1: Grabihan.
0: Then, segunda na lang itong katong ilanin na nai pasitasan.
1: Unsa ni lungkab-lungkab ni Kipem Jong, mang lungkab?
0: Murag sistema na na, lungkab.
1: Oo. Oh. So, dili basta-basta nga biyaan ninyo yung mga balay diha, kung namo yung mga gamit.
0: Ayaw, no? Yun. Oh, ayaw, yun. Oh. Ayaw, yun ninyong pakumpiyansahin yun. Kay, pinay sila mamantay ra gyud ni kuan kana bang oportunidad. Once may opportunity nga makapangawat, mangawat jud na.
1: Mangawat jud na. Galing kay usahay magtrabaho man, magdungan magtrabaho, unsaon na lang naron? Paita ni mga tawhana oi.
2: Di pud pwede dalong balay.
0: Mao lagi.
1: Taga kuan diha. Oh. Taga Guadalupe dra pag andam namo mga bangkaw. Bangkawan ninyo ning mangkawatan diha para murag mga abat ba no, bangkawon.
0: Oh. Para mahurot. So ingon ning kinili ang kuan, kinili ang isolated lang.
1: Dili na ma-isolated ni kay massive naman.
2: Alarming.
0: Mao gani? Oo. Yeah. Ah, dili ra ni kay dire kay kita adiha ka kita break. Kundi halos bisan asa gyud ang problema ang pwersa sa to ang kapulisan mo gamay ra magyud.
1: Ay di na maabot dito dili, kayo.
0: Ka, mm. Dili magkuan dili ni ma accommodate tanan sa to ang PNP. That's why ang ato ang PNP. Atong ibalik i-atras na to ang previous na to ang mga interviews recently.
1: Bitaw.
0: Ang ilahar yung hangyo sa publiko is tabangan po sila kay Kiba Bray nga kinini ang makuan ma dili mo mo grabe ang kinini ang ingon ini nga mga gagmay nga mga gagmay ra man nga mga krimen.
1: Mm-hmm. Pero di lang yun magsalig kay usahay biya kung maapiki ni mga kawatan mamatay biya niya mangmatay ning tawo.
2: Bito.
0: Oh. Dayo na ang pinaka gamot ini nganong ginahimo ni aning uban. Ah. Uban ba? Mga hilabtan nun.
1: Mga adik man ang uban
0: niya. Tungod sa bisyo.
1: Bisyo? Suyop lagi?
0: Oo. Oh, na.
1: Buro na may tubig. Oh. Bisyo na, lagi.
0: Wala gari.
1: Bisyo lagi na.
2: Wala ginang bisyo lagi ay?
1: Bawala lagi. Oh, bangkaw lagi. Ipreparar. Para.
2: Bagakay.
1: Bagakay. Tanaw na to din mo suro nila.
2: Abat. Tanaw ito mo kapangawat pa ba?
1: So, kumusta naman imong paghigugma na?
2: Ayay.
1: Wala gikawat dito dapita sa Guadalupe?
2: Yun. Tago 85 jong, sig makawat.
0: Di na lang ito mag-isgutan ka.
1: Dili na lang. Kaya basing kawato, no?
2: Bitaw, no? Tago ero sa nadira.
1: Kabalo na ko siyang bagong team song niya ron di ay.
2: Unsa man?
1: Bakit kung

0: dahilan.
1: Aray!
2: Aray!
3: Fuck off!
2: Hilang ko, Sir Jong.
1: Morning lang ga. Sir Jong, salamat. Good morning, Sir Jong. Pag-amping, ba si Kawato na yung pagigugma?
3: Di na ito, Tay. Siguro na ito ang katong blacklist.
1: Ihatag na ito, i-indigest ka rin.
2: Imuha na lang tanan ki Pipe Jong.
3: Wow, lagi.
1: Ihatag na i-indigest kay 7 na gahapon nagpalit og 2 kalitrong koks din eh.
3: Ayay!
2: Nagpa-snack si Mari. Kung alam mo lang.
3: Uli, radyog ko.
1: Oo. Ingon ganito nga, sige, ikaw lang ako sa aron kay si Sir Jong na punugma. Pero ayaw lang, sige, ayaw lang karong untuha mo palit kag katong 3 kilo baboy kay wala biya ko diri ay. Sayang kayo.
2: Usay SM, iyan ang timingon, sa wala ka.
3: Dason. Okay, nakalimot ko mo kunaday ko iprosesohon di ay.
1: Bita. Onya, may willing ka mo amot na kog 2.5?
3: Saan sa mala?
1: Oh, commercial naman ko. 5,000 akong bayranan ani. Punga ta.
3: Ay, ala.
2: Kitang tulo.
3: Report, gikan 3 sa Gawas Gabayan para sa Puro Dulis Purpose Program. Dahil ka ito sa Nitri Marit Expanded o Mighty Siya. Kus kay K-Pop Jong Bersalas para sa kampiyon ng mga balita. Serbisyo Publiko Kalingawan sa Ragros. K-Pop News. Atan.
1: Mapalit siya. Puro Dulis Pueblos. Mapasugba siya baboy 3 kilo kay 5 pump.
2: Iyon.
1: Anyway, salamat kay Pep Jong sa mga balita. Daghang itong mga balita, ano, nagitulis sa Guadalupe, ha? Anak sa barangay kapitan, ha? Gitulis kay Five Pam. Giatangan ra sa highway, unya gitutukan og hinganiban.
2: Ay, dili na kumpiyansa ang panahon kay Five Bright, samtang gikaw ra sa maglakaw magabi.
1: Gihatag lang na yang bagoy sa sigaano nga siyang madisgrasya. Unya sa mga kabataan dira muskater-skater na nga wala may mga trabaho, mangawat na lang aron ipusta ang dangin na nyo dooy, grabe.
2: Masakpan mo na, disgrasya pa mo. Wala may kaugmaon.
1: Ay, nako, bitaw. Sige mo, pagbalik na to, dugay-dugay, mga ka-K5, ato aning diskusyonan karon. Ang press conference gahapon with Sir Joe Alingasa, Recalex Alingasa Jr., ang gasirbing spokesperson diri sa Dakbayan San Carlos. May connection kini sa gitawag nato mga ka-K5, nga issue. May kalabutan aning bakuna. Plus sa mga isyo nga katubang ning ingon daw si mayor nga dili dawaton sa ospital ang dili magpabakuna.
2: Non.
1: Oh, may giklaro ani kay Five Bam.
2: Giklaro gahapon.
1: Oh, og uban pa nga mga balita. Pagbalik sa Foro de los Pueblos.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Foundation Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang nga, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. 2 kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung DTX 500.
4: DTX 500. Pumali sa mga butika.
6: Mayong adlaw, Dok. Ramil Uy, o sa mga suking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
7: Mayong adlaw, Sir JP, hinaot nga na inom nyo na inyong DTX 500, ang super antioxidant. Magmighty siya, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
6: Mm-hmm. Dako nga huna-unaon, Dok. Ramil, kung nganong gatigulang ang tawo og mamatay. Bisag-unsaon imo pag-amping og bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tawo tungod sa kagulangon.
7: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katason sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety og cancer.
6: Pasabot ana, Dok, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
7: Yes, Sir JP. Pero kung palainom kag DTX 500 og Mighty C, dako kay chances mo taas ang imong telomeres.
6: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, og kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
7: Mm. Sa mao nga pagtuon, Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir JP, ha, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres. Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres sa kini gitan-aw og gi-examine gamit ang microscope. Kay bloka, Sir JP, kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat,
6: oh,
7: ga-exercise sila. So kung wow, sige kag-exercise, gataas ang telomeres. Mm. Pero kung sige kang kaon og tamis, gababa. Oh. Oh. Cut down yun nila ang mga fat, sugar, consumption, og 100% nga vegetarian sila, Sir JP, og gainom sila mga antioxidant supplementation. Mauna nga kung DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidant. Taas kay Sir JP.
6: Sobra na.
7: Sa tinuodra, maukin ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Dungagan pa jud sa imong mighty seas, Sir JP. Ang alkaline nga vitamin C nga usap pud ka antioxidant.
0: DTX 500.
8: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mopali sa mga butika.
6: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elisa Apple and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patason ang telomeres. Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweeds o green tea.
7: Sa tinuod ra Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron mabal-an nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga mga tao sa Canada na pulo jud ka tuig ang diprensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
6: Oh.
7: So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon moy gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na maka-replicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man imo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
6: Mauna.
7: Mao pay pag-adto sa clinic, magpakonsulta, mao pay pag-inom sa DTX 500 ug MyTC. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug MyTC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud sa Sir JP. Kung ga DTX 500 ug MyTC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
6: Correct. Wa na jud tay igong panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ug ako na sab si Doc Ramil Oising, maayong lawas ang pingan.
6: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
9: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
10: Sakit ipangihi og ako pod gapuson sakit.
9: Ipatay ko.